0: to bark check sa iha nga kilid. Kaya i-share po ng programa karon ni Atty. Rufil ang Straight to the Point. Sa kumbalikon, kisa man tong hipis ka pulisyas nakbayan sa Subo nga gihulipan na siya sa iyang katungdanan asof kagahapon kay kung ano ni siya pataas sa ranggo. So, nana sa PRO 7. Sakto na ang tanin niyo mga tubag, pero ari na punta mo mabikil diri sa pag-follow ninyo sa atong promo mechanic. So, katumoy, i-follow akong giingon, ha? Like, follow, and share. O niya, yun ang mga nakalak din ha, ng mga profile. Okay, sige. Kato na balikan karon taon-taon. Napamoy enough nga higayon ni Ana nga kuan. Matanaw na ninyo da para ma-unlock na inyong mga profile. Makita po na to, ha? Siyarita sa itong balita sa sports, uban sa itong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ng Edward Ligas, linya na ito ron. Kasama ng Edward, maing buntag!
1: Mayong buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Duha ka basketball players no ang nalumos og namatay gyud kagahapong adlawa. Gikumpirma kini sa Ateneo de Manila University nga duha sa ilang mga players no sa Blue Eagles ang namatay kagahapon. Ang namatay giila nila nga si Rene Clark Baterbunya og si Divine Adili, puro ni mga players no sa Blue Eagles. Si Adili ang adunay gitas-on nga 6'10" nahimo kining sentro og nakaduwa kini sa UAAP sa season 88, samtang si Clark Baterbunya gidahuman no agi ni duwa na kini no baguhay lang sa UAAP season 89. Si Baterbunya, usa sa mga household name sa basketball deris Pilipinas, tungod kay gikan kini sa probinsya sa Mindanao uga nakahimo kining pangalan ani adtong ni aging tuig sa dihang ilang gi midaog kini no sa palarong pambansa no dito sa Ilocos Norte, diin nakuha nila ang gold medal no sa Davao region no uga siya mismo ang nahimong MVP sa mga dua diin na basta basketball iduminar kini sa Calabarzon, NCR og sa taga Visayas. Apan sila na taga Mindanao sila ay nakakuha ni adtong sa miaging tuig. Naging buwan pa karong 2026 no, buwan sa Mayo midua sab kini no representing sa iyang probinsya sa Agusan del Sur, diin nakuha nila ang silver medal no sa maong palarong pambansa sa 2026. Daghan kaayo ang gisayangan ni Baterbunya tungod kay maayo kini nga ang player no sa edad nga 19 ug adunay gitas-on nga size 4 o 6'4 dako pagay siya maabot no sa iyang pagka basketball players ug labaw sa tanan no kini siya produkto mismo sa Talakugon National High School dito mismo sa probinsya no sa wa pa kini kuha sa Ateneo di Davao. Unya ang sa initial nga investigasyon sa kapulisan sa Region 3 ang duha ka basketball players kabahin sa Blue Eagles nga nagpahigayon og team building dito sa Dipakulaw Aurora ug ang nag-swimming kini ug gianod kini sa bulog sa tubig no kusog nga current sa tubig dito paingon sa lawom no ug mooy hinungdan sa ilang pagkalumos. Gisuwayan pa kinig revive sa mga medics apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Ni pahimang no ang kapulisan nga dili magpataka himo og istorya kabahin sa ilang kamatayon labi na kay nagpadayon pang imbestigasyon. Daghan usay nagduda og misyag ito gustisya alang sa ilang kamatayon kay daghay nagduda nga basig biktima sila sa hising no or bisan unsa diha og kinahanglan palawman pagyud ang imbestigasyon. Nagbangutan karon no di lang ang Ateneo kundili ang tanang basketbolista sa nasud. Arita sa boxing, walay laraw si Naoya Inoue nga makigsukli ay ugkumo ni Junrel Cuadro Alas Casimero bisan pa man og gihagit kini ni Casimero human sa iyang away no nga iyang gipaundang si Luis Neri sa fourth round. Matud ni Inoue mas mangita na lang siya glain nga kontra alang niya dili deserving nga awayon kini si Casimero tungod kay respeto sa iyang isa ka boxer iyang isig ka boxer og labaw sa tanan. puro lang kini hambog diya sa ibabaw sa ring o wala siya ma-impress sa kadaogan ni Casimero tungod kay si Luis Nere grabe kapiga o drain kaayo sa mong away tungod kay overweight kay ni oga 3 pounds. Kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen.
0: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Rin ata sa itong winner na makadawa itong 200 pesos ng GCash kaya nasaktong iyan tubag. Saktong iyan tubag plus naka-follow pa yun sa itong promo mechanics. Busa dito maglangan. Iyan tubag din Colonel George Ilanan. Ang uban nito ni Ara Colonel Ilanan, George Ilanan. O niya, ang uban kompleto yun. Pwede rin gihapon. Basta mo gawas lang naging apilyado. Karon, nakatubag ba ni sakto? O niya, naka-follow sa itong Facebook kung DYHP answer to win promo nga mechanics? Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banio. At doon ay blue mark check sa kilid. Basta congratulations ito manglangan atong mapalipayin ng 200 pesos sa atong ipaagi sa GCash si Cherry Herdelis. Congratulations, Cherry Herdelis. Niya paliwag taog message pagbalik diri sa itong Facebook page, Ma'am Cherry, ha? Para sa paghatag na si mong complete name sa itong sakto na gindi mong apangan plus ang imong GCash number at na itong mapadang itong premium na 200 pesos sa GCash. Congratulations! Nanalang ka sa iyo ng atong DYHP Answer to Win promo. Mani itong mga pamaagi ng atong sang mapasalamatan ng atong mga listeners sa DYHP o IFM sa inyong kanunay nga pagsunod sa tanantag ng mga programa. Unya tangipod karon taon-taon ang pagbalik ni Attorney Rufil uban lang sa itong pipila ka mga painom do para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo. Bana ko dress control kasamang cases many and names kan Jonas o Gerald Albiud. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. At oras karon alas 8:10 na.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay problema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kugmatabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya ako magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics din sa Sugbo sa Cebu City na atamahimutang sa Osmania Boulevard na paingon sa Kapitulyo doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to na anata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may alas 8:15 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon mga kaigsunan.
7: Straight to the
4: point. Oga ato sa tagapagtagad may gala to mga winners long buntaga sa mga nasakpang na Minaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay no gikan sa atong sibianan mga sukid di paminaw unya nanabaka sa atong linya ron ang atong mga winners mga higalan sa tulin niya ato sa tagapagtagad mga kaigalan dili pa tamo adto sa atong mga hisgutanan. Og ang mga stressful nga panghitabo dito sa may Mindanao area, may gala gumikan na ninyo linog. Og inguman ang mga stressful nga panghitabo. Linog mahigala dito sa Mindanao, linog sa politika, dito sa atong nasod mga higala por bida. Daghan kitag topics mga sukit di paminaw. But sa dili pa, ari sa tama kaigalaan sa itong mga winners, mga nasakpang na Minaw sa DYHP o GAY-FM, busa magadawat ng mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Gasto linya, Karol Mahigalas, kasamang Lailin Raban sa Ligadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP, RMM Report.
8: DYHP. Last kita karon sa Mandawi City. Nilayo sa Maswerte makadawat sa itong mapalipay nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sa Lelikinia Aliasot. Dani Idolantes. Tata Binigno. Salome Alfante. Concepcion Caracina. Leonora Manila, Reina Parrawan, Ayan. Victoriano Dina Victoria. Okay, Lina Bacilar. O kaya na sa'y kasingitin niyo sa DYHP.
9: Yeah. Sugbo. Andam na ba mo?
4: Okay. Daga salamat. Asa man si kasamang Idol B og Julius Balili, mga tinudluan ni Idol Boyke.

Okay! Salamat! Sa atong mga kaigsunan na mga nasakpan namin sa DYHB FM, salamat Julius Balili, Idol B, o kasamang Lailin Ramones Aligadas, Askang Ilngiga. May kaya ba dahil sayaw na yung taga-hipodromo da? Askang Ilngiga, Julius Balili.

mahigala sa kang ilingigaw nanay, tatay diha o mga si ate kuya. Thank you so much sa atong mga listeners. Nasakpan namin os DYHP o IFM busa na kanawa itong mapalipay gikan sa atong Sibian. Okay, unya nga itong panawagan sa binina mga kaigalaan. Akong balikon itong numero mga higala sa mga cellphones or GCash numbers. Ato lang sa nima higala ang gipang atong gipang post sub sa atong FB page, no? Alang sa atong panawagan, tabang mahigala sa maigsoon nga dito sa Mindanao mga kaigalaan. Particularly dito sa Sarangani province. Dito sa Jensan, mahigala nga naigo nining maong linog. Ang ato mga higalang update ron, abot na tag 20,000. Ang ato mga higalang panawagan, alang sa maigsoon dito sa Mindanao. Nga nasulod mahigala sa GCash number ni kasamang Rima at Pugoy, kasamang Marisa Abadjes. Oge nga man kang kasamang Aida Tampos. Ang kasamang Aida, wala pa dahi. Oh, sige. So, ang kang remark pala ni kang Inday Marisa Abadjes. At ibalik niya ito ng mga numbers ko nung pwede nilang makadonate sila kasamang Nimuel. Kay usan ay ka-opportunity mga higalas to mga kaigsunan na makatabang sa sila, no? Kita, atong gigamit atong microphone, mga higala, puslan man niya ni atong microphone, atong gamiton nga instrumento, pagtabang sa atong maigsuon nga nanginahanglan. Inya nga atong mga listeners, sad, doon na lang, ikuan, doon na lang mga gracias sad niya ni Abot, no? Kaya the more you give, the more you receive, man. Katong doon na lang mga gracias, ilang paksian gamay para sa atong tabang mahigala para sa maigsuon sa Mindanao. Ang kasamang remark, Pugoy, 0916-525-5663. Ang kasamang Aida Tampos, ang GCash niya o ang Paymaya. Same number, 0991-207-9880. Huwag kang Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Niya po'y go time ni kasamang Marisa.

Okay, mahigalas, dili pa ta moadto sa mga panghitabo sa Senado kagahapon. Ato sa balikan mahigala ning panghitabo mga kaigalaan sa General Santos City. So kung maapil lang kang Inday Aida day, dako na day, no?

kaliguran pirme. So, salamat sa mga listeners ha, nga diba, paspas lang ni Tubag sa itong mga panawagan. Sabot sa iyang baruganan, buntag ang tudalas. Iabot na takalon sa kang Inday Aida Tampos, kang Inday Marisa Abadjes, o kang kasamang Remart Pugoy. Iabot na tag 42,000, 18 pesos and 73 centavos.

0: Padayon na to nga relief operation, relief campaign. O ingon sa mahigala, pasalamat man ta nga kita mahigala safety ta dilin dapitan. So kita nga gikaluyan sa Ginoo nga naatay grasya, ya gibutang ta sa safety na to nga lugar, matag adlaw mapasalamaton ta mga kahigalaan nga ni ata mahigala no gitagaan ta padayon tang nagkapanginabuhi sa normal. Na ito mga igsuon sad nga mga nagkaproblema, kita po yung tabang nila. Sa panahon kita po yung nagkaproblema dahil silang po yung tabang na to. No, nana, baos-baos lang mga sukit di po minaw. Okay, sa pikas gabahin mga kagalan, alas atas ng mga lokal nga mga balita, sabog nga itong mga balita sa kauluhan, ang dugang na tumigal nga hisgutanan sa latas politika human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom o standby. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: ulang na sa Midi Sarap o sa kadaghan sa choices na ugyod ka.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Protect Chan?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka Chan!
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigala alas 8:30 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
3: At sa tagag pagtagad mahigala ang atong report karon sa kauban on board sa patrol usap. Unya ang ato mga higalang mga hinabang diri naabot na taog 46,408 pesos and 73 centavos. Sa mga kaigsunan na to nga willing lang no nga mipaambit sa ilang mga grasyasad no alang sa mga nabiktima sa linog dito mga higala sa Sarangani province mga sukin tigpamilya. Yan mga rasato sa tagag pagtagad mga kaigalaan ang report una ta kanali mga higala sa mga panghitabo diri sa ato na may bana na maak sa asawa o gipapriso. Ato lang yagi katawa-katawa ni mahigalaon sa pambanaha nga namaak mahinoon sa asawa mga kaigsunan. Ato tagad pagtagad mahigalaon sa linya karon sa kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
7: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel. Murag palahi isad ni nga bana, Atty. Rufiel.
3: Palahi, palahi.
7: Atty. Rufiel, kaya kasagara na itong mahibawaan, kanyang mangulata, kanyang managmal, Atty. Rufiel. Kani siya, kulata, dalaman paak, Atty. Rufiel.
3: Basi natakda ni Kwan, Mike Tyson nga, kanini ang boxing dang paak dungga.
7: Siguro ni Abad, Atty. Rufiel. Mao nang yan, higidangin na ito din sa may Mabolo Police Station. Kaya gipapriso gini siya sa iyahang asawa, Atty. Rufiel. Kay matod ba, gawa sa gipaak, gitamparos o gitambras pagid niya ang iyahang asawa, Atty. Rufiel.
3: Uy!
7: Gibakahani kiring, Atty. Rufiel, or iro kay marag... Murag nahug na katawan niya na Atty. Rufiel. Kaya pagkahibaw na ito nga na maak, punta nga klase nga paak, Atty. Rufiel. Isusigid na ito din ni. Kaya murag talagsaon mang kaining mahitabo nga bana mamaak, nang gigil baka ni siya Atty. Rufiel. Or basi mula gihatag iyang gusto mo itong ni paak din siya. So sa ato ang pagkiginabi din ni Atty. Rufiel, ato lang tagaan po o gamay nga background ang mga paghitabo. Ang kining mong suspect, usan ni siya ka e-bike driver Atty. Rufiel nga aliasan lang ni nato nga si Joel taga proper ermita ni siya niya sumala sa investigasyon sa ato ang kapulisan din sa may Mabolo Police Station. Nagpatabang ang iyahang asawa nga si alias sa Jenny Atty. Rufiel sa ilahang barangay kay matod pa gidagmalan siya pag-ayo sa iyahang bana nga si Joel mautong gidakop nila niya giturn over dayo nila dinhi sa may Mabolo Police Station Atty. Rufiel matod sa biktima nga gipasakitan siya sa iyang bana dihang iyaha kini nga gikonfronta si mahitungod sa utang niini sa laing tao. Ang iyahang asawa nga magsigid pa ninyo na Atty. Rufil. Kusog mangutang ni buna nga mamaa pero di mo bayad Atty. Rufil. Nga murag nakuha ng kini asawa ba nga siya may paninglan. No, itong iyang gi kumpronta siya ang iyahang bana nga bayaran ang utang niya. Gikasuko man ni sa suspect Atty. Rufila. Tungod lang ni ini na suko niya ang suspect, hinungdan niya iyahang gisumbag ang iyahang asawa sa ulo o tuo nga bahin sa naong Atty. Rufila. So kung atong imagine mura grabe gid kaayo kakusog siguro Atty. Rufila kay nabunog man ni matod pa ang kining maong iyahang asawa niya. Lahira bigid kaayo uga kusog ming laki Atty. Rufila kay sa babayi. Nga gawas sa maong panaglalis tungod sa utang Atty. Rufil ni Saisay po din maong biktima sa kapulisan nga nasakpan po ni niyayahang bana nga mo hatagunta o kwarta po niya pinaagi sa Gcash Atty. Rufil ato sa laing babae. So wala siya para asa to nga kwarta Atty. Rufil. May gani kay nasakpan sa asawa mautong wala na hinayon. Mauna po sa hinungdan sa ilahang panaglalis Atty. Rufil tungod ato natuko na sa ni si Joel kaning suspect Atty. Rufil dito na niya gipaak ang bukton o gikauras ang liog sa iyahang Guwanta Atty. Rufil ba nga magyaw-yawa na siya sa iyang asawa mamaak na mahinoon Atty. Rufil.
3: Wala na niya iring kumagat siguro ni
7: lahi nga pa ka Atty. Rufil kaya nakapasakit mahinoon Atty. Rufil.
3: Naunsa.
7: Murag mama, murag himo, nagirin ng abat. Ato ang kaning gikwa na Atty. Rufil, ato ang gisawayan yun o kuha ang habig ni ining maong Joel, kanang susipado nga nabalhog karon din ito mabolo Atty. Rufil. Hindi po ni siya nga di siya magpa-live interview. Mautong ihangyo po siya Atty. Rufil nga madunggan niyang habig, girecorded lang nato Atty. Rufil. May nang madungugod nato sa iyaha, ang iyahang rason, kay gihimakak na ba ni Atty. Rufil, nga wa siya na maak. Pero iyahang giangkon, nga iyahang gitamparos, ang iyahang asawa. Natay interview po ni Joel din ha Atty. Rufil, basi pwede po nato.
3: Okay, atong ating padungog ni iyang interview, be. Tagantag-pagtagad ko no, kasama nga names, asama tayong interview.
5: Ngayong buntag, I don't PT Oga, Rajman Jean Galliardo, Studio HBX, IFM. Sir, unsa to katinod ang pasangil sa imo nga namaa ka sa imong asawa, sir?
8: Wala.
5: Dili to tinood? Pero ang papriso ni mo imong asawa? Ano na ito, sir?
8: Wala ko na itamparos siya ng mga
5: itamparos ni mo? Kay, so may hinungdan, sir, nga nung natamparos ni mo imong asawa?
8: Wala, gawa, hinungdaan, hinungdayas.
5: Agipalayas ka niya?
8: Dili ka na ako sa mga at karita. Lara ko na sa mga na sige pag ka ng yaw-yaw. Ako di badlong ka ang ate pag upang nalukan. Ay, dura sa mga. Ay, sa ilang ate. Mga distract sila nga dito. At to dito sa mga.
5: Kung ipalayas ang kakaniya, iya po kang giapas.
9: Siguro lang ako nga nag-iskandalo dahil siya
5: nag-iskandalo. Mato, gibadlong mo siya?
8: Ayaw, di ha. Ito yung sa balay, sige-sige-jaw-jaw. Ang ati, bago mo nawasan, kahit blood mo ng ati.
9: Ilan mo siya bitang
8: pangis? Mas sarag.
5: Pero kusog-kusog ito.
9: Sa ibang kalagot siya. Kasi ba, hindi mo mag-away siya sa mga asawa.
8: Oh. Kasi
9: may mga
8: hinungdan ka sa garan po siya. Ano? Ako ko babay. Wala ko.
5: Parang selos. Selos. Pero wala pa siya. Itaan nga mga ebidensya, sir. Nga mga selos siya.
9: Pero wala majuga kay babay, sir.
8: Wala.
9: Ilan
8: mo
9: katulungin
8: na yung
9: asawa, sir?
8: Wala.
9: Lamoy mga anak mo.
8: Ano?
5: Tulong. Pero pa mga gagmay.
8: Tagpo ang doon ako sa kayo.
5: Ilang edad ka namang kinamagwangan?
8: Sinubi.
5: Kinamuran?
8: One month pa?
5: One month pa? Basing nagkuan siya po, sportong
10: karon. Mao nang kanang murag nagselo siya.
8: Dili ko ka kan kanang tumbag ko ninyo may magsalsayot ba ni?
10: Hindi, magpastorya para ni mo.
8: Walang tasong garbo.
9: Babaan ka yung mga asawa sa murag malimot ka niya. Tungo si mga lagot mo na.
8: Dili
9: sa
8: ikaw
9: ko siya mong matampar, natamparos na yung mga asawa sa mga niagi, sa mga naaway. Naunsan mo siya sa...
8: Wala ka tago. Kada paano ako kaos siya, wala naman yung mga. Makapuan
10: mo. Kawasan ko ka. Pero ka, kahuna-una siya, magpo siyang anak, sir. Kuya, posibleng mabughan.
9: Gusto lang siya rin, sir.
8: Okay lang lang. Dari mo niya lang ako.
10: Sa Sanaw? Sanaw, hindi mo siya natamparos? Oh,
8: maraming
10: sagpa. Yung anak. Tungod lang sa
9: kayaw. Pero hindi, hindi, hindi pa.
8: Hindi.
10: Katoy, gayon na nga natamparos niya mo siya, sir. Kuya, ginyong 1 month old nga anak.
8: Dili, wala.
10: Sir, isa.
9: Sir, isa, diba ka semana ni mo malito yung pasang ikin mo ka or sa imong atin? Sige, gini siya kalaan lang ang tukod.
8: Dili, kanto rin sir.
10: Ako to rin, gayon na ba? Sige, lingaw na to ni mo, sir. Gilingaw raguro to ni mo ba niya? Ganyahan na po siya makakita sa imong ha. Imong mga anak, nabi mo yung tulong kabuk anak, labaw na namoy 1 month old nga anak. Sige, lingaw ra to ni mo. Wala ka na kaunaw na nga, bas gilingaw ra nina ko. Sadala, nadyog ka.
9: First time.
8: Wala kayo, iya mong doon maglayas.
10: Amra kag nalain kay gipalayas niya. Basi tungod ra to siya niya. Emotion sir kay naalagi siya bago pa siyang anak na basi na siya sa postpartum depression.
8: Hindi pa nga.
10: Pero unang higayon ni mo sir. Yan na triso.
8: Dali, dali.
10: Unsa man lang sir.
8: Katulog.
10: Pero basi sa inyong panag-storya sa nga, naabot na ka diri sa kanang Mabolo police station mo, pa dahil mutual pasakag ka sa
8: nga. Iyan dyan ako pa-busy.
10: Para patagamon ka niya.
9: Pero sir, wala kong ka-inuring
8: na, wala kong ninag-inuring
10: yung ba ay mga asawa ka pa nagbuwag siya. Buwag dito. Ah, nakibuwag siya at higayon na mo. Itong murakag na Gantahin na lang ipagpatawad mo, ano ba? Pero doon na pag yung kay Gugmaan, yung mukhang asawa.
8: Ako ang asawa mo na, ang mga nakapasado niya.
10: Oh. Inangga, pero mo lagi na. Pinangga niya na. Nakuha na yun, nanimot na. Kasi, oh, istorya na lang sa mga ang asawa. Pasaylo ba ron?
8: Pasaylo na ako.
10: Pero makasaad ka, sir, hindi na tumabalik.
8: Oo.
10: Imo na lang yung control no ni mga emosyon.
8: Wala nang gidi ang pagkapaan.
10: Pero hindi siya
9: ba
10: mo
9: ang kunin
8: niya, sir? Kapuan siya dyan ako. Malagpat siya.
10: Ah. Pero lahi ragit, basta laki o babae ang kusog na. Salamat. Salamat kaayo, Sir Joel.
3: Okay, mga sumunin siya, idol, kasamang kinini ang Jin.
7: Joel Atty. Rufil nga iyang gihimakak gawa sa pasangil nga namaak ni siya Atty. Rufil nasaira na to nga gaan gid ni siya og gamot
3: gaano gamot niya ang background ano kay gamay naman ay kaso niyang di atubang sa una nga nakagawas baguhay lang kung labiri with homicide naman di ay
7: Atty. Rufil nga grabe ka gaan og gamot 14 katong siya pag 2024 na siya nakagawas, karon balik na po siya kay disidido mang ginang iyahang asawa Atty. Rufil, labi na nga nakaangkong ginag mga punog in tao niya. Bago pang anak Atty. Rufil, 1 month pagod ang ilahang kinamanghuran. Maunang gipapresugid siya sa iyahang asawa tungod po sa maong nahatag na kahadlok po din tao na Atty. Rufil. Maunang karon gipasakaan na gid ni siya o tukmang kaso nga nakaroon din niya sa Mabolo Police Station na Atty. Rufil. So far, maunang atong nakuha din niya sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol at ang State Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Regiment Jane Galliardo, DYHP. Tapap, RMN.
6: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Balik na ka na tutuon mahigala sa duga mga iskutanan. Balik ka na ito mahigala ang Mindanao area o gayuman ang mga pahitabo sa Senado humalamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:46 na.
11: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng puduguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gibuhaton, o kung dili giyon madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyod ko sa akong mga kauban, labinag, magsigitag paghot, tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayanan ako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Restime Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Restime to the rescue.
10: Unilab quality yan.
8: Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field. Ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag naay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Bye!

0: na may alas 8:52 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion to grato may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang bitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa advanced formulation o bag-o na ang iyang karton, nagpabilin kini nga ₱12 o 50 centavos lang. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:53 na may galas uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Katong banaha nga report ni kasamang Jane Gallardo o ni Idol Tweety mga higala. Medyo kwantong banaha, daghan ni comments rin, basin itong vampira ko no to. Ako ni comment may gala, basin bio to. Muna ay tanaw nun sa mga babae, tanawan ninyo red flag na ha, kung ang bana mga higala ng anak, manumbag, labi pa mamaak eh. Iyan di pang himakak yung pampamaak pero na may agis paak ha? Gaan pagkamot ha? Gaan pagkamot hain pa, hait pagnipon. Lagi kami katokatawa mga sukit di paminaw por bida niya na priso nagdugay-dugay niya kalma na kay kaso mahigala kay robbery with homicide ha? Ay, kini, ipadayon pa siya. Gitagad pa siya balik siyang asawa na ikin. Ha? Niya karo, maak lang mga higala. Ha? Astilan. Muna yung mga kigala ay usa kadakong problema mga kigalaan sa inanin niya magtiayon na naanan ini. Pero nakapanganak pa magkipo siya. Punan pa may lang anak yun na ikin. Inanin niya mga klase sa bana mga higala. Bidas, nasubraan na po kayo mga sugit ni Paminaw. Kana mag-away, away lang. Madadala na. Kaya natulala man na mag-away mga higala. Oga kinini ang babaay lang away, istorya lang madara, pero ingon ta nga mo physical ay na mga kaygalaan medyo wa na di na gina maayo bisag unsaon pa kay delikado gi kay na mahigalag magkadugay og pasagdan na mo na delikado makahimo nag krimen nga mas dako-dako pa unya mga kaigsunan mo na nga dunay violence against women and their children mga kaigsunan. Alas 8:55 na tumalikan sa kadali ni ato mga nakuha ng mga videos, no? Sa naitabo nga earthquake diri sa may Jensan kagahapon. Ang Jensan yung nagadaghan o mga kwan, mga matawag na tumahigalag mga namatay o mga naangol sa maong nga linog. Sige ko no, names. Hasta yung tulay gini sa kwan, ha? Hagsa ang tulay dayo, eh. Kalbiha, no? Kani, kani. Ang, mauni ang dagat ka itong ni kwan. Ang dagat niya ni Sibog. Sige ko na ito ko no.
2: Pidul sa mga, pero ang dagat ni Kalitang. Gani, no? Ni Hubas! Jobs! Diri pa ni Karun lang! Pag-ingon ako nga naku ang dagat! Tanawa Karun ni Hubas! Oh! Nga Karun o, ning kalitaguan, padulong na dito! Na po, Jobs! Tanawa! Nibalik na po! Oh, nibalik na po! Kusog!
3: Sige na, sige na, sige na! Uy! Wala mo dito ba? Palayo na ko!
2: Uy! Luis! Tara, Jabs! Ba't sinata ka o? Nagkuhan ang dagat o? Ba't sinadina dira, Jabs? Sarani na balay! Kay o? Diyos ko, Lord! Galit yung jam, unas niya, di dako na po, nahubsan ang mga isda. Tura! Tura dito o, dako kayo! Jabs!
0: Kanina mo sibok ang dagat, dako, tiliman on.
2: Lord! Pakuha sa sikisiya pa, be!
0: Okay, morning tabu amay galaw. So wala doon ay tsunami alert warning.
2: Pag-ibutan ko mga kuwan pa, pag-ibda pa. I-obsa siguro ang kuwan.
4: Wala na, okay na. Dito sa matan, ako na kinipuntod na ko kung rin. Kaya nasibat sila. Yan, wala ma, oh.
5: Naman, dali ang burot, ano, kuwan dyan.

0: Bagyo.
1: Dapa, dapa, dapa.
0: Bye. Dapa pun kita buang amigal oh, gini ha.
2: Shit.
1: Dapa, dapa, dapa.
2: Jangan, puste, puste.
0: Sus, gino ako.
1: Move kayo dyan,
0: Grabe ha, eh. Wala doon ay mga nabutong transformer, san? Natandong.
3: Ibaba lang, ibaba. Ibaba.
0: Sige. Grabe ha, oh, kanil lahi pun ni. Uy, so ni nak kuan. Nalakang bukit. Nalakang bukit. Landslide. Belak biawa. Sus gino aku. Landslide oh.
4: B. Anggis outlet mo.
0: Grabe ho.
4: Go lang, gis outlet mo.
0: Landslide ba higala? Tando ng bukit.
4: One.
0: Huwag nidahili kini.
4: Kinsi ka mo.
1: Outlet yung kita.
0: Lake Holong. Ang bukit yung ibuto. Kapay lang yan.
4: Lord, Lord. Lord, kusog kayo, Lord. Lord. Lord, kusog kayo. Kusog kayo ang linog, Ginoo ko. Napa. Lord, it's shaking.
0: Airport niya sa Jinsan. Bago na sila nga natakot sa plano sa airport. Bago yung ilang pagkamatkot.
4: Mga katauhan naglingkod sa salog, Lord. Inuo ko. Tabang.
0: May pag-abot nila din eh sa airport sa Jinsan. Kani sa ato ning IFM. Manay pagkahitabo. Okay.
5: Pun sa Glan Sarangani province niyo. Barangay Tapod, Sumpay Jalaya.
0: Atulay na halsa.
5: First time sa tanang linog. Karon pa ni na hugmak, guys. Pinakadakong tulay sa glanon, hugmak first time.
6: May ganyan no, may nangagi kay ni no.
5: Grabe, first time, guys.
0: Tapon Bridge. Glan sa Rangani.
7: Hi, just ko, Lord.
6: Hoy, no hands.
7: Hello. Tapay. Hoy, just ko. Sukusog ang linog! My friend!
0: Okay, so muna yung mga higala mga videos nga itong nahipos sa linog kagahapon. Tapon Bridge itong nakuan. Katotoang na hagsa mga higala. Oh, muna sa Tapon Bridge. So, ang pasabol ning iriyaha sa padong sa Jinsan, Ginoo ko mga kagalaan. Oh, nahugno mga higala ng maong tulay. So, delikado kayo. Okay. Unya, unso mo rin kalakiha mga higala. Perting ko anag yun, no? Ato ko ni balik tong gamay tong lake, no? Anak to ni bukid bitaw ni buto, no? Nibuto ang bukid niya paghuman ng landslide mahigala. Grabe ihaw eh. Grabe yan pagkakusugas landslide eh. Motoy kuyaw nga kwan. Naaka sa ubos na kay balay. Motoy na itabo ba yan sa bugos una. Kani oh. Kini, kini. Sige, kani. Oh, ang yuta ko no? Murag nahimong tubig ang yuta ko eh. Nahimong tubig ba nga may kwan?
8: Lolo.
0: Oh? Grabe yan eh.
8: Bi! Ang gas outlet mo!
0: Na ay tao dito na pita mga kakilan, lisod yun maka...
8: Ikaw,
0: bilagod ka tans ng yuta ng datog. Sus, ginoo ko. Why may laki ining yan katalagman, mahigala?
9: Bilagi ito ng outlet, senyor?
0: Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato ni. Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato. Oh, biha eh. So nakita yun, ang bukid yun mga higala, morong yun sa ugon pala eh. Ano, bukid ni Kwan. Grabihan ni Kwan ang tabuha eh. No? Oh? Sus, nangiga. Lake Hulon.
8: Bi!
0: Salamat na ikin sa Kwan, no? Lake Hulon na. Si Buiki doon ay info sa... ang Lake Hulon kay naanay sa crater sa Mount Malibingoy. Mount Parker, So sa usa ni sa mga adtuonon tani Idol Buiki di ay. Kuyawan Idol Buiki na.
8: Kinsa ka mo?
0: Di ba basta mo adto-adto na yung mga lugar? Mount Malibingoy, Mount Parker. Okay. Sumuon ni sa ko ano? Ang mga ato na yung mga mountaineers. Wala ko sanay kasagalan abilin sa ilang mga naa sa bucket list sa mga hikers o mga campers. Taas-taas yung bukila eh. Tama ko, grabihan. Ngilngiga ng mga hitabua, mga kaigsunan. Okay, napatela yung mga videos daw, uban pang mga videos ko nabi. Asa man itong mga panghitabo sa General Santos City, mga Sukit di Paminaw, nga uban pa mga videos nga itong na ipo sa mga panghitabo kagapon. Gamay lang kaya ha, kay murag ni hang gamay ng atong internet mga kaigsunan. Okay na kini. Lay po ni sala. Lay ni nga anggol. Nagin na nagkaping-kamping na dyan.
8: Hey, relax lang!
1: Relax lang!
8: Dinami ang mga
0: hmm? Camping just camping ng bakba sa dutan o ng Lake Hulon.
8: Hey, relax lang!
1: Relax lang!
8: Dinami ang buwan ko
0: ba? So, mo. Grabihan pagkakalita. Kani, oh. So mo mga videos mga higala, unya padayon tanga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga listeners, no? Niyata itong mga GCash numbers o katong good time nga ni akaroon mga higala alang sa atong panawagan, no? Sa itong mga listeners. Niya ato sa nangipo sa itong FB pages mga Sukit di Paminaw. Standby sa kadali, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:07 na.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa start-

0: at exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack nala sa 9-11 na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Hearing a portion of the Gato May Gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa magmaayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic, dinhi sa Cebu City, ginhimutang sa Osminia Boulevard, doon sa Cebu Doctors sa building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
10: Straight to the point!
11: Okay, mahigala tong balikan ron ang dugang pa mga hisgutanan labot aning naitabo kagahapon. Pastilan mahigala ning katalagman. Ay, di malalim. Kinisag niya portion to grato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina ay ukulon. Kiniro malikan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga colon polyps o na'y mutubo sod sa tuntina ay o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa walang oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo nang matagantaman ang kahupay sa colon, sa tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon o rekomendado ko yun sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, maghula kayo sa kasasay, imang isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishe kumayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
11: Okay. Alas 9:30 na mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kiring linog ganit tabo sa Mindanao, may higala kusog kain ng linoga. So far ha? Pero doon na day 8.0 nga linog sa una day. Kanang iriya ha gyapon dia? Kanang iriya ha? Muna nga ilang gituuhan may higala nga na experience na tsunami na sa una. Kay 1976 sus pila na ka katuigan ang nanglabay may gala 50 years ago nga ni experience na niya og linog nga magnitude 8 suga oi unya mo tong tsunami na sila niya og libuan ang nangamatay. Sumunay lang gituhan nga malagmit milihok ang Cotabato Trench may hinungdan mahigala nga grabe ning kakusog na maong linog mga higala. August 17, 1976. Motong gitawag og Moro Gulf Earthquake. Alas 12 tos gabi, mahigala. Mo nang gitawag to og Midnight Killer katumaong linog. Kani o mo ni ang ato mga pictures kani adto mahigala. Natong natabo nga linog dugay nang katuigan anang labay. So ni experience na dinha diha. Kini building nga ole makanang 8.0 magnitude sugan ng linog oi. Kay kita god, ug ato gong itandi mahigala, naka-experience sa baya ta. Di man ta kalimot sa linog sa 2012. Kami mahigalas DYHP ni abot man tag Negros og panghatag dito. Na lang 2012 nga linog. Pila man to? 6.7 magnitude to nga linog. Kay dumdum ko ana dito ko sa Palace of Justice anang panahon, doon ako hearing anang panahon na daikin. Unya, may tayog kusugay, basta naundang ang hearing. Muna siya sa 2012. Unya, mo itong panahon na, kanang 2012, di kumalimot sa anak mahigala, kay mauna ka itong tsunami, scare day. Nga, doon ay napilting pagka, gubutas mga tao, subo, kay tungod lagi sa gingon, tsunami, tsunami, ana. Ha? Para hindi ko kalimot, mahigala, ako'y naghandol ng kasuha, pribuyag. Wako na lang kay i-discuss kahanginan kay disod man kay mahigala nga kita labay naghandol. Di ko kalimot anak 2012 kusuga tong linuga. Pag 2013 mausad, pati kusuga sa linog mahigala 2013 kay mao toy pagkatagak sa Bell Tower anang Basilica Minor de Santo Niño ang epicenter ana ang Bohol. So nagsunod to na 2012 Negros dito mig Negros. Pag 2013 Bohol, abot sa mig Bohol mahigala, ha? Ang DYHP ug AFM. Inana, mahigalang atong ginahimo sa mga katalagman nga ang atong sibianan mahigala wa ta mo piyong lang, wa ta kutob lang sa pagbalita, kundili mihimo ta og unsay kutob sa atong mahimo mahigala within the power mahigala sa DYHP ug IFM nga makatabang ta. Abot kami guhol ato. Nya, pila man to, unsa man tong linog? 7.2 nga linog. Basta kay kanagod mga higalang tubigon church, pilting pagkagubaa. Ang luon yun, gabihan pagkabakto, kwan yun, mura yun og na ground zero yun ang luon Bohol nga simbahan day. Nga si Father Darwin Gitiano dito man. Kanang luon Bohol, nakaadto sa kong gibital mo kunya dito. Kita, sige ko sa ilang simbahan dito, purbida. Bungka yun. Unya, kusog tong linuga. Ha? Katong na-experience ato. Last year, ang linog sa Bugo, pila man to, 6.9. Kusog yapon nga linog. Pero imagina 6.9 nga linog last year. Nga atong nasinati sa Bugo o kining linugalon nga 7.8 magnitude. Sus, Ginoo ko.
10: Straight to the point.
11: Inana, kakusog mga higala. Atong balikan tong mga, doon na pa tayo doon mga videos dong sa linog sa Jinsan. Kung ako no, napapatuban pa mga videos. Kani-kani, Moni. Natay audio ani sa Jinsan. O, kani-kani. Sige ko no, ato ko no, paminawan ang video ani, audio. Oh? Ah, 7.8 magnitude. Hindi ka ka-imagine kusuga. Grabe ha. Sana ko, no?
12: Wala mga tao sa Sipmur. Jesus. Kuan ba? Sa pilahan ba?
11: Ito, grabiha mga higala. Muna na yung pagkuhan sa mga patay, oh. Doon naging mga nakalas. Ang atong record doon, latest day, 37, ang namatay taon. Sus, Ginoo ko. Morning, hitabu, amay gala.
13: Pag-apag lang, pinalpag. Wala ka mo magpara. Pinalpag lang ang utot sa sibilyan. Pwede, mag-alyo ko sa inyo.
11: Sus, Ginoo ko. Kaneo, simbahan, no? Biha. Sus, Ginoo ko. Ang tao, no? Ngayon sa patay, mahigal lang ako, ah.
14: Uy, kaluoy ang tao na ni.
15: Ibira sila ni Kwan. Ni Kwan, bigit nga. Huwag nila kasan.
11: Ang tao, no? Ang sabi niya, ang inahan ni siya nga, Kwan?
15: Ibisip na nakagawas.
11: Iyan ang tao ang kitapan ang bata, tao, no?
16: Telephone!
11: Lah! Sus, Ginoo ko. Grabe ha, ang aftershocks, magunang naapa. Ibalik ko na ito gamay, dong. Katunong. Ay, sa di pa ni dong. Ibalik ko na ito, dong. Katong nga video, dong. Lima kana o kani o. So ang inahan ni nya ni ano mabana ni dai usa. Nya iyang anak itaon yang gikugos. Iya pa ganing gipatapad yang anak ug butang tutod taon ni linog na sag no.
14: Uy, kaluoy ang taon na ni.
15: Ibina sila ni Kwan, di Kwan ni bisit nga. Huwag nila apsan, hindi man kadulong.
16: Iyan na gadala, gadala na
15: bisit na nakagawas.
11: Oh, no, wala na napon. Sus, Ginoo ko. Oh? Datugan ka ng linog, may kapat yung lisura yun. Matay niya ang asawa, iyang ipatapad niya ang anak o kwan, iyang ikugos
14: yung anak. Ay, kaluoy ang taon na
11: niya. Kugos yung anak ni Bana,
15: o? Oh.
11: Iyang ipatapad o higda ang iyang anak, sa patayang lawas yung asawa.
16: Iyan na gadala, gadala na
15: huwag din na. Ibisip
11: na nakagawas. Oh, talapon! Sus, nanapon. Grabihan ka niya ang asawa niya, lahipon niya, o. Oh. Gakuan man eh. Uyog-uyog man eh.
13: Wala pa na yung bagay sa bridge.
11: Rabiha sa bridge oh. Kani, lahat ko nga video. Oh. Sa rescue operation na ni. Grabihan ang tabo ah. Sus. Okay. So mo ni may gala ang laing panghitabo sa mga limo.
12: Wala mga tao sulod bay. Wala mga tao sa Sipmur. Jesus. Kuan ba sa Spilahan ba?
11: Okay, sumuning grabiha, mahigala hintabo. Og sa makausap pa mahigala kami is DYHP, RMN Cebu og IFM, mga sukit di Pabinaw. Amo na sad mahigala ang gilusad ang atong uplan tabang. Alang mahigala sa mga biktima dito sa General Santos City. Atong GCash number 0991207-9880 kang kasamang Aida Tampos na yang GCash mahigala o ngayong yung Paymaya o yung sa mahigala kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663 o ngayon man mahigala kang Remart Pugoy balik ko na ko 0916-525-5663 o ang kasamang Inday Maris Abadjes 0906-298-3429. Oni mahigala ang nahitabo. So mga bata may naluoy ko sa mga bata makigalaan nga nagkuhan in town. Kinini ang di ka malalim ni mahigala nani eh. Pagka magkapanimbawot sa paghibo. Ang atong update karon mahigala sa ato na kuha nga tabang, ato na tigo mahigala niya, abot na ta og 67,264 pesos and 73 centavos. Salamat sa ato mga kaigsunan nga andam nga nitubag mahigala sa ato mga panawagan sa pagtabang. Ining ato mga igsuon nga tinuray ng inahanglan ng mga panahon na.

Okay, so maning atong mga videos mahigala nga nakuha kagahapon mga sukit ni Paminaw atol sa linog nga niigo dito sa General Santos City. Kini usaw na unsa man ni? Sus Ginoo ko kanang giriskyo nang nandatat ugan og mga semento dai. Sura ni krakiha oi. Sao man imo na pag kuan? Sura ning naning sitwasyon mga kaigalan. Wala, kuha ganila o. Pero wala naman eh. Sus Ginoo ko. Jesus Ginoo. Mga bata man eh na kuhan, datugan.

0: Okay, ato may galang gikuharon ang report sa tong Arimen na Jensen alang sa duga mga updates mga sugid ti paminaw atong gipaabot ron ang atong reporter basi makahatag na to og dugang update may galang. Kini nga portion to gilato mga kagalan sa Sugar Troll. Daghan karon nga dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ning insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon atong gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa mga pagkatulog sama ining insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level o nga mahinungdan ining diabetes. Manang sama kanato sa kanunay matag adlaw nag Sugar Troll. Atong update mahigala karon sa atong mga nadawat nga hinabang atong ginanggi account sa kahanginan. Kay kini mga tabang man nga kini singkasing gikan sa to mga kaigsunan atong giamot-amutan no at least naghiusa ta nga mga subuanon alang mahigala sa atong paambit sa atong mga grasyag pagtabang sa maigsuon nga taga didto mahigala sa Sarangani province mga sukin tig paminaw abot ta kanon og 71,803 pesos and 73 centavos as of this time alas 9:29 mga kaigala. Katong kusog kay itong kuana dong. Tanawal ko tong katong pagkahagsa at Jollibee dong. Kumusta ka ang katong kuano? Love radio dito dai. Tanawal ko to balik tong sa may Jollibee dong. Katong pagkakuan bitaw katong video nga pagkahagsa kay bitaw dayon. Ako na kuyawan kay basigna na yung mga tao nga dito ba? Sayo pamahaw, sayo og kuan mga workers nila. Nya katong sa radio station sa taas Ginoo ko. Ato ko nang ibalik to kani kaneo, kaneo. Oh, asa na yung audio ni dong? Asa man?
1: Ano na yung tao dito?
2: Oy, Lord!
1: Hulo! Ay, sir! Hulo na! Oh my God! Akong kamot! Hulo na yung tao kaya dito! Hulo, may tao kayo? May tao? Hulo! Ano yung tao?
3: Hulo!
1: Matumbo, Diyos ko.
0: Ano yung mga higala ang hitabo, oh? Stilan.
1: Hulo na, oh my God, akong kamot. Hulo na, yung tao kayo, diro. Hulo, may tao kayo? May tao? Hulo. Ano yung tao?
0: Mone, gabiha mo na yung pinakakuan ng building na kung na higala.
1: Hulo.
0: Kagay, uy, mone, kagay ba? Oh, so mone yung hitabuha, oh, paghumana ni mga kagalaan. Nagitanaw nilang sitwasyon kani o. Nani say audio dong? Ato lang ko ng audio ko no. O kani.
4: Tao! Tao! Tao! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
0: So, dapat din manasasood yung mga tao day town.
4: May na-trap! May na-trap! Tao! Tao! Labas! Labas! Labas! Labas na! May na-trap! May na-trap!
0: Sus, Ginoo ko. Lima ka nang nakasood sa building? Inana ang sitwasyon?
4: Lord Jesus Christ! Tao!
5: Tao!
4: Tao!
5: Yes, tao!
4: Labas na! Labas na!
5: Siya sa Pilipina!
0: Sus, nalatol siguro itong usa. Pagawson, pagawson sa mga rescuers. Iyang asawa ko, no? Sus, mo sa ilaw mahigala, o? Oh. Okay. Sige dong, asa mang audio, ane? Audio, okay? Iya atras ni sa kinan, o iya lang, o? Oh. Maraming kusuga mahigala. Okay, so muna yung mga panghitabo, mga kaigalaan karon mga oras sa ato i-check si kasamang Radyoman Rose Siuko sa Arimen Jensan. Atong balikan mga kaigalaan alang sa atong pagpangamusta. Unsay latest karon dito sa General Santos City, mahigala nining mga orasa. O kumusta ang ila mahigala nga pagpahigayon sa search and rescue operation o guban pa nga mga panghitabo dito mga sukit di Pamanaw. Yes, kasamang Rose, good morning. Live ta karon sa DYHP Arimen Cebu, IFM. Kumusta? Unsay latest niya?
2: DYHP RMN Report.
5: Yes, Rajuman, Atty. Rufil, no? Latest diri sa Jensan, no? Mukabat na sa 13 ang nakabsan o kinabuhi. Gumikan aning pag-tayog karon o na sinatian na mo kusog na linog din sa General Santos City. So, gawas aning 13 ka mga nakabsan o kinabuhi. Ana sa 144 ang injured samtang na doon na pa may upat ka mga namising nga kasamtangan pa karon nga ginapangita sa ato ang mga otoridad. Human aning gituhan nga natabunan o nalumos kay ang duha magud ani Attorney Rufil ang trabahante sa usa ka mall samtang ang duha niini katong nangaligo sa dagat o sa resort dinhi sa moang area. So kada hapong adlaw na hingpit nang nadeklara ilawang sa state of calamity ang General Santos City, no, gumikan na usab sa kining nasayran nga sa dakadako sa Damyos, no, aning natigayon karon nga linog dinhi sa moang area. So gani kada hapong adlaw nangabot na dinhi sa Jensen ang pipila nato ka mga opisyal gikan sa DPWA sa pagpangunan ni DPWA Secretary Vince Dison, Secretary sa DSWD, si Secretary Rex Gatchalian o guban pa para nga magpahigayon usab o assessment dinis natigayon nga linog, no, epekto sa linog dinis sa moang area. So ilang inspeksyon ang mga pasilidad sa mga pampublikong kining buildings, no, sama na lamang sa mga hospital dinhi, ilang gisuta kung unsa ang sitwasyon sa mga pasyente ingon man ang sitwasyon sa building. So gani kagapong adlaw nang hatag na og kining family food packs ang DSWD ngadto na sa mga kabanay sa pasyente nga anaa naka-confine karon sa amo ang nag-inusarang public hospital diri sa Jensen, ang Dr. George Soyeca Hospital. Samtang ang DPWH usab nagpahigayon og inspection sa mga tulay sa mga kalsada o nasuta nga kining duha na mo ka mga tulay dinhi adunay cracks nga nakit-an, no. So mao na karon nga ang usa na mo katulay nga nagsumpay gikan diri sa Jensen padulong og Sarangani province ang gisarado una atong daan nga tulay unya kay do na may tulay nga bag-o nga gihimo gipaablihan to ni Secretary Vince Dison aron nga maoy agian sa mga motorista sa mga sakyanan padung og Sarangani province. So dako magud ang papel aning tulaya gumikan kay di nagaagi ang mga dagko o gagmay nga sakyanan gikan diri sa Jensen padung og Sarangani province o gikan sa Sarangani pabalik usab dinhi sa Jensen. So Mao na iya pinaka.
0: So ang uban nga mga kalsada kasama nga rose pasabol ra.
5: Andres, sa mga sa Jensen, walay problema din ni Radyo Manrufil, pero sa Sarangani, ubay-ubay yun ang ilang gubak na dalan. Sinumpagani ni Secretary Dizon, ang pinaka, ang usas sa mga problema na mo din na amanggoy ka na murag diversion road or farm to market di ay, nga gikan din sa Jensen, nga mulusot dito sa South Cotabato, particular na sa May Tiboli. So na ay kalsada dito, nga medyo naigo o landslide o gadi na maagian sa karon. Sumuon na yung sa mga problema. Doon na maghapoy agianan, pero mas layo lang kung diri ka mo agi o mulusot kag Tiboli, libot puyok yung kag South Cotabato, ayha pa ka makaabot og Tiboli.
0: Kaning Tapon Bridge? Kaning Tapon Bridge nga nahugno? Asa man layo lang eh?
5: Kanang Tapon Bridge, dina na sa Sarangani, Rajuman, Rufil, no? Ang Tapon Bridge is gikan ka o Jensen, moagi pa kag lungsod sa Alabel, Malapatan, unya padulong na uglan, mao gani na kagahapong adlaw ni proceed unta ang ato ang makoba ng Rajuman dito sa Glan kay gibani og manggod nga dunay daghan nga mga nakabsan dito. Wa ta kalusot, wala na kalusot ato ang patrol tungod kay dili wala gipaagian ang maong tulay tungod kay ginapahigayon pang assessment. So dili siya pagyan og mga sakyanan sama sa tuang sakyanan. Una nga hangtod karon, wa gihapon ta nakalusot itong dapita sa May Glan Sarangani province.
0: Mm-hmm. So diha sa Jensen mismo, sa General Santos City, pila ka mga buildings gyud ana damage kasamang rose?
5: Kapin sa 60 adjuman na Rufil, no, ka mga buildings na damage diri sa Jensen. So dunami unom ka mga hotel, nagkaroon og mga damage, 14 ka mga eskulahan, 7 ka mga malls, upat ka mga restaurant o food chain, naapay napulo kalaing establishmento, doon na po may duha ka mga parmasya, duha ka mga tulay, mato ako gimension ka ganina, doon na po may duha ka bangko, duha ka terminal, apinaniini ang mga public terminal o ang Jensen City International Airport, siyam ka mga hospital, doon na may duha ka residential na naguba, duha ka warehouse ug upat ka simbahan Radyo Manrufil. Mao na dami sa moa. So sobra siya sa 60 ka mga buildings, no, ang naapektuhan sa pag-igo sa katong 7.8 nga linog kagapong adlaw.
0: Katong building dito ang Jollibee o dunay radio station sa taas, kumusta man? Wa bay namatay dito nga area, na bay na injured kay ang atong gika balak-an magod kay ina na nga fast food chain bisag sayo nga mo ang ilang operation sayo unya ang katupong sa radio station basin simba kulang og dunay kuan simba kulang kay sayo man sad ang operation.
5: Walay namatay dito Radyo Manrufil, no, wala kay na injured tungod kay sa dihang ni uyog matud pa ang yuta nakagawas ang mga kuan ang kining mga
0: tao.
5: Customer ug ang mga tao dito sa may radio station.
0: So, sumayo, no?
5: Ang nakabisan o kinabuhi din sa amuang usa ka mall kining KCC tulo ka buok Radyo Manrufil ug kining usa ka warehouse nga makaplagan dito sa may Purok Filomena Barangay Kalumpang tulo pod ang patay didto, no, apil na ning mag-inahan ug laing usa pa ka lalaki. So ang usa niini Radyo Manrufil gikan sa Water Grand katong usa ka resort dini tugikan katong duha pa ka na missing. Og ang usa sa Silway West morning nitabok sa dalan nga nakuan nag panic unya regi kuan ni siya na nervous ba giatake. So kining usa na pod gikan sa same mall kalumpang katong mall Radyo Manrufil nga usa sa mga grabbing apektado diri sa Jensen. Dinhi gikan tong usa ka patay unya duna pay duha nga ginatuohan nga na trap dito sulod hangtod karon og mao ning ginapangita sa ato ang mga rescuers. Usa po dito sa may San Jose, sa landslide ni siya, and then na ay usa ka 60 years old sa may Barangay Labangal, particular na sa may elementary school. Wala minasayod kung ay wala pa impormasyon Radyo Manrufil kung ngano nga nakaabot siya dito sa may elementary school, kining 60 anyos. Unya kining usa po nga gikan sa Balite o sa Barangay Lagaw o usa po sa public market.
0: Mm-hmm.
5: So, morning mga nangalipong Rajuman Lufil, no? Kining sa public market kagahapong adlawa.
0: So, asa man ang ato mga kaigsunan, no? Doon na ba'y evacuation center diyang ibutang? Lisob sa gunin mo bakwit kag linog. Unsa man kasamtangan nga mga tug, kamo niya, kasamang Rose, kay inanin mo kong linog. Kuyawan man tao, nasa balay, simbako o gagsigi pang aftershocks.
5: Kagahapong kagabi, doon na tayo naagian, Rajuman Rufil, na mga pipila ka residente nga naglatag silang tent dito sa moang covered, ay sa moang Oval Plaza.
0: Mm.
5: So dito sila naglatag, inindot mo yun dito nga area ha, kay open, Rajuman Rufil, so mas gipili nila nga dito, pero pipila lamang ni, o doon na po yung pipila ka mga residente, gikan dito sa may barangay Kalumpang, kung asa ni mutang katong Save More o katong warehouse, dito sila sa barangay hall o sa barangay gym sa moang sa ilang barangay.
0: Mm.
5: So dito sila nagpabilin susi sa kagabi eh. So saon pa nato unya kung hangtod kanus-a sila magpabilin dito kay sagad manggod sa mga nasampit katong mga nagpuyo daplin sa dagat ang uban po kay dito dool sa nahagsa nga kining pader atong warehouse. So dito sila karon sa may evacuation center sa may barangay Kalumpang.
0: Mm-hmm.
5: So far mao pa lang na Rajuman Rufil, no, ang mga residente nga among nakuha nga nag-adto sa evacuation center, pero sagad gyud sa mga residente dinhi Rajuman Rufil kagabi pagwa gyud halos tulog kay kagabi man gud medyo mga kusog nakasinati pa mig medyo kusog-kusog nga mga aftershocks hangtod kaganina nga kabuntagon mao na karon nga kada bitaw iligtulog nimo makurat-kuratan ka kay mutayog na pod.
0: Yeah.
5: Pila ka higayon, no? Sunod-sunod mao nang ang mga tawo gaigmat nagabantay way sakto nga tulog tungod lagi kay ang ginabantayan ang safety gumikan ani posibleng nga mo kusog o unsa ba ang mga aftershocks nga among nasinatian karon.
0: Okay, considering nga 7.8 magnitude ang main shock, so ang aftershocks unsa gikusgon sa aftershock nga pinakakusog inyo na sinati niya kasamang Ross?
5: Naami kuan kagahapon 4 point something magnitude nga nabatigan diri sa Jensen kagahapon to sa hapon or kung di ko masaya pa dyan man na Rufil sa 4 point something ang gikusgon.
0: Mm-hmm.
5: So pero karon karong adlaw di ay ipaygay na kay kagahapon subay sa meeting sa kining nga CDRMO o gauban pa nga mga government agency diri sa Jensen gihulat pa ang 24 hours ayha nila sudlon katong mga buildings nga apektado kining 600 ka mga building. So karong adlaw sugdan na nila og sulod kay para mapatuman. Okay, doon na lang po ipagtayog karong nga panahon na Rajuman Rufil
0: tayog na po samtang nag-report ka ni tayog na po doon.
5: Oh, hinaon hinay ra kumpara nimo kagahapong adlaw. Ipadayon nila karon ang adlaw ang pagsuta sa mga buildings, no, o ilan ang sublon para makita nila kung unsa kalapad ang damage sa mga buildings. So tanan nga mga buildings apektado kining ilang gitala nga mga buildings ilan ang sublon at sa tabang na usab, no, kay nanay nag-abot dinhi nga mga inspector gikan sa uban nga mga lugar probinsya diri sa moang shock surgeon ga naghatag og gatabang sa moang CDRRMO dinhi ug syempre pa kagahapong adlaw moto akong sublion gideklara na ang state of calamity ug gani ingon si Mayor Lorly Pacquiao nga dako ni siyang tabang para sa paspas na paglihok sa syudad para sa recovery kaya gani iyang panawagan sa katawhan sa syudad nga pabiling magmakalmahon magpabilin lang sa balay kay sagad sa mga dini karon way trabaho mga katawhan na mo dini labi na katong mga trabaho aning mga apektadong mga building sa mga establishmento walay trabaho. So sumala pa ni ini nga magigmat lang magmakalmahon og siyempre pa inubanan sa pag-ampo kay aron nga tagaan miga kalig-on dining dapita labi na karon nga giatubang namo ang dakong hagit, no, trahedya aning nahitabo karon nga pagtayog sa linog dinhi sa moang lugar. Gipaniguro usab sa mayor nga mubangon ang Jensen human ani og pinaagi na usab sa tabang kay gikumpirma kagahapon ni Mayor Lorely Pacquiao nga daghan na og nagpadala og mensaheng, magpadala daw puno sila og tabang diri sa mga syudad. Sa mga regiment Rufil sa Cebu, murag magpadala yata ang Cebu, no?
0: Yeah, dunay plano ang province of Cebu nga mo ang province of Cebu nga naplanuhan tong 10 million nga ilang ihatag sa diha sa General Santos alang sa pagtabang. O of course ang private sector sa do na po mga gipanghimo nga mga kining mga pamaagi og sa ato sa diri sa atong sibyanan na hinay lang sa takutob sa atong mahimo lasad kasama nga Rose nga makatinabangay ini panahon sa katalagman din mapakita nato sad ang panaghiusa ang panaghigugmaay og ang concern sa atong isigkatawon ini panahon sa katalagman.
5: Yes, Motor Regiment Rufil, no, gani kagahapong adlaw nagpaabot og pasalamat daan ang amo ang mayor din eh, sa tanan nga mutabang kay karong nga panahuna giangkon sa amo ang syudad nga kinahanglan gyud namong tabang tungod kay daghan gyud ang apektado aning natigayon karon nga pagtayog diri sa amoang area.
0: Kasamang Rose ang mayor diha si Mayor Lorelei Pacquiao.
5: Yes po.
0: Siya igsuon ni Manny Pacquiao.
5: Lorelei Pacquiao. Yes po.
0: Okay, ang gobernador diha sa Salangani Province
5: si Governor Ruel Pacquiao kining igsuon ni former senator og People's Champ ni Pacquiao po.
0: Aha. Okay. So sige, salamat Ros, no. Mangayon na may dugang update na matag ka noon niya kung sa pay dugang mga reports na tumakuha gikan diha sa General Santos City.
5: Okay, kinalang una ang update gikan diri sa General Santos Regiment Rose Tabawsari Shoko Tatak Armen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
0: Okay, salamat Rose Asyoko, atong Radyo Man Mahigala. Reporter na to, gikan sa RMN General Santos City. Atong tagay-pagtagay ng dugang pa mga report karong atong taon. Alas 9.49 na, humanamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin!
6: In 5 meters, turn the right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa-bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
11: Namang kong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permintay kung madunlan na inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan Capsule, kay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal mal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
9: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na magmisud.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas sa 9:57 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Atong gitagag pagtagad may galas nga portion na tulad sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagulin ni ang Rosip, ganoon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar na libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
6: Ang atong update kalam higala sa atong na hipos no nga mga hinabang gikan sa atong mga kaigsoonan ato na nga transparent lang kita mga higala no kay kita gisaligan sa atong mga listeners.

Nanatay na dawat dili nga 104,103 pesos and 73 centavos. As of this time, mga sukid, tigpaminaw mo na nga, padayon nga po may nga nanuktok sa kasing-kasing sa mga listeners, kay medyo dako-dako man nga katalagman, kining panghitabo mahigala. So ang atong GCash number, ang kang Inday Aida tampo sa 0991-207-9880. Ang iapod mga higala nga Maya, the same number, no? 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663. 0916-525-5663. O gyaman ang kang Inday Marisa Abadyes sa 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. Mauni ang atong mga GCash numbers. Unya do na po'y good time mahigala si kasama nga Marisa Abadyes o do na'y QR code rin, no, nga pwede saan nga makahimusan mo sa pag-donate mga kahigalaan alang sa ato mga biktima sa linog dito mahigala sa Mindanao area. Dako ning maong katalagman o medyo kusog ni maong linog kay sa ato mahigala nakuhang report gikan mga kahigalaan sa Fibolx nga niabot kini mahigala og 7.8 magnitude. Porting kusuga mahigala sa recent history dai murag mo ni kusog-kusog ha nga linog mga kaigalaan. Sumoni ang pagpang-rescue mga sugid di Paminaw kagahapong adlaw dito mahigala sa General Santos City. Sa report ni kasamang Rose Yuko, ang Jinsan Landaan dunay 13 ang patay. Kining atong record mahigala 30 city tanan ang patay. Apil na sa ubang mga lugar dito sa Sarangani Province, dito sa Cotabato area o uban pa nga mga dapit mga sugid di Paminaw. Mo ni ang atong ato mahigalang gisundan karon. Padayon ang ilang search and rescue operation dito sa ato mga rescuers. Kaneo, doon ay sa gikubkub mga higala, lisura ning sus, ginuo ko madatugan ko kaanang kung wagi maing laki. Eh. Dili naman na sa imong kapasiti kung panalitan simbako ng nanipadir mga higala na tumba. Ewa, gyud taon sa maka-eskapo ning usa na kini oh, na nakuha nila ni. Murag bata man ning nakuha. Pero wa na gyud taon. Oh. Wa na kinabuhi mga higala.

Okay, dunay nag-donate sa kang kasamang Remark Pugoy. Og sa iyang GCash number og 5,000 pesos ang mag-acknowledge na. Nya di lang magpaila, anonymous lang, ha? So salamat kayo. Babae ni nag-donate or lalaki? Wapo ni sulti. Ah, babae. Okay, salamat kay ma'am, no? Acknowledge na to ning maong mga donations. Kunya amo ni mahigala nga gi CBI gyud para transparenta mahigala. Ning atong donasyon, no, kay tinabangay man ato nya inyo man ning kwarta. So atong gitigom kay kung mo daghan ni mahigala, mas dako-dako og impact nga atong itunol dito mahigala sa mga nabiktima ining linog.

Katong linog sa Davao, nakatabang sa tanay ato, pinagi usap atong ipada, mahigala atong tabang, pinagin kasamang Arnold Bustamante at the time day. So, ang Cebu, mahigala kita, ang atong mga listeners sa DYHP, RMN Cebu, IFM. Madugangan tag mga grasya, mahigala tungod sa atong pagka matinabangon o pagsabot sa atong isig katao na nanginahanglan o tabang mga sukit di paminaw. Doon ay nag-chat na ko diri nga attorney, nag-tabang ko, na lang ko mag-quintada o doon ay baos. Of course, muna ay sakto. Pero ang mga grasya day, natingala siya mga kagalaan nga. Doon na lang sige maabot nga mga grasya, mahigala. O salamat kayo, no? Ang uban mga higala natay mga negosyante sa gani, mga kaigsunan nga ni Tabang Sad, ana? Pero ang glasya mga kagalaan, dili mo nga baos dayon dayon ni kaday na kabaos, ana? Pero tingala lang ka nga, medyo mahalinan sa kain dekin. Lahi, no? Doon naman ko yung mga butang biyan sa tong control. So muna nga, doon natin mga kaigsunan nga opportunity ni karon para nila sad niya makatabang ta sa mga tao nga tinulay nga nanginhanglan.

0: kani ta buong ato kuno ibalik kuno dong nya with audio dong kani ko na okay kini mula na siya ganang ato planning na tumba ana ko na ni collapse pero og dunay madatugan aning bata delikado kayo asa man to dong kato katong atop nga kwan dong kato ni kwan natumba dong names baliki ko nitong usa katong kwan bitaw nagtaytay og to mga bata bitaw nga kwan before ani nga video dong katong before ani nga video natanawa daw kanay
1: bantay mo
0: kanay
1: mo bantay mo diya te
0: kanaw batas mga bata. Ano? Sus, ginoo ko. Nibuto na sa rin mo na titak ba? No? Nilugti.
1: Lingkod lang.
0: May ganun yung maestra. Lingkod okay, wala yung maratol, maestra.
1: Lingkod lang.
0: Sus, ginoo ko.
1: Lingkod lang.
0: Ang importante rin ganun, hindi ka maratol lang. Mawag ganun importante, presence of mind lang. Hindi ka magpanik. Oh, hilak ka mga bata. Ato, kaneo. Grabe ko sugas linog.
1: Bantay mo, anak. Bantay mo diya, te.
0: Ang kalitong tipak, oh. Minawon to, ha? Nibuto siya rin. Huwag na ka sa suod. Magkadagang ka. Kadagang yung kagkwan.
1: Lingkod lang.
0: May ganun yung maestra. Okay. Kalma lang kayo. Tanaw lang. Rewind dong. Ano yung mga bata magigunigod? Ano? Oh.
1: Bantay mo, anak. Bantay mo, diya, te.
0: Bisa maigo ka daw si Hinday. Delikado kayo eh.
1: Lingkod lang.
0: Nisayaw-sayaw siya. Ano yung ligti? Nidibuto itong iyang kwan. Haligi.
1: Lingkod lang.
0: Wa makagwanta may gala sa siging sayo-sayaw.
1: Lingkod lang.
0: Ilawom sa kwan. Siin doon na po yung mga kahoy na mga kisame ba? Maigo kasi mong uuan na asos. Ginoo ko. Oh, hilak ka mga bata. Ratol.
1: Bantay mo, anak.
0: Tama.

0: Lingkod lang. Lingkod lang.
1: Nga kini sang maestra nga nagkuan dai nga lingkod lang, lingkod lang. Kalma na sa kayo ba no?
0: Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali.
1: Susan, so, lubat sa mga bata din, no? Buto mo ko siya?
0: Lingkod lang, lingkod lang!
1: Nibuto siya niya. Mo ay pagkahagsa?
0: Lingkod lang!
1: Iyahay tao mga batag dagan.
0: Lingkod lang! Lingkod! Lingkod lang! Lingkod lang!
1: Muna, kung tuwa ka dito sa sulod, gay, muli ka mo at kika gawas. Gawas kika sa building, gawas kag na ikuan. Grabe, ha? Ay. Ay. Okay na, ato muli ka na higala, ha? Oh. Dramatic kayo para sa mga bata. Mataw-taulan ba kito sila? Unang mo siya maulian. Ha?
2: Thank you, Lord.
1: Kani, kani, iriya ha.
2: Oh. Buti wala pang pasok. Oh, my God. Ah. Hindi di yun.
1: Kani, oh. Pwede ba ito sa mga kwandong? Ma-freeze dong. Katong iriya ha, oh. Usa man yung building, ha, ni? Usa man yung building, na, eh. Rubiha, no? Katong iriya ha, katong tunga-tunga, doon ba ka na, oh? Pwede na ma-zoom in? Grabihan ko na ning itabuaw eh. Unsa man ni? Unsa man ning building ah? Ato ko nang i-zoom in ko no dong, pwede ra? Gamay lang ha, gamay lang, oh. Pwede pagka ko ana gid mga kaigsunan. Pwede pagka grabihan ako an. Oho. Okay. Oh, lumaka na. Wa na. Unsa man ning building nga kada mo lang ang kwan? Notre Dame nila nga kwan. University. Pwede grabihan pagkaguba agid mga sugid ti paminaw. Di naman ay magamit ning kuana, di naging magamit ning building, kini nga area din ha, no? Hugno magyod mga kaigsunan. Mao ning kalakiha gyud. Okay. So mao ning hitabo ang mga sukit ning paminaw, no? Okay. Dili na madag ayo ni, ipabungkag na lang gyud ning kuana, nya ila lang tukulan og balik. Kini ani nga sitwasyon mga sukit ning paminaw. Di naman, no? Kita ka nang grabiha. Eskwilahan na mo na yung university dito. Gubaa, oy. Pati pagkagubaa, oh. Sus, ginoo ko. Ang atong kakuyawan, ane, kaya dito sa pagkakaroon, doon na pa yung mga aftershocks. Mga ginayikuan dito. Sige pa yung mga aftershocks, mga higala. Niya, ang ilalabang aftershocks, kusog ni, ang mga aftershocks.
2: Ah, okay, niyo. Hindi di yun. Oh my goodness, Lord, sana. Buti nilang walang pasok. Sana walang nasugatan.

0: Dani, oh. Euro Hotel, Moni. On the 17th floor. Tenth floor. Kani, maabtang kaglinog na suod, wala naging kailang mahimo, pag-ampo na kasinuog yun. So kini dong talawa ko dong gamay lang names posa names kana bakwanan nimo no ang katubang mga bata ganina pag katong mga bata miligti maguday so kabatay sila nga nagsigig linog siglinog nya ligti una pa mahigala na collapse katoto ang scene but kini sa may Jollibee dong names talawa ko names ato ibalik to play to kani oh so pag ligti iya hide dagan ang mga bata no although nanasa sa safe nga lugar kay wa na masal dito sa sulod. Ang kanin sa mga Jollibee day, kay nagtanaw ta, doon naging mga empleyado nang naa, kay alas City 27 na good. Alas City 27 na mga empleyado, tawo. Oh? Hagsa, oy. Mayo ganit, kay why na matay ani lugar, ah? Matod pa ni kasamang Rose Rasyuko sa report, nakadagan ang mga tao, ani? Nakagawas mga higala. So, perteng sultiha, ato ipakita tong angle na kanong, yun sa paglinog, paggamay, tayog, dagan na yun. Nakagawas ang mga tao, kay paghuman sa tayog, di pa natumba ang maong building. So di tayog daan, ang gawa sila, sa din nakagawas na mo, pagkuhan mo na di ka makumpiyansa gina nakas building, no? Paggawas-gawas na gina yun. Tama ha? Okay, sige dong. Ato ipakita nung kining angle, katong klaro kay nga angle. Kay ang kanamagong Jollibee, nagi mga trabahante, nagi mga on, labi na alas City, 30 City na kuna. Ting, pamahaw mo ng mga uliha. Unya ang radio station pa ba? Awa ho?
1: Hulo na, oh my god, akong kamot. Hulo na, tao kaya dito. Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo.
0: Nabihaw eh.
1: Na, tao?
0: So, kanisa oh. Kung imo matanaw mga kaigalaan, igo-igo yung pagtayog anak, wa sa mahugno na yun. So pagtayog, nakadagan sa dayon. Nya taon-taon, mo pa'y pagkakuan. Talawa, oh. Oh. Grabe, muro magna-kuan. Muro magna-nahilis ang kuan dayon. Muro natunaw, kuan man. Muro natunaw ang building, grabe, no? So kung naa ka sa taas, makadagan ka dayon kasamang kay, kalingkawas ka na napita. Kay ako nabalakan magod. Jollibee magod na. So doon yung mga empleyado, doon yung mga maon. Ikaduha ka itong radio station sa babaw. Nani, doon na mag-i-operation mga kagalaan. Oh, muna nga di mo kumpiyansa uda sa mga buildings mga sukit di Paminaw. Okay, so katong usa ka kun names kan dunay mga nahabilin pa sa sulod na nga trap tong uban. Katong building bitaw nga dunay magsirin. Katong gawas-gawas na itaw na itaw. Nahitong nga building or mora nga building nga. Katong usa names katong bitaw na icon na post na nako ni sa atong FB page. Kani names, kani names. Mo ni sa gapon. Mauni, no? O sige, ato sa Paminaon. O? Nahugno ang dito napit nga area. So, doon mga tao nga napasasulod, o?
2: Customer!
0: Wala pa. Sige. Sige, kato, kato. Rewind lang to. Kato lang ko na. To Jollibee lang. Kato ko lang. Kani-kani lang.
2: Hmm. Customer!
3: Tawin!
2: Wala pa, wala pa. Gamang hita ko. Customer! Customer! Tao, tao!
0: Disuruh saya rescuers macam ni, pun dalam ni rescuers ni hero sangat sudahai. Kaya macam naik nana, ni ikaw memu addo. Jadi mak kuk dunia after shot.
2: Ulap apa, ulap apa, gak mahu tahu. Customer, customer, tahu, tahu.
3: Dia memang tahu.
2: Tahu, tahu, para nana rescuer.
3: Tahu, tahu. Dia memang tahu.
2: Tahu, tahu, tahu.
0: Sus Ginoo ko.
2: Tao, pakpok pa, pakpok.
3: Pakpok,
2: pakpok. Pakpok, pakpok. Pakpok.
3: Tao, tao.
2: Tama na, ako listo ya. Ta, pakpok, pakpok, kung dai tao. Pakpok.
3: Pakpok,
2: pakpok.
0: Pakpok. Kanagil mga ikag tabang gyud kuna. Sura ni tabu ay. So na rescuer ha, mana ka maka-appreciate sa mga rescuer sa day. Kuman sa linog sila may mo attack ngadto ba unya karon. Si bakog mo after shock pa. Ni malalim.
2: Pokpok. Sir. Pokpok. Customer, customer, tao. Kung naa ka diya, pokpok lang. I-save ka na mo.
0: Hmm? Sige, kini, kini, oh.
2: Tao, tao! Ay!
0: Pag-rescue ni.
2: Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
4: May nag-trap, may nag-trap.
0: Labas, labas.
2: Tao, tao, tao, labas! Labas! Labas! Labas na!
0: Oh, naging mga nasa sa suod, gire. May giway na, kanila. Surti pag yun, surti pag yun.
2: May nag-trap!

0: Dunay usa ni sa unahan nga dunay nakita ang lalaki kanao.
1: Ano ginagawa niyo diyan? O labas na. Ano ka dito?
2: Di nakita ang tao ba?
1: Ay.
0: Ano nang kita man nagtao usa?
1: Ano ka rescuer?
2: Sawala ko sip.
1: O sila kami.
0: At asa ang asawa, nangita sa asawa. Okay, so mo na hitabo ang mga kagilaan. Kagahapong adlaw. Okay, kini nga portion mahigalatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol nini ang Rosehip, kino na pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa malalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
0: Okay, ang ato karon mahigalang update sa atong uplan tabang, no, sa atong mga igsuon alang sa General Santos City dito sa Sarangani Province, mga kagilan. Niabot na tanon, salamat kayo sa mga kaigsunan, pero padayon may nga mo adawat sa inyong mga hinabang, atong hiusahon ang atong mga tabang para ito matunol nila. Niabot na tanon, 119,633 pesos o 73 centavos.
3: Straight to the point.
0: Salamat kayo, atong gigamit mahigala ang cellphone number, GCash number ni kasamang Aida Tampos sa 0991-207-9880. Mausad ni mahigala ang iyang Maya number 0991-207-9880, the same number. Ang kang kasamang Remark Pugoy sa 0916-525-5663. Akong balikon, 0916-525-5663. O ang kasamang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. Salamat. Nabot na tamay gala og 119,633 pesos and 73 centavos mga higala nining mga oras. Okay, so padayon gyapon na tong relief campaign alang sa tumay igsuon nga mga biktima in town sa linog, mga suking tigpamilya. Okay, ni mga oras ato sa tagapagtagad si kasamang Lailin Rabanis Aligadas, may gala alang sa mga nasakpang na minaw sa DYHP sa makadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Yes, kasama nga Lailin. Kumusta diha? Kasama nga Lailin.
3: DYHP. Ottoman Report.
4: Ayon po na po sa kasamang regimen na Tornier of Eel, balik ko rin sa Mandawi City. Binang grupo ng 7 kanawat sa tumapalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ang kanunan pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maria Lourdes Boyboy. Helen Dila Pena. Rosy Sanchez. Jeremy Rito Itar. Rodrigo Suman. Edwina Susina. Ogmayo Ruiz. Pagkaroon na sa ikasigit ninyo sa DYHP. So, wala po si kasamang Julius Balilugay Bubisa ng 3.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP. Tata.

0: Okay, kinisag niya portion may gratod kanato sa said Panyawan Liniment Oil, mga kaigalaan, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon na pandunay, maayong balita, gikan sa pait, kana ang said Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos nga mga balatian, sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, buni, mga pinakansgag, may mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaat. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
1: Subo pa minaw na, sugod na ang aksyon. Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, subo ready sa impormasyon.
0: Salamat sa itong mga igsoon nga doon ay mga malumog kasing-kasing padayon nga nitubag sa atong panawagan. Manahon na sa Megala sa atong pag ginabangay alang nining laing katalagman maka panimbaot sa balhibo mahigala kini mo ang panghitabo. Kinisag niya portion may gatod kanato sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikabadunay hypertension. Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kao niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang hulat na pa nga makagrabi imong kondisyon, mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay chalanting gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makaparindot sa muntulog, makapugong sa hyper acidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Shout out nga to ka Ma'am Ada, dili sa atong pamantalaang The Freeman. Kanunay sa nagsunod sa atong tulumanon, niya nakasakay sa Megala sa ayang sa kinan karon, nagsipa kayo itong sibian ng DYHP. Okay, shout out nga to ni Renanti Gugero. Ang driver dito Megala nga avid fan sab nato sa DYHP RMN Cebu. Ogunya mga kaigalaan, ang atong update karon sa ato mga higalang nadawat nga mga hinabang, niabot na ta mga higalag 125,333 pesos and 73

Shout out ni Mika K diha sa Naga City. Manaminaw sa atong tulumanon. Okay, mahigala, padayon ta sa atong dugang pang mga isgutanan ugma lang adlawa. Mahigala, giuna tala ning linog dito sa Mindanao area. Ang linog sa politika, mga kaigalan, ato lasang gipaulahi gamay. Ugma tala ta magtiwas og hisgot mga kaigsunan sa Mindanao. Ang gipahigayon mahigala nga hearing kagahapon. Di man ko to hearing nga Blue Ribbon dai ngon si Kiko Pangilinan consultative meeting.

0: Ano man og kana na ang og hearing blue ribbon, ipatawag to sa amina pangandaman, mo to importante sa mga bersamin. Ang gipatawag si kuan naman si Matibag mahinon sa NBI day. Right? So ang ilang target sa ilang pagpahigayon og consultative meeting na mahinon to, og blue ribbon to palalitan. Mas may pag-iusap lang pong Kiko dahil nga consultative to. Nga lain pa minaw no blue ribbon to. Unya ang target mahigala ang mga witnesses. Ang ilang spo, ang ilang resource person si Matibag. Para nga dauton ang mga witnesses. Ang ato ba nga tong i-trace tong mga kuan? Kay kawat man yun, di man ang mga kuan yun, di naman ang malimon, dun ay kawat mahigala sa flood control. Mura maga pang absilto tong meeting nga dahil, ha? Kini ni ang hearing para pang absuelto mga higala sa mga na-involved. Naunsa mga kalakiha. Pero ugma na lang tamang tiwas. Di tamang kuhan ha, kanang prangka-prangka pag-istorya, ba doon na gikinawatay? Agrita na ha? Doon na gikinawatay? In fact, ang presidente mismo maingon, mahiya naman kayo. O yung saman, wala lang tayo ma... kuha aning mga kinawatay niya. Kanang na musulti mo, mahino ay gi-operasyonan o maayaw dahil ugwan. Naunsang kalakiha mahigala. Okay, padayon ta sa atong mga isgutanan ug mga adlaw. Ug unya ang sa atong padayon nga mga sa atong padayon nga pagpangayog hinabang ninyo. Pwede ga GCash, pwede pud mo hatod diri walk in o may personal og ari mohatod sa tong sibianan sa ilang mga donasyon. Ato lang sang ipalista diri, no? Komentaryo diretso gud kaayo. Okay, mahigala kini nga portion atong sa kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhon nga kay dunay daghang mga toksin sa mulawas, mo dili ka regular nga makapagawa sa muhugaw. Dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, alamaangko na may panglawas, inumatagad daw sa pinakakusog ng herbal capsule, G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Kamatura niyang dalamatag, buntag diri, kung kuun sayang ay iyang isulti dayon. Ini nga portion mahigala usab. Magsunod na karon ang tulumanon ko ako pasultino bre kasamang Alan Guliat Takolda ug ati Priscilla Raganas. Unyang gabi ya tangi sa mahigalang sincerely ati Arlene ubanay kasamang ati Arlene. Lastubi na ngadto sa Jess ang taknas kagabion. Og alas Jess ngadto sa 12 ang tulumanon straight to the point evening edition ubanay kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo kung namilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami.
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa iyo.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kung ako sabag pasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So anong maninda ko diha, niasaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Set Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong siguro na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Benzi, kaubad sa kong partner Randy Tayad. Mga musta kaninyong tanan. Og sa tanang mga eksonal mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogo Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa nga na juve. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan, ang atong magtatampo si Juve.

0: Ina kong problema bahin ni sa mga tao. Kay doon na magod ko yung negosyo nga tindahan. Dili inoon kay sa dako, pero dili sa siya gamay. Mura na siya ka ng convenience store ba? Kay bisan unsa naman lang gud ang akong ipaninda, basta doon ay kusog, mo'y pangitaon sa mga tao, aw mo sanay akong ibaligya. O kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga panghitabo. Nasasaktan ako, oh baby! Sa tuwing nakikita ka, naninibago ako, baby! Pag may kasama kang iba, pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buha! Ay, ang halik mo!
1: Madam Jovi! Tapos ang i-ordering mo bugas, madam!
0: Ay, Dinjo, ipahakot nilang bugas. Ipabutan mito sa Luis sa bodega, ha? Ayaw isagol sa mga feeds ang bugas, ha?
1: Yes, madam!
0: Okay, thank you.
1: Sabo,
0: hala, wa pa mito na ako umaandam ang kwarta para bayad sa bugas. Eh, hala ko sa kuhaon, bi. Ubayad ko sa bugas. Nang tasing, ikaw lang sa'yo bahala din yung sindahan nang ha, kay mo pahuwas ako kay Diyot ha.
2: Ay, okay ra dahil Juve. Ako rin bahala din yung sindahan. Pahuway lang sa nganto.
0: Ipapukol ako dun ay problema ha, nang.
2: Ah, sige, day. Ay, kanagtuod di ay day, si Diego ba, atong trabahante. Na ako na to siya ituyo ni mo.
0: Oh, unsa man?
2: Ay, wak man mo sulting kung siya ituyo, day. Basta kay biingon to siya, nga doon na siya ituyo unta ni mo.
0: Ah, sige lang. Ako lang, adtuon nang. Oy, Diego.
3: Oy, madam.
0: Nangita mang kuno ka na ako? May tuyo ka?
3: Ha? Kukuhan lagi, madam. Baka nang kining... Pwede ko mo... CA? CA ba? CA, madam ba?
0: Kaya ba akong CA, oy?
3: Lagi.
0: Unya?
3: Ilang lano nung ganda kong kwarta, madam?
0: Unsaon man ni mo, Diego?
3: Ay, naunta ko'y paliton ba? Pero... Wag ni out. Di lang kung mugos ni mo, madam. Lain siya mugos ko ni mo. Pero... Marangin lang kung numundaan. Kuan man naman, naamugin nagduha ka company nga nagukod ako sa yung naunan ni mo.
0: Mubalhin ka? Uy, Diego, ay pagbinuang, uy. Pilagi kinahanglan dahin ni mo.
3: Hello, tricky, madam. Tricky.
0: Ay, so tricky. Oh, sige, oh. Mm.
3: Salamat, madam. Salamat kayo.
0: Uy, time pa. Unsa dahin nga company ang nagukod ni mo?
3: Tagabi ko, pilditi, madam. Matlanan ko.
0: Ha? Ito, ini mo.
3: Sige, madam. Alis ako. Salamat, madam.
0: Ini mas. Nakahatag ko, kakidor tawana, shot ko, stop.

0: Hello, Berta. Kumusta?
1: Oy, Sir George! Ikaw na, sir! Hala, no? Bisa mo kagagwapo, sir.
0: Ay, buyag. Bernie Santor, maroon. Niya usor magbiok.
1: Ha? Huh? Oh, sir, oy!
0: Asa madam mo?
2: Nasa yung kwarto, aning tindahan, sir, ay. Ay, kanit, sir, ha? Akong pabawon si ma'am, ako ingnon nga, na igwapong nasa.
0: Ay, lagi na gwapo. Lagi, busi makahulbo, tas pitaka na niya. Para takiho, tas biok.
2: Ay, kanit, sir, ha?
0: Ah, sige.
3: George?
0: Ay, Jovi?
3: Kumusta? Kasala ka na uli.
0: Ato pa ko sa ngadlaw. Walang ko dahil manili na kayo. Medyo na jetlog ko.
3: Wow, jetlog ha? Kung maka-jetlog, wagas. Mau ba?
0: Lagi tao na. Okay, lingaw. Ay, bataw to itong mga untos gawas. Okay rin mo?
3: Okay naman. Asa mo ito mga on?
0: Sa pida ka mahal ng restaurant, ha?
3: Wow.
0: Oh, sa Flores.
3: Flores?
0: Flores Pasil.
3: Ay, sa Pasil?
0: Oh, kanata, diba? Oh, dahil natin ka. Ay, dugay. Ikaw, ano mga kaon ng mga mahalon nga may restaurant. Ha?
3: Wow, restaurant. Lisura na noon eh.
0: Unsaon nga, di ba? Naka nga, kami, pero may resbar ko.
3: Sige. Mag-inis ko kadiyot, ha?
0: Sige.

0: Berta, kena si Sir George ba? Uyab na sila ni Madam Juvie?
1: Ambot lang, oy. Kaysa tanaw na ko, no? Wag yun na, makagusto si Madam anang tauhan na kay medyo may pagkahambog man.
0: Aha.
1: Hamagiro man na. Ako lang ganing giululuhan kay may ampay ana niya. Kanang ulog-ulogan siya ba? Gusto na siya'y sip-sipon. Ikaw, usip-sip ka na. 500 na yun.
0: Ah, di ko, oy. Manyakis palang hinuon.
1: Maama, oh God. Oh, ang buta ka si Madam, oy. Buna kasabot, mandingali si Madam ana niya. Pero, bilib kong Ma'am Juvie, oy. Kay, kamao siya siya mudaba. Tanong ganin ako, murag nabiso si Sir George anong Madam, oy.
0: Sa ato pa, ay dili pa na sila oyab.
1: Uy, dili pa oy. Isa kay sa kainan na siya ni Madam Juvie. Kay laki ko anang Madam, kamao nang mukilatis. Mabitang wag na siya maminyog usap sakad nga nabiyuda na siya.
0: Ah, maosad no.
1: Ay lagsaba ha. Ato uran ni.
0: Ah, ulag gilaki. Ay di basta ko ganahan ang tawhan na pod. May pagkambugiro laki.
1: Na, hilom na. Ay nanggawas na sila. Murag manglakaw tingali na.
0: Uy, asa ka na sila?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: 70s. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatian. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon.

0: Dinhi, ganahan ka ba?
1: Ay, okay na sa George. Di man kay ko mamili og mga mahalon nga kananan gud. Ang ako og ganahan ko sa sud-an aw daog na.
0: Aw, oh, yes, yes, sige, pag-order to. Unsay gusto ni ba? Ako ri bala.
1: Aw, lagi. Ay, kanang wa nay problema sad nako. Mukha on sa ko bisag unsa, ikaw na lay bahala.
0: Ah, sige, sige, wa nay problema. Ah, waiter.
1: Waiter.
0: Tagay mo yung mahalong pagkaon, be. O sa mahalong ninyo mga pagkaon. Ikaw, Joey, ang sa'yo mo gusto?
1: O sila inununan?
2: Huh?
1: Kuan lang, palihog day. Naamoy dugo-dugo. Dugo-dugo lay ako.
0: Naungo na ka?
1: Oo, oh, dugo-dugo mo na.
0: Ah, dugo-dugo. Okay, okay.
1: Ikaw, George, ang sa'yo mo?
0: Ako lang sa'yo ako. Pinakbait.
2: Huh?
3: Sir, kamalhin na lang mo. Karinderiya, sir. Kaya huwag may baligyaan.
2: Huh?
0: Sige,

0: din lang tanay. Malimbuburito.
1: Pagkidaig ka mausap, George. Ikaw na gidaig hapon ni. Abin ako ang George karon lahit nas kani adto.
0: Ug nabto pa rito sa Amerika o sa Japan o sa asa ba to si Espanya, Jorge na nga ako.
1: Maba. Pero okay, naibawa na ko ani. Klaro na kay ni. Basi buka kadag cash di hapon, nalay bayad ani.
0: Ayun, ayun. Ano, George, ako yung bitan mo. Lahit na sa nga na. Niya, ikaw mo bayad? Nagkakaliyo to. Saan mo to?
1: So good na.
0: Akadiyo ka kaya?
1: Akadiyo. So good na. Wa na.
0: Iyay, mo nabilin sa kong office.
1: Oh, nabilin mo bitaka, no?
0: Yes, akadiyo. Manawag ko. Manawag ko, akadiyo.
1: Kabulay og na lang yung klases tao in ito, Hana.
0: Ate, nakisisiyo niya?
1: Nga naman.
0: Bila limot ko na. Bila ako paluod ganina. Nangroot akong load. Bila. Muamtag, 20 ni mo di habi.
1: Pila?
0: Bisa pisos, ano?
1: Nakadiyot. Kadiyot, ha? Ay, na lang palood. Uy, kay naibaw, ragyapon ko. Di kakabayad in, eh. Sunod, palood. O siguro, ha? Ayaw ng 20 pesos. Naunsa, baya ka. Sima na niya, 20 pesos rin ipalood. Kao na di, ahore. Kura yung bayad, ani.
0: Bangas ka.
1: Kaning tawhana, kini si George, kani adto lagi ni siya, sa wapan na siya makasakay barko. Nanguyab ni siya nako, niya hambog rin gaayo ani niya. Pag uli, abin akong natarong ng utok ani tawhana, ni samot man hinuon. O niya to?
2: O siya ay madam?
1: Da, ang buta na tawhana, wag nga po'y ayo.
2: O niya, sugto ni mo siya madam?
1: Nya, ngita siya kong problema. Imbis okay na kaayo ko, wag ko'y problema. Maproblema ko, tungod lang niya kung sugto na ko siya.
2: Ito, Madam Oy, bisan kami? Nakabantay may misabi ko ka ng Sir George? May pagka hambugiro noon siya.
1: Dili kay hambugiro on. Hambugiro cute. Nya pulos palpak ang mga liho. Wag yoy ayo. Og muari gani, ayaw ninyo pasudla ha?
2: Unya, mangita ni mo, Madam.
1: Tingna nilarga ko. Wako din sa Pilipinas.
2: Oh, okay kay Madam. Sus! Mangita nagiglaing Madam ha, kay bisan kami? Di kami buto ng tauhana. But try gayo at to.
1: Nahala, sige. Basta mauna to ha. Ayaw to ninyo pasudla. Pwede na.

0: Hi.
1: Uy! Sir! Ikaw mag dahin ni!
0: Eh. Oh, ako gi-expose ang akong gagawa. Huh? Kaili, sir, kaya ka natos, bay? Hindi mo nga utang dukot. Or diba, hindi mo mong panos.
1: Huh? Ano? Isutod kayo, sir. Kaya ka ng mga inanag mga naong, sir, no?
0: Oo.
1: Sa tanahon ako, murag endangered species na.
0: Huh? Ay, sure, di hay.
1: Bitaw, sir. Pastilan, sir. Kung di man gani ka, sugto ni Madam Juby, sir. Ako na lang ka, sir.
0: Aha, what is your name?
1: Ako na lang, bar. Hindi ka mahasol.
0: Hey, naon sabi na. O saan, pinsing ta? Magpinsing na tayo?
1: Dili, sir, uy. Igor atang mag-80. Mag-extra terrestrial.
0: Ay! Imong litang tang namawan kitaon. Imong giyosiksikan akong oras na. Naibawa ka magtagpila akong oras. Imong giyosiksikan, ha? Gamay ra kayong 1,000 aning giusik-usikan rin ni mo.
1: Huh? Grabe sa hangin. Uy, kusok na kayo. Murang mabuliskan magiging akong simod.
0: Oh, mabuliskan ka na. Ano man mabuliskan?
1: Sama ka na, sir. Oy. Joke na kayo. Joke ka.
0: Excuse me. Pislito ni matubogan daw. Asa ba daw ni mo, ha? Pagwasa. Ingnangan niyang yung charming of friends.
1: Huh? Ano? LR! Lahira!
0: Say Lahira, ha?
1: May nga ni kag friend charming, sir. Kanang mukilig jug ka ba?
0: Ha?
1: Pero, tanaw na ko si madam, no? Murag, dili, mukilig. Murag, tanaw na ko. Kung makita ni si madam ni mo, murag, kahion!
0: Kahion? Tumutunin mo sa kunaw, ha? CR?
1: Dili!
0: What's up, day?
1: Arinola!
0: Sa'yo, hanggang ba? Kabaos ako, ha? Kabaos, hindi ka!
1: Anda! Layas lagi ka!

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghagay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan, Yakult.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naileksyon, humba adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
13: Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad. Basin anemia na.
18: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron. With proper diet and exercise.
15: United Home.
19: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
22: Pag may acid, Supra-Sid.
23: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
19: Unilab yan.
20: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Maayo nga imong ingon adto. Gahig o tawhana. Abi kay gikuyugan ako usyang nangaon, nigara sang kanahan, murarabag. Murarabag ni success si siya pag-imbitar na ako, palpak rabak.
25: Da, murag, bagay kay ngaong madam, no?
24: Ang buta na tawahan na, eh. Bisag ako nang giplangkahan, nga wadyo kay gusto niya. Tungo siyang pagkahambugiro, magsigit yung dut-dut siyang kaugalingon diri, hanggaw yun.
25: Madam, ang may namang buhato na nan, no? Para bulik kay nanan imong tawhana, pakita siya nga may hinigugman na ka. Aron din na siya may sige samok ni mo.
24: Unya kinsa man. Ngao ba man ko hinigog ma?
25: Mangkita ka, madam, oy! Gusto ka? Ako'y mangita para himuon na itong imong uyab kunuhay?
24: Na, ay na lang, Berta, oy. Di ko magsilbi, ana. Labinag din ako kaila o suot, amot lang. Aw, kuan, pwede kun ikaw.
0: Sabi ko niya, madam, oy! Akog! Masibot naman yung pasabot. Maglinaki ko?
24: Oo, maglinaki ka. Unya, ipailata dayon kaniya nga ikaw mo akong uyab gagikan sa abroad. Unya, ayaw tingog para di ka masakpan. Ug kun mo lampos, taber ta, ako'y muhatag ni mo og kwarta. Dakong bonus!
0: Oh!
24: Tuot man akong gibistihan og linaki si Berta Bayot. Unya gipausab sa nako iyang buhok nga murag linaki gyud ba. Og tuot man aw dako kay siya kausaban. Uy, unya to? Oh, kana. Di na ka mailhan nga ikaw si Berta ang Bayot nga way swab.
0: Daoy, wag kong hindi kong maglinaki ko, oy. Mura lang kong maibog yung sa kong naong.
24: Huh? Sana po ang lagit ka. Amo, makamirta, ay.
0: Pero madam, oy. Dili ka ako mabuking ani. Basi mailan niya akong tingog.
24: Usbang imutingog lagi paglinaki, yun. O kung mahimo, ay lang pagtingog, oy. Pero og di ka ganit mapugnan, makatingogid ka. Linaki ha, ay kalimot ha.
0: Okay, madam.
24: Kana, bisag inana lang. Bubo lang isulti para dili kay kamailhan ha. May lang andam kadaan. Kay muari ra ba to ron, ingon siya. Gusto na kong maputol na iyang pagsamok-samok nako. Og maputol na iyang pagsamok-samok nako kung makakita na siya nga may hinigugman ako, Berta.

0: Azad Bhai did he? Huh? What did he, huh? Dai, Azad Bhai did he?
1: Yes, sir.
0: Dai, si madam ninyo, yung napalihog nga niya yung Prince Charming.
2: Di na kinanglan.
0: Oh. Oy, babes! Oh, babes! Isang halik mo lang. Come on, babes. Hi, babes. Gusto ko manuro ita.
2: Ayaw na. Di na pwede.
0: Babes, ang sa'yo buot yung pasabot, ha?
2: Di na pwedeng mukuyog ko ni Bisan Kinsa kay naabot na akong hinigugma gikan sa gawas.
0: You mean, what?
2: Mahinigugma na ko, George. Ugmahin mo ba? Ayaw na pagsamok pa na ako?
0: Oo, di ko makatuon mo, ano, babes. Nasukol ka na ako, ha? Imol kong gipasakitan.
2: Dili ka mo to, honey!
0: Oh, uy, buyog na siya?
2: Honey, oh, kamo to, ganay.
0: Mau ba? oh, siya yung hinigugma, mama ba?
2: Yes. Usa ka half Mexican, half German.
0: Uy.
2: Pero taga Germany gini siya. Siya si Hilminihinio Kibotsky. Honey, this is my friend sometimes.
0: Huh? Di ko makadawat ini. Di ko makadawat.
3: Hey, are you okay?
0: Di ko okay, ha? Do you understand? Kisa kingan mo, Hilminihinio?
3: Kibotsky.
0: Di ko okay, ha?
2: Honey, let's go. Dali na, paulit na lang sa inyo, George B. O pagbun mo na itong bibun mo na yung itlog ito. Honey, let's go, honey.
0: Let's go. Nga, ano matawag to siya? Abin akong lalaki.

Nakabantay din kadahan nga murag bayot ang akong hinigugma, pero wa siya kahibaw nga ako ratong tao nga bayot nga mao si Berta. Pero mao lagi, wagi siya muhunong sa pagsamok na ako ay, unsaon ko ni siya? Bisag iunsa na ko siyag prangka, magsige mo lang gyapon siyag samok na ako. Mularga na lang unta ko, pero unsaon sa nako paglarga nga naamo ko'y negosyo ang among sa akong biyaan. Unsa man ug kamo ang pasiltihon, Juvie!

0: sa tanan.
1: Kung okay. Kung sa natupan na dong sa atong presidente sa senior citizen,
2: okay.
1: Boy Prahinog.
2: Sige, Arnold Galisti, ang atong kutsyal niya.
1: Arnold Galisti o Redeem Cabrera.
2: Redeem Cabrera. Umabot atong kutsyal sa lutupan, Pedro Pungasi.
1: Okay, lati man, higinan ninyo, kayo man sa lagit ko tinuod.
3: Uli pa eh.
2: Oy, ato sa pasalamatan ang tanan ato mga kaigsunan. Mga bata, oy, hala, inumog doon pay tabliya para nindot kayo pagpamati sa ato ang mga programa sa RMNDY. It's visible, labi na mabutag. Una radyo, una balita ni Sir Arnold ug ni Ati Ken. Maunay nindot kayo niya. Ang sudod na mga dokumentaryo nga, komentaryo. Mauna siya. Kanang mga importante nga komentaryo ba nga dunay dokumento ba dili kay pataka latag yaw-yaw na igunsa niya kanika turni rupil banyo kanang straight to the point anak ka makakuha o mga tarunga dokumentaryo mga pagtulunan mga tarunga may bauan mo amaw na nga straight to the point kita inikabuntag o inikahuman ni attorney rupil banyo kanga to aday yung mga drama kung ako busultiyon o kung saan na niya katong drama maskara ni Kunjel Francis Suarez o sa gabi na sa tanan o Goman sa atong drama, ang Straight to the Point Evening Edition ni Sir Benji Ogningon man kung Sabado si Atty. Buen Algono. Wala mga bata! Inoon doon pipi tabliyaw niya. Kaon-kaon sa mong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch maunay nindot kayo nyo magsuri-suroy mo. Ugo-ugo sa mong OB YMI Special o Diamond YMI Special kay the best kay na natong ugo-ugo mo. Sa mga tao ni Kuya Rick Pipito diha sa Toledo, basta Toledo, Kuya Rick Pipito Dudong GR Pipito o sa Bromance Page ni Ma'am Shen Pipito. Tanawal ninyo sa Facebook ang Bromance Page. Makita nyo kung say gusto sa inyong panimay nga kanang busy kay mo di mo ka limpyo na ang Bromance Page. Limpyuhan ang inyong panimay. Unsa pa na din ha. Tanawal lang sa Facebook kung unsa inyong gustong mahitabo sa inyong panimay. Labinag yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arra, o gingon man ta lister daan ang atong kutsihal diha og sa opisina ni Kunjel Francis Suarez ang ilahang ipaggamit ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix kay kaning Sid Panyawan Coffee Mix makatabang ni nato labi nagduka kay kakay niya gusto kang trabaho labi na mapuaw ka niya nakay trabaho ni kabuntag inom lang mong Sid Panyawan Coffee Mix kay nindot kay nato gimnon kondisyon kita panington pata sa ato trabaho mahuman ang ato trabaho kung makainom ta og Sid Panyawan Coffee Mix at impress
0: okay og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Sid Panyawan herbal capsule Sid Panyawan herbal capsule with garlic Sid Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood cholesterol katutas og sugar ingon man kay nang bukol-bukol nato sa atong lawas ato nang imnan og Sid Panyawan herbal capsule kada adlaw katulos sa usa ka adlaw inom sa buntag ug ra ka magkaot sa imong pamahaw inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule ilig padiuto nimo maog hapon usa gihapon ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mag-iapon sa imong pagpanihapon unya, inom na pudaan o gusa ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Ug alang niya ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na niya makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
2: Salamat at impresong sa tarin po na itong mga kaisunan. Kita mo, haplas yung taning sedle ni Mituel. Kay dindot kayo na itong sedle ni Mituel. Huwag tang yun itong panuutan eh. Pamaol para sa kalawasan. Barikos wins, katul-katul, kutos, kabataan na pinapig yung magsakit. At itong bagtak na bikugan, haplas na ito sa sedle ni Mituel. Ilikay pagyuta sa dinggi, ang kutos, kabataan, tikangkang. Pinagi sa ito ang sedle ni Mituel. Pero sabot ha, anak tapalit sa buti. Ka ni Badwin?
3: Tinuna, sa boutique ka rin ang mga palit. Pero naagyo Facebook page ang Sin Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal unya makita na ang produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sin Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix na mag-iimno ni Permi ni Tatay Sirio. Maguna-guna siya ang kayutaan dyan sa pinamungahan.
1: Gimbawian.
2: Gimbawian.
3: Gimbawian. Salamat kay Tay Sirio. Og ni Ma'am Solidad, og ni si Kuya, og ni Bernabe Laparan. Salamat kay ninyo. Og kung wasas tay, wasa tay ka ng transportation, wasa tay motor kasakya pa doon sa ubos, kaya nalagit na sila yung natas kabukira ng puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
2: Shopee na lang. Kay para ihatod pa sinyo. Thank you po kayo ka Felix Lurnyaga. Ha? Diya sa tawala. Panglaubhol. Thank you kayo Sir Felix. Salamat kayo Kapitan Felix Lurnyaga. Salamat kayo din ha. Ang atong kapitan nga buutan kay Purabuyag Lataon. Bam!
4: Good morning! Aminaw ka na ito, mga habal-habal driver sa Tumalog Falls, Oslo, Guliat, no? Kumusta niya mga habal-habal? Maglinyas lang diha samtang mag-monitor. Thank you, Floranti Meramontes, Itoy Meramontes, o talong mga kaubanan sa Habal-Habal Association diha sa Tumalog Falls, Oslo, Cebu. Thank you. Ingin man na ito ang mga nag-monitor pinagi sa FB, Arisgado Aropo Rene, thank you. Vector Laudi Abcamotes, thank you. Lisa Aranita Kido, Janus Monticilio and Roldan Francisco. Ayaw ka makalimut ha sa inyong matag-adlaw nga pagpangalok-lihok. Labi na sa sayong buntag inipahaligo ni Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Set Celebrity Kojic Beauty Soap. Wala ito mga misis ni ha. Magpabilin kitang batanoon, no? Younger looking Curtis artista, Curtis Marcelana, sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tanah laman at butika, ha? Kalibinig natin mga up-up nga patuloy, pugis-pugis, katul-katul. Doon na ba kay blackheads or whiteheads? Kinahanglan nga mo gamit kita ni ini niya. Mga tanah laman sa butika, kaya ba si mailad ta? Dili original ang atong mapalit. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, mas maayo nga tanah ni mo doon na ba'y silyo nga nakabutan di ha? S-C-E-D Sid Marketing Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
2: Okay, salamat kay Bam. Sa atong mga kaisunan, kinahanglan mo inugyo kag detox. Kay kining G-detox maunit tigpugong sa mga toksin nga masuot sa atong kalawasan. Kaya kina toksin maunay mo daot sa atong blood cells. Maunay mo patay na to. O niya, inigadao, tapos sa itong blood cell, mistake yung lapot at dugo, daghan kay tag mga major-major ng mga sakit. Nga mo takboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Mauna nga, inom yung kag G-detox. Kada adlaw, simple lang yung kayo. G-detox, usa ka adlaw, usa ka ragyon ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya kung duna na kay balatian, kinahanglan yung kanga mo inom o katulo. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya imna na nato, walungad to sa dusi kabasog tubig matag adlaw. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin nga ni Pilites o ni Sud sa iyong kalawatan, o garuligon, kanunay nga itong vital organs, inum, yudam, matang adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kining mo, flash out sa tuksin sa tuang kalawatan. Ati Pres?
0: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
2: Kinisin na Jubi, Ati Pres.
0: Jubi.
2: Kinisin na Jubi, na yung uyab niya, bugiro kay Ati Pres, bisag waday trabaho ang kadahan. Bugiro kayo nga gikan ko siya, siman ko siya. Nya bugiro, mao nang
1: maniman ang nakabayad ang ato.
2: Ang oh, mga onsin lab, sang asa, nya kan atik-atik ba, uy, wa man mada kung kuan ana. Uy, sorry kero. So yam uyab mo imo kuan makabayad. So naglagos Jobi, nagbuhat siya kadang murag impostor nga lalaki nga mao kuno iyang uyab. karon pag-abot sa higayon na ti Pres, nakita sila sa katong iyang uyab nga si George. Nikalit matos George, so kung sa itong murag, kisumbag mo siguro ito niyang lamisa. Oh, nay, nay.
1: Bundak yan.
2: Oh, kanang gibundak niya yung kamot sa lamisa. Tingog man. Oh, kanang pinaana ba niya? Ay! Naulian pagkabayo taon. Wala niya problema kay layasan ta niya, this George. Ang problema ba, kay duna sa tindahan, duna sa negosyo. Unsaon man, unsa may yung buhat ito taon. Ini. Be.
1: Kau bang? Ha? Ama si JC Baril na utros itong problema.
2: Ah, dapat. At tulang ang nanik, day.
1: Nanik na baro?
2: Dapat nanik na baro.
1: Itubo kay Tiliang Manok.
4: And dapat ani no ako bisag di kopyor nga babae pero ang kanang kinaiya na malalaki ngon na ana dili maayo para nako daghang mga lalaki ayo pag dali dali day
2: bitaw ate pres unsa imo kasi mo tebe
0: mao gyud pero ato kay ing bambina di magdali oh
4: tungod
2: lang pilion gyud pilion gyud
4: tungod lang ana ni mabiyaan ang imong kahimtang karon naay kagolingon imong negosyo
1: na may nakil kabutang nimo
4: sa imong kahimtang karon dahil nga duna kay kagolingong panginabuhi aduna kay kagolingong pangwarta mas maayo nga makita nimong lalaki nga dili ikaw pangwartahon
2: tinoda
4: bahala na nailaki mo doon mo dagan sa kwarta yang ipasata mga kwartahan siya ino ni mo tama sa kuya ko
0: bahala kita mang warta
2: pero kato si ate preso agad to sa kwarta huwag trabaho at atik atik rin niya bam atik ko niyang babae ba nga gikan ko sa bam uy pitak bilin marco siya nga o taday asa gusto ni mo restaurant dito sila bam karon ang giorder pakbit marmangkuan pakbit rin siya uy huwag may pakbit rin sir siya ato latas ko anday karindiriya
1: karindiriya sir manadiri sir.
2: Oh, ato tos ka rin riyo.
4: Kuwan na siya ka na.
2: Dito mo ilang mampay, lami pa kayo dito, kuwan, adobo.
4: Kasi tawag na.
2: Mampay Bertal.
4: Kasi tawag na, hangin nun. Sa may tawag
2: doon. Hangin nun. Kaya yung naapris buhol, bam, nasa ila amam ni Nin Moreno, si Ricardo Moreno, kanap ito, lata king kabaw na best ka na riyo.
1: Bulalo, bulalo.
2: Umur bulalo. O, mao na riyo. Butang ang kam... Ay, kinampay mo na ang best tayo.
4: Ato pa ang bita. Ma'am Jovi, ari ka diri sa Juan 14, verse 6. Si Jesus mi tubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa samahan kundi li muagi kanako. Mm-hmm. This is John 14 verse 6. Matras sa diri sa Mateo. Mateo 28 verse 20. No. Ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Si Jesus mo ningon ani. Ug ginumdumi, ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
2: Mm-hmm.
4: Oh. So, ayaw ka ba lang ka dahil? Kay, kung ba din yung ari ng dangop sa Ginoo, makasubay kita sa tarundalan. Karo maglibog ka, nagang laki, makasubay ka sa tarundalan. O magkita kang laki nga angay kanimo sa tumuisdan. Mm-hmm. At, kanang naimong negosyo, ayaw eh. At imanangin mong negosyo, pasagdahin ng mga lagi niya. May pimututok lang sa imong pagpanginabuhi karon. Kay buong pang... O sa tingin mo gano'n, Ate Priscilla, nga ka nang bintapag kita, mababae kita, may mga warta.
0: May pa kita yung mga warta.
4: O sa'yo pitong ako.
0: Sa kita
4: sa'yo pitong ako.
0: Pangwartahon. Nga nun dahi mo?
4: Dito ko sa kamutis, dito ko sorting di inapita, gidako laki sa luyo.
0: Niya?
4: Ang laki na jacket o maong. Unya, pag-agbay niya sa ako, kikuyawan ko kay sa una, nakauyab man kong militare.
2: Ah.
4: Hindi ko ng militare nga, agbay ang ganit kang laki nga mag-jacket, ayaw ko piyasa kaya, ang ginagiluklo.
2: Diba?
4: Oo. Ganit ko man, big miss, ganit ka gubog, ang mga bayot, ganit kang gwapo. Na may laki ng jacket, agbay na ko. Kuyawan ko.
2: Karan.
4: Iyan ginagawa mo, wow. Abayan ko, ano, kitakit naman siya. Ako ba, mula tayo ko bayot. Ingun sa atin, kuyaman ko. Siya nga, pero ikaw man, ay lang, kablaka kay, ako di ko mga ibayad, ako nagang kwarta. Anan siya? Siya, i-create lang ko di may HP. Anan siya? Kagbayad ko, karoon di. Oh, karoon pa ko man, gitagaan ko niyang 500.
2: Wala?
4: Isang pa ko, da, isang pa ko. Ikaw nga, oh, sinuktuin mo na ko, nabalig niya ako sa kundungog.
0: Dili
4: to mo ni Priscilla nga kita magwarte.
2: Pero why na itabong niya ito?
4: Ha?
2: Why na itabong niya ito laki mo?
4: Unsa to?
2: Why na itabo?
4: Di man mabati. Salamat pa sa katin talupan mo.
0: Kaya na ko ang puzzle, Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
6: Naya ba ka, Angel? Wala mo tayo hilap, di ha? Ang bibalas makadungog, giunsa di ka?
7: Maupit ako akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
6: Usa!
8: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kon magkontrabida gyud ka, pagdahom na lang nga daog-daogon gyud ka.
9: Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nagka-decide ko nga mupahuay una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
10: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
9: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lai.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas. Dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
16: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule, hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want?
18: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
18: Liguto man ko.
19: Uy, na, umauna, tala. Mamalik tayo sa suot. Ibiyaan pa ito na ito ang itong pagkaon.
20: Back up now, Irene! Gawas niya!
19: Runa! Han, tana. Manood tagbalik sa mansyon. Ayaw nagtagda.
20: Irene! Gawas niya, bagag now! Ato ba ang ako?
21: Si Runa rin?
19: Oo. Pero ayun na si Tagda. Si attorney na nga tupahan dulo niya. Tara, dali na.
21: Na-intruder.
19: Attorney!
21: Na si Rona.
22: Ano naman siya nababayhan na?
21: pabayhana na.
0: Ayaw na ato ah.
21: Si ayaw. Ato lang na siya pasagda.
0: Manawag ra ko pulis. Ato lang siya ipapick up.
21: Ha? Wa pa ko kabaos na ng pabayhana.
0: Relax lang. Ha? Di para baka totally recovered. Linggo nagbalik. Di wasu kaon. Paling ko na si Irene Ryan.
19: Ah.
0: Oh. Oh, dire lang ka. Ako na'y muatiman kang Rona.
19: Okay, attorney.
20: Murag na! Gawas niya! Gawas na lang mansyal ng adili imo! Bagagaw! Gawas! Mga sir, ano na mga polis? Wakoy ibuhat, mga sir!
0: Wakagi pagkatagam, ha? Baguhay ka palang ganing nakagawas niya na saga. Nagsamok-samok na saga.
20: Attorney, pag-aos sa'yo na si Irene. Baka akong ganun siyang dako? Ha? Ingon pa niya nga, dilit na siya makig-uli pa ni Ryan. Pero ano na buntis na siya karon? O di ba mangingilan siya? Baka kung siya!
1: Ibon sa ning filean o kaso, attorney?
0: Hubog ba ni babayhana, sir? Dito na lang niya siya pakatulga sa pasyento. Paggawasan lang niya ni Ugma, kung mahuwasan na.
1: Okay, attorney.
20: Ay!
1: Yes?
20: Ano ba?
1: Uman mo.
20: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?

0: Ayaw na mo kabalaka. Gidanas mga polisiro na. Hubog man dito mabayhana. Dito na to siya matugog sa presinto.
1: Ugbuhi, ano sa dugma?
0: Oo.
1: Onya, mabalik na saan siya din eh. Magsamok-samok.
0: Oh, dak po na sa siya.
1: Ah, balik-balik na lang. Grabe ka, hasol.
2: Sa ilo ako ninyo. Ako rin po ning satanan.
1: Oo, imog yun.
0: Asa yung maayo kung magpalayo lang na mo din eh, Ryan. Irene.
3: Kaming duha?
0: Hmm.
1: Sila lang duha?
0: For the meantime lang. Nga na pa sa stage nga na nga si Irene. Dili safe si Irene din eh. Dili kalikayan nga mas stress kid siya. Mas maayo nga doon sa lugar nga mingaw. Layo sa mga tao nga pares ni Rona.
3: Mauna ni Ron? Ako nga legal nga asawa, mauna yung mulig kayo sa kabit?
0: For the meantime lang, Irene. Para sad sa imong kayuhan ba? Huwag sa imong baby. Okay?
1: Mausad, Irene. Naana magkakay baby nga umaabot. Dili na to pwede i-compromise ang imong kahintang.
2: Sige. Mundang na lang sa ako sa akong trabaho, bisan bago pa ko. Makakita ralagi unya ko, Glain. Ang importante lang, ma-secure ka, Han. Huwag nga itong baby.
3: Sige. Musagot ko nga magpalayo lang una, Mia.
1: Sa ato pa, okay na gidaay mo, di ha? Okay na gidaay mo, Irene?
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
7: This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
15: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinood. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Huh. Angel, nagkabala ka. For the meantime, Rani, huwag ang isa at di na ako mulapas.
4: Hello, Moy. Dang kway pia ni mo.
3: Oo.
4: Di ka mulapas. Kaya nabuntis naman at ni mo. Humana na kaglapas, uy.
3: Angel, ayaw palapi.
4: Huh?
5: Asa man ni mo planong dadon si Erin Ryan?
3: Oo.
4: Ako'y magbuot kung asa sila mo, Arto.

0: Balay bakasyonan sa gihapon ni pamilya ni Angel.
1: Pamilya ni Angel or pamilya ni Attorney?
0: Pamilya, pamilya din ni Attorney, uy. Pamilya sa may baw sa tinuod na pagkataon ni Angel.
1: Bibigyan ako tabukon og dagat ang pantuan nato ni Attorney. Out of town, Ramonday?
0: Gusto ni Angel nga makadali ratag adto sa syudad in case nga dunay emergency.
1: I mean, maminaw si Attorney ni Angel, no? Bilib ba ginagong attorney, eh? Huwag siya ma-discourage sa batasa ni Angel. Sila na bigid ka, no? Official na bigid ka sila?
0: Dili pa sila. Gani, wapagin na makaingon si Attorney kang Angel. Pero bisan pa man, gipakita gid ni Attorney ang iyang sincerity, ang iyang loyalty. Maogi na'y tinuod niya na higugma. Sige na, oy. Ipahilo na na tumabutang.
1: Okay, han.
0: Tanawon sa nakuwanti, Bukbay.
1: Sige, okay, han. Wala na siya mo reklamo nga. Tawagun ako siya, han. May paglaong pa. May paglaong pa yun. Ipahilo na sa din na akong mga gamit.

0: Naunsa na katong tuhada. Nagkasinhapot na makatubalik. Sila nararabag yung duha. Wani makasanta. Ay! Huwag palang lagi ko maglikay sa mga tripping ni Erin. Di man kito makahigayon pa. Di kito makahigayon, Rayana. Si Erin. Uy, si Mervyn man. Hello?
1: Hello. Ano ang tagagika na ako diri sa opisina?
0: Arina, saan ka mustay? Huwag naman silang Erin diri. Di pwede, uy.
1: Doon na tayo atinan ng party.
0: Na, di ko eh.
1: Birthday siya kong igagaw. Kailan magkag-ing-ing, no? Ing-ing, V? Di ba? Nagkahimamatama mo niya?
0: Katong guwapa o cute ni mong igagaw, niya charming pag-cute?
1: Oo, katong kong igwad kay sampot, cute.
0: Oo,
1: to. Happy to di ka, ha? Mga, alasize na ako niya.
0: Okay.

sa may mayo erikalo sa ikakaw ni Murphy, uy. Mayon tatu kung naapa si Erin. Kay dali, ragid kaya ito siya makauna-una og unsa. Staff toy na lang baka sa? Ang pangutana, mo-appreciate pa baka siya? Di naman siya teenager. Ay! Samay akong paliton, uy.

0: Nindur tas pamate o ingawa ko niya balibari o eh. Pamasin rabi tong ako abaya. Pero misugot man. As kang nindur tas pamate o eh. Uy, nanawag. At sa makituyo ini. Nausab ka ngayong wala ko na. Hello, Angel?
1: Nangita ko, erigalo sa imong igaagaw pa. Pero, wak pa magyong ko'y nakitaan, uy. Unsa di yung mga hilit? Unsa yung ganahan?
0: Mao ba? Ako ano lang, bisagun sa langgod. For sure, kung gikan gini mo, iya ginang ma-appreciate.
1: Actually, naakuron dali sa mga stop toys. Naadiri giant teddy bear. Ganahan tingali siya ini.
0: Ay, ikaw?
1: Pero, basin sa dili. Mas ganahan ko kanang ganahan sa siya ba?
0: Aw, ikaw good. Kung doon ay muhatag ni mo, ana, bangutan unti ka, malipay ka.
1: Malipay ko, ayaw. Nindot man siya ihag.
0: Aw, kana na lang. Ganahan man ka, labing siguro. Ganahan sa siya, ana. Doon na bayan mo yung mga similar preferences kama mga babae, di ba?
1: Sige, ay, kinina lang akong paliton. Doon na rabay, nagkabutan sa dugan ining teddy bear nga, I love you.
0: I love you too.
1: Unsa tayo mag-isulti?
0: Ha?
1: Unsa tayo mag-isulti, oy, wala ko maklaro. Unsa ba to?

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
9: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
15: to... Mga igala, at anghi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: corta esse mango! Corta ali! A guardia! Gripa!
1: Nidagsang ang tulisan.
2: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw, inabiyan ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping. Kahilayan.
3: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
4: Wow.
3: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
5: Taong ng maskara!
1: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
6: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: My body.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15. Sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Bay, murag na i-check po ito.
2: Watay ang aking blakar. Brito mo ito. Naantay, lisensya, helmet, bida. Sudaw, tingin nila na kayo nagpatigman.
1: Hunong bay.
2: Armas! Bay, pamiyan, bida! Hapa! Ani boleh jadi, ikisiki sudah kudengar
1: macam. Patai,
2: bayar bel. Kita kan, sakai sila motor ni kau sila dato.
1: Pagi bayi tengah bakal dekai tadi.
2: Yes, rindu tidak, bida hidup dana deh. Apel mengelita motor racing perbida. Kan ni depan ni, rindu deh. Sige, go kau.

0: Maitig!
1: Oh!
0: Nakadulo sila na to!
1: Yes! Kibaw ko may!
0: O siya itong buhaton?
1: Ay, kapalata! Ako'y wala! Nihi kayo na! Ako ang bida! Boom! Mili, ay lang di haki ako! Nakapan ko ni Ray, ha? Nakapan ako! Gusto silang aksyon? Pwis, si Mangka Club!
0: Si Mangka?
1: Oh! Musotahan ang kalimunan, bay!
0: Unsa, bay?
1: Oh, bay! Panguni itong bayo! Likod, ha? Panong, watas, way, karsara! Suotas kalimunan, dagtos, kakauyan!
0: Oh,
1: likod na tapo! Ah! Gunit, bay! Gunit! Kalimungon kayo!

0: Baiting.
1: Baiting.
0: Misunod sila na ito. Misa kausap sila, paingulta sa
1: akin. Sunod ay mo ha, pwes. Malingaw mo ani akong buhaton, Ron.
0: Ngano, unsay buhaton yung mo, Baiting?
1: Adilibay, kitang dua.
0: Unsay ato buhaton?
1: Ato sa silingon, pinaagis pagligil ng mga dagkong bato, tanawa.
0: Unsa?
1: Ligaw na ito sila. Adunay na kong bato, ngamsong at ilaba, di ba? Okay kayo?
0: Okay, sige. Mawag ka na itong buhaton.
1: Adali kayon!

0: Lisod kayo! Tungason ng god!
1: Sige ba? Tadyaw pa din po eh. Nagayin mo mo lagi sila ha?
0: Anong tingali sila? Kami ba tungan sa mga god?
1: Padayon!
0: Alagi! Ha? Niya! Animal!
1: Ano ha?
0: Ay, mga batong nagaligid! Huwag niya, paigo na ito!
1: Unsa?
0: Ding kong galing kay! Niya!

0: Risit ang gamo mga kanahala mo! Ha! Umsala! O tsay gibatay nyo ni Agamos! Ha! Oy, oy! Oy, do talay! Matar si Claudia, dong! Ha! Do talay rin mo dong sa taas! Eh, mab... Oo, oh, saman! Ha? Oo! Oh, naligin-ligin mo! Ha? Awa ba'y? Ha?
1: Di balik sa subos. Uban sa ilang motorsiklo na oh, gisag yan.
0: Ah, Usman. Ah, Usman pa na to. Ah, Usman pa mo, oy! Nasa ka mo ni Rin, alay! Kay Usman mo na mo paligid alay mga dangkong pa to!
1: O, oh, sige ba'y. Ah, palikita.
0: Ani ah, sanggan yun ako pa to! Ba!
1: Ah! Oh.

0: Mitä usein niin kuin ne.
1: Emergency meeting ni ha?
2: Emergency meeting.
1: Emergency meeting ni. Kinahanglan ha? Nga atong suportaran ang pamilya sa atong mga kakibot. Kabante mo na?
0: Katong nasakpan.
1: Katong nasakpan. Pakyastas pagtulis ni Daddy Rafael.
0: Ito no. Bulilyaso.
1: Bulilyaso. Okay. Napakuti sila. O, naibaw ko. Nga. Taro kayo. Harakiri ito sila.
0: Mau mo na yung kasabutan.
1: Mau gina. Paglaban sa itong grupo. O, tungo na na. Ato po niya obligasyon ang pagtabang sa ilang pamilya. Suportahan na to ang ilang pamilya. Pinaagi sa itong grupo.
0: Dapat lang.
1: Hilom. Manawag na ko ang akong gisugo nga mo salvage nila ni Abil o Ginting. Hello.
3: Kakibot. Pakyas me.
1: Masa? Mga inutil!
3: Ayaw, kakibot. Ba't di mong komentaryo? Hapit mo yung mga matay tungo sa iyong gisugo na mo. Yan na lang minin mo ginutil. Galit siya!
1: Uy! Kakibot!
4: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain naman ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ngano ikaw? Ngano ikaw? Wala siya di kay giubanan sab karon?
1: Ha? Ha? Ibo raman kong gihato ni Lolo. Kay may tuyo sa siya din sa swilahan. Dili malo?
2: May tuyo ko?
1: Oo.
2: O siya ganito? Hindi. Si Bakuta. Oo, dito di ka. Di unya ka mo sa klase. Eh? Munda na sab ka. Mupay pagsugod.
1: Bangag sa ilong! Lo!
2: Eh?
1: Ay, kabala ka lo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan na kumiskoy lalo. Kung kanang naglakaw pa ingon nila eh, maunang akong maestra.
0: Kisabay, oh, siya? Maestra siya nining eskwilahan? Yes!
2: Eh, ito si Biyaga. Kagwapagunan lang naglakaw pa ingon din eh. Kabantay mo na.
1: Lo, si Dinis bitaw na. Ang umaabot akong pangasaw unon.
2: Ah.
0: Umsa?
1: Sako ka? Suya ka? Hindi mong gwapa.
0: Kining, Nay. Pauli na mo si Kap, Nay. Ikaw na'y bahala ni Kapitan nga matod sa ilan, Nay, kay mawa niya na. Ay, kabalakan ako, Nay. Sigurado na ako nga dilimundang ini. Babay, Nay. Amping mo sa pauli, ha?
1: Oy, asam ka! Ayay! May tagbo na din isang kanahan, Nay. Tagbo sa ko!
2: Oy!
3: Si Ma'am Dennis Manday ka na. Siya ang giingon ko sa kong apo kagahapon nga gwapa niyang mamahimong maestra. Kap, tana Kap, sila na'y bahala din sa eskwilahan. Murag nakakita, nag-inspirasyon ng atong mga apo. Abi kong maliit ko da.
4: Hi!
3: Oh, ikaw na, Sad?
1: Oy, what up, oy!
3: Ngano ni amang ka? Giat ngan kyo kunimog toyo din sa eskwilahan? Mahimo ba?
4: Piulo.
3: Bisa ko sa paypangani mo, mahimo ba? Makapila ta nakasultihin nga hunungin ako. Hangtod ba din sa eskwilahan, dili gihapon ko nimo buwagan?
4: Ha? Kita na day. Wala kay ko ma-inform.
3: Unsa?
4: Ingon maka nga, dili ka buwagan. Wapaganit ta, wapaganit ka sugta. Unya, buwagan na.
5: Hi, Dinis! Hello!
3: Ni ata sa eskwelahan, Potensyano. Ahora ko.
1: Ay, sorry na good ma'am. Naanan magod ko nga sang pitong kasi mong pangaan sa dito pa kasamo.
3: Oh. Ngisi man ka diha.
4: Kailan na day mo? Dinis di ay ka?
1: Oh, kadungog, ha? Ma'am gani kay nata sa eskwelahan. Bungol ka? Ung di ka magkakita, ha? Maestra si ma'am. Ma'am Dinis, dinhe.
4: Ah. Maestra day ka, ma'am?
3: Please lang. Unang adlaw ron sa klase. Dili ko gusto magguba ang akong adlaw. Paagian ako.
4: Ako'y da sa imong mga butang, be. Ugbag.
1: Ano, ikaw yung muda?
4: Aron dili, bugatan si ma'am.
3: Ayaw na. Kaya ranin ako.
1: Wow.
4: Aray! Ha? Double impact.
1: Aray, kaduha man dun. Kita ka doon mo? Bisik ko kilo mo, sakit niya akong kilid. Aray.
4: Sa ang magbutang-butang ha, Potensyano? Makasal ka na ni Lord.
3: Ay, Diyos ko. Kinahan lang makabiyan ako din eh. Excuse me. Musod ako sa gate sa eskwilahan.
4: Dungan ta, ma'am. Ako na idahan sa imo mga butang.
3: Dili lagi mahimo. Dili pa sudlon ang dili estudyante din eh.
4: Estudyante man ko, ma'am. Makasud ako.
3: Unsa? Estudyante ka din eh? Oh, kinuo ko. Andi naman tingali ko din eh, mamatay sa'yo eh. It's okay. Kaya rin ako. Wadubas ako sa principal.
1: Hi. Supal-pal ka, no? Wa ihatag ni ma'am ang niyang bag o mga bit-bit ng butag.
4: Kanindot yung tanawang na maglakaw. Samot ba na nag-miniskirt? Kanindot ragsampot na puti rin kay lukon-lukon.
1: Woo! Woo! Nabuan na ka? Woo!
4: Pasinhapit na.
1: Uy! Yab, nabuan. Ito nga rin buang. Nangisi man nung trikod. Hoy! Huh. What the hell? Sinigang pamilya, ha? Mas guwapo man ako nito! Arig ka barkada na ako, araw matagdang kasi ang guwapo!

0: Yan.
1: I know, right?
0: Ato ka diha. Ato ka diha.
1: Iyon ka gwapo ko. Dugay na kong nahibawa na. Okay? So, thank you.
0: Kailangan pa takalagang pasagyan. Taman kay kaan niya.
1: Kansa?
0: Di ka ikaw, no?
1: Kinsam rin ang sige magtanaw na ko dari, ha? Dari nga side.
0: Di nga side. Pero ikaw ang tanaw. Labang na dari ikaw ang dipa sabot nga gwapo.
1: Ikinsam rin. May layang rin gwapo din sa room. Gawas na ko.
0: Ay, wag ba eh. Klaro, ana. Nay, kanya din siya, oh.
1: Ako, lagi ako.
0: Ay, bababag din, ha? Ay, bayay, babaga na gini mo. Ay, babagi akong tadlo. Di lagi ikaw. Pa? Kanya lagi siya. Di ba, girls? Guwapo kay siya. Tingog, girls. Tingog. Ah, marami sige pong bayo. Titingog akong girls. Ay. Pwede magbayo na chair. Gusto ko magpadiol ala niya. Ay, vote on niya. Ako na siyang i-vote. Kamantay ka na, i-vote ako siya. Prince Charming o ako ang muse. Ay, dawang!
2: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Hilas!
0: Ah, balag ka. Basta kay balot ka.
1: No, man.
0: Magpadool ko anong guwapo na itong kwan. Classmate ka na. Ala, ganawa. Ay, maya ka nagroon na limog-lingkod. Kailangan ko anong niya.
1: Si Piolo?
0: Ah.
1: Hilas. Guwapo na. Mas taas na siya na ako. Mas maskulado.
0: O mas guwapo lagi. Ay, bailo tabi. Bailo ta.
1: Ay. Musabak na ha? Yan ang misabak pagkana ko ha?
0: Kung di ka mapahawa, musabak pa niyo mo.
1: Unsa? Hoy, bastos! Di ka mo patog bayot!
0: Laban ang di ka mo patog diot.
1: Unsa diot?
0: Ah! Ang iyong atubangan, diot.
1: Unsa? Unsa na?
0: Ah, Alexia, wakasabot. Ay, diot ba? Awa guys, bisan ako ng giling koran. Mararaga po nagwa, kabantay mo anak ng diot. Wa game, masabot, oy. Gibilin din mo sa inyo. Ah, ako mga girls, maligyog bayot ang tingog.
1: Hoy! Bayot buwan!
0: Ay, naon sa mga opiol. Sorry, wala to you. Siyoy, yung mong gitok mo. Nikagakos na ang kalimu mo guwapo. I'm Gemma sa school. Gemma. Jordan sa amo. Dine Gemma. Katawa mo, mga girls.
4: Okay. Sige.
0: Ay, alam na mo. Gamay kayo magkatawa. Alam na lagi. Ay, kamantay ka na. Ang ilang baba lang magkatawa. Kana mo smile ba? Ay, ang ilang baba katawa kayo, pero minus kay tingog. Ah, baya, ay. Ay. Nagkakos na ang kunin mo, papa. Ano ba? Buhay na ko ba? Ano?
4: Ikaw may nagsigakos na ako. Kay buhi.
0: Ay, ano ba? Okay, di ay, oka. Kaslurpy sa muscles, ay, ah. Pakamat gamay,
1: Sus, mas gahe, pakuha na.
0: Tinaat?
1: Lagi!
0: Di ko sure. Kaya wakay na feel nga gahe. Nga, giling ko rin ako ganihang. Ah! Kwante nga, anak.
5: Ilam na mo.
0: Ha?
5: Yes, ma'am, ilam na mo.
0: Ay, kagwapa ni Ma'am. Uy, murag ako.
5: Okay, everyone. Please settle down.
4: Siyang amo advisor? Oh, pagkwa ko'y makatunan ini kalaki, hada. Ahak baya ini, uy. Wala kong bawa sa kalibutan kung ang naong ni Ma'am ang kanulang naasa kong atubangan.
6: Ni anasan sila. Under sila na ako. Kinuok ko panabangi in tawon. Since it's our first day, let me introduce myself first. I am Denise Serna, and I will be your class advisor and your English teacher. So, introduce yourselves, starting with the front row, please.
7: My name is Kenneth Macabre. Just call me Ken or Ned for short. Woo! Thank you, Ma'am.
6: Ikaw.
8: Uy, ikaw na. Barog na niya. Nung sige magkagpanampiling niya.
1: Ma'am, ako na lang una, Ma'am. My name is...
5: No. Si Auna, the man in front of you. Introduce yourself to us.
4: Shit.
5: Stand up.
8: Dali, uy.
4: Kadiot lang, ma'am. May mihigot siya kung listo sa sapatos din is kilis bangko, ma'am.
2: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy-duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
16: ACS. Hi! Hello, mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong kumaka.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabrong sa charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
17: Ach! Ilong Ranger?
20: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
17: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
20: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
20: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
21: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
25: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humbado, bakadereta.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washi!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
30: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Kaigalan, ayos ay pasipag paminaw uban pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my dream. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Treasurer's Office o yun nga makiga recognizar o sabag ang top taxpayers of small and medium enterprises din sa Dakbayan. Samtang niya 17 anos na by Vasquez Pedea 7 sa Guadalupe ng Dakbayan sa Sugbo. Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP niyauhag kumitugot sa mga simbahan nga muhimog second collection karong Domingo para itabang sa mga bitima sa linog dito sa Mindanao. Samtang ang FIVOX naka-record na gapin o sa kalibo ka mga aftershocks hangtod alas 7 kaganina nga buntag human sa kusog nga linog dito sa Mindanao. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tail,
8: basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500!
8: Epektibo! Sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag DGX 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
8: DGX 500. DGX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
11: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
10: Simana lang na wala dyan ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DGX 500.
9: Mabali sa mga butika.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
13: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapso nilugwa ang dako na bato.
12: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
15: Muka ba tadi si Ismail kapin ka mga tinun-an nga mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace ang wala mo padayon sa eskwela din sa Rion 7. Kini ang gibutyag ni Nilani Sanico, ang PDO 2 o God Focal Person sa DSWD Central, Visayas. Sumala niya nga amaong gidaghanon, nagikan kini sa Bohol o Cebu, nga gilangkuban sa elementary, high school o senior high school. Dugang ni Sanico, nga nakita nila nga rason kung ano nga wala mo padayon sa pag-eskwela ang mga bata tungod sa psychological factors bullying, samtang ang uban nga makababayanan, nangabuntis o nanganak. O lakip nila nakita nga rason, maong nga nagkabuwag ang mga ginikanan.
14: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
23: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at orihinal.
26: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
28: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
2: At oras karon, alas 12:44 na.

0: Sa dilipas sa Italia sa ato mga balita, arirata sa ato ang DYHP na promo. Kapaghatag ninyo mo kay gayunan nga magkadaog 200 pesos nga GCash kung nimon matubag. O insakto kining atong simple kay nga pangutana, unya ang taon-taon nga atong ipabati. Unya plus, naka-follow pag ika sa promo mechanics nato sa DYHP at answer to win promo. Kinala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages sa DYHP. DYHP Ariman Cebu, Attorney Rufiel Fernandez, Banyo ka Facebook page. Unya katong dunay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangan. Plus, kinanglan nga i-share ang atong programa karon ng Metro Ratsyada nga mapabati sa ato mga labas kay nga mga balita karon nga kauntuhon. Naghanta makapaminaw sa inyong radio, makakita sa atong Facebook Live o maka-appeal ng atong DYHP Answer to Win promo. Kinanglan ha? Nala, i-share, i-share, i-share na din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga Facebook accounts, no? Ang nag-live na itong programa karon sa DYHP Metro Ratsyada. Ay, karon taon-taon, muhatag na tag-simple kayo nga pangutana. Niya mo na inyong tubagon. Kinanglan nga saktong tubag plus naka-follow pa yun sa itong pamaagi sa itong promo. Like, follow and share sa itong mga Facebook pages. Niya, i-share po ng itong programa karon sa mga balita ang Metro Ratsyada. Alas 12:46 na, dugang doon natin mga reminders ha, para magkabaton kita maayong panlawas kanunay. Taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension. Basin o ga, taas ang imong sugar o basin may diabetes kanyo, araka may bow. At taas nga level sa blood sugar, magkabagayking sa arterial wall, sumapalapot si Mundugoy o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta pagdaos sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mag-grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katug, makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Umistaw sa bag klinika, the alternative medicine and wellness center para sa libreng consultation. Gamit ang computerized na general machine analyzer. Nakakinimimutang din sa media ko sa Lam Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number ga 0975-0795133. Naminaw na to karon si Chacha Boyles. Dina sa Ubay Bohol. O ingon man usab si Habonitz Jen Bueno. O si Rian Mar. Nga naminaw sa nato karon. O karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Treasurer's Office, uyon nga ma-recognize usab kanto mga top taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod kato sa Life Extension, Vitamin D3. O yun, ang Cebu City Treasurer's Office kay marigwisar usab ang top taxpayers sa small and medium enterprises kung SME sa syudad. Kinato sa tuluig nga Taxpayers Appreciation Event nga pasigdahan sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang konseho sa syudad bang nisugyot ni ini aron pagdasig usab sa mga magpapatikayong sa Dakbayan nga naas sa nisugutang kategorya. Wisablisar pahinoon o guidelines sa City Treasurer's Office pag-appeal sa SMEs category alang sa sunod nga Taxpayers Recognition Event. Sa nangaging katuigan, ang top business taxpayers sa corporate and sole proprietors, top real property taxpayers, o lain pang kategorya ang gihalagan o pasadungog sa kagamhanan sa Dakbayan na guwam ma-appeal ni ini ang SME. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha ganito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 09 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naili

Sa dili pa sa lugar di Italia sa ato mga balita, ari na ta ha, mohatay ratang question karon para inyuhan na ni siya nga matubag. Kay simple na ra ba kaayon ni narayo ni sa ato mga balita. Pila galin ni sa tong headlines kaganina. Unsa man kini mga unsa man kadtong organisasyon o kagpungan sa mga obispo nga mga Katoliko dinhi sa nasod nga maoy ni awhag no sa mga magtutuo nga mga Katoliko nga magampo alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Unya mitugot kini sa manghigayon ngadto sa mga simbahan nga maka second collection para itabang sa mga biktima sa linog. Unsa man siya nga kahugpungan sa mga obispo, din sa nasod nga mga Katoliko ha. Iba naman na sila ilahang kahugpungan nga kaugalingon mga bishops. Ana kay clue ana ha. Magkada award na ana sa ilahang ngan sa ilang association or organisasyon or kahugpungan. Sige, kagatong makatubag na, ibutang dayon na din na sa comment section sa nag-live na itong programa karon. Naka-share na baka din na sa itong program. Siguraduhan na ha, kay Ligtan Aura ba na ito niya, makuwang gani sa pagsubay sa promo mechanics, ha, di na siya mag-qualify. Like, share, follow sa itong mga Facebook pages. Unya, naaday ito'y daghang sa nangutan na, kaya ito ibalik turong taon-taon ang mga GCash numbers, uguban pag ang mga accounts na pwede ninyo mapadalhan sa inyo mga hinabang, ha? Kain taon ang General Santos City, uga ang silingan ni ining mga lugar sa Glan, or kining sa probinsya sa Sarangani, uguban pag ang mga affected nga lugar no sa linog, nagkinahanglan kaayo sa atong tabang. So bisan og unsay ma-afford nato din ha no kinagmay madako man og ato nang tipon-tipon tanan madako naman na siya og pwede na kaayo natong ikahinabang alang sa tong mga kaigsuonan nga biktima sa linog usab dito sa Mindanao kay katubitaong kita po na biktima sa linog po dinhi sa Sugbo katong kuano bagyong Tino sinati tag mga kalamidad. O, daghan sa kaayo in town nato nga mga listeners nato nga dili gikan sa Sugbo, outside sa Sugbo o gani kadtong ubansan nga nabiktima mga kalamidad kay nabitawng nibaw sad sila kay sa panahon nga sila nagkinahanglan ato sad silang gisuportahan. Una kun dun na mo ikatunol din ha no mga nagsobra-sobra ninyo din ha nga mga grasya. Pwede kay na ninyo ikapaambit po sab sa ato mga kaisuunan nga nabiktima sa linog dito sa Mindanao karong mga panahon na. Ay, dako kaayo o paginhanglan sa tabang, no? Considering sa nakita na to sa mga balita nga dako kayo ang danios po sa maong linog dito sa lain-lain ng mga areas sa Mindanao. So, ito na ibalik karong taon-taon ang mga GCash numbers nga pwede ninyo mapadalhan anang inyuhang mga tabang kung muna'y pinakasayo ninyo nga pamaagi nga makahatag mo. Katong ni Ara sa Duol, niya gusto sad nga muari gidiri in person or ma-personal og tunol sa ilang mga tabang, pwede rapod, no? Aril mo din ha, inlang ninyo garden ha, nga na mo itunol nga hinabang para sa mga nalinugan in town dito sa Lalawig o dito sa Mindanao. Pwede mo makasend sa inyuhang mga donations. GCash number ni kasamang Aida Tampos ang 0991-207-9880. O niya, ang iyasang pay Maya maugi hapon ha. Alang niya itong dunay account po sa Maya. Niya, ato dito mo ipaagi ninyong inyuhang pag-send po o donations. Maugi hapon nga number 0991-207-9880. Aida Tampos gihapon ang account. Kang Raymart Pugoy, GCash number 0916-525-5663. Kasamang Marisa Abadiez, maniyahang GCash number 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. Unya, doon na po siya ay QR code na para sa iyang go time na account gaya po ni kasamang Marisa Abadiaz. Pwede rin niyo ipaagi din ha kung asa mas convenient ninyo nga makasend sa inyohang donation. Muna ito mga GCash accounts or mga numbers, Maya, o katong go time na itong gihatag. Yung update sa takaron kung pila na nahipos na itong donations, gikan kaganina sa pagsugod ni Atty.

0: ni Rufil sa iyang programa sa Straight to the Point nga mi auhag o nanawagan kita og tabang. Sa kadtong dunay kinasing-kasing kaay nga matunol usab sa ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan sa tong tabang karong mga panahon na dito sa Mindanao. Atong oras untok nang alauna o kinibahin natong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhang ikaw dunay daghang toxins simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dili ka mailisan magbuto imong tiyan makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan dili paginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems siguro man ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag tanga ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas pag inumat og adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika din sa Sugbo ng Manusab sa uban pang lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ato mga balita, 17 anyos minor pa man eh, na baiba sa PDEA Service Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kasamang kayo, Madam Puson, nga na-rescue sa mga sangap sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Bansa Guadalupe Police Station 9, sa Cebu City Police Office, ang usaka 17 anyos ka lalaki, at sa ginusag ng bypass operation sa sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Dakbay Sugbo, alas 6:35 kagabi. O neto garmingo sa gabi, si PDEA 7 Director Joel Plaza, may kasuriya sa mga minoridad, human marambigit sa pagpamaligyag sa Cebu sa usaka undercover operative sa PDEA, dinhi panasuta na usaday kini ka 17 anyos o mani ma kusturiya nasakmit sa mga operatiba o kapulisan ang nakarinlain ng mga pakete sa gituang Cebu na mutimbang sa 75 gramos gado na estimated average market value na 510,000 pesos lakip sa nasakmit ang buy-bus money cellular phone o gubang nga ebidensya na ginusun na sa PDEA 7 office laboratory ang nalambigit nga minor gireport kini nga to sa PDEA 7 nga to sa Cebu City Social Welfare and Development Office o misyo kini o certificate sa preliminary determination of the discernment apan ang hingpit nga paghukom sa discernment mauna ang korte mato ni Dia Alcantara ang information officer sa PDEA 7 nga basis sa pamahayag silang informant makabaligya ang maong nga minor o 500 gramos nga sa bumatag simana at ang sigilusan nga case build up wala masayari kung nagpangidaron makini o 17 o yan na lang yung nahibawan human sa gimong operasyon. Yan kung sa minor, nga doon siya ay partner sa negosyo nini sa ilegal nga druga sa pana. Ipaubos pa kini sa investigasyon kung kinsa ang maong partner sa suspitsado o kini nga minoridad. Samtang gandam na ang kasong kalapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 o gitakdang iturnover siya ngadto sa Operation Second Chance. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyo Manor Bustamante DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan extra maayo na up to 3 times faster versus Alaksan FR new Alaksan extra.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Said Health Report.
10: Health Report. nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom ng kuaning seed panyawan, coffee mix, tawa ko kalag-kalag, ayungon, Gross Oriental.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
13: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirimo Mordica Charantia Compound gigan sa palya yung nagahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butiga. DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month
16: kape.
17: Naayo na ako.
15: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: At oras karon, alauna 8 na sa kahaponon. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang paginom magtuto 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadadlawag ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% minimum sa Amerika sa Life Extension Foundation, ang number one kining atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka na magpakonsulta po dito magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay Mohata Kini Og. Libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa konsolasyon, na ni may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan kini sa Jollibee o Gando Baguete City. May House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension na Clinic sa 416-1655 o 0917-318-1161. Alang niya itong gustong mangutana or katong gustong mapadeliver ang Life Extension Vitamin D3. Diyas yung tagsa-tagsa ka mga balay. Pwede po na mo-walk-in, mo-glargo dito sa Life Extension Clinic. Ha? Open, ikan sa Lunes, hantong sa adlaw nga, Sabado. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Paginuman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber, ginamakanagi ka sa mga utanon, mga berries, prutas, mo nang taas kay fiber.

0: Unyang imong buhaton lang ini ana kay sachet mo na siya powder soda, imo lang nang i-mix sa kasag baso nga tubig, pwede kag mo inom ani kunari sa buntag kana before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog ug para mas nindot pag ang epektos pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinics. Barayon ta sa itong mga balita, gitugot sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP. Ngadto sa mga diocese, Lukop Nasod, gamuhimog second collection, aron itabang sa mga biktima sa Linog sa Mindanao. Atul sila mga misa karong umaabot nga daw nga Domingo. Ang presidente sa CBCP nga si Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ipagawas og suwat karong adlaw nga nagawag usab sa mga Katoliko nga magtutuo nga musimba karong Domingo, Hunyo 14, nga muhalad ug mga pag-ampo alang sa mga biktima sa Linog. Samtang sa pikas gabayad ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOLCS, naka-record na og 1,055 ka mga aftershocks hangtod na sa kaganina nga buntag human sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Matod sa FIVOLCS, 301 ka mga aftershocks ang ilang na-located while samtang ang 21 nabati kini sa mga residente sa lain-lain nga mga lugar. Ang gikusgon sa mga aftershocks nag-range gikan sa 1.3 ngadto ra sa magnitude 6.7. Kusog-kusog na ni murang puding main nga quake yun. Ang natala usab nga mga nakalas gikan sa Linog sa record sa Office of Civil Defense anaa gihapon sa 37. Samtang nagpadayon ang search rescue operation sa mga nagpabilin nga missing nga mga individual human sa Linog. Ang earthquake o Linog nakaapekto na usab sa 17,689 ka mga pamilya o 77,186 ka mga individual sa lain-lain nga mga lugar sa Mindanao base sa initial palangkini nga ihap o data gikan sa Office of Civil Defense kon OCD. Atong oras karon alauna 12 na sa kahaponon.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pura pod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niluwat og talagsaon nga apelasyon ang presidente sa Lebanon ngadto sa Israeli government o sa katawhan niini nga moduol sa negosyo shitting table aron tukion ang tinguhang pagtapos na sa gera. Nasairan nga ang Lebanese government mihimo na og direct talk suban ang Israel. Di nagpatunga ang Washington aron makakabot og tibuok nga ceasefire taliwas pagsupak sa armanong grupo nga Hezbollah nga padayon nagigbatok sa mga tropa sa Israel ngadto sa Southern Lebanon. Nipaibaw ang presidente sa Lebanon nga magtagbo kini kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa dili pa makakabot og kasabutan pagtapos sa gera. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak Arimen. Kantong mong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 14 na sa kahapon.

0: Are na ta itong siren karon kun na. Isading ato makadawat sa 200 pesos nga GCash kay nakasakto sa iyang tubag. Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Ang uban, spell out gin sa meaning sa CBCP. Ang uban, katulang iyang acronym. Pwede ra gihapon. Busa, correct. Sakto ni ang tubag, no? Pero tanaw na to kung naka-follow ba po siya sa ito nga promo mechanics. Basis pagsubay-subay ni kasaman Gerald Albius. Naka-kuan gyud, naka-subay gyud. Mao na makarawat kinig 200 pesos. Congratulations ka to ni Angel Smith. Angel Smith, ikaw mo ay makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Palihog ta o nga PM direk balik no, sa ito nga Facebook page. Ihatag ang imuhang kompleto nga pangalan. Katong correct na yun, eh, para masinda na to sa premium 200 pesos plus ang imong GCash number. So congratulations! Sinala lang ka sa yun ang pag-apil na to sa DYHP Answer to Win promo. At tangin na po ninyo ang laing hugna nini ha, unya sa musunod na sad nga mga oras. Makatabang-tabang na kinikarong panahon na pwede mabound sa mga kabataan or ipalit ba dugang-dugang sa mga requirements. Ana, no? Nara mo sa inyo din na minaw rin yun na yung views sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. Congratulations. Okay, kalimot ha, mga pitan, ini mga orasa, lamig kay higop-higop o kape, eh. Samtang gikantang naniod to. Relax gamay, kay taon-taon, balik na sa tag. Kamada sa itong duty, trabaho. Muna mga piga, ni kang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kaya magkaroon yung pinakaunang kape. Nga doon na siya sa goal nga Vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagiginiog Rishi Mushroom Extract. Nga doon ay powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagiginiog mangosteen na fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. O kining dali nga pagdaos sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, aribas udto, aribas sa hapon. Hindi kayo tagsarakay ng mga pinang gabi, no? Ang nindot siya kayo ka ng sa iyo sa buntag. O ka udto, o ka na mag-snacks, taba nga pe. Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain niya mga butika, apilaw sab din ha sa mga Life Extension Clinic. Atong oras, sa launa, 17 na. O niya, amo mong i-update ha sa atong nahipos na nga mga tabang nga gipaagi sa nagkalain-lain lang nga mga pamaagi. Ari sa GCash, Maya, or ang uban nag-hog sa atong mga bank accounts nga ato nang ipakita karon. O niya, atong gidugangan ang bank account o BPI na ni kasamang kang Radio Man Jane Gallardo, kana mga QR codes din ha, no? Ka mga teki kaayo nga kamauna mo bank transfer, mao man ay pinakasayon sa QR code kaysa mag-type-type ka atong bank account. Say masayo pata. QR code na lang kay para sigurado gyud kaayo. Mao na din ha do ka mga bangko ng atong gibutang, ang GoTime kang kasamang Marisa Abadiez. Unya ang usa sa nato ka BPI account iya na ni Radio Man Jane Gallardo. Unya ang atong mga GCash numbers usab no nga pwede ka ininyo nga mabutangan or mapadalhan sa inyohang mga tabang mao kining mosunod no magdugang lang niya usahay magdugang niya taog laing numbers sad nga alternatibo ninyo nga mapadalhan sa inyong mga tabang no kay usahay kung mabisig ug kaayo daghan nga mo padala moingon dai din ha mo notify na nga di masun masindan actually masindan pa na siya na busy lang na taod-taod ana mauli ana no pero kung ganahan gid mo makasend diha diha dayo natay mga ibutagi additional unya nato nga mga GCash numbers no kay para inig try ninyo sa usa di gani kasulod o napatay laing mga numbers nga pwede na ito mapili anong atong mapadalhan ha? So ito nang i-add unyang taon-taon. GCash number ni kasamang Aida Tampo 0991-207-9880. O plan tabang ni nato para sa Mindanao ato mga kaigsuunan dito nga nagkinahanglan sa itong tabang karo mga panahon na any amount no will do or makatabang na kaayo na agdako. Bisang gali, magpiso-piso ka, unya imo ng tigumon, kadaghan na ito nga mga listeners, nag-view pa yun sa atong Facebook Live, kung ato ng tigum-tigumon, daghan na kayo, nagdako na nga maabot nga amount. Muna nga, bisag unsa ka gamay, no, dito mo ingon nga gamay rin ni akong tabang, maurag yun ni, importante nga kinasingkasing ang atong paghatag og tabang, og Among ipaniguro nga dako gyud kay nagmatabang no sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao nga nakinanglan kay sa atong pag-atiman, pagtagad, pagtabang karong mga panahon na. So atong balikon, GCash number ni kasamang Ida Tampos, pwede niyo ikasend sa 0991-207-9880 para sa mga naminaw na ito, nga diha lang sa inyong tagsatag sa karadyo, ha? Para makasuwat, pambudin na atong balikon. Unya, mo-view sad mo ang mga nag-view na ito sa atong Facebook Live, naka-flash po na din na sa atong screen, sa atong ongoing na programa karon. GCash number ni kasamang Raymart Pugoy, 0916525-5663. Maya, kato naggamit no og mga Maya accounts or PayMaya, pwede mo makasend kang Ida Tampos, same number ni Maya niya, 0991-207-9880. O kang kasamang Marisa Abadia, sa ngayon GCash number, 0906-298-3429. Doon na punta din hi Go Time nga kuan account Marisa Abadias gihapon na. Atong gidugang sa BPI account no ni kasama ni Radiman Jane Galliardo para sa mga dunay bank accounts pod or BPI in particular nga mo transfer mo BPI to BPI so man na QR code ang atong gigamit para sure ball gyud kayo nga masakto ang inyong pagpadala. No, dili na katong account number kasi mas masipyat ang atong pagbutang og number o saka digit lang na mapuntas lain. O na QR code ang atong ipagamit nga para safety po ang inyong pagpada. Or katong mga niaras dool nato niya makalugar no og ari sa atong istasyon kay ganahan nga in person or personal lang paghatod sa ilang mga tabang pwede sad kaayo. Amo nang hangpon, amo nang muhatag bidaan sa among pagpasalamat ninyo sa mga nakahuna-huna. Nya di pa lang tingali makalugar karon dayong adlawa, maybe sa musulod nga mga adlaw or ang pinaka-convenient katong ipaagi ninyo sa atong GCash, Maya accounts o mga bangko, bank accounts nga atong gi-flash din na sa atong screen. O bisag wala tayo live nga program no, kaning makapakita ta din niya ato manang gibutang gyud sa atong Facebook page kang Attorney Rufil Fernandez Banyok katong iyang Facebook page nga dunay blue mark check sa kilid ha, na dito naka-pin pud na no ang atong mga accounts na pwede ninyo ma-send ang inyong mga donations og sa atong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Salamat kaayo ninyong tanan sa pagkakaroon na so alauna karong hapuna nakahipos na ta diri no nakatigom na ta og 145,000 pesos 145,124 pesos and 73 centavos. Pag maglibog mo nga nung nanay si Tintay Tres. Kaya may bankida ang pagkakuan, no? Ang pagka-send nila. So, muna, up to the last centavo na madawat na ito din nga donation. Ito ginang i-account. Muna, nga dun ay tumoy, 0.73 centavos. So, para makita dyan na nato din ha, nga naka-account ang tanan ninyo nga mga donations. So, ito balik ko na natay 145,124 pesos and 73 centavos as of 1 o'clock karong adlawa. Salamat kay ninyong tanan, no, sa mga pasiuna nga nakahatag sa ilang mga tabang. Huwag among hangpon, doon na pa'y nakauna-una ninyo din ha nga muhatag usab para sa atong mga kagisuunan nga nagkinanglan sa atong tabang karon kay na biktima usab sila og dakong kalamidad dito sa Mindanao. Atong oras karon alauna 23 na, wala man tiigo nga panahon. Unya karon tawtad mosunod na pod agaton drama kini ang akong suliran. Uban ako diri sa control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sabang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw. Unya maayong hapon ang pingta kanunay.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 24 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents K Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aban ang may suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ider Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Mura dark spot siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwet Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay! Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Carlos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o gayoma, mitaas pa ginang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
23: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
26: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
28: Zed Health Report.
29: Health Report.
30: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Maayong adlaw kanyong talan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabina kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Ilyan Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Clyde. Hingkod ang pangidaron. Taga San Fernando, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa akong mata. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon na ako'y trabaho, ma.
1: Oh, maayo. Aron dili ka na magsigig duwa ang cellphone.
0: Ma, masad oy. Di ka na mawa ang duwa, ma. Kay lingaw-lingaw man na.
1: Sa ato pa, kung may trabaho ka na unya, magduwa lang gihapon ka ng game sa cellphone.
0: Ngano di, ma?
1: Maura unya na kapot bulan ni mo.
0: Ma,

0: Yes, ma'am. Nakuha na ako ang tanan mo gisulti, ma'am.
1: Thank you.
0: Uy, kadaghan ba din akong trabaho? Kay tigsuwat sa mga daily activities? Apil na ang distribution? Nya, accomplishment o kuan? Other paperworks? Wala no? Makadua pa kakuini? Okay.

0: Oh, nansa man ka? Sa man ng mga dani mo?
1: Ako mga trabaho unon, ma.
0: Oh, uli na ka din isbay. Trabaho gihapon.
1: Di man dahil na akong trabaho ang tanan sa opisina mo, Dahan kay ko kinahalan nga suwaton?
0: Nya, dili din na madao, gugma.
1: Dili report ba ni ma? Ang para karuning adlaw ang kinahalan ako nga humanon. Kay ugma, lain naman sang adlaw. Lain na sang report.
0: Ah, mao ba? Aw nala, liho ka na na, aron mahuman na. Aron makapahuway ka na. Aw, panihapon sa di ay una dong. Nanay sudan dito sa lamisa akong gitakuban.
1: Salamat, ma. Gutom na to, da.

0: Ay, salamat. Nauman lagi na akong suot ang tanan. Sakang ka po, iya. Fuh, sige, tas mataw eh. Oh, wapay, alas 11. Magkadoa pa ko games inay sa akong cellphone. Taas na rin rank na ko na. Yes, sa katapusan. Magkadua na giko. Wala na kayo kagadua da. Sukad ko nga nakatrabaho.
1: Oh. Siya man na. Ang cellphone naman lagi ka. Uman na rin ka sa inyong gibuhan.
0: Oh, Uma. Dua lang ko kadit.
1: Uy, ayaw na pagdua, Clyde. Hindi si pahuway ni mo ang imong lawas kay daghan ka gibuhan sa trabaho. Magdua pa man hinoon ka di ha. Pahuway na dito.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapang mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Sabihin na bulga pati ka sa sugar.
6: DTX 500.
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
9: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Kidroon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
10: pwede
9: na yung hawa. Pwede na, mamakas,
2: sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Di pa man kiko makatugoy. Bisag nang hanganing akong mga mata. Ah, may pagmagduha. Natuog na siguro sa mama karon. Kay namahong na mga suga. Magduha ko sa kong cellphone.
1: Lay! Magsiga pa man ang cellphone ni mo do.
0: Tagmata pa man is mama. Ah, unya na lang o matuog na siya.

0: Ha? Sangit-ngit ka magduwa sa mo cellphone?
1: O, good. Nga naman dahi?
0: Uy, makadaot mong kuno na sa mata kung magamit kag cellphone sangit-ngit. Kailangang hayag yung kuno ka sa suga. Kailangang hayag yung nga suga.
1: Kanya na gani ko magduwa kung mamaong nas mama sa suga kung matuog na siya.
0: Na, mao dahi lang magsigi kag reklamo sa mong mata. Awa na na daot na dahi na kay magsigi mo kag cellphone bisan o gitngit o suga.
1: Ha?

0: Murag di man ko makatuo sa gisulti ni Mama. Kay daghan magukog na ilhan nga sama nako nga magduha sa cellphone, apan wa man sila maparehas nako nga manghang o magsakit ang ilang mga mata. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsige nako gamit sa akong cellphone o sa pagsige nako tutok sa akong swaton nga mga paperworks? Kay parehas sama nang akong bation, manghang o magsakit ang akong mata. Ikaduhang pangutana, kung mo gamit o muduwa ako sa akong cellphone, gusto na ako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga way suga? Ikatulong pangutana, wa pa ko'y gitambal ini, kay mahadlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka na lang ko sa pagpato niya ng mga eye drops nga mapalit over the counter. Kay basin og ma-infected din noon. Pero pwede ra ba? Unsa masab nga eye drops ang maayo? Ikaw pa to katapusan. Kinahanglan na ba ko nga magpakita og doktor o normal lang ni? O kinahanglan na gid nga ipahuway na kung ako mga mata sa pagsigig cellphone? O di ba ka ako mabutan ini kadugayan? Kung dili na ako ipacheck up og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sabako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa mga medical, psychological, emotional, ug behavioral mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, klasikasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga storms may shake your path but they also strengthen your faith according to Father Aloy na siya, no? So, naghan magitag mga kakulian ng ginabuya. Wa may smooth sailing, no? Asa naman tong atong magtatampo si Clyde, 26 years old, taga San Fernando, Cebu. Wow, San Fernando, Cebu. Punto medical, ha? Ay problem ning kang Clyde, sabi itong kaila na San Fernando. Ay, kumusta naman day mga manugas family, si Eric ug si Lorna. Diya sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ha? Ako rin na-meet diya sa 7-Eleven. Sa Sangat, no, inumig kopi. Gidukka ko nag-travel pa ingon nito sa South. As mga Alcusiba family, ha? Manaot, tagsatingan, ay, mukantan sa kagbalik din sa Channel 47. No? Si Pitoy, Jewel de la Pina, ha? Naot nga dagko ng imong kanding Pitoy. Babatay, maihaw diya karong Pasko. Oh, dugay po itong Pasko, eh. Karong birthday na. Musta na may mga kanding o mga baka, daghana. Mga manok ni mo, mga bantris. Or mga, sa to, Rhode Island. Musta ang mga taga-Karkar. Si Yula o si Efren de los Reyes. Diya sa Karkar. O nga itong maligyag butong diya sa kuan. Sa si Bunga. Si Odinisa Ruel Munik. Magtiayo ni sila. Ha? Thank you kayo. Pangyo man yung masimong butong. Regards to mga tanga inabangga. Ha? Mga Veronica, Intal, Husoy. Si ko anday, nalimot naman ko ni Pirmigyukrimong. Sige, nag-chat na ko. Ning si Galulo, no? Da sa Cagayan de Oro City ug si Popper Yulim sa Inabanga, no? Regards mga taga Mindanao. Okay, going back to our sender si Kwan, si Clyde. Punto kwan ikang Clyde, punto medical. May tuod ni sa iyang problema sa iyang problema sa mata. Mata ang problema ni Clyde. So, kining atong mata bantayanan lagi gani kay Tay. Malugod lang nimo, masudlan og unsa man dia. Asos ta ko na kan problema. Magulangan ko dito sa office ni Dr. Jojo Aquino. diya sa Perpetual Socorro sa Beres, kinapacheck up ko sa akong mata. Thank you very much, Dr. Rubin Jojo Aquino. Hey, makakita ni kong tarong. Okay, sa unang pangutana ni Clyde, ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsigi nako og gamit og cellphone o sa pagsigi nako og tutok sa akong suwaton ng mga paperwork? Ay parehas raman ang akong bation, manghalang o magsakit ang akong mata. Yes, natin gitawag Clyde o kining kwan, kining eye strain. Ano ba itong intense use sa atong mata? Ah, like, kanang mga long distance driver, sigig basa, mga computer, cellphone, digital. Mga nagitawag nito digital eye strain. Magluha-luha, usay, lamig kayo kauton, nga, mamula. So, mauna. So, too much use of our eyes, mauna lagi po ipahulay, nga, mauna makakos o eye strain kung tawagon. So, ang solusyon nani is, muteka o break, kuno, in between, kita, nakamang itag tabaon, 20-20-20 rule. Muteka o break, nga 20 minutes, nga 20 feet, nga object, gikan sa asa ka nagtindog, imong tutukan for 20 seconds, na? To limit

0: gusto nako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga walay suga?
1: Well, adjust the lighting. Adjust yun, no? Kanang musod tag kanang movie house, di ba? Wa manginay light sa wa mo ginay light taghan kayo. Depende ra pud na sa imong naandan. Pero musod nimo ngit-ngit kayo, but after a while maka-adjust na imong mata, makakita na ka sa surroundings, no? So ang ako i-suggestion ni is kanang adjust lang sa lighting sa imong naayunan, ha? So do not kanang use mga artificial nga mga eye glasses nga dili haum sa imo. Sao man pagkontra, utangan nimo cold compress. Kaya ang cold compress mo god maka-lower sa circulation sa imong eye area. Nya pwede na nato ipiyong ang imong mata for a while, pila ka seconds. Nya inumtag mga vitamins, vitamin C, exercise, o nya kung mahimo lang you wear protective glasses. Okay? So mao na ako yung istorya. Wala pa, kanon pa matana, wala pa ko yung gitambal ani kay madlock sab ko nga magtambal-tambal o magpataka-taka o patulo anang mga eye drops mampalit over the counter kay basin ma-infeksyon. Pwede ra ba? Unsa man sab nga eye drops ang maayo. Daghang kayong klase ng eye drops, no? Na ako'y naibalaan, pero dili lang ko magpatuga-tuga o suggest ni mo kay basing masayop ko. Ang ako'y kaingon, naaraman ka din sa Cebu City, you go and see an ophthalmologist. Dili optometrist, ha? Pinduha man ka klaseng doktor sa mata. Na ay optometrist, ka na musukod o kwan, mga glasses, na po'y ophthalmologist. Mga doktor musulbad sa problema sa mata. Medical doctor ng ophthalmologist. Go and see para ma-diagnose o niya ma-resitahan o sakto nga kwan. Dili lang ko mga nung na ako'y idea on sa mga eye drops kay nagamit sa kwan eh, pasinti lagi ko. Pero dili ko ma-recommend nga mo ni mong gamiton kay masig-masayop ko. Ako niya yung basulo ni noon o simbak ko o mograbe ang imong kondisyon. Go and see an ophthalmologist. Na si Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital na diya dole ang clinic. Sa Imergo, sa Tsungwa. Mga siguro sila mga ENT, rather opta. Sa ACE Clinic, Jojo Aquino. Mga na ako ika-recommend mo. Kung medyo minus na budget, ato sa ENT department sa Vicente Soto. Natin mga doktor diya nagan. Avoid smoking, ha? Kay makagrabe na. Sunod na pangutana, kinanglan ba kong mapakita sa doktor? Yes. Normal na ba na kinanglan yung ipahuway? Yes, ipahuway. Mupiyong ka kung grabe na ka kwan. Udili ba ka kumabuta ani kadugayan ko dili ko mapacheck up? Di ko may nga mabuta ka, but it will be a high risk nga mong grabe ang sitwasyon. Bata pa man ka, 26 years old. So, kumingong nga mabuta ka ani, but posible nga mulala, grabe ang sitwasyon. Go and see an ophthalmologist para marisitahan ka. Okay? So, inaot ang kasabot ka sa speaker ni mo, Clyde, dinhi sa Cebu City. Musta naman rin mga Lopez family diya sa Tihiro, si Joe o si Doming. Musta naman, no? Mga taga Vicente Soto. Taghan kayo mo, no? Mga narcissist na to sa Vicente Soto. Ma'am Lee, si Kamumotay diya sa Badyan Kumilik. Musta, ma'am? Si Mike, mga LGBTQ, naminaw din siya sa kuban. Ibotang wak na mag-kuing listahan siya mga ngan. Mike, yes ha, nalimot ko ha. So, mga taga Cebu City ni sila, niya, mga membro sa LGBTQ family. Okay? Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanayon niyang pagpaminaw sa itong mga RMN program at kita-greeting din sa itong lugar. Pamol Basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o. Maayong.

0: Pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababaeng at taga Cebu City. Ang atumang tatampo, nagdasingan nga, Lena. Lena.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipaubos sa yellow alert status ang Visayas Grid garong adlaw sud sa tulo ka oras kinitungod sa padayong kakuwangan sa major coal plant sa rehiyon samtang ipalantawan ang pagtaas sa demand niini. Ang maong yellow alert status ipatuman kini sugod garong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabii. Base sa datos, ang available capacity sa maong grid niabot sa 2644 megawatts samtang ang peak demand anaa sa 2457 megawatts. Katong mga balita, ihatod ka natin sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
9: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
11: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
14: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butiki sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
14: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Day, ikay panghugas ng sapato, ha?
1: Ha? Ako na sad, kuya?
0: Ako binanghugas kanina.
1: Ha?
0: Sige na, kayo basig mabutan to mama. Yaw-yaw na sad to.
1: Anya, sagod! Napagibuhat ng assignment!

0: Ay, kapoy, ag soroy, smakasutan. Ay,
1: yan na si mama.
2: Patay. Wa pa rin ba ko makapanghugas?
3: Nina!
2: Wa na. Suko na sa naroon.
1: Magyaw-yaw na sa na. Kaunggod.
0: Uy, odsaban mo, ha? Sige lang magpahayahay di, ha? Kapag nga senyorito, senyorita ko ninyo, o saan mga anak mo dato?
2: Manghugas na ko, ma.
4: Sagdero na niya. Sige, saboy. Sabi na lang magsiksagin na magkasunod.
0: Tapa kayo, trusag ka. Bulaban ka ni imong mga anak. Mauna dili makat-on. Uya, walang ginakaluto ninyong sunan di ay? O saan ba eh? Di lang tamangaon.
2: Magluto ko, ma.
0: O saan ba may gipaabot ninyo? Lihok na mo!

0: Ay, salamat. Sa'yo kita, mamuhi ron.
1: Ay, hindi pa makaganahan muli, uy.
0: Mano, hindi pa makaganahan muli.
1: Kapoy kasi di paminaw siyaw-yaw ni mama sa bahay, uy.
0: Ato na lang ta sa...

0: Oh, pag-snacks mo, oh.
1: Thanks, Ma. Salamat, eh.
0: Sige. Enjoy mo diha, ha?
1: Maayo pa imong mama, no? Kay buotan ka ayo. Uy, hala? Snacks na ninyo ang corned beef?
2: Oh, sa inyo di ay.
1: Maging ani naman mi, basta na yung okasyon.
2: Unsa day kanon ninyo, Permi?
1: Sardinas? Sakay kung makakwarta si mama, sagulan na yung itlog.
2: Mau pa? Kaluoy ko di ay ninyo. Sige na, kawan na. Pagtagpaw.

0: Day, dali na. Matana, uy.
1: Hita
0: na.
2: Si Yuhaw ko nagyaw-yaw ni mama ko niya.
0: Nag-away silang papa.
1: Magbuwag ka.
2: Sami.
1: Ha? Magbuwag ta. Kaklaro, anak. Ka
2: magbuwag sila?
1: Shhh! Magbuwag ta. Tawag mga bata.
3: Lina, ari ka o banako? Lino, antukas imong amahan.
2: Aha? Anak ko ni mama? Dili ko, uy. Ani lang ko ni papa.
3: Lina!

0: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko Nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
15: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumiad.
17: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mawato ang nakadungkong kuha sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit na yung kuha. Ah, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakaantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayun ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta, nakapin, sabay na bisita.
21: Nak, kita na malag yung duha, kay nilayas na mas mama ni mo. Uban sa imong kuya Lino, magtinabangay ta ha?
22: Opa.
21: Sugod ka ron, mangita na kagtrabaho.
22: Ha? Huh? Wa pa may magdawat na ako pa.
21: Alig na. Basta pangita lang upagi. Kaya nahibaw ka nga dili ko makabuhi ni mo kaya wa kagtrabaho.
22: Anya, akong pag-eskwela ta eh pa.
21: Maglabad magani na nga tungo kung nasa tagpara pagkaon mo eskwela pagyaw ka.
22: Sato pa. Muundang di ay ko pa.
23: Muundang ka?
22: O, tay. Mangit akong trabaho. Basin nung naipinig ipatrabaho si mama ni mo na ako ba?
23: Ah, sige. Sawagin na ako gingon.
24: Kay bao ka bang manglaba?
22: Ote.
24: Nahala, sige. Ikaw mo itiglaba sa among mga bulingon, ha?
22: Sige, te.

Hindi lalimang napag-ingon ani kada kanoy. Hindi lang masagay lalimang nagpaho. Kapoy kayo. Maulim permingi kapoy si mama. Ug mas grabe pag yung trabaho kaysa ani. Pero, hindi na lang ako mareklamo eh. Huwag may makaon kung magtinapulan ko.

0: Papa. Ni anak kong kita, oh.
1: Uy, very good. Anak, good. Pasti lang, sige. Mulakaw sa ko, ha?
0: Asa man ka pa?
1: Ay, mag-inumis ko mga amigo. Ikaw, Derekas Bay, ha? O katugong sa'yo.
0: Opa.
1: Dina. Shhh. Hey. Mata. Dina. Shhh.
0: Pa.
1: Guwapa, yes, kong anak. Eh.
0: Pa. Sa pa.
1: Eh, paglugnot.
0: Pa.
1: Eh, pagilap.
0: Pa, hubog ka. Ayaw pa na sa'yo mo kaubog. Ay mo pa yung akong anak.
1: Buhaton lang, sa'yo gusto lang buhaton. Mga ay, pagkiklamo. Pa.

0: Dilinin ako, kaya. Kanagabihin din ako pa yung slan ni Papa.
1: Lena? Oh, naunsa man ta? Naglain ang imong lawas?
0: Ote, lain akong gininhawa.
1: Kung mauna, magpa-check up ta.
2: You're pregnant, dear.
0: Unsa?
1: Unsa? Nganong... Lena, may uyab ka ba?
0: Wati! Unya,
1: nganong namabdos man ka?
0: Si Papa!
1: Kinuoko, nakatultol ka ba kung hainagpuyo ang imong inahan? Ha?

0: Linda, kisa na kato di mo din eh.
1: Ang mama sa kong amiga, ma. Nilakaw na siya. Igon ako niyang kato.
0: Anak! Anak!
1: Ma, masaylo ako. Nagmahay ko nga nawa ko mo, banim mo.
0: Nga no? O sige, buhat sa imo kamahan, ha?
1: Ma, mabdus ko. Gihilaptan ko ni Papa.
0: Kinuok ko.
1: Sorry, Ma.
0: Nahitabo na ba na? Ayaw ka pala ka. Di na kumusubot ka magpaduol pa ang imong amahan ni mo.
1: Kanya, Ma. Akong gimabdos.
0: Kitang duha mo ay mo atubang aning problema, ha? O ba nanti ka, anak? Dili ta kapasaktan.
1: Salamat, Ma.

Naagi mga higayon nga, subag-subago na akong akong tiyan, kay gusto na akong mamatay nga akong gipagtos. Pero naapirmi si mama para na ako. Wagid ko niya pasagti. Ginhinalang kotop, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
9: Carl! Palihog gani sa litron!
10: Carl! Palihog po ng bupis, please!
8: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
11: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
8: Ihatagani ni Carl ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol ng kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Mawagat ang mga higalan kaagin ni Lena ang taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga rekolohan, iingatan ka.

Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Iadres lang nining tulumanon, handumanan sa sakap with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon Subo, Kabisayan ug Mindanao. Ako yung Radyo Man po Lauro. Ining bahina sa atong news break nining mga orasa. Aton usab garato sa pinakakusog na herbal capsule. Why lain? G-Detox plus herbal capsule. Di ay batan-o lalaki armado ning armas di Puego. Nagdakpan eh sa niyang nitubag ang atong kapulisan sa usa ka tawag sa concerned citizen. Adunay armadong tao diya sa may sityo Bunbunan, Barangay Labango ning atong dakbayan sa Sugbo, mga pasado alas 10 sa kagabion. Ang naabdan dyan sa atong kapulisan o nakuhaan o 38 Baltic revolver mao kining suspect nga si Jesus Di Soyo nga nagpuyo rosab sa sityo Bunbunan, Barangay Labango ning dakbayan sa Sugbo. Matod sa kapulisan nga dunay pahibaw nga nagadawat sa ilang police station nga doon na armadong tao, daling niresponde ang ilang alert team og dito na abdan pa kining maong suspect na nagdayod sa nisgutan 38 Baltic revolver na doon ay duha ka bala niya sa cylinder niini. Sa pagkakaroon, temporary unang gi-kustodiya ang maong batanon sa atong kapulisan. O ginibay na sa atong news break, katod ka na to sa G-Detox plus Herbal Capsule, ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells maimuhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busaron imong maanggo ng maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
0: RMN Newsbreak.
2: Kining portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan! Dagan! General Mart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo, Gaspar, kagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ang mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Alia. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
5: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
5: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugngaran. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
0: Esquadro! Kung
7: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN!

0: Laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Ni Sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apa. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan.
4: Well, that's mom.
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
1: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinue mo.
10: Dr. Limuel Espedal, 2-3 para Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga political mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Diyan din lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong paglawas. Hindi pa ulay ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: og karon sa lay sumpay ning atong sugilanon. Isip Quadro!
1: Kurap na opisyal. Og dili angay kaniya ang uniform na tsapa nga emblema o simbolo unta sa usa ka maisog nga tigpanalipod sa nasod ug sa katawhang magbubuhis.
2: Bay,
1: sa laktod ng pagkasulti. Rider sa iyang kipanumpaan. Kagaw!
2: Bay, misayin.
1: Bahalag mo patay o mapatay ka mo sa ngaan sa katarong. Basta kay ayaw lang yun ang awhag sa daotan nga para lang sa iyang kaugalingong interes.
2: Oo. Oo, bay, misayin. O, takang kisalamat si mo mga tambag, bay. Ako ginang gitimanan.
1: Salamat, Bay Sarge.
2: Mausanay ka noon na akong gitambag ni Bay Jam, Bay Misail.
1: Gusto kasi mag-iing mo, Bay Sarge. Kay ka naarba si Bay Jam sa akong tanaw. Dali lang nga mahilo ilabi na o bahay na skwarta.
2: Bay Misail.
1: Bay Palihog lang. Ayaw ganit ako mag-apil sa sindikato sa drogas. Kay mag-ubagin mo, Bay Sarge. Mag-inatiman ininyo. Shhh!

0: Karoon nga wa pa may balik si Madam Jing. Baya, hinay ang grasya nga musod sa akong panudanan. Kinahanglan nga may balik sa normal ang akong mga rakit sa kadalanan na ining syudad. Gila ay ko. Nagkinahanglan ko og parahig sa iring banbanon nga muli pa'y og mutagbaw na ako karon.
1: Hello?
0: Kumusta ka na, Maria Picat? Aw, este, Inday Chikading.
1: Okay lang kayo, kubusing Major.
0: Nagkinahanglan ko karon. Nakay bagong iring banbanon di ha?
1: Oh, naman. Pero ang buto ka pasar baka sa imong standard?
0: Why susama kanindot niya itong crystal?
1: Dauroy? Wag yun, nakatupong sa kong superstar nga si Crystal. Sayang, yun kayo ito nga. Gipatay siya, oy, boss major.
0: Hindi na mag-isgot. Atong huwa na aning kalibutan ha. Inday Chikading. Niya ko karoon sa kong resource. Padadi ko nga ri og iring banbanon. Kanang nai aum sa liog kay paraygon.
1: Okay. Nakoy aum man og liog. Pero, kabiyara na ba nagbuhok?
0: Ah, kana, kabiyara buhok, kana. Pandirbi magana. Ha? Salto magana ang mulabok.

0: unsa to by Misael? Mag-apply ka og waiter sa bar?
1: O ba, Jam?
2: Pero sila ba'y? Limpyo mo ng klase as trabaho ba?
0: O, nag-detaan isa. Di na gali kakahibo sa pagpanalipod na mo. Inutil na ginay ka. Kaya wala ka puslanan ang imuhang kaisog ba nga among gisaluduhan sa una.
1: Uy, Jam.
2: Uy, Jam. Ayok niya, nagsun... Sa naman taong batian mong dagsulti ni ba'y busa mo agaw na'y?
0: Ay, sus. Ni Pranka, malangkot ko ba'y, Sarge?
2: Ingrato, nagkot mo ba'y? Sa nagkot daan ka?
1: Ba'y, Sarge. Pasagdi siyang mupahungaw kung unsay na akaroon siya kahilanman.
0: Sakto yung ide ang gingon ni Midor Gaspar. Nga kung magsalig mi, ni mo sa marasa naghikog mi, kay nutil naman di ay ka. Di naman gani tingali di ay ka makapanalipod sa imong kagalingon mismo, kay talawan naman kayo karon.
1: Huwag ka magkasabot na imong ipanulti karon, Bajam.
0: Ikaw ba, Sanz? Naari ko di mo kung magpabiling ka nga. Makisuodan ni Misael. Sa kay ako? Ako? Adto na ko dapig ni Major Gaspar.
2: Ay, kamay na ni Mumdag panulti. Goodbye, Jam. Kutawang tali, bay!
0: So, ay.
1: Kalma lang. Bay, Jam. Huwag ko ikaw pugni nga mubalhin ka sa imong simpatiya nga to sa kagaw nga opisyal. Pero unta hinaot nga dili ka magmahay na nakabuot ni mo karong desisyon.
2: Sige! Balhin, Bay, Jam! Bahala ka sa buhay mo!
0: Gikan karon. Mangkiyahay na tabay, Sarge. Kung ikaw, Misael, ayaw na sa kuisi pang higala. Kasi si Boss Midjor na, may akong agaon.
1: May gawas sa kinang matuod niyang bulok. May patigbabaw gid ang dugo sa iyong pagkatulisan o pagkakriminal.
2: May Misael, abigin ako nabag-ug ito sa iyong pitawan na. Warong di gyapon. Huwag makutinto sa kinabuhi.
1: Hinaot na diliunta siya magbasol sa kauhayan. Bye, Sarge.

0: Nakaila ko sa duha mo ka mga higala. Mas traitor si Jam kay ni Sarge.
1: Madibi.
0: Kung mao ka na, ayaw nagkipagsalig ni atong tawana. Kay wata ba ka siguro tingali og luipan ka niya?
1: Di siya tingali na mahita bumay.
0: Musalig ka bala di ay gihapon atong Jam, ha, Misael?
1: Higala paghihapon ang akong pag-ila ni Bay Jam, Madibi.
0: Misael?
1: Pero, oras nga luiban ko niya. Kung may mahabilin pa sa akong kinabuhi, ma, ipasalig ko yun nga anis siya magbayad sa ako mismo mga kamot.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay mo ko. Wala, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo riba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Seb, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinakayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Anak, utob sa bahay mo paglikay na lang yun. Di ko gusto nga mabilanggo kapag usab.
15: Paglikay ko kutob sa kumahay mo, ma. Apan ko na ako naging kapalaran. Oh, unsaon taman.
14: Misael!

0: Gid ko. Hmm. Ya ikaw na gid mismo ang motod sa imong kaugalingon nganhi na ko, Bajam.
1: Boss Major. Ikaw na gid mo ya akong yukbuan ng akong agaon.
0: Kay kaya kong ihatag nimo ang kabulahanan. Si Bay Sarge ka. Wa basab ka na mo abot sa iyang huna-huna.
1: Ayaw na lang pagdahom. Kung Bay Sarge, Boss Major. Kinakita na ko. Nga diehard kayo siya kang misail.
0: Sa ato pa, ngahingpit ka na yung nisungag ni Adtong Misail.
1: Oo, Boss Major.
0: O ba'y isulti ni mo si Bay Sarge? Kabahin sa sekreto na mong ipanagsultihan, apan iyang dibalibaran.
1: Wa man. Ang bahin sa umsaman di ay.
0: Inaot nga pabiling tako mong iyang baba. Ilabin na giyod nga ito ni Misail. Kay oras ka mo si Piatsia. Apilon ko niya siya patay.
1: Unsay buot ni mong ipasabot? Ha? Boss Major Gaspar?
0: May gi-offer ko ni Bay Sarge nga 100,000. Usak niya to skalibo. Tag 50,000 unta mo matag-usa.
1: Uy, kadako ko doon na. Unsa man din ang ipatrabaho unta ni mo?
0: Dad-on lang unta ninyo sa akong atumangan si Misael. Aron akong hukmans kamatayon.
1: Unsa?
0: Ikaw, kaya ni mong suluhon ang gi-offer na kong 50,000 nga una nang gibalibaran ni Bay Sarge? Ha? Bay Jam!

0: Salamat kay nagsaroy gud ka dinhi sa bahay ni Sal.
1: O Aliya, nakahiga yun gud. Ang gikuha man kong Sir Mart dito sa akong gipuyan gud.
0: Mayong tao ka ni Sal. Mugi ni hinungdan nga gaan kayong buot sa akong amahan diha nimo.
1: Salamat kay inyo nang nakita nga rin ako.
0: May ihang yung ta ko nimo.
1: Oh, unsa man unta na?
0: Daghan ug kaaway ang akong amahan. Mga tao nga dautan ug may ngilad nga plano nga to niya. Please. Ayaw siya pasakti.
1: Makalaong ganyan ang bahina, Aliya. Diligin ako siya pasagdan.
0: Ay, daghan king salamat, Misael.
1: Kutob sa kumahi mo. Labanan ginago siya. Ug kutob sa kumahi mo. Pagkamatyan ko ang pagpanalipo niya.
0: Wa pa ba ikaw kaliyong pamilya? Ang buwan ko yung pasabot ko, wa ka pa ba day asawa o mga anak?
1: Wa pa, Aliya. Ulit ako pataon ko eh. Wa pa lang mo saan tipos akong nahuna ang magminyo. Isod na. Wa ba ko'y klarong trabaho?
0: Mao ba? Pasensya na git kaayo ha. Medyo kulit na kayo akong pangutana niya ni mo.
1: Okay na eh. Wala'y problema.

0: tatuo sila nga patay na ko. Nga ilang kilabay sa sapa.
1: Oh, kahadlong sa imong kasinatian, oy!
0: Salamat na lang sa mga mag-uuma nga mo'y dali kaayong niugkat na ako. Sa dihang nakabiya na ang mga salbahay sa tungi kayo na dito sa maong dami.
1: Pastilan, kung sige may tabo, no, kung masayon siya nga buhi, di ay ka, Crystal?
0: Patay na si Crystal!
1: Oh, dauroy!
0: Kipatay nila ang pangan nga Crystal. Busa, ibalik ko na nga akong kaugalingon sa akong pagkaglena, nga mao'y akong pangan nga binunyagan.

0: Sige! Sundan ko ikaw bisag asa ka paingon. Ato ni Sam Sanliero. Mauni kining higayuna. Gabakabaos ko sa akong mga kaway. Anam-anamon ko kamu sa paghawan sa kundalan. Banyag sa ilong!
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gihimo na ang restoration efforts sa Department of Energy kung DOE alang sa apektado mga power infrastructure sa pipila kabahin sa Mindanao, manmigo ang magnitude 7.8 na linog sa Southern Mindanao. Sigon sa DOE, ang ilang personnel o ba ng National Electrification Administration o NEA na nasa ground o nakikilayo na sa mga electric cooperatives, distribution utilities o gubang energy stakeholders aron ma-facilitate ang luwas na pagpabalik sa kuryente sa apektado mga lugar sa linog. Nimando na usab ang maong ahensya sa tanang concern energy stakeholders paghatag og prioridad sa restoration sa kuryente ngadto sa mga pasilidad nga mas gikinahanglan sa katawhan sama sa mga hospital, evacuation centers, water facilities, communication systems o gubang vital installations. Katong maong balita, gihatod ka na ato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, pagpabataw, pagpahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa pagpahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione, nga nay lang pampaputi ug pagpabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available lang sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
10: Pasikim!
11: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
12: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP. Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman no?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauba ni mo ang kaliwan sa umo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Dani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nagasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jesse, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Zed Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Cough Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Og nga nung gipatay man sila?
2: Og unsay ngan sa imong inahan?
1: Husto ka ba? Kinsa man gidung akong inahan? Nga nung nasukko man si Lulu Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan?
2: Sa imo ding birth certificate abay?
1: Ay, late man ko nung girehistro abay. O may ngan sa akong mama.
2: Hala no?
1: Pangutan na akong lulo. Masukko, masab. Tambot eh.
2: Mau ba?
1: Abay, gusto ko mo focus in yung mga retrato sa musulio. Nga naas lulo. Doon na gudya yung buti pasabot ini.
2: Kaya, maraganahan ko na abay.
1: Taksa-taksaon tani ha. Unahon taning akin eh. Eskolastika amador.
2: Sige.
1: Mauni ang musulio nga wana matiman. Daghan nagsagbot.
2: Aw. Mauni atong atiman nun.
1: Sige. Dadaan tani guna.

0: anhin sa kasminteryo ganahan nga magpundo?
1: Oh, salamat sa pag-drop, ha?
0: Ayaw pagpagabiin din niya.
1: Ngayon naman, mahalo ka nga ungoon ko.
0: Nahibaw ka na gyud kasi Johnny ang nakadawat sa pagkaungo sa iyong apuhan. Di mayo nga, mukumpiyansa ka niya.
1: Ay, kabala ka. Nakoy panagang sa ungo.
0: Unsa man?
1: Ahos.
0: Unsa? Nagdakag-ahos?
1: Oo. Ako na nagtupuan og ahos si Johnny kung maungo na na siya.
0: Di ba ka ng ahos, high blood na? Pwede na sa ungo eh. Mommy, madala ka nag-ahos.
1: Madalag yun na.
0: Yeah, tira. Nya, unsa man? Balikon ka din eh.
1: Ayaw na. Ako ni mangitag paagi nga makauli.
0: Oh, sige. Pag-amping na sa minteryo, ha?
1: Okay. Bye.
0: Ahos. Sungo sa din, ha? Ha, wala yun. Dele, pag ikaw makaliskarte ni Milchi, ha? Nalingaw naman siya ni sa minteryo, hinoon. Sige, manong panguhag picture.

0: na unsa naman tao ning Musiliyo ha, uy. Mm. Kataya naman ning maayog sagbot.
1: Mo na yatong hinluan og maayo, abay.
0: Usa ram day nalubong din he.
1: Ngano ka ang wanam ni Atiman na, no?
0: Oh, nangamatay na sa tingali mga tagtungod ini.
1: Hmm. Aski, ato ining sugdan og limpyo.
0: Nasuok man sa dining maong Musleyo eh.
2: Kasi yung gibuhat ya.
1: Oh. Uy, ma'am, niyalagi ka.
2: Oh, kaginaan mo ko din ismental yung mga haog picture para akong ipuna sa imong story.
1: Oh, ganaan yung gagam musamot ko kasikat ka ungo, no?
2: Oh, laliman ka? Ikaw pang unang ungo ang ganahan tayo magpa-interview.
1: Ako'y mupili sa akong now nga imong ipost unya, mama, ha?
2: Oh, sige, sure. Onsan yung gibuhat?
0: Nang lipyos mo sa Leo ko pa.
2: Kang kinsa man ni mo sa Leo? Sa kanitso naman di ang suod ining maong mo sa Leo? Escolastica Amador. Uy, kakaraan magpangan, anak niya, uy. Ay, kuhaan ta magpicture nga ng limpyo, ha? Para doon ako ikapuna sa kong story ni mo, Johnny. Butangan din ako caption. Ang kugihang si Paul Torero.
1: Oh, hey, ikaw, bahala kaya. Ah, abay, Mingping. Ikaw na sa tubangan sa Musuliyo, ha? Ako din sa Luyo.
0: Sige, abay. Ma'am, kuha isa kong langguna, uy. Ako may assistant ni abay Johnny.
2: And, okay. Ang anong tumboy man ka? Ikaw sa mga ni Johnny.
0: Iya kong alalay.
2: Gwapa ra ba ka? Ano nagtumboy man ka?
0: Aha.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Set Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, umanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: At first I was afraid, if

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
1: Tanglaw gawa. Gwapo ko mamay, hindi ko gwapa.
2: Gwapa ka, oy. Babay, manggid ka.
1: Kahara na ako ang babay, pero lucky ko. Ibog mo ngayon mo.
2: Sige, dali. Pag-sure, oy.
1: Gani. Gwapa, manggid ka. Ibog ko mo.
2: Ew. Di mo ako ginahagtong boy. Ganahan kong lalaki.
1: Ah, laaya. Pag gani ko makadiskarting maayo, busted naman. Ah.
2: Maayon ang prangka. Beta ko, uy, hindi ko ginagtumboy. Babay man gihapon ka, good, bisan on saon.
1: Nahuna rana ni mo, ma'am, uy. Pero, may na lang. Nahibaw ka nga, ibog ko ni mo. Basin pa riyay. Kapahagyan ni mo, ma'am, uy. Samot na ba yung kagwapa kung nung katawa ka?
2: Saba ka diha, uy. Makalingaw lang yung kasulti, no?
1: Okay, ibog mo ko ni mo.

0: Un somnus minchi. Si game ko tawo. Mura magigil kan. Giyon sa kana siyang abay mikmik. Ah, nana. Awa na gidang doyo sa musuliyo ini Scholastic Amador. Uy. Ba? Ang sama nagikulit sa luyo sa siminto? R.I.P. sa likod. Oh. R.I.P. sa likod. R.I.P. sa likod. Ang sama ni? Mang mo niyang gisuot ni Lulo sa tabun sa iyong kaban? Ah, ako nasa simuli.
1: Siya ko man ka, oy.
2: Bye, Mikmik. Patayo na ka di, ha?
3: Gabay.
2: Gige, lakas ako.
3: Oo, oh, asam ulit ka.
2: Napagawang sa bahay. Balik rin ko na yun. Dati ang tubig.
1: Asa mo to siya nga? Nagdali-dali man.
4: Ah, magkuhala to siya tubig.
1: Pero, mura malagig excited siya.
4: Pito, no? Pasig mag-CR!
1: Pusto said.
5: Boss, niya de ka?
6: O niya, nagsusi lang ko kung makatrabaho na ba ka? Nangutaan na mas papa.
5: Oh, makatrabaho na ko, boss. Nakapahuway naman ko.
6: Mayo-mayo, mayo noon.
5: Pero, boss.
6: Ano man?
5: Wala ko'y problema.
6: Ano man? Sige. Sulti na yun. Ayaw ko pakulba, ikod.
5: Akong armas, boss ba? Tuan nila ni Johnny o sa tumboy.
6: Oh, may noon. Unsa? Ngayon to ko manila! Unsa pagkakita mo, ah?
5: Boss.
6: Hmm?
5: Kuan man, good boss. Nasangit pang good ko sa kurel. O sa mapagkaunsa ang nga nahog, may nga kong armas?
6: Pita!
5: Yung pag-abot nila, wakman sa nakuwang ko na, wow, mautuan nila.
6: Pagkayabag, gini mo kuto ko eh! Kamahal na ba itong armas, ha?
5: Ay, ayaw na kabalaka, boss. Kaya ako ni Kawaton.
6: Ay, kabalaka, kabalaka. Kinahalang makuha, ginong balik, ha? Eh kung mahibaw sa papa nga, imo ni giwagdang, aw na! Patay niyo kaniya!
5: Ayaw lang pa kung ipapatay, boss.
6: Aw, di ka ipapatay, papakas na ba ako, tundo!
5: Aw, ayaw lang una nang isulti ni papa ni Moy. Mangita na ko paagi nga, ako ni makuha balik.
6: Paninguha agad, ha? O sa sunod, ayaw lang din pagtanga!
5: Yes, boss.
0: Mayo kay dili kayo sagbot ning luyo sa musuliyo ni ining Manolo Berdin. Tanaw na kung luyo ini pe. Oh. Unsa pa kay buti pa sa buti ni? Lo. No, gipuy na suwat nga. RIP sa likod kining musuliyo ining Manolo Berdin. Klaro na kayo. Si Lolo na suwat ining RIP sa likod. Kay mauman niyang iyang ikulit sa tabon sa iyang kaban. Unsa mo kay bot ipasabot ni Lolo ining RIP sa likod?

0: Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatiyan na katong wala pa gamit sa itong kape?
2: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, na eh. Gani ay. Nag...
1: Sa kulian?
2: Kato ganing ama nga mo rin na...
1: Abusin sa...
2: Ganing... Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
1: para ka sa bukid dito ka saka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun
1: diha ah pwede na magkatka tayo ka sa bukid
2: katka to tanom mo yung mga pagad magrapag dito at mga gulayon na ingnon ko kanila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
1: hindi pa kanan ni mulay
2: Sean
1: Lido
2: Alberto
1: tuloy mo idan.
2: Ay, ito ang nakamabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
17: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
18: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang husay!
21: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
21: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
2: Karon, pabutong lapon ko ni mo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kumakuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-asong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maumiya.

0: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
5: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
1: Unilab yan.
2: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: In 5 meters, turn direct.
21: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
22: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Again, here at

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-or. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, nangglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.

Kadaghan usitak sa ref. Puno kini dili lang sa pagkaon, kundi na yung mga nagkalain-laing drinks alang sa bata. Na yung first milk, may yogurt, may juice, o din sa freezer. May mga karni sa baboy o manok. Nasa isda ang bisul sa Tupperware. Pero, magpalit maghihapon ko na si nanay sa merkado o isda. Mangita ko na siya o labas. Pero ang tinuod, gusto lang ko niya likayan. Dili siya gusto nga makisultin ako. Ipagkita na ko ninyo nag-usap na ko, nay. Usbon ko ang inyong pag-ilan na ko aron sa ingon. Inyo na ko madawat ni Inda Elena. Ah, husto, ipagawas ko ninyo. Kinimanaw ka, mag-fried chicken ko. Paborito ni Elaine ang fried chicken. Mao ka nang akong lutuan, aron ganahan siya magkaon. Ay, kagahay ba ining kuhaon? Gilain-lain na sa pagbutang usudlanan ang matagarni. Tingali, aron sa'yo na lang sa pagpili kung magluto man sila. In fairness, ha? Maayo mo organize si Jenny. Lakip ang mga butang din sa bahay. Maayo niya pagkahimutang. Pero karon nga ni anak ko, ako na ang ray na pag-usab ni ining baya. Usbo na ko ang pag-arrange sa mga butang. Mas gusto ko nga ako ang mupahiluna ni ini. Humulan ko na kining karni, aron nga dali rang mahumok. Magluto ko og sayo. Sa papay, akong buhato na samtang nagpaabot nga mahumok kining karni sa manok. Ay, husto. Unahon ako sa pag-arrange ang among kwarto ni Dave. Wa kay ko makatagan ini ka kanina. Yang misood ko aron maligo ug mag-ilis. Ang ako mga sinina sa una, napaghihapon sa among aparador. Gipaabot gid ay ko niya nga mopalig. Busa, dili na ko kinahanglan nga mangigi. Nga niya paghihapon si Jenny, bisan ko nabalik na ko. Pero, mas gusto ko kung mapahawa na siya dinhi. Aron masayo na lang ako ang pagkuha og balik sa atensyon sa akong anak.

May gani kay nakatuog na ning bata. Tapoy kay tubag. Magsigig balik-balik o pangutana kung unsang oras ang mauli ang nanay Jenny. Eh, bustilan. Usahon na lang kung mawaas Jenny. Kung may nayon nga mubiya ni kinilin eh. Bustilan. Kaluhin naman lang yung tao na yung bata. Ay, huwag yung kumagdahom nga mubalik pa din his Amy. Ha, kung siya kayo nitabo niya dito sa syudad,

kalayo na ba na akong nabaktasan? Hoy, nabdibabihan na. Kusog-kusog na ba ang bawod? Hangin mangod. Murang maglaglain ang panahon. Kauwan nun. Muabot na lang ng uwan karong taon-taon pero huwag ko paghihapon makita si Jenny. Kinigirimbayhan na yun. Huwag na siguro siya din hindapita. Nadubang may subay pa man ko og layo gikan sa baybayon tungod sa amo. Nga, dili naman itong abot babayhan na din eh. Bubalik na lang siguro ko sa kong agi. Kay gikan sa init kayo ko ganina. Kalitra ba nga midagom? Ay! Last na lang yun. Gamay na lang yun. Usubay pa ko sa unahan. Kasi nagsigira itong lakaw ka ganina nga, wait tumong. Oh, murag doon ay nagbuyod na tao sa unahan. Nagbuyod o tuyo gid kami higda sa bus. Sikin sa mga na. Suwayan ako sa pagdolar o nga magkapangutana. Pamasin ko nga nakakita siya ni Jenny.

Ginny, Ginny pagmata. Doon lang ako sa daplin sa daan. Kinalinga, badan ako sa hospital. Ginny, kung sino itang buli mo?

0: Nere ko sa lapita. Ni anak ko. Maunin ka ng ilang lapita. Dini ko lang ibilin ang akong sakyanan ng Dublin's Kasada. Huwag ko'y daw. Kay huwag tuwing din ng lapita. Huwag lapad usab ang kalsada. So where should I start? Unahon ko ba siya sa pag-adto sa bahay nila ni Dave nga iyang giistara? Oh, yes. Kaya ang angay na ko buhaton.
1: Tabang!
0: Oh, uy!
1: Tabang ko!
0: Oh, may nangayog pakitabang. Hoy nang... Oh!
1: Tabang!
0: Dave! Isa ka lang yung mag-ialsa!
1: Tabang ko! Dunod na si Jenny sa hospital.
0: Oh, baby! Baby, what happened?
2: Unya na pangutana. Abli ang imong pultahan. Pagdali!
0: Oh, okay. Oops.
2: Nagkapahilo na alam eh.
0: Usay ni tabo.
2: Huwag ka masayon. Nakita ko na lang siya nga nagbuyon sa baybayon.
0: Shit. Nag-gilak siya kaganina. Nga kong ikasulti sa cellphone.
2: Usa?
0: What did you do to her?
2: Huh? Nag-hilak siya?
0: Yes! Nanong nag-hilak siya? Pero wa siya matugan. Akong ipagkutana kung nanong. And so, I rush here. Kung unsa maganit may tabo ni Jenny, manubag ka na ako, Dave!
2: Unsa?
0: And so, you better pray. Kaway na utang may tabo niya.
2: Kung may tao man nga labang mabalaka, kung unsa may tabo ni Jenny, ako ka na Diyos. Busa, ayaw ko kundata. Kay kung mahinugdanon siya alang nimo, labaw na mahinugdanon siya para nako.
0: So you love her, huh? Ay na pagtubag. Taguin na lang sa imong unahuna ang imong tubag. Because whatever the answer may be, kuhaon kong ipon siya o ipalayo nimo.
2: Sa?

0: Shit! Namisik ang mantika sa akong paglunod sa manok. Shit! Kapdos akong panit ka na piskan. Mag-iraso niya, dili ko ganahan manluto eh. Pero huwag ko mahimo. Kinala mag-anad-anad ako pagbalik ni ini. Oh, no. Eh, karoon ako mag-anad-anad. Kay si Dave ang mabuhat na ini kani Adto ug si Nanay. Si Dave ang mangako sa mga trabahoon sa bahay sa una. Sa dili pa siya matrabaho. Pero karoon na, gusto kong ipakita nga nag-usap na ko. Og nga, usa na ko kamaayong inahan og asawa. Kinalang buhaton ko ang tanang buhatunon sa usa ka buutan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na dyan kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimong mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa na mo kining amumpay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili naman lang mi magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undangi ang drama.
2: Angelin.
3: Na ako'y na-discover nga timplado na. Lami.

0: masyadong sarap, kaugjud ka.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayo gapon ang sirap jubad Josephus JQ Carlos sa Tuga News Break karong kapuna karon gato sa DataX sa 500. Bili mo mamatalon ang nanay nad mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior ang antioxidants nga maoy napatik na sa mga sinyula at ang miskin solos bagok sa nanalos ng free radicals sa giparabi sa fusyon yung risk mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanbago. Sa tuga, may talang dispute agunan sa pagpamusil ng sa kagigog dos anyos nga siti anyos nga laki dito ni sa may netabo sa may barangay Purok ka, kung Purok ng Kabarangay Kamugaw, lungsod sa pinungan kagahapon sa hapon. Ag bikima, ilang sa pangalag Feliciano Panir Matmats, kasi siti anyo sa Kapaligon, o lumulong sa niskutag lugar. Samtang mga suspek nga nalakpan sa Kibughat Post Operation, o sila si gilang sila si Alan Traya Matmat, 32 anyos, sa ka-track boy o kagapurok ka ng barangay Kamugaw, o kiniusag ka gilag matmatusab nga gingong nanakpag kayo ni kinuang gimong at post-division alasun siya ang kaknag sa kagabiun na. Ang base sa emisyon sa kapulisan sa pangunan position nga kinig biktima, gingong nag-kural kini sa mga luna dito sa nasigutan nga lugar kakingidoon sa duwa kapag suspect o gi pusil sa kakining nga gipusil samtang nga nagkuhan na tugi ayun na sa nasaran basa sa gihimong ibisisyon sa kapulisan nga gingong nagkalis kining duwa ka mga suspek pero gabik ba tulad lang sa lalis nung sa luna sa yuta dito sa nasigutag nga lugar gihimo na yun ang hot post operasyon sa kapulisan sa pinamungahan nga resulta sa pagasikop ning duwa kinsa gitanggong nagkaroon dito sa pinamungahan the position din na attempted murder ang giandang makaso batok ni duwa ka mga suspek. Katong news break karong kapuna rugato sa DataX sa 500 ang DataX sa 500 kampiyon may point 1.3 million orakinets sa antioxidants epidemic reformer sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX sa 500 nga itong panit pumataon internal organ na yuhon ang DataX sa 500 ni Jibat sa Beres sa Quatelibar Disease Glocoba Kataraka Geovascular Disease Quatelibar Disease Kidney Disease Gas Formation RPCDT Insomnia Arthritis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Galing-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS.

0: Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurga. Dalit sa RMN Drama. Every night I
1: whisper low. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
3: Pasaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, Isa. Kinahala mo palayo ka sa umaguwang.
3: Bili, Sir Ken. Kinahala bayan ko nga kung saan niya.
4: Wapi saan, Kuya Hans.
3: Kipatay ko yung pakasunod. Busa. Angay kong silutan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon na hangtod sa kahangturan.
6: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
2: Dili ka mahimong magpalayo na ko, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: Hataan ka rin siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginam sa Sed Marketing.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
19: Rest time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
21: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Sharantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
23: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
24: DTX 500!
25: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
26: Pagkalungog na ako sa radio,
25: ang DTX 500.
26: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
25: duwa sa gabi.
26: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
24: DTX 500!
23: Mapalit sa mga butika.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Na magusulinga na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang po nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag aguanta pa.
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
17: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.
16: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailhan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kumusta ang office, Claire?
3: Okay lang. Daghang pagpirmahanan nga nagpaabot ni mo. Hey, Kent. Ano ka? Hello mo lagi ka.
4: Namati ako rin niya. Wag kong alam magandang negosyo ni Kuya.
2: Ato na negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo.
4: Oh, abinag ko, dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, Kuya.
2: Kinahanglan na mag-cut-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa itong amahan. O kinahanglan na mag-minyo na mo si Claire. Kaya mo na iyang gusto.
3: Unsa?
4: Unsa? Kuya Hans. Kakuya, Kuya, ano imong ipanuluti?
3: Ako gid ang gusto ni Tito Emilio nga mahimo nimong banak, Kent.
2: O Claire, ikaw. Busa maayo tingali nga planuhon na ninyo ang inyong future.
4: Do Kuya.
2: O nganong dili man, Kent? Nalimot ka? Kung unsa kasuod ang atong pamilya sa pamilya ni Claire?
4: Bisa na.
2: O nakabati kagihod sa gisulti ni Papa. Sa wapas siya kabugto sa gininhawa. Ako ang mamahimo nimong guardian. Ako ang mapailuna nimo.
4: Oh.
2: Pwes, kung nalimot ka, pahinumduman ta ka.
5: Kent. Hans. Pamati mong tuwa. Kung tuwa na unya ako ining kalibutan. Kinahanglan magminahalay ka mo. Tabangan ni mo ang imong manghon, Hans. Huwag ikaw, Kent. Tabangan ni mo ang imong kuya, Hans. Huwag tahura siya. Kainay baho siya kung unsay makaya ni mo.
2: Wa pa man tingali ka mabuang nga dili makahinumdum sa iyang panugon o sa imong pagsaad nga sundon mo ang tanan kong buhaton kay magguwang ko nimo, Kent.
4: Mahimo na kong sundon ang imong mga plano pero dili ang imong gusto kun kinsang akong pangasawon.
3: Kent,
4: but... Patiwasa ko, Claire. Og sorry ha kung masakit ang kasakong panuluti karon. Kuya Hans, mahibaw jud ka nga misunod ko nimo sa tanan nimong gusto. Sa tanan nimong ipabuhat na ako. Bisan lisod, akong tumarang. Tungod kang papa. Pero kung ako ng kasing-kasing ang imong labdan, mga ilalako daro pa sa ilo nimo. Kaya dili yung mahitabo na magkabuot ka kung kinsang akong binyuan.
2: Lingkod pagbalik, Kent.
4: Nawa akong ganas pagkaon. Ugmayan ang mahibaw ka. Nga nagbuwag na Miss Claire. Iyan akong gibuwagan. Ug dili na akong kikbalik niya. Claire, sorry. Muna na ko ninyo.
2: Oh. Ayaw paghila, Claire.
3: Nasakitan lang ko sa gipanulti ni Kent.
2: Mausap pa ang iyang una-una.
3: Kaha, muna man, huwag may lain na ginsiyang dipulin ako.
2: Kinsa man sa imong pagtuo?
3: Si Ayesa.
2: Huh?

0: dili may mabuot siya kung kinsa kong pangasawon. Help! Ah!
1: Kaya't madawat mo tiil, oy!
0: Oh, ayos ah. Nari ka diha.
1: Oo. Oh. Nagpahangin lang una ako dili sa swing. Makita, madaigikan din ang syudad sa ubos. Morgi kong super girl nga, naglupad panahon sa kagabion. Og, naglantaw sa syudad. Tayong pangarang kisapot man ka. Uwa ka makauyon sa kong giloto?
0: May mong mutupad di mo?
1: Ana lakas at bangkay, aron mabalance kining swing. Ngayon na high blood naman, sad ka. Huwag ka kumain ugaon, no?
0: Ganun nga ako mong ka.
1: BFF, good ko ni mo.
0: Pakita ko sa kwintas, be.
1: Jaran! Biaras ako liog. Hain na ni mo ilabay ang akong pugong.
0: Yan, so pita ka. Ako pa rin para sa unang kong buhok, aron ako rin magamit.
1: Wow! Gupaha ka ni mo nung kumataas yung buhok, no?
0: Gwapo ko. Dili gwapa.
1: Sige na. Sulti na ako nga nag-isapot ka.
0: Si Kuya Hans. Huwag akong makauyon sa gisulti ni Kuya Hans.
1: Unsa man niyang gisulti?
0: Gusto siya na akong pakaslan si Claire.
2: First, I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
0: Unilab yan.
2: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi imay mata sa bumitan.
9: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
14: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
0: United Home. Unilab. Labyan.
2: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
23: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Cream Silk Condition to Win Promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
26: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
27: At first, I was afraid.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagawp, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Unsa?
8: Anong katawa mo ka? Dunabay kita ko na sa musulti.
7: Ang-ang! Grabe na magini mong sakuang. Ay, pakasal kasi mong ex.
8: Ang-ang! Misulti si Ana sa tubangan pag ni-Claire.
7: Naikog na ni Claire.
8: Makapag-insulto matagli oras yung gibuhat eh.
7: Anya, masamay mong gitubag si mong kuya?
8: Oh, dilit siya makabuot. Kung kinsa akong pakaslan.
7: Anya, naunsa man itong si Claire?
8: Nalain. Kinsa may dilit malain na.
7: Sabta na lang ko ng imong kuya Hans, good.
8: Kung siya sabta? Wala kong kasabot ang niya. Sa una, siya ang magbuot sa akong mga buhaton. Dili ko makahikap sa uban na mong negosyo. Pero karon, iyan akong apilon.
7: Dili pa ka, anak. Apil na kas mga plano si mong kuya Hans?
8: Klaro kayo, Ayesha. Nga doon na siya tumong aron apilon ko.
7: Unsa man si kang iyang tumong?
8: Ang iyang bugan na trabaho. Iyang ipasa na ko aron. Ako na sa mga busy.
7: Di mas maayoy noon. Aron makat-on kas inyong negosyo.
8: Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong.
7: Unsa magdi iyang tumong si mong huna-huna?
8: Gusto siya nga wa na ko'y panahon para nimo.
7: Ha? Huh?
8: Boka, mas happy ko karon nga. Ikaw akong kauban.
7: Ako sab. Lingaw kay ko kung kauban ka. Kay parehas matag-utok.

0: Gusto ko nga makasal mo si Kent sa labing daling panahon.
1: Pero nakabatikit ka. Nagkabuwag na mi. Akong sa, kay ako ang nakigbuwag niya.
0: Pero kinahanglan mangita kag paagi nga magkabalik mo si Kent.
1: Nabuhatan ako ang tanang paagi, pero murag, wala kikoy lami para niya, tungod ni Ayesa. Basta kung gusto ka nga mabalik ang gusto ni Kent nako, palayasa na si Ayesa. Muna na ang bugtong paagi nga mabalik ang gusto ni Kent nako, Hans. Palayaso ni mo si Ayesa. Kay kung dili na siya makita ni Kent, malimtan na niya ang ilang kasuod.
0: Dako og sa si Ayesa nako, Claire. Huwag kinahanglan iyan yung bayran.

0: pangita na og paagi nga ma-corner ni mo si Kent. Mahimo kang matuog din eh. Bakang tengets room. Good night.
1: Kinsulto na sab ko ni Kent sa tubangan ni Hans na. Pakalakot! Pakalakot!

0: és begatak oto?
1: Eisa.
0: Uy. Missing kita sab si Mr. Looney. Adto na nako ha.
2: Ayo.
0: Unsa? Imo sigo pa yawyawan ang imong magguwang?
1: Eisa.
0: Oh. Missing kita sab si Mr. Looney. Adto na nako.
2: Ayos ah. Nganong dili man yun mo ma-ignore si Kuya Hans.

0: sa dinis la misa?
1: Doa sa yung kwarto si Hans. Lakaw, adto ang imong account. Ay, ito, asa si Kent?
0: Toa sa swing, sa Loyumiga. Excuse me, ha?
1: Kana? Kinalang magtuo ka nga amiga gyapon ta ayasa. Parehas may kunauna ni Hans. At least, doon ako'y alalay ining paya.
2: Unsa man kaya akong buhat ko. Aron ako ang mahalo ni Ayesa.
1: Ano pa kayahapon ang view din eh?
2: Ni Akapakler? Lawag ng gabi.
1: Ay, nagsapot na misi kuya Hans ni mo. Ani ko matuog.
2: Unsa?
1: Ngayon nakurat man ka. Pero mo ko matuog din eh. Diba, sa una? Katong love pa ko ni mo. Kent, ayun, nakahatlok na ako. Di na ko

0: Ain na mo na, oh. Para maayo ang imong pagkatog. Wow. Wala di ka, gisapot ka?
1: Wa man.
0: Can't. Pariyastag na kurat sa gisulti ni Hans ka kanina. Ako sad. Na-shock ko nga. Gusto siya nga mag-minyo ta. Ayaw ka bala ka. Ako na siya giingnan nga buwag na ta. O gwa na'y kahigayunan nga makasal ta.
1: Tinood ka? Nisulti ka ni anak ni Kuya Hans?
0: Oh, can't. Gani. Nagunahuna ko nga mo resign sa kong trabaho sa office sa imong makuwang. Gusto kong mupalayo na lang.

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Lumbi po ding San Miglitro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po bi.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
2: Ihatagani ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: noodle meals ulam na. Sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, taugyod ka!
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Nay, dugan pa yung bisita. Daa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kagare.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Senmig Light. Live light, drink light, Senmig Light. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 6-6 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
2: Lady's Choice Chicken Spread.
3: May yummy na egg, yummy na chicken para Omega Sigla with proper diet and exercise.
2: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 6-6 sa Omega 3 and 6.
3: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 6-6 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Igala, nakakape na ka? Kaibo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Hi, Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 kang! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500!
20: Ako
19: na
20: si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
19: DTX 500!
21: Pumali sa mga butika.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
29: Siyempre, building a home with you.
27: Oh.
29: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Saya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Bingo Plus! Bingo Saya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
33: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
34: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
33: Lady's Choice Chicken Spread.
34: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
33: Patikim!
35: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
36: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
25: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
8: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
21: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
26: Oras sa DYHP, alas 5:18 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita, mga kasama, musnisaka na nga ito sa tantay Shetty ang namatay or nakalas sa linog na niigo dito sa Mindanao. Samtang 12 ang missing o ubay-ubay pa, gatosan pa ang naangol. Samtang konseho sa syudad sa Sugbo, nagpikisayod labot sa komprehensibong earthquake preparedness sa response capability sa Dakbayan. Scholarship grant sa probinsya Subling gibuksan alang sa first year sa mga tinunan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang nagpatakaglabay og basura na kuan og CCTV ipadakop og pamultahon sa Dakbayan sa Mandawi. Mao kato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita news updates. Ado karong Martes, mga kasama, Enero or June 9, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio, inyong mga radio karon mayong hapon na tuntanan. O sa ato ang digital platform, DYHP Elements of Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Paghatag ka ninyo og mga updates sa ato mga balita, gikan din hisa, Dakbayan sa Sugbo, Metro Cebu Area, Cebu Province. Ingon man mga updates sa dito sa Mindanao, labi na sa linog na niigo kagahapong Adlawa, ang epicenter dito sa Sarangani Province. Ang DYHP o IFM kasama nakaarangkada na sa pagbuka sa Oplan Tabang alang sa Mindanao, tawag sa pagpaambit o paghiusa. Ang DYHP na nawagan o tabang nga pinansyal o sa uban pang matang sa inyohang pagpaambit sa ato magkaigsoon ng biktima sa linog dito sa Mindanao diin. Panginhanglan kaayo karon no? Pagkaon, tubig, labi na kay doon yung mga areas nga wapay kuryente. Wapagali access sa communication, gumikan kay down pa ang telecommunications system sa maong lugar. Diri sa DYHP mga kasama ang IFM as of kaganinang buntag sukad nga gilusad sa DYHP pinagi sa program nga Straight to the Point. Atong station manager Attorney Rofil Banyo aso malasingko karong hapon nakatigom-tigom na ta diri sa atuang Oplan Tabang alang sa Mindanao. Atong GCash o cash donations nga langkuban sa atong mga GCash, cash donations, GoTime, PayMaya o mga bank account nga atong i-provide lang sa iyong sayon o dali nga pagpaabot sa inyong hantabang. As of alas 5 karong hapon mga kasama, aduna tayo nahipos nga tabang nga mukabat sa 236,992.73 centavos. 236,972 pesos o 73 centavos as of alas 5 karong hapon. Ang DYHP o gaya pang padayon gihapon nga nanawat sa inyo ang mga tabang sa mga GCash numbers nga atong giprovide o baka account numbers mga kasama alang sa inyo hang dalisan nga pagsanong. At mga GCash numbers kang Idol Tweety, Elika Joy Hanaban, 0927-648-2390. Kani atong GCash or mga numbers nga ato ang gi-provide or inyo hang masendan sa inyong tabang. Ato ning gipin post sa ato ang DYHB Facebook page. Muni nag-una sa atong post. Nga atong GCash numbers, Elika Joy Hanaban, 0927-648-2390. Inyo ba sa sunod-sunod na gali ang mga transaction or ang pagsud sa inyong mga tabang mo na usahay no mulag maghang mo na natay daghang GCash numbers yung i-provide no, Elika Joy Hanaban 0927-648-2390 o kang kasama Marisa Abadia 0906-298-3429 kalingta na ito ni nga flash karon sa atong screen 0906 GCash ni ha 298-3429 under Marisa Abadies napailain nga number Remart Pugoy 0916-525-5663 0916-525-5663 katong lain pa yun nga GCash number sa akong usa ka GCash number 0991-207-9880 0991-207-9880 mga kasama under Ida Tampos unya sa PayMaya same account number ha kung galing ipagi ninyo og Maya PayMaya ang pag-transfer mo nga number 0991-207-9880 unya karon sa atong giflash ato sa atong screen na QR code alang sa BPI's account ni Radio Man Jane Christine Galliardo o baka lain pag yung GCash number 0993-590-8029 pwede ninyo di atanaon sa atong screen karon 0993-590-8029 asa may pabor nga dali ninyo ma-send ang inyo hanga mga tabang mga kasama kung galing walk-in donation ato ginanggi dawat po nakasugod na tagdawat kagani ng buntag sa katong mga mubisita dali sa ato si Bianan mo palista sa ilahang mga kilasing-kasing nga donasyon ato palanggi dawat dili pinagisan sa atong garden duty unya coordinate nato dili sa ato ang newsroom department kining tanan mga paningkamot sa DYHP mga kasama og sa IFM diin kita kamo nga nagpaminaw karo doon ay tsansa o kahigayunan gano'ng makatabang sa itong kaigsuunan dito sa Mindanao nga nakinhanglan o tabang atong ipaambit. Gumikan kay katusan nga nilabang experience nato ni atong miaging tuig. Kanyang naigo po ang linog sa Northern Cebu. Laki po ang Mindanao nga nakigduyog ka nato diri mga sugmuanon. No, sa pagtabang, sanihang kita po ang nakasinati o mga katalagman na binahuman sa linog nakasnati sa tagbagyo. So far, tumalikon as of alas 5 karong hapon ang atong total nga donations ni abot na og 236,992.73. Ayan kayong salamat ha, mga kasama sa inyong makarunayon nga tabang o labaw sa tanan ang inyuhang kinasing-kasing nga suporta o ang inyong pagsalig, importante kaayo na inyong gitahas, ang inyuhang gipadala nga tabang makaabot gyud sa itong mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. karon sa detalye sa ato mga balita. Ang Konseho sa Siyudad sa Subo nagpakisayod na labot sa komprehensibong earthquake preparedness response capability sa Dagbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulnunos.
0: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Napag-isayod na ang Konseho sa Subo labo sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capabilities Dagbayan. Gusto sa Konseho nga matino kung unsa kaanda masiri government kung doon ay laing linog ang posibleng igo sa syudad. Kini subay sa labing awahing kusog ng linog ang igo sa probinsya sa Langgani, Litos, Mindanao, harikala sa gubay nga kinabuhi. Ang City Council pinagi ni Konseho June Alcover na ngayon ang report gikan sa Cebu City Disaster Reconstruction and Management Office.
14: Including the inventory and operational status of rescue vehicles, heavy equipments, emergency tools, and disaster response assets. Second, the available manpower complement, training, qualifications, and deployment capability of rescue personnel. Third, the status of emergency communication system, command centers, and inter-agency coordination mechanism. Fourth, existing deficiencies, operational gaps, logistical challenges, and recommendations necessary to enhance the city disaster preparedness and emergency response capability.
2: Sa samang kalamuan, City Council pinagi gihapon ni Alcover na ngayon sabog report gikan sa Office of the Building Official kon OBO.
14: To respectfully request the Office of the Building Official, OBO, through the Office of the City Mayor to submit a report on 1. Implementation and enforcement of structural safety inspection. 2. Measures adapted to ensure that commercial, residential, institutional, industrial, and public buildings within Cebu City are structurally sound and earthquake resilient. And existing challenges, deficiencies, and recommendations to strengthen building safety and disaster resilience in the city.
2: Si Konsehal John Alcover, dugang ini, ang Konseho ng ayos sa Bug National Disaster Reconstruction and Management Plan sa tuig 2020 at sa tuig 2030, gikan sa Office of the Civil Defense o sa National Disaster Reconstruction Management Office. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants. Napapatunod ang sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mabalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP.
15: Radyo Mo Nationwide.
26: At oras sa 5:29 sa kahapunon, mga kasama, samtang palayon ng mga aftershocks na sila tekaroon sa Mindanao, gani karong hapon, gitayog, o magnitude 5.0 nga linog, kusog-kusog gihapon niya, magnitude 5.0 nga linog ang Sarangani Island, Davao Occidental, alas 4:15 karong hapon, 9:09, base ka rin sa report sa Feebox. Natin na sinati usab ang mga pagtayog sa pipilak ka mga lugar, instrumental intensity, intensity 2, malapatan sa Sarangani, intensity 1, City of Digos and Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental. Matod sa Feebox na aftershocks gihapon kini sa magnitude 7.8 offshore sa Sarangani earthquake kagahapong adlaw. Samtang dugang pa mga patayng lawas ang na-retrieve or naugkat, gumikan o human sa linog kagahapong adlaw. Gani di ay mag-inahan. Inahan og anak in town, nakalaso man sa 7.8 magnitude nga linog. Ang maong mga biktima nahugnuan sa infrastructure. Nahugno ni ini nga gipuy-an atol sa pag-igo sa maong kalamidad. Dito gihapon sa Mindanao mga kasama. Usa ka inahan, ingon man ang iyahang anak. Padayon karon nga gi-monitor o gi-hipos ang mga data na magita ni ining mga casualties or fatalities or kaning mga namatay at sa linog. Lakip na ang mga na-injured o ang pagpangita sa padayon pa nga missing or gi-pangita pa. Inaot no nga luwas o baka matultulan pa ang katong 12 in town ka mga kinabuhi or mga individual nga wala pa ikita. Na ay mga nanawag na to diri sa itong sibiyaanan kasama Marisa, labi na katong mga nangutana, kumusta man dito sa Mindanao, na sila yung mga pariente sa Sarangani o sa Jensan nga wala nila makontak ang posibilidad. Doon naghapoy areas karon kasama ni Nestor sa Sarangani, sa Jensan, nga wala pa'y communication, no? Wala pa'y na-down pa ang ilahang communication lines dito. Ilang mga cell site, tabi na katong nagrabihan, gyud, katong dool sa epicenter, diin ang mga cell sites, katong, no, na-down, gyud, nangatumba. Na in town, mahitsura mo na, naputol good ang linya sa komunikasyon. Ang mga pariente in town, ang uba, nagpakisayo din sa DYHP mo ng ato pod nga, gi-advise nga makikalayon ta sa Arimen Jensan. Gumikan kay mo may mas nasayod, no? Ato sa area, dool-dool, good sa nahimutangan, nahitabuan. Samtang sa dugang pang balita, nagtukod o mga family tent ang DSWD sa Dr. George Royeca Hospital nga nagsilbi isip temporaryong kapuy-an sa mga pasyente o health workers samtang dili paluwas gamiton ang pipila ka bahin sa maong tambalanan human miigo ang kusog nga linog sa Mindanao. Kung imong makita, no, ang atong mga posts or updates diri sa DYHP o sa IFM, mga kasama, dunay mga gipang amuntar ng mga tents alang sa mga healthcare workers, taon padayon man ang serbisyo sa mga healthcare workers, labi na ginpag-atiman sa mga pasyente nga temporary unang agirolocate samtang dili pa kakumpiyansaan ang structure diya sa ospital, labi na diya sa Dr. George P. Royeca Hospital. At oras sa 5:33, so galing ang portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw ba naghambin o mga sakit karong panahuna? Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kanit siya rin tinigil sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:34 na lokal na kagamahanan sa probinsya sa Bohol, muhatag sa ugtabang alang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
21: DYHP Tatak RMN Report.
16: Kining balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, muhatag og tabang ang lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol ngadto sa mga naapektuhan sa linog nga miigo sa Mindanao kagahapong adlaw. Gikatakda nga mo-deploy ang Bohol og duha ka search, rescue and retrieval teams og mga adlaw sa Sarangani Province og sa General Santos City. Ang konseho sa naasing probinsya nagkasabot sab nga muhatag sila og financial assistance alang sa mga naapektuhan sa maong kalamidad. 2 milyon pesos ang ilang i-donate sa General Santos City samtang 1.5 milyon pesos alang sa Sarangani Province ug South Cotabato pinaagi sa ilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. Gawas niini mulusad sab ang Bohol ug relief drive aron makasuporta sa dugang panginahanglan sa mga nalinugan. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak Aramen. Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
17: Nationwide.
26: Ang Life Extension Vitamin D is regular sa mga medical doctors. 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Huwag di ta malimot ha. Nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Huwag Lunes nga to sa Sabado ang consultation time. Wani bayad. Minas taga Norte anha lang sa Kansaga ADM Building sa Consolacion. Huwag din sa Cebu City. Life Extension Vitamin D3 Clinic tupad aning Cebu Gospel Church mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Ato ang pangutana karong hapon. Ako ang sugaduha o nang naka-like, naka-follow sa DYHP Element Cebu Facebook page. O sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook. O i-share ang atong live program karong hapon na sa DYHP News Update. Sa dilipas ato pangutana, ari una ka sa laing pang balita, DSWD mong abaga sa mga LGU na labihang naapektuhan sa linog sa Mindanao. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, gaandam ang DSWD nga mutabang sa mga lokal nga kagamhanan aron matubag ang panginahanglan sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga as of today ni saka na ato sa 37 ang mga casualties or mga namatay. Ibaybaw kini sa kalihim subay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ihatod ang sakto nga suporta sa nagpadayong rescue operation o siguraduhon ang pagpanghatag o mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Nangandam na usab kagamhanan alang sa recovery phase or mas sa yung maplanuhan ang rehabilitation tungod sa kalapad sa danyos na gibilin sa maong kalamidad. DYHB Answer to Win promo mga kasama karong hapon atong pangutana. Ito pa rin yung iampo, no? Sabi na ang nagbangutang pamilya sa mga nakalas. Pilaman so far ang namatay sa linog as of karong adlawa dito sa Mindanao. Tubag! Ang inyohan tubag, i-type lang sa ato ang comment section sa ito nagpalayan nga program sa DYHP News Updates o follow ang ato ang mga mechanics. Tubag sa itong mga pangutana mga kasama, ha? Ilan may casualties ano, sa nahitabuong nga linog dito sa Mindanao. Ang sakto makatubag, 200 pesos GCash. At oras sa 5:38 na sa kahaponon, scholarship grant sa probinsya Subling buksan alang sa mga first year ng mga tinunan sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
21: DYHP Tatak RMN Report.
18: Gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang laing hugna sa Tertiary Education Program Grant din atul sa gihimong kalihukan sa Kapitolyo, gipasidunggan ni ini ama palarang scholars nga nigraduar nga may Latin honors. Subay sa nasayran mo abot sa 5,900 ka mga scholarship slots ang gibuksan sa Kapitolyo karong tuiga. Ubos kini sa buhatan sa gobernador nga gibahinan og 2,500 ka mga slots, ang vice gobernador nga dunay 1,005 ka mga slots o ang 19 ka mga provincial board members nga dunay tag 100 ka slots. Matag tinunan gigahinan kini og tag 10,000 pesos nga financial assistance ngadto sa mga takos nga mamudawat sa scholarship, ilabi na ang pagmintinar sa dako nga grado. Sa bag-ulang nga migraduar nga tinunan, adunay duha ka summa cum laude gikan sa Cebu Normal University og 49 ka mga magna cum laude students sa CNU og Madridejos Community College. Ang mga magna cum laude nakadawat kini og tag 5,000 pesos samtang ang mga summa cum laude nakadawat kini og tag 10,000 pesos ang matag usa. Aron mamintinar ang pagka-scholar, gikinahanglan nga magmintinar usab og 85% nga grado na enroll sa upat katuig nga kurso ubos sa usa ka state university o college ingon man ang uban pang mga public higher education institutions sa nasod. Base sa listahan sa Kapitolyo, moabot sa 1,000 pa ka mga scholarship slots ang available alang sa mga incoming first year college students alang sa umaabot nga academic year. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Veloso DYHP Tatak Oriman.
19: Nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
26: At oras sa 5:41 sa kahaponon, nakapin sa 400 ka mga suspitsado sa linlain pang krimen na nadakpan sa PRO 7 sa usa ka semana ining law enforcement operation. Tingo asa kapulisan, mapadayon ang malinawon ug hapsay ang Central Visayas pilagi sa pagsikop sa mga kriminal. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
21: YHP Tatak RMN Report.
1: Mabot sa 446 ka mga suspitsado ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 sa kasimana nila nga Regional Law Enforcement Operations batok sa illegal nga drugas, wanted persons, illegal gambling ug loose firearms gikan sa Mayo 31, 2026 kadto na sa Hunyo 6, 2026. Sa dato sa PRO 7 nakasikop ang matag unit sa kapulisan og 216 ka mga suspitsado atol silang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas sa mga ginaganong nga nadakpan nakasakmit sila og 727.57 gramos ka sabu ngadto ni standard drug price nga 5,423,476 pesos. Kini nagpakita sila gawaray hunong nga pagpuhag sa supply sa illegal nga drugas sa Central Visayas. Gipakusgan usab sa PRO 7 ang ilang manhunt operation batok sa mga pinangita sa balaod nga resulta sa pagkasikop sa 113 ka mga wanted persons nga naglangkob sa 21 ka mga giilang nga most wanted persons og 22 ka other wanted persons nga nagatubang og dagko og gagmay nga mga kaso aron mahatagan og hustisya ang ilang nahimong krimen. Samtang silang kampanya batok illegal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 108 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 14,198 pesos ka kwarta gikan sa sugal. Wala usab magpaulahi ang ilang operation batok loose firearms, di nakadakop sila og 30 ka mga malapason sa balaod ug pagkasakmit sa 51 ka mga armas nga walay mga lisensya ug usa ka granada nga kung wala pa maembargo mamahimo kini nga magamit sa krimen. Nasakmit usab nila ang kapin sa 100 ka armas sa nakadaiya nga kalibre nga naa na karon sa kustodiya sa matag unit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang kaso. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting regional director sa PRO 7 ni Mibutyag, nga ang ilang accomplishment na nakalinya kini sa ilang pagpadapad sa tinguha sa kahusay kalinaw. Gipasalig sa PRO 7 nga ilang ipadayon ang ilang intelligence-driven operations, inter-agency collaboration o community partnership aron mapaligon pa ang ilang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Rajman Arbo Samantari YHP. Tata Carmen.
26: At oras sa 5:43 sa kahaponon, nagpaktakag labay og basura, nakuha og CCTV o gipadakop aron pamultahon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
21: YHP RMN Report.
3: Nipa sila ang karoon ang lokal nga kagamhanan sa Northwest Mandawi nga dili mga sakinan mo i-monitoron o ma-monitor sila command center kun dili apila usab ang mga magpabadlong diha sa kadalanan ingon man abang agianan sa tubig labi na kun dunay kusog nga uwan para makapagawas dayon kining pasidaan ngadto sa publiko kun dunay risgo sa pagbaha. Kagahapon nakuha sa CCTV camera nga konektado sa command center sa syudad ang usa ka individual nga nagpatakag labay sa mga basura ngadto sa sapa nga rimutang sa Acer Yano sa barangay Centro Bridge. Kini mahinungdan nga gidakop kini sa mga personnel sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office tungod sa illegal nga paglabay sa basura aron kini makamulta base sa ordinansa sa Dakbayan. Subay nini ang M Centro ni pasidaan sa publiko nga dali nilang ma-identify ang mga makalapas sa environmental ordinances pinaagi sa mga CCTV dinha sa kadalanan nga konektado sa command center. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galenea Tatak Arlimen.
26: At oras sa 5:44 sa kahaponon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Kami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlocoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
26: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest Washing Machine.
20: Han, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated ni mong naon.
27: Tungod na sa Super Fiber.
28: Unsa?
27: Super Fiber.
29: Super Fiber.
30: Super Fiber.
29: My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahap sa inyo pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
31: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
32: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
31: DTX 500. Pabali sa mga butika.
33: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
34: May buhay sa makabuhay.
26: Pag-init na pod, bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
26: At oras alas 5:51 sa kahaponon, sa tandungan pa mga balita na hipo sa itong CNU.com intern. Ang kalusugan food truck sa OVP igipakatap sa Jansan. Kasama mo sa balita sa CNU.com intern Trisha May Quizon.
34: TYHP Tatak RMN Report.
7: Gipadala sa Office of the Vice President kon OVP ang kalusugan food truck kon KFT ngadto sa nahugnong a commercial building sa Kalumpang General Santos City nga nakutabang sa nagpadayon search and rescue operations. Muabot ngadto sa 150 ka mga frontliners nga naa sa lugar aron mutabang sa operasyon. Isip bahin sa pagsuporta sa ilang walay kakapoy nga pagserbisyo, ang KFT mahimong makatabang kanila pinaagi sa paghatag og mga pagkaon ug ubang panginahanglanon ilabi na sa mga responders. Ang OVP Southern Mindanao Satellite Office pabiling nakastand by alang sa dugang panginahanglanon sa maong operasyon. Kasama mo sa balita, Trisha May Quizon, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
34: Radyo mo nationwide.
26: Sa talugang pabalita, gikan sa to CNU.com intern, e-title, sa Certificate of Condemnation Distribution sa Rakbayan sa Naga, Nagbalang Puson. Kasama mo sa balita, CNU.com intern, Abitha Gian, Aghenkono.
34: DYHP, Tatak, RMN Report.
7: Nagmalapuson ang gipahigayong distribution sa electronic titles, certificate of distribution with release of mortgage o farm inputs sa Dakbayan sa Naga. Muabot sa 1,000 ka mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs nga gikan sa Sugbo ug Bohol, diendulan sa 600 niini mga nagahanons ang nakabenepisyo sa maong programa ug nakadawat og dugang farm machineries alang sa pagpalambo sa panguma. Ang maong distribution gipanguhan sa Department of Agrarian Reforms Kondar nga gisaksihan usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, uban ni Naga City Mayor Valdemar Chong ug ang ubang opisyales sa lokal nga kagamhanan sa Naga. Kasama mo sa Dakbayan sa Naga, Abetha Jeanine Kono, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
26: At oras alas 5:53 sa kahaponon, samtang upat ka andan ang school building gitukod sa Mandawi City. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Jasmine Maghanon.
34: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gitugya na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang bagong 4-story school building adunay upat ka mga classrooms ngadto sa Mayor A.S. Pertuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo atol sa pagbukas sa klase kagahapong adlawa Hunyo 8, 2026. Ang maong proyekto, gitinguha kini ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon sa katuyuan nga masulbad ang kakuwangan sa mga lawak sa ringan sa maong tunghaan nga mahimong magamit sa mga tinunan sa grade 5. Si Mandawi City Mayor John Q. Uwano, nipadayag sa iyang dakong pasalamat sa maong inisyatiba nga dakong tabang nga maloglog ang sitwasyon sa mga estudyante sud sa classroom, ingon man nga dili na kinahanglan mo patuman og double shift classes ang maong eskwelahan. Atol sa mong pag-turnover sa 4-story school building, dungan nga gipahigayon usab ang blessing og ribbon cutting ceremony nga gipanguha ni Mayor John Q. ug ubang mga opisyal sa Mandawi, lakip na ang mga dagkuan sa DepEd Mandawi. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, Jasmine Maghanoy, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
26: At oras alas 5:54 sa kahaponon, natagak ng motor, likan kay Miikyas sa checkpoint, Dakpan. Kasama mo sa balita si CNU.com intern ni Erica Primaso.
34: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Nasiko pang angkas sa usa ka motor human nga nataga kini sa dihang misuway og ikya sa checkpoint nga gipahigayon sa kapolisan og nakuhaan kini og ilegal nga armas pasado alas 9 sa gabi sa dalan Lorega, Barangay Lorega, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ang ginakpan nga si alias Joshua, 35 anyos, nga residente sa Barangay Dulho, Fatimaning, Dakbayan. Sumala sa taho sa Parian Police Station, usa ka motorsiklo nga dunay duha ka lalaki nga sakay ang nagbiyahe paingon sa maong dapit apan kalit kini nga ni U-turn paingon sa General Echave Street, Barangay San Miguel dihang nakabantay nga dunay checkpoint. Tungod matod pa sa kalit nga pagliko sa driver, natagak ang angkas niini. Daling nakasibat ang driver samtang misuway sa bugdagan ng angkas nga si Joshua apan dali kini nadakpan sa mga kapulisan. Gisuwayan sa pagukod sa mga pulis ang driver apan wala na nila kini naabtan. Nakuha gikan sa dinakpan ang kalibre tantay utso nga armas ug duha ka buhing bala nga walay saktong dokumento. Gitanggong nakaron sa Parian Police Station ang dinakpan ug mag-atubang kini og tukmang kaso. Kasama mo sa Parian Police Station. Erika Premaso, CNUcom intern, DYHP, Tatak RMN.
26: At oras sa 5:55 sa kahaponon samtang padayon karon nga nimo mga pakisos og monitoring ngon man mga preparedness. Andak pa yan sa Sugbo. Sabi na kay tuman ba sinati ang linog dito sa Mindanao? Tuman usap sa sinati nga linog dito sa Northern Cebu. Ito na kalabang tuig. Huwag na pa mga pagpanganaw sa uban pa ng mga information sa report ni CNUcom intern na May Alferez.
34: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nagpabiling delikado ang Sugbo sa posibleng pag-igo sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadto sa magnitude 7.2. Kini ang gipahinumdom sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confivox Visayas Cluster. Human sa nahitabong kusog nga linog sa Mindanao kagahapon Hunyo 8. Matod ni Engineer Robinson Horio, Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga gipakita sa ilang mga pagtuon nga ang Central Cebu Fault ug uban pang mga fault system nga makaapekto sa Sugbo, posibleng makamugna og magnitude 7.2 hangtod sa 7.5 nga linog. Sa pagkakaron, giklaro sa nisgot ang ahensya nga way nakitang timailhan nga dunay umaabot nga dakong linog. Bisan pa man niini, gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling andam batok sa mga katalagman nga dala sa linog. Kasama mo sa balita, Sina May Alferez, CNUcom intern, DYHP, Tatak RMN.
34: Radyo mo nationwide.
26: At oras sa 5:57 sa kahapunan, mga kasama, dugang pa sa atong panag-uban. Mabiligyan sa DYHP, sumbonganan, human sa mga pahinomdom.
34: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong

0: adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.

0: DYHP Sumbunganan, ari lang una ta diri sa to ang live program karon. Ari lang una ta nag-broadcast pinagi sa to ang live, no, pinagi sa to ang Messenger or sa to ang DYHP Arimans Facebook page. Okay, nibalik na. Mga tayo dispensa ha, na hunong tayo magkadali. Na-interrupt kadali ang ato ang broadcast. Gumikan sa natin ito nga power interruption dito sa itong transmitter side. Di asa basak sa Nicolas sa pankaroon. Balik na taon la on air sa itong inyong mga radio. Ingon man din sa itong Facebook page, sa itong online program kasama sa radio o sa Facebook o sa itong YouTube. Sa itong ni YHP Sumbunganan, sa itong panag-uban, nainom dumo kagahapon at ay nagpatabang ginikanan katong magtiayon, no, sa ilahang problema nga ilahang taon nga anak nga sinati, nakasinati man to og gastropathy og lupus nga unta manawagan pala sa dugang tambal sa iyang anak apan kagahapon adlaw napahibaw ta nga namatay, no, ang iyang anak nga 36 years old. Subo man tuod pero ginikanan sus padayon gid gihapon nga itag mga pamaagi nga makalingkawas sa ubay-ubay sad nila, no, nga mga obligasyon na pinakay nakautang-utang alang sa pagpatambal sa iyahang anak apan nakalas namatay gud in town og dunay tulo ka mga anak nga gibilin nga mga gagmay para bang nag-eskwela. Una nga kagahapon sa panawagan nato diri sa DYHP Sumbunganan nagkatigom ta og na turnover nato kagahapon adlaw ang 5,000 pesos ngadto sa atong nanawagan kagahapon. Dihan kay salamat mga sukit ti paminaw sa iyong makarunayon nga suporta og makarunayon ninyo nga pag tabang labi na sa mga higayon nga manawagan ta on air tong panawagan na himo nga mas nilapad pa. Gumikan kay natay panawagan sa mga live guesting nato o ato sang panawagan kagahap ka karong adlawa labi na gyud in town sa ato ang live guest nga nakaroon sa ato ang CBN ng 5,100 pesos day ato na turnover kagabi ngadto sa ato ang bisita. Karon sa itong panag-uban, kay limitado ang atong oras, makasama ali una ta sa ito ang hatagan o pagtagan, ang ilang igsuon, diagnose ni colon cancer stage 4, taga Busay, Pinamungahan, Cebu. Ang ilaha matabang-tabangan sila sa ilahang ongoing treatment ani. Treatment protocol gumikan sa chemotherapy. No, sa dipatamo pa dayon atong i-welcome ang igsuon nga nakaroon sa itong CBNN. May gabi pa dool sa microphone ang imuhang pangalan palihog,
1: Joanne Pasunilaw, ma'am.
0: Joanne Pasom.
1: Pasunilaw.
0: Pasunilaw. O, pwede pangidaro ni Joanne?
1: 33.
0: Ang pasyente ngayon mo igsuon, kasi pangalan?
1: Si Johnny Tanghian, ma'am.
0: Johnny Tanghian. Oo. Pwede pangidaro ni Johnny?
1: 26.
0: O, kalusa man si Johnny na kuan na diagnose ani nga sakit?
1: Pag May 8, na kuan na mo pag kuman sa iyang kaning colonoscopy.
0: Mm, so karong kanang Mayo ha, karon na 2026. So sa may status ani na may uban no nga moingon nga stage 1, early stage, stage 3, stage 4 unsa may status?
1: Stage 4.
0: Stage 4. Uy. Ulitaw ni si Johnny?
1: Ulitaw, ma'am.
0: Mm-mm. Pero unsa man ni trabaho?
1: Wala.
0: So naara sa inyo, unsa may panginabuhian lang niya?
1: Last katungo pa siya nasakit, ma'am, nag-guardian na siya. Pag October, start na siya na dili na normal iyang pagkalibang. Then, nagpa-check up may na wala ramay kuan ang iyang laboratory, iyang ultrasound o x-ray.
0: Oo, so kana lang yun.
1: Oo. Pag sunod na pong buwan, kuan na po iyang balik na po, di bitaw mo kuan iyang kalibang, balik na po o kaning kuan, pa-check up. Wala ramay po yung depicto mo to, naka-decide na lang may pag kaning April, kay sige na medyo sakit, hiliin mo siya mahimutang sa iyang magsakit na iyang tiyan. Nagkuan na lang may na, amo na lang yun siyang ipakolonoscopy para makita kung sa ikuan sa laong bakay. Ang katong yung mga tambal nga, gipang inong, wala raman. Gibali bito, balik-balik ra.
0: Uy. So, hantod ka ron nga, advice siya sa chemotherapy, nakasugod na mo.
1: Yes, ma'am, pag June 5, first na na session sa
0: June 5. So pila pa man ka treatment ang gi kuan ani gi require?
1: Wala pa ka kuan ang amo na kuanan ma'am kana siyang pang ikaduha ka session bitaw na chemo.
0: So kani ikaduha nga session siya chemotherapy sa... mo ni kantidad nga 22,000. So sa dakuha man di ay no 92,000 para lang sa ika-second session para sa chemotherapy. Almost 100,000 pod ang panginahanglan. So kamo mga igsuon, ikapila man ka.
1: Kuan man kaning kaduha.
0: Ikaduha. Oo nya kanila ini mo igsuon.
1: Ikatulo.
0: O pila mo kabok magsuon di ay?
1: Kaning 7 ma'am. Then ang usap po, na po ko igsuon na PWD po na nadaupuan po iyang spine bitaw.
0: Uy.
1: Mag 2 years na po siya rong on July 10. So katagkuan na, dili po siya nag katitir dyan po siya og diaper.
0: Hangtod karon.
1: Hangtod karon niya.
0: Sus, pastilan. O, inyo mga ginikanan?
1: Nara sa mga ama, magkanagumara.
0: So ngano'ng nakahukuman mo nga maanhi mo diri sa DYHP magpa-schedule og mang hangyo para ta sa tabang
1: para na maka kuan pa ito mi sa kinanglanon sa iyang chemotherapy man para mapasin pag makaluyan ba na matabangan pa maka-survive siya sa iyang sakit. Amo lang gigikuan na masunod ang treatment ay kaning gikuan sa doktor. Wala na may kaning ika, kuan yung kaning suporta, kwarta mo na namasin ng yun midiri na unta na matabang-tabangan na mo ba kuan. Para mapadayon gina mo ang kanayang pagkuan bito sa iyang
0: treatment. Karo sa may schedule ani sunod?
1: June 26, ma'am.
0: June 26, ato pa katapusan nga Friday, no? So karong buwan na, pero last Friday of the month, June 26, pero dako-dako po ang kinanglan ninyo nga i-raise. Mauna nga, masabtan po na inyohang sitwasyon karon nga gumikan sa kawadon ang inyohang oras, yung panahon, yung paningkamot mo lang po yung inyohang ika-offer o ikatabang sa inyo. So, na naminaw to siya karon si Johnny sa imong ginikanan. Oo, unsa man imong greetings, unsa man imong mensahe sa imong igsuon.
1: Nagdili lang siya magkuan og paglao ma'am sa rasa iyang kuan kay kami. Andam rapod mi man kamot ug mangitag paagi para sa iyang mga sunod na session para sa iyang chemotherapy.
0: So maka Joan, single pa or na kay pamilya po? Ano,
1: widow na ma'am.
0: Ah, na widow na po. Pila ka buk anak?
1: Tulo.
0: Tulo, pastila no. Bata pa man ka nga na byuda?
1: 31,
0: pastila po. So, ay ibang mga anak gagmay pa ron, imong lang gibilin.
1: Oo, akong gibilin sa akong mama.
0: Oo.
1: So, di man kaya kung mama di po kaya ko ano piyabiyahe bitaw.
0: So, inyo halang, tinabangay lang as pamilya, tinabangay lang isip man nagsuon. So, muna isig suportahay. Kanisa, gibuhat ka ron no, sa ito mga bisita. Doon ka man ka magsuon nga naadiri, na bati ang ilahang mga katuyuan, nadungog po ito sa igsuon nga si Johnny dito nga nagmasakit, kasi tinuod gid na. Ang suporta, moral support, ang suporta nga naamo, nga dasig kanunay, bisan pag naay mga higayon nga, asa pa katano, asa katagpliti para makaantoan eh. Sakto ba na? Tinuod ba nga nahitabo? Oo, asa pa man ta mo, mangutang para makaanto taani. Asa pa nga mangutang para makaabot ang DYHP. Mag na itinuod nga istorya. Tinuod gina, kasi mga nistory nga mga budangop din sa DYHP sagad, inutang pa ang pamasahe. Apan, para nila, sa ato mga bisita, bahala na lang. At least, baka baton man sila o ginagmay nga kahupayan sa ilang gibati, ginagmay nga tabang, apan kinasing-kasing gikan sa ato mga sukintig paminod, di bialalimpon. No, sa pamilya nga kana na na'y magmasakit, doon ay mga na problema, financial man, o guban pa, tiaw mo na lain-lain yun nga mga problema, suliran nga itong ipaminaw sa ilang mga sumbong diri nato, kagahapon, katong lupus, gastropathy, katong miaging adlaw, chemotherapy. Miaging adlaw, lain pod, karon lain sa ding colon cancer mo nang, so, lain-lain yun nga sitwasyon, lain-lain nga kalisdanan, apan usara mo ang pagpakalig-on ug ang suporta sa matag pamilya ug ang kita diri sa DYHP sa atong program sa DYHP Subunganan bisan ginagmay gagmay man lang pero ang labing himahinong danon ana mao nga kasing-kasing atong tabang busa karong hapuna or karong gabi una Joanne unsa may imuhang hangyo sa atong mga sukintig paminaw
1: sa tanang mga kaning sa kuan sa DYHP each stage, radio station og tagpa og tag dumala sa ni mayang hapon sa tanan og labi na gyud sa katong nagtigpaminaw sa atong DOHP. Kami nangayo kami og tabang para sa among chemotherapy sa akong igsuon nga si Johnny Tanghian na diagnose sa colon cancer para sa nagkuan mi og tabang para sa iyang next session sa iyang chemotherapy. Og nagdaghan salamat og maayong gabi.
0: Kasama sa tuang tabangan karon morning colon cancer stage 4 ilang igsuon nga 26 years old. Ang ilahang katuyuan nga makatabang-tabang lang po tayo ginagmay. You know, sa treatment protocol diri nga moabot og dako-dako gyud nga kantidad hinaot. Nga doon na lang po tayo ma-share, you know, sa ilahang paginahanglan karon. Para sa yung tabang, ato ang GCash number, lahi po din nga number ang ato ang gamit ha. Kaning ato ang 0918-554-2071. No, under Aida Tampos, kaning ato ang number, ato din gigamit aning DYHP sambunganan. Apan ka ganina, kabat sa to sa 8,000 pesos ang atoang na dawat para to sa biktima sa linog sa Mindanao. So ato nang gitransfer para madugang no sa donasyon alang sa uplantabang sa Mindanao niya karon. Ato GCash number nga 0918 ato gining siyang gitinguha nga mo ni ato ang gi-assign para sa itong DYHP sa bunganan kay Sayod Banta na itabangunon dito sa Mindanao. Panasa gyud ay kang tabangunon nga mudangop diri sa atong sibianan. O na nga nag-provide lang kita kami naning kamot lang kita. This is DYHP nga mga numbers nga inyo mapadalhan para sa ingon makapadayon ta sa atong panerbisyo kay saan man itinuod ba gyud ang realidad magini nga kalisdanan labi na kini magka-ospital. Labi na kung ginapangandami nga mao nay sitwasyon. Para sa yung tabang i-flash karon diri sa atong screen kita karon katong nag-Facebook. Ang atong number 0918-554-2071. Balik ko na 0918-554-2071. Pwede sa din nyo i-walk in inyong donasyon, inyong ihatod dali sa DYHP, Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Side, Lakbayan sa Sugbo. Gidlalim no, kung galing mga ginikanan, ang mga panikaysikay dito, inatulasad yung kaayo. Importante lang nga makapalit ubugas, no, makapanudan para sa matag-adlaw-adlaw nga survival. Apan mo ingon galit ta nga pang-hospital, pang-chemotherapy, labi na kung dinagyoy kantidad ang maong paginahanglan na nga lisod yung kaayo. No, makadangop yung ugasa, pwede nga makaadto. Para sa yung tabang, atong balikon ha, ang ato ang GCash number 0918-554-2071. Para sa inyong hantabang mga kasama, 0918-554-2071. Unsa man kagamay ang amount nga pwede nyo mapaambit. Apan, dako gaghapon kayo na. Kamahinong danon alang sa ato ang mga bisita nga nakaroon din sa Sibianan. Yawat pa ang ilahang paninhanglang pinansyal, labi na pagtigom alang niining takda na pod nga chemotherapy para sa iyong igsuon. Magkatigom-tigom sila. At ang balikon para sa inyuhan tabang 0918-554-2071. No, kaya ito ang parag-uban karon sa DYHP sumbunganan, mga kasama. Lahi ni nga GCash number, no? Ang ako po ni nga smart nga GCash number ang ato ang gigamit para padayon mo ang kapadala sa iyong tabang para sa DYHP sumbunganan nga mga bisita. Apan katong sa ato ang oplan tabang, like po ito nga number ang atong gi-provide para all accounted, no, ang mga tabang ato ang nadawat. Sa mga nagtawag, to confirm kung maumari nga number, yes, maumari nga number, no, 0918-554-2071 para sa iyong tabang, mga kasama. Gamay nga suporta, bisan unsa man kagamay ang pwede ninyo, no, nga mapaabot. Ako na kanyang ikatabang sa ato ang nanawagan karon. At umalik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 under Aida Tampos or kadagaling ihatod ang inyuhang tabang dili sa itong sibianan. Nag-monitor man mo pinaagi sa iyong pag-paminaw sa mga taxi units baron nga inyong nasakyan. Mga TNVS at mga Grab drivers, Maxim drivers o in-drive. Nagpaminaw karon ito mga modern POJ drivers or kanang nagpaminaw karon no, kanang nagsakay og sibas o uban pa. Mayong gabi ini yung tanan uban niton nga pasahero nga nagsakay na ka-tune in sa DYHP nga bayong luuya sad sa tinuod yun na. No nga ato ang matugkad no ang kalisod sa pagpaminaw sa ilang mga sugilanon nga tinuod yun. Man kag mingon kag nga pamasahi kuwangon pagali utangon pagali ra makaabot lang. Wag na tinuod nga hitabo. Pabalikon 0918-554-2071 magkasama para sa inyong tabang GCash number alang ni ining stage 4 colon cancer. Nga si Juni, taga busay pa ng mga hansibo. At ang oras alasay sa 21 na, lugang pa nga parag-uban na ito uman sa mga pahinumdong.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Disuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Balik sa taparag-uban, dali sa DYHP sumbunganan, mga kasama, para sa yung krasing-kasing at tabang, alang nining cancer patient or colon cancer patient, mga kasama, stage 4 na raba. Ang sitwasyon sa ilang igsoon, nga 23 anyos sa kalalaki. Single ni, apan maulagi nagkasakit, unyagikan sa papacheck up o laboratory, diagnose ni siya nga stage 4 colon cancer. Una nga sila, ng limbasog nga mapatambalan ilang igsoon, maluwas ang ilang igsoon, pero gumikan sa kakuwang sa pinansyal, lain-lain nga government agencies silang naadtuan na, pero ipag-iigo ko lang pag yun. Una nga, nidangat din sa itong nga sibiyaanan, bisan pa man lang no, sa ilagmay-gagmay nga tabang, madugang-dugang. Okay, so, alang sa mga nipaambit na sa inyohang tabang, lihan kayong salamat, apan katuwa pa makasin, money ato number nga gigamit, 0918-554-2071. Liko na 0918-554-2071 para sa inyong tabang, mga kasama. Piso man na 5, 10 pesos, 20 pesos. Sa inyong kasing-kasing na tabang, pwede gagawin na nyo isend sa itong GCash. GCash number 0918-554-2071. Unsa kagamay man galina, kumpara na ito sa itong kawabuto na ito mahatag, pero dako na kayo ng butang pala sa nanawagan karon. Muna nga, kung galing naisod yung GCash 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, i-appeal lang na. Kaya wat pa makadugang-dugang sa ilang tigom para sa ilang anak o sa iyahang ilang igsuon. No, nga, ilang gitabangan nga ma-raise ang katidad para sa lain nga session ini sa chemotherapy gumikan sa colon cancer stage 4. 300 pesos, gikan sa San Francisco, Southern Leyte. Salamat kaayo ha. Ang gabi ninyo diya, pisaon sa man kalayo diya sa San Fran, Southern Leyte, 300 pesos, 4876. Salamat kaayo, sir. Thank you kaayo ninyo diya, ma'am. 25 pesos, 0845. Dagan salamat. 20 pesos, 8709. 50 pesos, salamat. Gikan sa 8141. Thank you. 68 pesos, 9088. Dagan kayong salamat. 500 pesos, gikan sa 8207. Dagan kayong salamat ninyo. Hindi pa 100 pesos, 14, or 100 pesos, gikan sa 4300. 500 pesos, donated by Marianne Symphony and Gilbert Luke. Gikan sa 2853. Salamat kayo ninyo. Salamat kayo sa inyohang tabang. Alang sa mga nangutana, maabani ito ang number sa GCash. Alang sa DYHP sa bunganan program karon. Yes, sa mauni. 0918-554-2071. Ato balik ko na. 0918-554-2071.

0: Dugang pangatabang, 150 pesos. Dikan kay salamat. Gikan sa 4469. Thank you. 100 pesos. Gikan sa 5273. Message from Luay Bohol with prayer. Salamat kaayong. Okay, itong oras, alasay sa 28 na. Karong mga orasa, ang ato ang natigom is 3,283. No, 3,283, mga kasama. Okay, sa di pa tamo tapos, ato ang pasalamatan, ang tanda nato nga naglangkob sa ilang suporta karon karong galing din mo yung mga paapas, pangatabang. Pwede rin sa ato ang sibiyaanan, inyong ipaabot, inyong ihatod. Or sa GCash, 0918-554-2071. Okay, sa ato ang panag-uban karon o sa mensahe ni Joanne sa ato natigom karon gabi una, ginagmay-gagmay man, apan kilasing-kasing.
1: Salamat guys sa iyong mong tabang o inaot na pagkatalagan po mo kaning grasya sa iyong kwento sa iyong pag kayong maluloyon o dakan kayong salamat.
0: Mga kasama nyo na dungog, no? Si Joanne Igsoon sa katuntong pasyente nga diagnose o colon cancer. Ganyan kayo salamat sa inyong mga gipaambit karon na mas nilapad man ang ato ang panawagan karon para sa katalagman usad nga mga nabiktima dito sa Mindanao o karon sa tinuod, no? Nga sitwasyon po din sa itong sibiyanan nga didangok. Apanbisan pa man ni Ana sa itong mga gidaghan nga natabangan, naghapon tayo na paambit karon gabi una. Okay, salamat kaninyong tanong.

0: At oras selesai si Media na sa lipat mo tapos DYHP Answer to Win Promo Winner. Uy, ang ato ang pangutana karong gabi una mga kasama. Pila may latest nga ihap tali sa mga casualties sa linog nga igo dito sa Mindanao. Naka-like, naka-follow DYHP Answer Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Facebook page. O gingon man, naka-share sa toan live program karong gabi una. Congratulations ang tubag 37. Latest nga count sa casualties 37. Congratulations winner of 200 pesos Edwin Tapil Himungala. Edwin Tapil Himungala, congratulations. Edwin Tapil Himungala, i-message lang ang imong complete name and Gcash number unya ugma pasad ni nato mapaabot no ang inyohang ang premyo kay out of office naman ato ang in charge karon sa itong sales and marketing research department. Congratulations Edwin Tapil Himungala. Karong panahon na mga kasama, importante kayo itong proteksyon kontra sa paak sa lamok. Ay pinagdining dengue, busa, magbatong taghaplas. Nga naghatag ka na itong proteksyon, batok sa dengue, labaw sa tanong magamit sa nato isip pagpanghaplas. EXL All-in-One Skincare Oil, suwayi gudin nyo mga kasama. Aduna kini calming effect at the same time, aduna halamang gamot, nga maoy natural insect repellent property, tabang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, magkasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoba na ito kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama itong piliyon ng kape, nga lamian na, naghatag pa ka na itong energy, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, naghatag ka na ito og energy, healthy immune function, brain health, blood sugar control, o gaban pa, balanse kayong lasa sa itong pagpangape. Healthy coffee lovers, uy, unsa pa may inyong pangitaon, ani-ana, EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na. So, Botica de Uol, kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Yan kayong salamat sa ato mga sukintig paminaw, mga kasama, katanan ninyo nga suporta, dihan kayong salamat, pabalikon, gawa sa DYHP Sumbunganan, sa mataghapon nga tanan, parayon na sa mga tuang oplan tabang para sa nabiktima sa linog. Dito sa Mindanao, ang atong mga numbers nga giprovide alang sa inyong tabang, pwede ninyo nga i-view ang ato ang DYHP Arimensibo Facebook page, naka-pin post ang mga numbers diha. Nga inyong pagadalhan o mga QR code, alon direkta ra inyong pagpadala sa tabang sa mga accounts nga atong giprovide. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemol James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP-RMN-Zoom, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Katawa kay masundan ng lango ang iyong baba!
4: Asuhin na ni Kuya Gulyat!
3: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Yay! Palihog mo! Mauna istorya! Niyantong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
5: Digo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
4: Isa man yung hatag na kumigo?
5: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ha!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrus Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
9: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
16: United Home.
13: Unilabian.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500.
18: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL.
17: O bad cholesterol.
18: Nga mao ang hinundan o responsable
17: sa pagbara sa atong mga ugat.
18: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
17: Batasano na ito
18: ang pag-inom ang PTX 500.
17: Highly recommended
18: sa mga eksperto.
17: PTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
17: PTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
17: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.

0: artis mga bata, hala. Adi nila kita mo na sulti mga bata. Kaya dagan kay Giatiman sa mga idaw eh. Nga sa mga tao na ni Ma'am Ashen, Ashen Pipito sa Brumits Beats, unya, tanawa ninyo di as Facebook, tawagalan ninyo ang Brumits Beats kung doon sa'yo gusto ninyong mahitabo. Sa inyong panibay, limpyuhan na nilang maayo, o gayuhon ng munsa pa ng ayuhon nun diha ng mga garden. Hala mga bata, mga katama, ani ang itasumpay sa kung asoy ninyo ni Sibinaw ng Garguluhan. Kick it! Butik it!
1: Gusto ka man intaon, uy!
2: Naganaan pa ba ko duwap, eh? Di mo sugot?
3: Dili man sa ingon nga dili may musugot ka magduwa ka kikit. Gipaduwa man ka.
1: Mao.
3: Pero ikaw na kisigot na kay ka. Udto na sa doon, init na kayo.
2: Yan, ano lang ito sila kay. Sige pa lang ito sila duwabi.
1: Bida.
2: Yako, papauli ko ninyo.
3: Tungoy kay sakto na sa oras nga ting pauli na.
1: Mawala.
3: Basag dito sila. Awa pa man sila papauli as ilang mga ginikanan. Kami kay papauli na man ka. Kaya may gustong masakit ka.
2: Masakit din na magduwa ka. Di ko ganaan ninyo! Di ko ganaan ninyo!
3: Ay!
2: Di ko ganaan ninyo!
3: Tapos lang ako mo! Ikit! Nasobra ka na ha! Gusto na na!
1: Ikaw ba? Di na ginay? Naulusan man taong ka eh! Hilam na, hilam na! Samang gusto ka masuko ko ha! Ayaw kong pasok ka ha! Pag-ilis na!
3: Wait, dali na, dali na! Hiwit lang naong ni mo! Bihubuan na t-shirt niyo mo, be. Arang trapuhan, teka. Nga, mag-inis kag lain t-shirt nga kanang uga.

0: Kikit, may palihog rin kong kukuas das pan, be. Topas luyo.
1: Yes, naiko na ko.
0: Kikit.
1: Naiko na ko.
0: Uy, nakadungog ka na ako. Kikit, unsa ba?
1: Ha? Ansa ma?
0: Ay, gisugo ta ka. Matod ko kuha ang daspan sa luyo. Sama ba ka kadungog?
1: Ay, ikaw lang makapoy ko.
0: Kikit? Wala, unsa naman taong ka, uy? Nagkatapulan ka na magmaayo. Dili naman ka mutahod sugoon. Bata pa gani ka. Sukol naman ka. Tingin ka ba tama liwat, oy?
1: Anbot, inyema kong anak.
0: Hoy, wati ka tudluing magtinapulan ka, ha, Kikit? Dili na maayo para sa usa ka bata. Nga dili mutahod si ang ginikanan, ha? Ah, sige na. Undangin yung sananduwa ni mo diha. Kuha na tundas pa sa luyo, be.
1: Ay, kapoy lagi.
0: Ora! Dos! Maabtal gini kag tres ron, katilaw gini ka na kubunal. Man eh.
1: Susoy! Agay! Agay! Agay! Sakita, oy! Agay! Naigo ko siyang gilabay ng lata! Ikaw gini bata ka? Nagkamaldito gini ka na? Di na gini ka mutahod siyang gini kanan? Imo pag ikong gilab tandiri! Wala ba kong mga labot ni muna? Awalon! Bisan huwag kong makauyon sa imong gipakitang batasan, huwag yun ko mga ilabot ni mo. Nga karon, ako imong gikos lata, kay gilabay ni mo lata. Ay, nilapunta din sa bungton, huwag kong mga ilabot ni mo.
2: Kung padayon mga bata, painumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Tik na ko ng duha kapag mo na tudaya na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabang kapso nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors.
2: Di ko mabalaka. Kay dalire pa inom.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Achy! Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
8: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na!
7: Sipon agad?
8: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Nilzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nilzeb C Plus 40 with zinc agad!
9: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako believe.

con aso y cariño.

0: Nakikis ko ko. Dili ko agi sa luya sa amo. Huwag kabantay si mama. At ko sa ako mga friends magduwa mi. Bahala na to si mama. Mangita sa das panoy. Huh? Siyaray mo kuha to. Ganahan magku nga magduwa.
1: Asa naman to skikit nga akong gisugog daspan, eh? Huwag naman mabalik. Nahuma naman lang kong silhig sa tibok palibot. Huwag may daspang niabot. Kikit! Kikit! Hay na akong gisugog yung madaspan, eh! Ha, inam ni bata, ah? Ito, ano ko sluyo, be? Kikit! Wa man din is kikit? Ha, inman din yung bata, ah? Nagisugo man tato na ako. Nawa naman noon. Ay, pasilan dyan yung bata, ah. Niikyas na sa to. Ha! Kikit!
0: Ay, talawa! Awa na ko na eh. Nagsakit-sakit sa tangyang inahan. Gisugo niya, awa mo tahod. Niikyas noon. Nawag karit.
2: Ay, wala! Dilit naman mayo ng kinaiyaan na bata agumi! Usa ganito nga na ng bata agumi!
0: Kikip man ang katulan ako bilming manungog! Kikip! Muna isang pasi ang ginikanan niya! Kikip!
2: Kikip! Dilit maayo!
0: Adi! Giyod! Namiiit naman ko ng bata agod, pero hindi pa sagda lang na ako. Basing balig, mausap ng bata agay, bata pa man sad! Consideración.

0: kan dakop. Ha, ble, ble.
1: Yes, nadakpan ka kikit.
0: Huh? Wala na ba?
2: Kita koy, nadakpan ka ni Chucky.
0: Palagi, taka naman kami na.
1: Nadakpan lagi tika. Nadakpan, out na ka kikit. Out na ka.
2: Out na ni.
1: Out na kikit.
3: Dakpan
2: naman ka kikit. Out. Alo, manong manukmon mang ka oy. Kitukmon na ni mo si Chucky kikit.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance.

0: Williamsa mengasuh di kuih Goliath kiri terhadap kena tusa. Arimen drama
1: Amputan Ngebata
2: Nita Taimu Tuman
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gi-review sa Department of Agriculture kon DA ang biofuel policy sa nasod, aron nilakip ang mais sa produksyon sa bioethanol, taliwa sa pagatubang sa nasod sa krisis sa lana. Nagkanayon si DA Assistant Secretary Unicos Manalo nga mihimo kini og consultation aron makahipos og inputs ug mapadangat ang problema ilabi na sa gatubang krisis sa nasod. Taliwa niini ang gisugyot nga amendment maginahanglan gyapon og final approval sa National Biofuels Board. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,

0: Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
1: May kasagip.
2: Nabagi ko ni Rima. Bayad ni Oka yung pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatia.
2: Lalo tili kong lamo.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita.
1: Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandaan.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anong drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ECS.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
20: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Albert, may kondisyon dahil ko sa dali pa ka ma-apply sa laing nasod.
1: Ha? Kondisyon? Unsa man na?
0: Kinahanglan nga, magpakasal o na ta. O na ka malarga.
1: Oh. Ha? Babe, naibang ubiya ka nga naapat ay mga kinahanglan nga importanteng gastuhan. Pwede ramanggod kun o niyan lang ang kasal kun maigo na tang kwarta.
0: Oh, kung mauna, dali ka masugot na malarga ka.
1: Babe!
0: Bisag sa huwis lang, Albert. Kana lang. Okay na ko, ana.
1: Okay. Sige.

0: Congrats, bay. Nagpakasal na din mo ni Marcia?
1: Oh, bay. Wala lang ko mangimpitar ganun ni mo kay sa Hoy Sraman. Unya lang kung sa simbahan na giyod unya pohon. Kung naanami ay kagasto, bay.
0: Mogid, bay. Ay, siguro alas na imong pagpang-apply.
1: Oh, bay. Ako na niliho kung parang makalarga dayon ko.

0: Babe, wanatay bugas.
1: Hala? Wana ra ba ko'y kwarta diri da?
0: Ako sad. Wala gid ko'y makuot diri.
1: Sige lang. Musuway lang ko pangutang sa ilang noy boy.

0: Ah, permi babong dunay paltas inyong abang sa kumbay. Unyaan he pagyud mo mangutang ug bugas sa kong tindahan?
1: Bayran lalagay ni Ate Kanoy. Sa pagkakaroon, lisod pagyud kayo mi.
0: Askang paita ni mo, Dong Albert. Patuga-tuga ka magminyo nga wa maday kay kabuhi.
1: Noy.
0: Nahala. Sige. Pautango digag duha ka kilo. Bayar hinidayon, ha?
1: Noy. Mangita ko paagi nga makabayad ko na yun. Salamat kayo, Noy.

0: Hinay man ang kita ron sa shop, bay?
1: Ah, mao ba, bay? Huwag gini ko makubra diha, bisag gamay lang.
0: Wa pagid, bay. Pero, sige lang. Pawamunta lang ka, bay. Gamay ragid hinuon eh, pero makatabang na ni gamay.
1: Salamat, salamat, bay, ha? Ay, kabalaka. Diligit ka kalimtan kung makalargan ako pohon.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Napamatudan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani ka ato nga tayo mga kong sir. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mauto siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: pag-amping sa imong biyahe na, ha?
1: Oh, Oma. Ugma, kamo na mo lang yung duha ni Marcia ang mabilin din isbahay. Ikaw na'y bahala niya, ha?
0: Ayaw ka balaka. Ako'y bahala niya og sa umaabot na kong apo.
1: Salamat, Ma.

0: Sana wag dahin kung mabuta ka sa Germany, ha?
1: Oh, babe.
0: Oh, babe. Dali ba gid magbinuang dito, ha?
1: Babe, dali gina mahitabo. Nana ko yung maabot nga anak. Og, naku esawa nga, nagpaabot ako. Mo nga, dali gid ko makayo mo, anak.
0: I love you.
1: I love you too, babe. Sige na, lagaw na. Eh, musuod na po ko. Mo-check-in pa ko.

Mauli niya akong kwarto. Nakikashare sa akong kwarto. Pero, okay na. Hindi naman sa'yo kayo gamay. Ay, hindi ka nga akong kaupan din eh. Ah, ni-duty pa siguro. May ganit kayo na-re-pistaran ng kumpanya sa mga trabahante. Ah, ugma mo ko magkasugod ako sa akong duty. Ah, mupawis ako.

0: 喂，那个土雷哥，
1: Albert， 对吧？
0: 啊，那里个的哈？比谁呀？是这个？
1: 哦，拜。啊，关你么？不是，没说那么个，巴黎和 nationality 安考班在 room。Kay aron makasinabot ra dayo.
0: Mausad
1: Dino day.
0: Albert. Sorry nga nag aling akong baga nakatunggo ko sa pag-abot nako. Naluya ko sa biyahe.
1: Okay ray. By the way, kanina ra nung sige ring imong phone. Mas importante nga nawag nimo.
0: Ha? Hala. Si Marcia. Wala ako matawaki.
2: Babe,
0: sorry. Sorry kayo, nakatuog ko na yun pag-abot. Naluya man ko, good.
2: Albert, naibaw ka gid kalayo na ka na ako, ha? O pwede rin kayo ka mag-binuang niya kung gusto ko ni mo.
0: Ha?
2: Pero ayaw lagi ko pa ibaw, ha?
0: Babe, kung sabi ng mga gipanulte ni mo di, ha? Tungod lang kayo, huwag ko makatawag ni mo dayon. Masuko na ka?
2: I-update ko! Gusto ko maibaw ko na kung saan ka di, ha? Ayaw ko ka tanga, magsipok ako, oh!
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: It's a

0: 我个鸡包，可能在那头部你买些不塞啦，我个里马来西亚，干嘛就得到那个？把那个干嘛来个阿英不当啊？把来个苏国尼亚，比如个 big deal 个尼亚。Mga kasama, atong sundar og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Swatampo ni Albert dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, maingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asa ang taan ni oy. Murang nagsingin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Halo oy, nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuhudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
8: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Babalik sa mga butika.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Mmm!
18: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
19: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Mommy, don't worry na, please. Safe na ko. Nami karon si Jomari sa La Tierra Doctor's Hospital.
1: Astilan yun, oy. Hatakan ko ni mo o kagool, iha.
0: Mommy.
1: Nag-paris na yun mo si Jomari.
0: Sorry na.
1: Oh, may kayo na aday signal diha. Muanak ko diha sa La Tierra.
0: Huh? Muanhi ka, Mami Rolaida?

0: Gusto kong makatuna ng dapita, Daddy. Please.
1: Ato, toh, doh. Oh. Ako din hatag sa ako pagtukot.
0: Oh. Sige lang, Dad. Okay lang.
1: Piti sa tipar, I told you ulit eh. Kaya ikaw palayo na sa plina. Ikaw ngita lang na ipapa eh.
0: Gibuhat ako na ako, Dad. Isanog lisot ko yung himuon.
1: Akala binuang, binuwa ka na. Kala diskarte hinanggaw pa.
0: Daddy.
1: Ikaw ako, oniko iho. Ikaw pinangga sa ako. Pero ako lagot mas na ikaw subang sa ako.
0: Oh. Makikamigaram ko ni Brina, Dad. Kali ko gusto nga supakon ka.
1: Ah, pisata. Aron di kayo sa titasyon, pisa amiga. Wala niligi hapot, pete.
0: Nabalaka lang ko sa kahimtang karunia dito sa Latira. Baka na ang rason. Ano gusto kong mauban ni Atty. Rolay Dabasgon sa pagbiyahe dito na pita, Dad?
1: Ah, basta! Kala wala problema sa ako. Bisa ikaw ato pa ikaw biyahe sa Europe, sa Amerika o sa Afrika. Basta ikaw dinibanto sa Brina.
0: Daddy.
1: Hinaot ikaw kasabot sa ako, ha? Ano ba hinapitsi sa dipal? O hinaot nga, klaro na kayo para ni mo. Apatakalan nga gisulti ko ka ni mo, ha?
0: Ano sa kudat?
1: Ah! Lakaw lang ka na wala batasan! Ha, wala isang tukartiyo, pinyo santi pa! Ako lang sa imo!

Kontrolan doon lang kahapon sa kung amanang ako pagkatao. Bisan pa manining akong pangidaron karon. Wala kahapon ko ni hatagi o kagawasan ng mubati o gugma. Ang sakit kahit ang gustong may tabo. Masupakon ako siya o magtuman ko sa kung gusto. Hapit na git ko mapanood. Hapit na git. Jute, naligit kayo ang kuwang. Kumusta nakakaroon si Brenda? Gusto. So yan ako kung makontakta pa siya.

0: Nanay, signal diri, VJ. Bago lang yun.
1: Ah, maayo, hinoon. Kira bala ka lang kayo kunin mo di Abran.
0: Salamat, ha. Pero wa kay angay kabalak, anak ko.
1: Abi magod lang ko ni uban kanila ni Jomari o diskansya silang lakaw.
0: Ay, wa. Kay gusto kong ikasulti nga kong inahan aron ma-okay na mi.
1: Unya, okay na mo?
0: Okay na.
1: Wow. Maayo, hinoon, Brenna.
0: Nindot na nga mong pagtinagdunay sa usap-usa sa akong mama.
1: Unya, kano sa day ka mo balik ka rin sa syudad? Klase na po ba yung sunod semana?
0: Dili naman ko mapadayon og eskwela, VJ.
1: Unsa?
0: Anhin ako din eh. Dili na nako biyaan ang akong mama.
1: Unya, ako. Ang atong friendship.
0: VJ.

0: Abi na kung nasuko pag-ayo si Papa Maynard.
1: Nasuko yun ko noy. Pero sa pagkasayod ko noon niya sa nahitabo ninyo, napulihan ang kasuko. Grabing kabalaka.
2: Normal ang tingali na nga ba't yun sa ginikanan, Jom? Kaya nagtuman ba yakit ka? Ako man sa kani, gikulbaan pa ko nga nagunauna sa among panagatubang unya ni Mami Rolaita.
0: Alang sa mga huwa masuhito, no? Makaingon good nga, nagpabadlong tagmayo.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sir, health disabilities.
4: Health disabilities.
3: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo dyan ayaw akong hilig na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Mila Intinado, Pol Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umulto akong sigmo na ginutuloy ko kung sa akong alay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makamuhay kang oray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Ug naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man
11: sa paragis pila-pila. Dili na ka mag-agwanta pa.
15: Luya ka ba?
16: Aduna ko'y gibati.
15: Way gana ug masakiton?
16: Kalisod na ko.
15: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
16: Maraming salamat po.
15: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
18: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
19: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
20: Bitaw, no? Pero ang tinuod ay alang sa mga nahipaw sa matuod na itong tumong. Nga bayanihon kinihabuhat, may labot ang pagtuo ug labaw ng espiritual ng aspeto.
21: Gusto ka, Krisha?
22: Fight lang, Giyod. Laban lang. Wat na kiniatrasay. Labaw ng wat na sad ni daganay. Matirang matibay.
21: Oh, Maki. Matirang matibay.

0: Kay kabalak ang imong alaga in Gracia. Naana siya sa luwas nga kahimtang uban ni Gracia.
1: Maayo hinoon, Sir Maynard.
0: Paingon na sabtungan hi sa Latiera, Sir Laida. Wao na tingali niya ang iyang unika iya.
1: Unia, si Brenna. Muoban ba sabsiya nila ni Ma'am Rulaida balik nga rin sa syudad, sir?
0: Dili na magunos siya, kay dili na niya biyaan ang iyang mamatar sila.
1: Uy, kasayang-sayang pagtuon kun muundang siya.
0: Ambot ka ha, ug unsa gyud ang final nining desisyon.
1: Sige, sir. Dili na tika disturbuhon pa diha. Salamat sa imo gihatag karon nga kasayuran. Nga dili na ang ayang kabalak at ang kahimtang ni Dudong Juma.
0: Bye.
1: Bye, sir. Ay, salamat in taong Diyos ko. Huwag yun ni mo pasagdi ang akong alaga nga si Dudong Juma. Kanunay yun ako nga magpasalamat kanimo, Lord. O padayon yun ako nga mag-ampo o magasimba kanimo. Bisan pa man o gialirungan ako o mga binuhat, nga tua nag-aliluya kang Satanas.

0: Usa ya kuin kalakat.
1: Ah, niin orjoso lään.
0: Se on sä.
1: Kun on sai injong ne kuhaan. Sapagato kun uhai ninyo sa dapit. Ja kun mauna ang misteryosong yuta sa adlaw. Kun tiara del sur.
0: Pakyas. Apa siguro ko nga dito na kami at tuwi kayo na, Senyor Mita?
1: Ah, buang kapamantingali, Padre Verde?
0: Oh.
1: Wa, pamantingali ka mauli.
0: Dili ka usa ka say kaya trest. Busa nga numuto uman ko nimo. Nganli ko pisag unsa.
1: Dahila si mong pariya ka.
0: Yubita ko tama sa ginawa, Senyor Bernard. Andam yun na ko ka ng buhatong.
1: Hoy! Padre Verde nga ingrato, dili makamao nga mulingi ug

0: Layo pa kaayo ko, iha. Nihapit ko ang restaurant aron mukaon kay gigutom ko.
1: Ay, okay, ma'am. Sorry, na-disturbo na akong imong pagkaon.
0: No, okay lang. Wasab ko mag-start to, pasag ko mag-start o kaon, iha.
1: Okay, mami. Bye.
0: Bye, iha. Diyan na paingon din hi ang waiter para mo-serve sa kong gi-order ng food. Kigutom na kiko.

0: Igo-igo na po kay padayon sa pag-drive paingon sa La Tierra. Wara ba ko'y driver? Oh, naabay tao sa kong sakyanan, nagtalikod. Ay, masinog na namin na siya sa windshield. Excuse me, sir. Hey, excuse me. Ikaw?
1: Welcome sa lungsod sa Alpaca, Attorney Rolaida Bascun.
0: Pareseno?
1: Kalma lang. Ayaw o kahadlok. Ako pagihapon kini. Ang varsino kaniadto o karon. Bisan pa man sa dakong kalainan na imo karong nakita.
0: Unsa day na hitapo nimo?
1: Gipatay ko, diliba? Gipatay sa tao nga karon mauhi imong gikarelasyon.
0: Varsino?
1: Nainumdum kapatingali nining lungsura. Ang alpaka.
0: Kuan, nainumdum pa ko. Nagsabot kita kani ato nga ani magpakasal.
1: Apan pagyas ang maong panaad. Pagyas kay gidagit si Varsino ug gipatay.
0: Pasaylo ako kung nagtuo kong patay ka na cute. Hinugdan nga gitudluan kung akong kaugalingon nga hikugmaon si Menard Benavides. Pasaylo ako, Varsino.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, ginan ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwaka, pero makatabang sa inyo ang skin nga, musmul siya, tapos busa mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino, habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayo na
3: DTX 500 mabalik sa mga butika.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong herbal supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
16: Naluhay man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayo ma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
7: na tabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
21: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayin lang gihapong gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
22: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
23: Paragis Bila Bila.
22: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mong di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
23: Bila edad din mo ron, ma'am?
22: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Manarap, my love. Unutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
25: Dili.
24: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
26: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
24: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanan?
27: Pwede ko! No. Banda!
24: Bati asa ni mong naumuhilag. May oy, masaktan ko sa tagin mo!
27: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
24: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
27: Dugo! Dugo!
24: Silang ko.
25: Di mo na ko check ko. Pero, bakas ni una ko. Gato na ko ikaw.
24: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
25: Bunso?
24: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
28: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
24: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dinila ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapan. Kaya nitawag si ate nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Oh.
3: Kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May nga lao natong tanan. May bunta, good morning. May ngoto, may hapon, may gabi. Og mayo pag yung kadlaon. Niya na sa dinyo higalas kanginan, kini si Ray Arellano. Uban sa kong partner, well and guwapo sa diwa, HP si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Tumarta kada adlaw aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug inumta ani matag adlaw ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay, unya isa galimot mga ikala, kinalaimo nyo din ang paluapan dahil sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kikawas nga pampalangsik na pampagana pa. Okay, shoutout time! Shoutout gato ni Sinchay Cardosa, no? O naman ni Jillian Yun. Yun. Si Jillian Yun. Gayon si Jean Marie Alarde. O naman si Charito Diano Castro, Christian Nola, Klimsil Bintulan, si Yuna Ginny Maria, Marito Libradilla Duhilang, o naman si Janice Rubiato, o likita tunday. Ika ginisa mo, Bisay founder, pangang sa ilong, walay ko nga mo, writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Lain, shout out to Sabia sa Bugho San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Bin Aranias, si Godo Aranias, gikan gini ni Pedro Pungasi, ang among kauban nga kanunay magpungasi. Bueno, shout out. Shout out. Ato ding hinumduman ang nangagi, no? Nga nalumos si Takla o giluwas yan ni Jigo. Samtang sa laing bayan usab, may dautan ng plano si Haring BBT. Nga ito ni Reyna Taras, higayon nga siya na ang makaangkon sa kusog kayong puwersa sa gahong sa kangitnit. O gikabalakan kayo kininila ni Reyna Tara. Kay matod pa, abusado naman gani karon na unsa naghakon makabato na sa maong gahong. Balik usab sa nimutangan nila ni Jigo sa swimming pool. Mapasalamaton kayo si Takla nga naluwas siya. Ingon nini ang naitabo niya dahil sumpay ng atong sugilanon, Budbod o Bibingka.
2: Maoyod.
3: Jago, salamat akong hero.
4: Yagkan ko ni mo. Alami!
5: Buinasan ni Gunako, ha?
2: Fight yun na! Kumbati yun!
6: Oh, kumbati, Hojigo! Aron makakita na may uga po ni Maria Picat!
2: Maoyon!
3: Saway pagduha-duha. Ingnon ko ikaw, Jeko, nga uyon ako nga makasalta.
6: Yes!
4: Wow! OMG!
6: Wow! Yes!
4: Yes! Yes! Yahoo.com! .ph!

0: Nganong kasiya ka magting siya diya, ha, tukoy? Nung sa ka?
1: Karabo ka sa kayo og airplane, Hercules.
0: Mau ba?
1: Nindot man di ay, nindot kayo.
0: Og dili kay passenger airplane na kini, tukoy. Private airplane kini ni Don Arturo. Og kita lang ang sakay nini.
1: Kamantay ko.
0: Dato kayo na nga itong amo kasi Don Arturo.
1: Liwat sa mga congressman sa pipila ka sila lor o sa mga kadakuan sa mga department sa gobyerno.
0: Oo, pero dili liwat nila nga mga kurako to buaya kay lihiti mo man ang mga dagkong negosyo ni Don Arturo.
1: Kamantay ko na. Kamantay ko. Taro kayo. Tiyotay.
0: Oh yeah. Ang langgam ka ng tabihan. Migo ko din ng aeroplano ng atong isakyan.
2: 5-5-8.
0: 5-5-8. Ah, grabe ha. Ti, paman.

0: Tiba-tiba-tiba-tiba. Mau ba asawang ko ka?
1: Mag-alison kayo sa senador sa security sot-sot. Plano sa minority nga mo ilog sa kahong. Aron sila na usabang mahimong majority o mailog ang posisyon isip pangulo sa mga senadoros.
0: Wait, tiba-tiba-tiba. Mau ba? Paliokon ko nga kong mga DBI.
1: DBI?
0: DBI. Dwindish Bureau Investigation.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ug to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ang kagmani, no? May, unsa man mong kasinatian na katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katuhin na ang tawa pa ito magamit. Kapi, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalansin. Oh, bukid ro, eh. Gani ay, nag...
5: Ha,
7: sa kulian? Ako ito ganing amor na.
5: Abusin sa...
7: Ganing. Oh. Nya, sa upa ko nagamit. O magsagka ganito. Maglisod.
5: Para ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na ihayo.
5: Pwede lang, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ko. Tanong mo yung sa mga ngayon. Maglapag ito atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Yeah. Ay, salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
7: Sean.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy mo idan.
7: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
0: Wait. Ang DBI.
1: Ang DBI? May imong sangunan? Nganong dili naman lang ang DNP?
0: Wait. DNP. Duendes Nacional Polesnes.
1: Oh! Mahal niya hari!
0: Wait. Lakip sila. Apil. Sila ang mupalibot sa baybala oranan sa mga senadoros.
1: Labing maayo!
0: Wait. Aron sigurado dyan. Nga dili makasod. Si senadoros. Senadoros Toto de la Sasa.
1: Tinood na!
0: Wait. Imposibleng makasuod pa siya sa baybalaoranan sa mga senadoros aron makabotar. Kay siguradong madakpan siya sa libuan ka mga DNP o DNI na nagbantay sa suod o gawas.
1: O kon madakpan si senadoros, Toto de la Sasa?
0: Wait. Au natural, dakpon gayod, hugpugsanong isakay sa higanting uwak aron isurinder ngadto sa ISOSO. Diin may warrant siya!
1: Mahisama di ay siya ni kaniharing PRDDDD!
0: Wait. Busa, mga tawa, tagdako!

0: Ganon kasi ang makasood sa bahay balauranan sa mga senadoros?
1: Dali! Dali! Dali! Dali! Dali! Sigurado, Diyo!

mga lihok og operasyon sa mga tinugyanan sa balaod din sa gingharian. Iampo na lang nato nga makalusot siya. Bisan sa hukot nga siguridad, aron mailog ang renda isip pangulo sa mga senadoros. Huwag higpit nang maimbestigar ang mga kahiwian, ilabi na ang korupsyon.

0: 第一，练九经文嘅恒久。
1: 大，
0: 唔恒久嘅得啦，我个机人得过。
2: 你哋问，
0: 我等下见面约你借个。
2: 啊，好，好差，咩事？唔啱借龙。

0: Salamat akla. Na sa katapusan, kita gyud magkadayon ug makasala gyud kita.
1: Kalipay sad nako, Jago. Nga kita gyud sa altar sa kaminyoon.
2: Oh, ikaw yung tadayon eh, ha? Oh, gusto kong sa labing daling panahon, magkasal na kamo, Jago, dakla!
3: Yehey!
2: Huwag dali kay kamo lang. Ah, madayon na yun ang double wedding!
0: Double wedding, dati?
2: Oo, oh, iho, Jago. Kailakip kami ni Maria Picat, may Delilah. Magpakasal sab anang higayuna!
3: Oh, yes, Arturo, my Samson.
2: Oh!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kamo pagatake nako, magikabuhi ko nya pagkatapos maglipong ko dai magsuka. Na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa una, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Nisulay ko ni Paragis lagi. Taloon sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukas. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-vitis, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
13: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
12: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
13: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
12: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
13: Mm.
12: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
13: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
12: Mm.
13: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
12: Mm.
13: Kay bulok ka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
12: oh,
13: ga-exercise sila. So kung
12: wow,
13: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
12: Mm.
13: Pero kung sige kag kaon og tamis,
12: gababa.
13: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
12: Sobra na.
13: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
12: Mm.
13: Dungagan pa dyan sa imong MITC, Sir GP.
12: Oh.
13: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pod ka antioxidant.
11: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
13: Mm.
12: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds ug green tea.
13: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
12: Mm.
13: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
12: Oh.
13: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
12: Mo
13: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
12: Correct.
11: DTX 500.
15: Ako si Alex, may ka UTI jud. So, sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay, muna pang akong panglantaw. Isulay ko ang tumad, MITC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandaw.
11: MITC! Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
12: I agree.
13: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
12: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
13: Mm.
12: Impotence og sterility.
13: Mm.
12: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
13: Makahimog bata.
12: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
13: Mm. Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
12: Gusto.
13: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
12: mm.
13: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
12: Kadaghana.
13: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
12: Uh-huh.
13: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
12: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
13: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
12: O kana.
13: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
12: o ba?
13: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
12: Mm.
13: Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
18: DTX 500!
19: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayogin, doha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
18: DTX 500! Pabali sa mga butika.
12: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
13: Correct.
12: Para makabuhat og bata ang lalaki.
13: Mm.
12: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
13: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count,
12: mm.
13: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
12: Mm.
13: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
12: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sa
13: anang
12: pag-inom, mm. pag-alak,
13: pag-perigarilyo,
12: mm. pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
13: mm.
12: o dili pagkaon sa mga prutas o utan.
13: Mm.
12: Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C.
13: Mm.
12: Isip superior source of antioxidants.
13: Uunya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
12: Oh.
13: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C.
12: Mm.
13: Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, marigarilyo, hmm. magdruga,
12: kadaghan.
13: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
12: Oh.
13: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak.
12: Hmm.
13: Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
12: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
13: Hmm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
12: oh.
13: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
12: Kana.
18: DTX 500!
20: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500! Pabali sa mga butika.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
12: Mm.
13: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
12: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naa'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
12: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
12: of
0: pa.
12: Of course. Pero, Dok, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good

0: lang. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: gadetox ka pa!
2: D3Pio Health News! Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Kung usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3Bio.
3: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir GP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
3: Uh-huh.
0: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
3: Uh-huh.
0: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
3: Uh-huh.
0: Mopo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
0: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
3: Correct.
2: D3Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya.
0: Patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
0: Sa D3Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
3: Correct.
0: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
3: Uh-huh.
0: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
3: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Wala? Okay.
0: Ang medium chain
3: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, Dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
3: Ganaman.
0: Atagan ka niya og energy or kusog.
3: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
3: Muna yung dapat target
0: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
3: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
3: Wala.
0: Wala, John.
2: D3Bio!
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio, after 2 months sa pagtain, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya mak kwa dayon Sir GP sa simple lang panabon.

0: Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho. Sakto gyud pag human nila gligo sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Ang extend food supplement sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud side effects doc. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganaan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok.
0: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo. DTX

0: News. Petri Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og Petri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: Petri Bayo. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Apalit sa mga butik. Petri Bayo.
2: Mga ka Petri Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong Petri Bayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Petri. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni Petri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si Petri Bayo ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang Petri Bayo Sir GP.
2: Mm.
3: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan.
3: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP?
2: Mm.
3: Unsa may rason ngano kung moinom kag Petri Bayo mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Petri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Petri.
3: Mm.
2: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
3: Mm.
2: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog Petri Bayo, ang BCO sa Petri Bayo na ay lauric acid.
2: Mm.
3: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
3: mm-hmm,
2: a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
3: Mm.
2: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
3: Mm.
2: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
3: mm-hmm,
2: galingon og buhatong serotonin.
3: Mm.
2: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
3: Mm-hmm.
2: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes. Mm.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Petri Bayo kay naa kay energy sa MCTs.
3: Mm.
2: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Petri Bayo.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang Petri Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: Petri Bayo. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Mapalit sa mga butika. Petri Bayo.
3: Pag inom sa Petri Bayo, patay ang kagaw sa tinae.
2: Mm.
3: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
2: Ha, unsa man Dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
2: Wow.
3: Aron mugawas ang melatonin.
2: Oh.
3: Nako'y pangutana Sir GP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain Petri, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Adili jud Dok Ramil.
3: Mm.
2: Ang plain Petri, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
3: Mm.
2: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining Petri Bayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang Petri Bayo Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
2: Ang Petri Bayo,
3: tapos ang plain Petri, murag tag-G's ratingali na. Oh. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Petri, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang Petri nga nasa Petri Bayo, gika na sa US.
2: Mm.
3: Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og Petri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
0: Petri Bayo. Petri Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Nga pag inom ni mog Petri Bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
2: Mm.
3: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
2: Mm.
3: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Petri Bayo Sir GP,
2: oh,
3: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
2: Uh-huh.
3: Domino effect jud ang pag-inom sa Petri Bayo.
2: Mm.
3: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Petri? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Petri nga pakapin.
2: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas. ipadayon,
2: ayawg abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagout, inanani imong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumusta? Maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome. Ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. June 9, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Jelay. Bueno, stand by Jelay, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Ospon ko standby, Jelay, alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Tawagan lamang ko sa pangalang Jalay. 27 sa Panginaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Bohol. Nagahat ko sa pagpadangat niya kung swatampo ate. Tungod kay usaman ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imong wife kupas nga programa sa kahanginan. Ang sensor li ate Arlene nga karon makita na usab sa social media. Gikan ko sa simple nga pamilya ate. Dili mi dato apan enough ang income sa kong ginikanan para mapaeskwela mi nga mga anak. Upat mi ka managsuon ug ako ang ikaduha. Tarong man ko nga gipadako sa kong ginikanan. Apan miagi ko gribelde sa kong mga ginikanan ate. Nagsugod kini ni atong high school pa ko. Nadaot ko sa barkada og uyab-uyab ati R. Ug tungod sa barkada nakakat-on kog bisyo sama sa inom ug panigarilyo. Sikat among barkada og kabuang sa eskwelahan. Huna-huna na ko that time nga superior ko ate kumpara sa ubang mga estudyante. Ug proud kaayo ko sa akong kaugalingon ati R. Hangtod miabot sa point nga gisudlan na pod nako ang mag-uyab-uyab. Ang una na kong nauyab barkada ra gihapon nako. Siya usab ang unang nakakuha sa akong pagkababae, ate. Para ka nako, normal lang kini. Kay lagi liberated bang ko o panghuna-huna. Huwag adlaw nga dili ko kasabaan sa akong ginikanan. Apan ako lang kining gipalapo sa akong pikas dalunggan, ate. Amot ba, gipadako manunta kong tarong sa akong ginikanan. Pero musimang manggid kog dalan, ate R. Hangtod, napuno na gid sila mama ug ilan akong nadapatan. Halos atakihon si mama sa diyang naa siya nakita nga mga kondom sa akong bag. Muragid kog suspect na doon panahon na kaya gi-interrogate ko nila. Kung anong naay nakita nga contraceptives sa akong bag, lighter o sigarilyo. Gi-question ko nila ate kung naa pa ba sila'y pagkulang nga rekan ako. Apantikom lang akong baba ate. Murag lutang kaayo ko ni ato higayuna. Nagdesisyon si papa nga paundangon ako sa pag-eskwela. Apan wa misigot si mama ate. Kay grade 10 pa ko. Sayang ko no kaayo kong maundang ko. Sa laktod nga pagkasulti, nakapadayon ko sa pag-eskwela. Ate R. Apan, daghan na og mga rules ang ngayon akong sundon. Kinahanglan, gikan sa eskwelahan, diretso ko mapauli sa balay. Dili ko pwedeng mulakaw og weekends. Pero kinilaging gahi tag-ulo. Mangita gyud pamaagi nga i-break ang rules ate. Taliwala nga gihigpitan ko sa akong mga ginikanan, mahimo paghihapon ako makipag-jamming sa akong mga barkada ate R. Makalakwat siya gihapon ko nga di kabaw akong ginikanan. Bisag 30 minutos lang, inom gamay, sabay sa uyab, sulit gihapon. Pag-abot sa balay, muragway ni hitabo ate. Tuod man, naka-moving up gid ko. Apan ang problema, gamay kay ko grado, dili kinipwede sa STEM nga strand. Gusto na ko nga mukuhag nursing. Kay nursing man po na akong ate. Nawadan ko gana ate. Nga mapadayon sa senior high. Gignan ako akong mama nga manarbahos ako. May eskwela lang po kong Japanese language kay na may offer nga free that time sa Cebu ate. Mutabang pa sila ug palarga sa Japan. Tungod lagi kay gusto po sila mama nga naay paingnan akong kinabuhi, misugot sila. Gani si mama pa ang nagpa-enroll nako ug nangita sa akong boarding house. Apan inay nga magtarong nako, padayon hinuon ko sa akong kabuang ate. Mas na-enjoy ko nga ako na lang. Nakabaton kog freedom. Mura kong nakawala sa poder sa kong ginikanan. Nakita gihapon mi sa kong uyab ate kay bisitahon man ko niya once a week. Gani mura na mi nag-live-in kaysa ako man siyang boarding house gustay. Usahay kong waa siya'y klase, mabiyahe siya gikan sa Kamigin para makauban lang ko ate. Apan natingala ko kadugayan kay dili naman siya halos muduaw nako. Ang ako mga chat ug text, dili na niya gina-replyan. Hangtod hibaw anako nga naa na kinilaing uyab. Masakit,
suod pa na akong barkada. Nasakitan ko pag-ayo ate sa ang gibuhat. Busa, wa na pod ko nagtarong sa diha nakauyab kog lain. Ate R, wa na ako natapos ang Japanese class kay daghan naman og absent. Wa na ko dawata sa training school. Ikasuko kini pag-ayo sa kumaginikanan. Ila kong giignan. Bahala na kuno ko sa akong kinabuhi. Kung unsay gusto na ko mahitabo. Busa na narbaho na lamang ko ate sa dakong mall. Og na-assign ko sa cosmetics. Daghan kong nahimong boyfriend ate. Apan, come and go lang ang mga lalaki sa akong kinabuhi. Hangtod miabot si Adrian at R. Ang lalaki nga nakapausab sa akong pagkatao. Si Adrian ate, 42 years old na. May kaya, kailagi negosyante man. Sa una pa lang, sayod na ko nga, doon na siya'y asawa o mga anak. May sugot po kang Adrian ate. Kay matod niya, bulag na kuno sila sa iyong asawa. Bisan pa man nga nagpuyo, ragihapon sila sa usa ka balay. Para lang kuno sa mga bata. Busang itugutan niya nga magbabilin ang iyong asawa sa ilang Pinoyanan. Palangga ko ni Adrian ate. Iapod kong gisuportahan financially. Gipaundang ko niya sa akong trabaho o nag-ipon gud mi sa apartment ngayang giabangan para namo. Human sa 5 kabulan. Nabuntis ko ate. Ning higayon na, nagdesisyon si Adrian nga dadun ko niya sa ilang panimalay para kuno nga maatiman ko niya pag-ayo. Ug maila-ila ang iya mga anak. Upat kabulan ang akong tiyan sa nihang miuban ko kang Adrian ate. Dako ang iyang balay nga nahimutang sa Mahalong Soft Division. Kumpleto ang mga gamit. Ug doon ay mga sakinan. Gipaila-ila ko niya sa iyang duha ka mga anak. Apan ate, wa ko magdahom doon na pa siya'y laing anak nga duha ka buok sa lain pa niyang ka-live-in kanhi. Mga dagko na usap ate. Wa manggod niya kini masulti nga rekan ako. So matotal upat na iyang anak sa duha ka babay. Ang iya lang giingon ang iya ramang asawa nga pinakaslan. Wa dala na akong ipadako ang problema. Dili pod kini big deal nga rekan ako. Ato adlaw wa nako na met ang asawa ni Adrian kay lagi wa man kini migawa sa kwarto. Pagkaugma nagkita mi ate. Gani gali kay likay pa siya nako. Maldita ang akong first impression sa iya. Kay maldita hon man siya gnaong. Udi po siya matanaw nako. Namatod anako nga wa na makak si Adrian. Tinuod gyud ay nga wa na sila sa iyang asawa. Kung ako lang tawon, murag na apa sa mid-30s ang iyang asawa ate. Itsaraan. Apan, makita nga stress kini. Ang sulti ni Adrian. Nagkabulag siya o ganyang asawa. Kay nasakpan niya nga dunay laing lalaki. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nga nganong, wa man siya may pahawa sa ilang balay. Ate sa tinuod lang. Dili ko comfortable sa mong sitwasyon. Apan mahal na ko si Adrian. Busa nagpabilin ko. Hangtod sa kaadlaw, nag-istoryahan na mi sa iyang kamagwangang anak. Sa iyang legal wife ate. Gipangutan ako niya kung nganong nahigugma ko sa ilang amahan. Matod ko. Mapinanggaon ang ilang papa. Ug mahal ko niya. May katawa iyang anak ate. Matod niya mo po nagisulti sa una niyang ka-live-in. Dini na nag-istorya ang anak ni Adrian. Kung nganong nagbulag ang ilang inahan o amahan. Nakasala ang ilang mama. Gibiyaan sila og after 2 years, mibalik kini. Nangayog pa saylo. Apan dili na gusto sa ilang papa nga makigbalik. Apan gidawat lang kuno kini tungod sa ilang mga anak. Sa tinuod lang,
magkatimbayayo ang iyang mamag papa sa pagpalambo sa ilang negosyo. Kauban sa ilang papa sa pagpatukod sa ilang negosyo, ang ilang inahan. Daghan na kayo ang miagi nga problema sa ilang pamilya apan ila kining nalampasan. Apan sa dihang, nagluib iyang mama. Ug miuban kini sa laing lalaki na usab ang tanan ate. Ang dati nga malipayo nilang pamilya nawala ug karon matag makita nila ilang mama. Maghilak, masakitan sila ng mga anak. Matod pa niya nga, butan ang ilang inahan, gani giisip niya nga tinuod ng mga anak ang duha ka mga anak si ang papa sa una niining ka live-in. Nasayop lang gid iyang mama, ug gibasula na niini ang iyang gibuhat. Samtang istorya mi sa anak ni Adriana, bati na ko nga doon na siya gustong i-istorya. Ingon siya, way anak nga gustong mabungkag ang ilang pamilya. Ikalain man ko na ako apan, naging prangka siya nga gusto nilang magkabalikan ang ilang mama o papa. At inalain ko sa iyang gisulti, kinasayod man siya nga, buntis ko sa among anak ni Adrian. Nakapangutanagig ko kang Adrian kung nganong dili niya mapapahawa iyang asawa. Lain man kayo na hunaon nga kaming duha sa usa ka balay. Apan gitubag lang ko ni Adrian nga ang iyang gibuhat. Para lang sa mga anak. Kay mo kinihangyo sa mga anak nga dili papahawaon ilang mama. Matud niya, dili man siya tarong asawa, apan tarong kining inahan sa mga anak. Busa iya kining gidawat. Natay gayon na nakahunahon na ako ate kung unsa man. Kung maglahi na lamang ni. Ate, matod ni Adrian, di na kuno kinahanglan. Gani halos, di naman siya makigsulti sa iyong asawa ate. Ako na iyang giilang nga kapikas. Apan, tinakotuyuan. Sakitan ko. Ilabi na nga mihangyo ang iyang mga anak. Kung pwede, layuan ko ang ilang papa para magkabalik ilang maginikanan. Naglibog ko sa ngayon kong pagkabuhaton ate. Dili na ko kaya nga Bulacaw nga ako rang usa ilabi na nga buntis ko. Palihog tambagi ko sa angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Jelay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng ingamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat po ako
3: po si Luisa Mercado de la Peña taga nasipit
1: kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Well, daghang salamat kani Ms. Jelay sa imong pagpadangat imong suwatampo ning aton tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ikaw ang present pero naa ang kanhi.
1: Previous.
0: Ang previous. Unsa imong buhaton nga naamong duha sa usa ka balay? Daw nasayad ka nga ikaw ang kasamtangan pero lisod man kay nga na ang ex sa usa ka balay ramo gauban. Of course, atong hisgutan ang problema ni Jelay. Kauban na to, Deji Nova Abanyel.
2: Yes, why you adlaw Ate Arlene Cap Junos, tanan na itong mga suking tigsuway-bay.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
1: Yes, maswerte nga adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako mahutan on Deji Nova, mura maglisod ka, ayun nga. Kabaw ka nga love ka. Kabaw ka nga minyo na ni, pero gisod ka nga gabulag na sila. Of course, ang babae, pag nasayod ka nga bulag na, murag mo, sugot na lamang ka. Pero kani sitwasyon na bulag, pero naras balay gihapon. Kung ikaw, si Jelay, o si mong buhaton?
2: Lisod good, hunaw-naon ang sitwasyon ni Jelay, ma'am, no? Kanang, kung ako kay naminaw ganina, nalibog ko nga, o sakit kay ang angay buhaton, okay? Again, kanang, siya ang present, pero...
0: Na ang ex.
2: Na ang ex, pero mumuntoy legal good. So, kabit lang gihapon siya. Makonsider siya nga kabit gihapon.
1: Other woman.
2: Legally. Other woman, di-ideally, di kabit ka.
0: Pangit pa minaw ng kabit.
2: Other woman. Sige, ah. Pero mo lagi, maskin pag siya mong good ang gihigugma, siya ang present kuan. Pero sa ngalan nga, dili siya legal nga kuan. Murag, makuan siya ba? Murag, wa siya katungod, in short. Pero, kung ako si Jelay, mas pili yun siguro na ako nga mo adto sa lugar kung asa ko komportable. Kay awkward bang gid kay nang ingana, ma'am. Kitsa may...
0: kitsa may... Di ka ganahan, oy.
2: Lai ka ayoy, liho kay... Ilahang balay, naaka, naaang ka ng asawa, daw ex-asawa na makonsider
1: ng ex. Murag, naman lang daw sila.
2: Uy, simba ko.
0: Lain ako kayo personally, sa like ako personally, na ako'y anak. If ever magminyo ko usab, ako niyang pang, ako aling opinion na, if ever magminyo ko usab, may maabot sa kong kinabuhi, magminyo ko usab, dili ko musugot na mag-uban mi sa anak sa lalaki daan. Magkinahala, maglayo sila po yun. Kaya di ko gusto nga, kalabang, masi magka, bikil.
2: Yes.
0: And same with my children, di pa ko gusto nga muuban sila na magpuyo.
1: Yes. Gusto ko na ikag solo gyud ha?
0: Ay, kapoy kay na nga magkasipyag.
2: Aron walay mabikil ba? Aron walay mabikil.
0: Why bikil? Dapat, kamo ra yun doha. Kung kamo na kasinabot, kung nakay pamilya, ikaw bahala sa imong pamilya. Kung nakay pamilya, nakay mga anak, ako'y bahala sa mga anak. Kaya pareha mo, kung imutang ta, pareha mo, wanay kabilingan po, doon na may mga pamilya daan.
2: Yes,
0: so ikaw bahala sa imong pamilya, ako'y bahala sa kong pamilya sa butang tanidaan. Ano yung dapat?
2: Muna yung awkward lang yun sa sitwasyon ni Jelay. Like, ang lalaki, si Adrian, kay ihang giipon ba? Kanang dapat dili ginunta. Kay mo may nakakos bitaw nga murag wala niya gi-consider unsay mabati po ni Jelay. Awkward ba ya kaayo maskin ingon ta nga bulag na niya. Kana pa samot na nahimong awkward nga gisuriyahan gyud si Jelay sa mga anak niya nga.
0: Correct.
2: Kanang kung mahimo ingana kay gusto sila magbalik ya mga magpapa. Kisa may syempre ikaw as babae kung ako si Jelay murag gi kog malain nga. Kanang sa muhawa na lang ba ko diri or unsa bakaha. So again no para sa ako kung ako si Jelay mangita kog lugar kung diin ko komportable. Kinahanglan gyud na i-sort out bitaw ni Adrian ang iyang kahimtang. Kay dili man gud pwede nga kana bitang mingon na ta nga alab bitaw ta ka ikaw ita ako ang kuan karon ikaw akong gikonsidera nga asawa karon so dapat okay ra ka. So dili gyud okay kay naa man ang kuan. So kinahanglan si Adrian
0: ang yapon ang iyang asawa do gabulag na sila.
2: Lain gyud kana murag wala niya i-consider ang feelings ni Jelay ba. So kung ako si Jelay mangita ko kog lugar nga asa ko komportable and kinahanglan i-sort out ni Adrian nga kana bitong iyahang ipahilo na si Jelay ba nga dili niya pwede ipugos.
0: Safety niya si Jelay.
2: Yes, dili niya pwede ipugos an ang kahimtang kay dili man siya pwede nga iyang i-expect lang si Jelay nga kana musabot sa ilang kahimtang kay si Jelay nang put siya iyang feelings ba ya dili pa na robot nga sige na lang musugot na lang ko bati kayo. So labi na nga buro si Jelay samot na siya nga grabe ka sensitive and kinalan i kuan gyud na ni Adrian niya mga anak nga kanang pasabton ba
0: pero kamalo ka no unsa gyud pinaka pinaka-lesson ani nga letter, pag ang babae ang makasala,
2: yes, grabe
0: na ginagawa kayo. Pwede ka dalaan ang asawa sa iyong balay.
2: Oh, mura na ginagawa. Kung ang babae gani makasala, kay grabe na din kaayo ang discrimination. Mura,
1: pag tinarongin mo, girls.
2: Mura grabe na din kakakanbitang ubos na kay pananaw si mo.
0: Dahil asawa, yes. Dahil asawa nga bago.
2: Imagine?
0: Ang grabe.
2: Grabe na ka kung ano nga, mura, wala, mawala gid ang tanan imong dignidad kung kanang usa ka babae nga nagbinuang. Pero ang lalaki gani, sus.
1: Putrais.
2: Normal, oh. Mura na sila permission magbinuang pero ang babae, wa. Murag ana ba?
0: Grabe. Ngano yun, ana? Ngano yun, ana? Why hostesya?
2: Murag expected.
1: Dili man guna pagpakasala kung lalaki.
2: Ay! Ay! Unsa di ay?
0: Unsa dili? Wala ka lang sala.
2: Iyawan.
1: Pag-accommodate man guna.
0: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
2: Lay ragi ni powers ni mga lalaki. Murag hadlok kayo.
0: Mas, mas. Ikaw na, URP professor. Kap Junjun, bira.
1: Yes. Before ko, before taga anong buluwanong advice, Jilay, attention sa imong kanang atensyon Adrian.
0: Okay,
1: Adrian. Ikaw Adrian, mura kag feeling nimo si buko guling unsa dagkag kagwapo.
0: Ha?
1: Dili ko diri ang URP ati di magtolerate ingani nga mga klase nga mga lalaki.
0: Nga dadag asawa.
1: Imagine gilukong nimo ang duha ka babaye sa isa ka balay.
2: Sana all.
0: Di ang reason ni Kuan, ang reason ni Adrian, dili naman niya madawat ang asawa kay nga bitman, ni uli sa ilaha. Gipasaka lang niya tungod sa mga anak pa dili na sila. Magtiayon. Bulaw din sila kaya nangabit naman yung onipan that, maglaglaki.
1: That's why lagi unta. Adrian, garo-garo mang kag panguyap og bag-o, dapat natin mani mo na tanan, dili ni mo giloko ang tanan kay babae, bena. Sensitive sa baya ning gibati sa mga babae. Dapat, Adrian, ginagbalay kag lahi para kang Jilay, nagbalay kag lahi para sa kanang way batasan yung asawa po ni mo, nga duwa katuig to nag... Ako dili ko mag-tolerate nobs sa atin yung mga ilalaki nga mga ingani.
0: Sabot ipasabot.
1: Nasukoy ko kang Adrian yun.
2: Kay
1: gibati kinako ang feeling ni Jilay o feeling sa asawa ni Adrian.
0: So, sa may ikatambag
1: ang yung akong Jilay. Advice kang Jilay, paugat yung Jilay. Una, buros ka.
0: Paugat sa balay?
1: Oh! Paghawa palang kadaya niya, way mo atimani mo, disgrasya ka. Kaya siya, kaya lalaki mo sa loo sa imuha karoon kay buros naman ka.

0: garo-garo man kag paboro sa kuha.
1: Yeah, dapat ignon nga kuha mo reklamo ang asawa nga kanang kuan ba ya? Ya, siya ba illegal. Oh. Basta pa mapahawa.
0: Basta pa ugot kaniya, matira ang matibay ayaw gid.
2: Dili oi kay kuan man kanang conjugal property man na. Kung imo gid tan-awon, balay na ni.
0: Nakasala man ka.
2: Bisan pa. Mana.
0: Oh. Bisan mung, pa. Consequence pa na siyong pagpakasala.
2: Dili ay. Kung nakasala siya, kung nagbulag sila, butang tabahinon ilang property, kay conjugal man na. So, doon nag-happy ka tungod yung asawa.
1: Yes. Kay wala masala na kuhan ng legal action. Oh, so,
2: legal si, action.
0: Oh. Basta ba, paubat ka Jelay, kung dahil yung hawak, kay luoy kay ka kumuhawa ka.
1: Pero mura hinungdan, ma-stress si Jelay, kay mag-antos yun sa kasakit yung buot.
0: Ang asawa ang ma-stress, anak. Kay maglambing-lambing man mo, Jelay. Pasilo-silo sa
2: na. Nayabag na niya. Marang ahamang stress siya, anak, lagar. Ang asawa.
0: Sa sugod pa lang, ati, wala na may justisya. Sa gibuhat ni Adrian. Lama, ah, ba na yung justisya na nag-iuban niya ang duwa kababae si sa kabalay.
2: Grabe, sensitive po kayo yes. Si Adrian. Uy.
0: Mm. Mokay na, si Adrian ang lami kayog. Feeling gini mo, Adrian, gwapo gi kayo kay. Huwag kayo na kung nahimu na nga sus pastilan.
2: Asa, makatawa sa kanjat.
1: Pero nalang ito'y pasabot.
2: Dili, gwapo na siya. Anyway.
0: Di ba, Adrian, huwag kayo nahimu ni Junjun.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw pa kaha?
2: URP professor?
0: URP ko professor lang. Sus pastilan.
2: That's the point. Karon si Jelay, maman ihang murag
1: struggle niya.
2: Struggle kay ang mga anak ni hangyo na niya nga kung pwede. Gusto mi nga mag-uli among gining kanan. But again, sa mga anak, kung naminaw mo karon, ayaw na mapag-dahom, anak. Kay kung wa na'y gusto inyong papa tuwag yung nagbinuang inyong mama, in the first place, inyong mama ang nagbinuang.
1: Yes.
2: Siya ang naguna. Si Adrian, inyong ma-blame.
1: And dili pwede, ma'am, nga, kung ano nila si Jelay, ilahang i-convince nga biyaan. Kay again, wa may sala si Jelay nga gidala siya sa papa. Na, na, no, so,
0: burus naman, God.
1: That's why nga ang mga anak dili pwede nga ilang i-pressure si Jelay kay wala dili si Jelay ang makadesisyon ana.
0: Wala ugat ni Jelay.
1: Wala sala si Jelay.
2: Correct.
1: Yeah, imagine na mo nga muugat lugar si Jelay diha kap nga aside sa ma-awkward siya sa asawa, ma-pressure siya sa mga anak, di ba? Lain kayo murag wala ba siya gi-consider nga murag kuan diha murag ba siya kanang extra ba flower.
2: Oh, tinuod pero kung ako kan Jelay, so, sama sa imong giingon ka ganiya, Dejinov, palayo siya.
1: Palayo.
2: Lahin siya balay.
1: Yes.
2: Ayaw siya isagol diri. Kaya mura mag, nakasalayo
0: siya. Dabig dili na sa tabangan ni Adrian. Buros ra ba?
1: Di, kinala siya mo demand, anak kang kuan.
2: Kung nahihugot ba si Adrian sa iya, ha? Tabangan siya. Ay,
0: di, tiganagan ni Adrian ang mawawang tinigom sa iyang sisaryan. Kaso, magpatukot.
2: Ingon niya nga, mas makadaot sa bata.
1: Yes.
2: Na ako diri, mas stress ko diri. Diba?
0: Wala eh. Ayaw, pagwanta na. Jelay, gisudlan man ni muna. Kay kumuhawa ka diya, basig di nakatagdon ni Adrian, ikaw ang makaluloy.
2: Isura ba lang yung sitwasyon? No, dapat nga isa sila mag-give up.
1: Ita,
2: eh. Nag-iisa, di kin pwede nga, duha mo sa usa kabalay. Bisa ayaw, matuod nga nakasala yung asawa.
0: Ayaw.
1: Bilib sa'n ko, ano yung musugot, try nga ni nga set up, ma'am, no? Nga. Kana bitong, duha mo sa usa kabalay. Miska pag may nga tag-ex na to.
2: Kabalo siya nga,
1: oh, wa na nakagusto sa iya ha. Yes.
2: Dili na niya mapugan yung bana kay nakasala magid siya. Idawat na lang niya.
0: Baka sasala magid ning mga babae.
2: Pero, kasi baka sasala mga babae.
1: Grabe siya.
0: Tarong ba ang asawa ni Adrian?
2: Baka sasala mga babae. Kaya ang mga babae may kasalanan na biktima sa mga pasalig.
0: Ngano nito human pod mo?
1: Alis pod. Ngano mo pud nagpatuo mo? Di ba mismo tuo wala mo gapuan sa mo?
0: Sala manggod na sa usa ka sa sala manggod na. Ko ang lalaki dili mo accommodate sa usa ka babae nga nagkinahanglan.
1: Lahi ra giniya hang mga.
2: Lahi gina. Di gina mao. Wrong, very wrong.
0: Kini si Jelay ko wala ni giatiman ni Adrian.
2: Ang tinuod gugma isa-isa ra gina, wala lain.
0: Mapunggan dai namo na mo kasing-kasing.
2: Ang mapunggan oi. Ko tinuod gani gugma pwede isa-isa ra gyud di ba? Nobs.
1: Yes oi, dapat lang.
0: Nagato sa maning bayanan ni nganong duha man katuig ni nga.
2: Mabitaw nga naingina na ilang sitwasyon kaya nakasala
0: siya kini si Adrian bito tarong nga pagkalalaki ni galing di na lang niya madawat iyang asawa kami nga magkalalaki tarong mong gitbe galing kung once ka binuangan me di nagida mo na madawat
1: lagi kung tarong siya nga pagkalalaki dili niya iipon si Jelay dato kung wala na siya himot siyang asawa or and if gusto na siya nga mag start over or nana siya gusto na siya nga kanang lahi na iyang kaparis kinabuhi
2: dili
1: nga iipon
0: dili ka baga ragid nawong ning asawa ni Adrian.
2: Dili.
1: Katungod ba guna niya kap? As in, katungod gina niya.
2: Niya
1: ilabi nga na ang naayang anak dato sa ilaha.
0: Makasala, so, makasasala ka ng dako. Sa bagay, sa balay.
2: Pwede ka masuko, no? Kay inana yung wife. Pero, balay paghihapon na nila.
1: Yes.
2: Pero balik na man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
1: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Siyempre ato sang timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, greetings all the way from San Carlos City, Negros Occidental. Relaxing kayo imong tingog paminawon, makawala sa stress from Colleen Bation.
5: From Margie Lion Mabaylan, good afternoon Ate Arlene. I would like to give a shout out to the Mabaylan family, Obedensya family, and Yare family from Balongis, Balulang, CDO City.
2: Good vibes per me, basta si Kap Junagani ang mutingog. Makalingaw kayo ang iha mga side comments from Marisa Jichu of Sorala, South Cotabato.
5: Hi to Conrado Paraiso watching you from Gilamang, Pulombolok, South Cotabato.
2: Shout out to Connie Bacalanco from Pasay City, Manila.
5: Hi, good afternoon, Ate Arlene. Pag-greet ko sa akong mga silingan diri sa Carmen CDO from Gina Cabiles.
2: Hello, Ate Arlene. Relaxing og puno sa emosyon. Good kaayo ka mabasak sa sulat. Tagus sa kasing-kasing from Tessie. Maglasang watching from Osana City.
5: From Dante Sarmiento, pa-shoutout ko sa Texon og Sarmiento family sa San Fernando, Cebu. Watching live karon.
2: Grabihan ni mo, Kap Junoy. Ikaw, good ang pampawala sa duka kadaudto diri sa office. Ayaw, good ka-usab from Benji Laban.
5: From Joelito Remulio. Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Captions, pa-shoutout sa akong Lola Bebe diri sa Claveria, Misamis Oriental, permisya ka paminaw ninyo.
2: Pa-shoutout ko, Ate Arlene, sa akong inahan nga si Mama Berta sa Midsayap. Manawag day na sa ako para ipaandam ang YouTube para mutanaw sa inyo live from Maricel Pangan.
5: From Arnold Pakana, si Cap Jun na jud ang nahimo na mga favorite part sa program. Ninyo jud permi yang kasipat sa pagtambag, watching from Iligan City.
2: Hi to Juana Marie Cabasag, watching from Calamba, Misamis Occidental.
5: Hi to Marilyn Tagpuno Monzolin, watching from Cebu.
2: From Maria Gracia, ati sa una, magtapok jud mi kay oras na sa imong programa. Namina jud mi ati R. So happy nga, nakita na tika diri sa FB. Radyo ra jud mi sa una, kay naaman mi sa Bukid Dagpuyo, ug until now, user Miss Nance.
5: Hi ati R, watching from Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya, Hementiza family sa Butuan City, from Roldan, Hementiza.
2: Ayan. Okay, Dijinovs, unsay mong final para kay Jelay?
5: Alang ka na ko, Jelay. Again, sa akong giyong kaganina, muhawa ka din ha para mangita kag lugar kung diin ka komportable. Muginiginanglan nato timan ang mga babae ba? Nga, kung makakita tag lalaki nga higugmao nato, valid man ang, or kanang accepted or acceptable nga, let's say, mahigugma ka sa taong minyo, pero bulag sa asawa, kan okay ra na siya. Murag normal na siya, pero dili ni normal, nga muipon ka nga naapod ang asawa. So, timanan yun nato mga babae nga, we should not settle for less. Kay we deserve better, no? Kanang dili pwede nga, kanang asig lang basta ako yung gigugma o kira dili gina siya pwede nga kana bitang imong himuong gamay ang imong pagkatawo para sa usa ka lalaki kung higugma ang manggod ang usa ka lalaki gid sa imong pangitaan kanya lugar nga komportable ka nga dili ka murag manliit sa imong kaugalingon. Correct. Dili ka ma-awkward sa imong posisyon kanang murag ma nabitaw kay kanang pwesto gid ba nakanam kabalo gid ka asa kamul asa imong lugar siyang kinabuhi ana bitaw so kani mo sa sitwasyon ni Jelay mura ra gid siya kanang mura siya floating ba kung asa man gid siya og unsa siya unsa yung role niya sa anang balaya. So again Jelay kung ako nimo para mahilo na ka kinahanglan nimo nang i-demand na kay right i-demand na nimo kang Adrian nga i-plaster kaniya kung diin ka komportable kanang lugar nga dili ka awkward kanang lugar nga dili ka ma-pressure kay again buros labi nagburos ka no so na nagikay katungod nga i-demand na kang Adrian nga i-plaster ka niya ayaw girong sugot nga iipon ra ka diha dili pwede nga magpaugat ra ka diha kay maski nunsa pa na to bali-bali siya magud ang legal nga asawa so wala gid kay legal nga katungod siguro emotional nga katungod na aka no na kay katungod anak kang Adrian pero legal nga istorya wala gid so kung ako nimo ako gid ang muhawa ana nga balay og dapat kang i-plaster ni Adrian kay aron mahilo na ka aron plaster imong pagburos kay dilali magburos niya pressured ka na kuan ka na kanabang awkward ka di ka rin di ka mahilo na lain kay na posible pa nga maapektuhan pa imong hang ginaburos so again Jelay mo ginay timan ani mo nga nakay katungod mo demand anak kang Adrian kay siya may nagkuano siya may nagdala sa imo og siya dapat mo dala gid sa imo sa lugar kung diin ka magmalipayon nga kanang malinawon ka and kampante ka dili anang lugar nga murag mura ra kag wala. So, mura na Jelay no. Again, sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, Amarik ng Bayan.
2: And of course, sa opinion ni Kap Junjun de Asis.
6: Yes, Jelay, kabalogi ko hi Jelay nga grabe kid ini mong gugma ngadto kang Adrian. Para nako dapat magpabilin ni kadiya para kanang maligal na gyud imong pagkaasawa kag Adrian.
2: Di magid maligal kadi sa
6: magpabilin ka diha para kanang property ni Adrian magpaingon gyud sa imong puhon.
2: Hala,
5: saon man?
6: Magpabilin ka diha para kanang mga anak ni Adrian kanang ikaw na gyud ang ilon nga inahan puhon.
2: Uy, imposible.
5: Imposible gyud.
6: Magpabilin ka diha kanang imong giburos para si Adrian na gyud ang mga mahanana og nanay mga igsuon puhon. Dagan kayo rason. Jelay, nga nung magpabilin ka diya, kaya kung mahawa ka diya, tanang giminsyon ako, mawala gito sa imuha.
2: Okay, yun.
5: Kalain, no? Kalain na nang manguan ka, manginto ka sa...
6: Kasi kalain nga, gipaburusan. Loy, ba, kay ka Jelay, kay nanginabuhi kag tarong, gikanbe ka sa pigado, naningkamot ka, kadang gipanguyaban ka ni Adrian, ikaw, nahigugma ka, na-feel po din mo nahigugma si Adrian, karon nga naalanganin na naburos na ka.
5: Mula gini mga lalaki, yeah. No, mayroon magpatuog yun. Mayroon magpa-fall niya, inig ka boros, inig ka, kuan, dili, i-plaster o tarong.
2: Kung sakto pa si Adrian, yan na dadoon diya, oy.
5: Yes.
6: Na-feel gina ko, na, nakita gina ko sa imong sulatan po, Jelay, nga kini si Adrian, nahigugma gini mong tarong. Ano man, karong nakaako mag-isagdala sa imuha sa balay niya.
5: Wala, baga lang gyur-gyuro siya gnaw.
6: Kadahimo na ni Adrian tungod siya yung gugma na tinutanay
2: sa imuha.
5: Yes, insensitive.
6: Busa, at akong pinakamin yung advice sa imuha, kanang magpaugating ka diya para ipaglaban ninyo ang imong love kang Adrian.
2: Kang no, bakit paminaw dyan? Padayon ka,
6: padayon ka. What's up, man? Jelay, ayaw paminaw sila. Kay kini nga akong advice mo. Seryoso kayo ni. Advice ni sa usa ka older brother. Because ikaw, kita nga.
2: Brother, sige, padayon, padayon. Sige,
6: kwanta ka nga. Younger sister, Jelay.
2: Okay,
6: palangga.
2: Sige, brother, palangga. Go ahead.
6: Kanang imong pagpabilin, Manggudya, nagpasabot na nga grabe ka kagugbahan kag Adrian. At least ma-feel ni Adrian niya, gugmahan gining bayhana sa ako ba? Unungan ka ni Adrian.
5: Anak, kailain.
6: Kaya kung muhawa ka niya, ma-feel ni Adrian niya, kulang imong gugma sa iya. Dapat ipaglaban yun
2: imong katulong. Basihan
5: din. Inanglan gining niya i-prove nga na higugma yun siya kang Adrian.
6: Yes, dapat din mo Jelay.
5: Dapat si Adrian ang mag-prove nga na higugma siyang Jelay.
6: Dili, i-prove gini mo Jelay kag Adrian nga na higugma ka kay buros na ba ka? Kinsay magbayad ka ron sa karang pa-injection sa sintir.
5: Libre na ka, libre. Libre na ka.
6: Wala na yung mae, prama ka ron kayo. Wala na yung mae mong congressman niya. Pwede mo huyagin ka. Taka Cebu ka, di si Krasaki ka. Loy kayo ka, Jelay. Muna nga, be practical, no? Advice sa imong older brother. Be practical. Kadang asawa ni Adrian, ikabig na lang na nga igsuon ni mo.
5: Kinuok ko.
2: Close friend
6: ni mo, amikahan na. Ang importante nga ikaw ang magdalit pagkaon, sila, dili mo dalit og pagkaon ni mo. Kaya madisgrasya
2: ka. Hiluan ka.
6: Mahiluan ka niya. No? Ikaduha, ang pinaka-importante, kung biyaan kasi mong bana mula ka, sunod-sunod yun, eh, pabilin niya ikaw isa niya kay mga anak niya na.
2: Dagi siya may biyaan, kaya gano'n naman siya sa balay.
6: Dagko na ba niya niya? Sunod-sunod yun. Tabid-tabid yun ka, Adrian. Kaya masing baka kita na
5: problem. O diba, na, no? The more reason niya kinahanglan mo hawa si Jelay, kay kalain sa danang, di siya komportable, masira yun siya ikong-ikong.
6: Ang akong, akong ginapasabot kang Jelay, kinang lanugot bakos yun siya, nga dili kagawas na si Adrian.
5: Dili siya feeling safe, anak ka, na sitwasyon. Dili happy. Diba?
6: Kadang-kadang.
5: Why see you, muna yung reason nga mahawa gid siya kay masimahiloan niya sa asawa or mga anak, o diba?
6: Dapat ka nang mag-take vitamins, mag-choco, kwandika. Okay, mag-inom ikag kadang nans capsule para himsog ka kanong perminti. Palit ka gaplas ka nans liniment oil para ka nimo pagburos. Maayo ba? Bayo ang paggawas. Kay kadang imong mga silingan, basig ampo nga na madisgrasya ka. Sa gihapon, kinisi Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo. Ay! Katapusan Jelay, kung dili gid magwanta, dili magwanta tanan, naa si Kuya Makoy. No, ato na lang ang Kuya Makoy, kaya andam si Kuya Makoy nga mo, atiman ni mo. Kung dili gid makaya.
2: Ibang to si Makoy man to.
6: Kini si Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana ng mga product. Ang iyang atil, nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugira ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
9: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Thank you so much, DJ Nove and Cap June. Salamat, Jelay, sa imong pabadangat imong swatampo ni atong tulumanon. Pero mo lagi, musutol sa dili, kasado gihapon si Adrian ug iyang wife. Yes, ibutang nato nga buutan si Adrian ay ang asawa mo'y nakasala. Muna nga, huwag siya respeto siyang asawa. Kaya to the point, gidala d'yo kanya siyang balay. Kaya huwag siya gugmas siyang asawa. Pero, dili gihapon siya insakto. Kay, musutol sa dili, ilagihapon ang conjugal property. Ilagihapon ang magtiayon. Dili na niya love yung asawa, pero ano nagpasabot, nga mawala na iyang katungod silang panimalay. Susama sa iyang mga anak, naghangyo ni mo nga, kung pwede magkabalik iyang ginikanan. Meaning, dili sila gusto nga naaka sa ilang balay. Again, ang pinaka-best ni mong buhaton, hangyoon ni mo si Adrian, maglahi kag puyo. Importante ka na para nga makabaton kag kalinaw, makabaton kag peace of mind, nga kanabang why hassle para ni mo ilabi na nga mga nakay na ka. Dili pwede nga mupuyo ka sa ilaha kay komplikado kayo. Besides, asa nga aspeto, dili o dili gid pwede nga sa ilaha kang balay mo puyo. Mas okay pa nga mapauli ka sa inyo, dito ka mga anak, mag-antuan na lang sa Adrian, para nga why problema nga imo ma-encounter, mas lisod ay imo sitwasyon sa pagkaroon. Again, thank you so much, Jelay, sa imo papadangat imo sa watampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
11: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi?
12: Carl!
13: Palihog gani sa litron?
14: Carl, palihog po ng bupis, please.
11: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, be?
15: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
11: Ihatagan ni Carl ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
16: Kada

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ora sa DYH, permanent Cebu, alas 10:31 na sa gabi.

0: kasaganato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi-i kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang masalamatan tang ato ang abuhi nga Dios sa paghatag diya kanato og lain na sab nga adlaw. Dada sab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, bitsa 9 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga pinanggandig paminaw, ato ang mga sukindig paminaw? Ang alaminaw karong mga orasa, landatag sa ka mga radio, nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggandig paminaw usab, no? Sa gihapon nako inyo ang Radio Man, nako inyo bos nga lagad sa kanginan, Radio Man Benji Ulpos Langian, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan ato mga pinanggandig paminaw sa Cebu City, sa probinsya, sa Sugbo, ha? Ato ang makigsunan, ato ang mga pinanggandig paminaw usab diha sa Negros Oriental, no? Diha sa Negros Occidental, ha? Ato makauturan da ang mga Ilonggo, ti kumusta ka mo da sa nga gabi? diha po sa Sikihor, ha? Kumusta itong mga kaigsunan diha sa Sikihor, ha? O niya sa Buhol, ha? Ito mga bulanon na kanunay nga naminaw na ito sa Garon, may pagpaminaw ninyong tanan. Diha sa mga taga Buhol, sa Leyte, Sabar, ugbang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan usab dito sa Luzon da area, ang mga Bisaya nga naminaw na ito. Karon, ang mga kaigsunan na ito, ang mga Bisaya dito sa Luzon, may pagtanaw, pag-monitor direk kanunay, ha? Ingon man usab ato magisunan dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang nisto, nagkadaiya ang mga naso dito sa gawas. Mayong pagpaminaw, mayong udto, mayong buntag. Diya sa inyo ha, kanong nahimutangan, medyo buntag pa sila dahasad dito kasamang nisto. Dunay buntag, dunay kadlaw, dunay kulimkilo, ma. Depende og asa sila nga nasura.
2: Straight to the point.
1: Aon niya samtang ato ang mga senior citizens at ato mga nanay, tatay nga naminaw na to. Karon, dili gyud matulog og dili ta mahuman sa programa. Salamat kininyo ha. Aon niya salamat yung kanunay pagduyog kanato. Kuyogi gyapon ta ninyo, duyogi ta ninyo hangtod ta alas 12. Karong gabi mga sukindig paminaw nga magkulo kabildo diri sa kahanginan.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga nanikaisikay, tanan mga nanikaisikay, karong mga orasa, may magpanikaisikay ninyong tanan, ha? Ato ang mga pinanggandig paminaw, maayong pagpanikaisikay ninyo diha, o maayong pagpaminaw, pagsunod kanunay, diri sa ato ang mga programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa ato ang mga isgutanan sa, no, karong gabi una magkasama, tungod kay matod pa, muabot na sa 38 ka mga tao, ang namatay atol sa linog dito sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Samtang 478 ka mga naangol ug upat pa ka mga tao ang padayong namising.
2: Straight to the point.
1: Sumani ang update ron mga sukindig paminaw. Manghinaotan di na intawon mapunaning ni ang maumpatay. Kaniya kaning mga naangol na naan hinoon sa stable ang kahimtang. Ang kaning upat nga padayong namising manghinaota nga makita ni sila nga aduna pa'y kinabuhi.
2: Straight to the point.
1: Kay 38 na kasamang nisto ang ihapin taon sa namatay dito sa Mindanao niya itong 7.8 magnitude nga linog.
2: Straight to the point.
1: Aon niya samtang nga salain nga bahin. Ato hatagag pagtagad ni karon usab kay DSWD. Ani padala na og nagkalain-lain nga mga tabang dito sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
2: Straight to the point.
1: Inibasi mga sukindig paminiyaw sa kamanduan ni President Marcos nga mupadala dayon tanan mga ahensya sa gobyerno nga maoy responsable sa pagtabang dito sa igo sa mga nalinugan, kinahanglang mulihok dayon. Muhatag dayon og tabang dito sa mga apektuhan in town sa linog. Dunay na mga tabang gikan sa DSWD ang gitunol ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan ni ini nga maong nga linog. Samtang nagpadala na usab og tabang ha, tabang nga mga dunay mga pagkaon, dunay mga family food packs usab ang gipadala sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Lakip usab gipadala ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga team mutabang sa pag-rescue.
2: Straight to the point.
1: Mutabang mga rescuers kasamang nisor, mutabang sa pag-rescue dito sa mga kanang naang rescue hunon dito sa Mindanao tungod sa linog.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad usab garon kay mupatuma na og heightened security measures o preventive safety protocols ang Senado. Nunot sa nakuha ng impormasyon na matod pa adunay hulga sa seguridad karon diha sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Ilahang ipahugtan kasamang Nestor ang seguridad Senado kay matod pa nga adunay kunoy hulga nga nadawat ang direktor sa NBI nga adunay hulga sa seguridad diha sa Senado. Unsa mang hulga kaha? Moto ningon sa Senador Alan Peter kay tano unsa mang hulga? Unsa man nga mga ebidensya? Kinsa man ginakadawat ani ipakita ninyo, ipahibalo diri namo kay kami nga mga naa mga sukindig paminaw miyembro sa Senado, wa mami makadawat, wa mi maka kanan na kahibalo unsa nang naa ang inyong nadawat di ang hulga. Unsa man ang hulga ang inyong nadawat? Ha? Masiga kwan ko ilahan na karon nga ilahang stricto kayo. Na mupatuman sila og stricto nga protocol diha mga sukindig paminaw Senado. Ha? Ayay, nganong unsa ka ni? Tinuod yung kang naihulga or tinuod yung kang naihulga or dili nila pasudlon basta mo pa duna na po'y laing hearing ipatawag sa Blue Ribbon Committee nga kay Tano Black, ha? Unsa man nga security measures, unsa man nga mga kanang naang mga ilang security kasamang ni store, ila untang isulti noon may ngumantang ayo kay kanang confidential mana, confidential mana yan na pero muna nga stricto kuno kayo ang pag kuan ro Senado unsa man ni aron nga dili diha makabalik ang mga Marines, ha, ang mga Marines nga gipatawag sa kanang naang komitiba sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black. Ha? O baka Senador Bato de la Rosa pananglitan og maka dunay ay voting nga mahitabo. Diha mga sukinda tigpaminaw Senado basig mokalit og tunga si Senador Bato de la Rosa apil ba nilang ilang istriktohon, ha? Dili nila pasudlon kay sa gawas dagpo na nila. Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuang nga pagkulo kabildo kay unsa man nga threats kasamang nistor ilang nadawat apan ang litan kun dunay hulga nga nadawat ang kanang naang nga Senado ingon Senador Alan Peter Quetano wa man minaka wa man mi kanang naang nga naka wa man min ma-inform nakahibalo na lang mi nga ingon ang NBI atol sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa Gatchilian Block. Kay duha namang kabuk ni Senado gud. Duha namang kabuk ni Senador ron matod pa ni Kaitano. Ang usa Senate of the Philippines unya ang usa kay Senate of the Malacañang. Ato ni hatagag pagdagada kay sunod semana posibleng aduna na po'y hearing kasamang Nestor sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black. So unsa man ni nga kanang naang seguridad? Kani nga seguridad alang banesa kay matod pa mag-work from home na lang mo, ha? Matod pa, mahitabo, pananglitag mag-work from home, palitag mag-work from home kasamang Nestor ang sit-up. Sa to pa, walay mahitabo nga hearing, ha? Walay, dili mapadayon. Na gusto ba nila nga dili ipadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa Cayetano Block? Ha? Ngano man nga ilaha man nga atulan ninyo anon kayong duda mga tao anila. Samtang sila ing bahin atong hatagag pagtagad kay reklamong kriminal og administratibo batok ni Executive Secretary Ralph Ricto og ni ex or ni kanhi Philippine the President og CEO Emmanuel Ledesma Jr. kabahin sa pagkuha o pagbalhin sa kwarta nga pondo gikan sa PhilHealth aingon nga to sa National Treasury gibasura sa Ombudsman.
2: Straight to the point.
1: Wa nagyotay kuan ani, wa nagyotay paglaom ani kasamang nestor nga kaning ni ang ma, masilutan ning ni ang nangaw ka os kwartas PhilHealth. Wa nagyotay paglaom ani kasamang nestor. Sunan ka kadto si Ralph Ricto, si Ralph Ricto si kanang na ang Emmanuel Ledesma, sila ang gi pasakaag kaso. Kaya kahinomdo mo sa pundos PhilHealth nga binilyon, kahinomdo mo sa 60 billion nga kwarta pundo na sa PhilHealth, ha? Kanang nga pundo, mga sukindig paminaw sa PhilHealth, gika nato nga mga nagpatulo og singot para lang nga makahatag tas PhilHealth. Nga kita nga mga mamumuo, kita mga naminaw, karong katong nag-contribute sa PhilHealth, ato katong pundo kasamang nisdor, gikuha aning mga bawhag daggo. Ikuha dito, gibalhin, dito sa National Treasury. O niya, katong kwartaha, murag na-appeal tos mga malita-malita ay. Agihurot sa mga buaya. O niya, niingon ng Ombudsman at niingon ng Supreme Court atong ibalik ni niyo na amot o gibalik ba? So karon doon ay ni pasakag kaso, batok ni Ralph Ricto o ni Ledesma mga sukindig paminaw. Kay sila man, at siya may president, ha? Niyatong panahon na siya may president sa PhilHealth. O niya, siya may CEO, chief executive sa PhilHealth. Karon ang Ombudsman, ang maong kaso, ang mong reklamo, bato kanila, gibasura? Appeal, man tingali, Rimulia, ano nga na... Kinsa may patubagon ato di ay... Kinsa may patubagon? Pagkadako sa kwarta sa 60 bilyones. Ha? Pagkadako sa kwarta gikas bilit kwartas mga tao inyo pag yung ipahimuslan. Imbis inyong dungagan, ha? Ang kwarta sa mga tao para nga ang tanan nga mga nanginahanglan nga mga pasyente nga dili ma hatagan tanan og tambal, imbis matagaan inyo pang gikuhaan. Unya karon sa kagkaso kasamang nestor wal wa gibasura. Ha? Mangawat ka diya sa na makawatan des tindahan. Ha? Mangawat lang diya kasamang nestor mungaan, mangawat itlog, mangawat og gatas, priso mga idayo. Kanihin on dana dagko kay binilyon ang pangkawat. Ha? Wa man ni mga priso. Aso pundo tos PhilHealth. Katong pundo sa PhilHealth ila to nga gikuha. Gibalhin mga sukindig paminaw kuno ang term nila gibalhin ra, ha? Ang ilang termino gibalhin pero klaro man kay na kwarta gunas katawhan sa inyong pagkuhas kwartas katawhan na nanghid ba mo sa mga tao, ha? Na nanghid mo sa mga tao or wa kay kanang wala pagpananghid sa butang nga dili imo kawat kana ka sa mga nisdo.
2: Straight to the point.
1: Pasti lang mga unggoy nag samtang sa laing bahin ato ang hatagan sa og pagtagad ha kay lokal na kagamhanan sa probinsya sa Bohol muhatag og tabang alang sa mga napiktuhan sa linog sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Sa mga bulanon, mga sukindig paminaw, ang ilahang katawhan sa Bohol amo padala og tabang no dito sa kanang naang Mindanao o niya deploy sad ang Bohol og duha ka search rescue and retrieval teams og mang adlawa mga sukindig paminaw dito sa Rangani province og sa General Santos City.
2: Straight to the point.
1: 2 milyones ang ilahang i-donate dito sa Jinsan, samtang 1.5 milyones alang sa Sarangani Province o South Cotabato. Pinaagi silang Disaster Risk Reduction and Management Fund.
2: Straight to the point.
1: Ato ang ikuan sa bato ang pasalamatan ng ato ang makaigsunan ng mga bulanon, mga katauhan sa Bohol, kwarta manis katauhan sa Bohol, ilahang i-donate no ngadto sa mga apektuhan dito sa linog sa kanang naang Mindanao, mo na ang kanang naang karon gyud no, mo na ang karong panahuna ang ato ang pag-inigsuunay, managlain man ang mga prinsipyo, managlain man ang ato ang mga sikta apan panahon sa katalagman, panahon mga sukindig paminaw sa naning mga panghitabo kita magkahiusa no ang ato ang mga tinguha nga makahatag og tabang ngadto sa mga tao, ngadto sa mga kaigsuunan nato nga naapektuhan in taos katalagman.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga Sugbo, posible nga adiri Sugbo mga sukindig paminaw, posible kuno nga adunay mo igo nga kusog usab nga linog.
2: Straight to the point.
1: Amo ni pangutana mga sukindig paminaw, ang posible bakaha or posible bang matinuod ang kaning gipanglantawan karon mga sukindig paminaw nga adunay 7.2 nga gikusgon sa linog nga muigo dinhi sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Simbakol na po ni tao na sa manista. Ato lang agi o ganan ng kulukumidya mga sukindig paminaw, pero dili man ato mahibawaan giyot ang mga katalagman at tungod kay ang Dios lamang man ang nakahibalo kasamang nisto. Pero kanang na ang unta madalas ato ang pangalias ng pag-ampo nga kanang dili idayon o dili mahinayon kanang naa tungod sa iyahang kagahuman nga dili madayon pananglitan og naa magaling o wa ba dili intawon madayon og naa magaling madayon mangani nga unta hatagan niya og safety no ang katawhan onya dili ra pud intawon tantong kusog kay kining 7.2 kusog-kusog no man ay kasamang nisto ha so mo ni nga kanang naa nga kay dona kunoy ha nagpabilin nga delikado karon ang Sugbo sa posible nga pag-igo mga sukindig paminaw sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadto sa magnitude 7.2 ang gikusgo niini.
2: Straight to the point.
1: Kini sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX.
2: Straight to the point.
1: Inao taunta nga dili ni mga sukindig paminaw mahitabo. Tabo manggaling ni kasamang ni Sir Antor ni dagat in taon unya na kanang naang manghinaot nga dili ni kanang naang mokusog in taon ay kani diri maabot kuno 7.2 ngadto sa 7.5 ang gikusgon sa maong linog dinhi sa Sugbo. So si taon oi palayo lang in taon gabi ira baron. Eh katawa ta kasamang ni Sir tinuod bitaw. So muna, manghinaot, regyong tataon, o niya mag-ampu lang ta, o niya kinahanglan nga ang atua mga sukindig paminaw nga kanang na ang mag-ampu ta, o niya i-appeal na to in taon sa ang atuang nasod, ang atuang lugar kasamang nistor kay Way Kumos pag-ampu. O niya unta, kanang na ang mga sudad, mga lungsod, kung maayo, kung mahimo pa, ato ang paipahunong ng naang mga balay kahilayan. Nay mga balay kahilayan kay mo na nga tungod sa ka nabang mura gisanaban na mga suking gisaniban na sa kanang naang kangit-ngit ang sudad mga sukindig paminaw tungod sa mga daghan po kayong magpabuyag na daghan kayong mga kanang naang makahilayan ang mga dautan ng mga buhat. So mo na nga mabot ang panahon nga dunay silot. So muna ito mga sulungsod og sudad, ha? Unahan nyo ng pangwarta. Ang unahan ang ganang naang. Pwede man nagnaang pangwarta, naghan mo mga paagis pangwarta nga kanang naang dili kahilayan kasamang niso. Naghan mo mga pangwarta, naghan mo mga negosyo nga nandili paagi ang kahilayan. Kaya ito Sugbo, maragdaghan kayo. A 89.9 billion Ang kwarta sa PhilHealth nga ilang gihilabdan kasamang benzin. Tiaw mo na kasamang Ray Didio Abilliordon. Dako anano. Anya si Glinda Masong Lagos may gabi kasama. In Jesus name may palayo lang po down. Tod pa ni Pink Disemisa. May gabi sir ang Ginoo ra gyud ang magbuot sa tanan. Tanaw mi sa live diri sa Uling City of Naga. Kani Crispin saya ang Olieta. Rosalyn Suson kanyo. Ania and naka ha? Aninita Tagapa na minaw sa dato. Kanya si Ivan A.C. Umbo sa Bisagonsana lang ang diskarte. Adiha sinado anang Gatsilian Black Aron. Alang jo dili kapurma ora dili kapadayon ang hiring sa Caetano Black mahitungod sa flood control scandal. Mawalagi kasamang Ivan A.C. Umbo sa Nelson Cabatino. May gabi watching from Dulho. Anya kini nga bahin sad makasama tud kadto sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ato mga naminaw nato karon dia sa radio ha og sa Facebook ato ang makaigsuonan dia ha pananglitan og ato na tay mga sakit og balate nga gihambin sa kalawasan kinahanglan jud makasama nga mo gamita no sa ato ang epektibo or maayo kaayo nga herbal ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may sabni kay mainis na magsuna nga dunay hubak dali nga makutasan kanya dali mga sukindig paminaw nga kanana ang kapuyon na muna nga to ang makaigsunan magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog kanya puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa to ang lawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kung mag-inom taniini as kugon dayo no, nga tuwa nga immune system o galiguno na nga itong panglawasan. At tuwa nga mag-isunan mga pinanggandig paminaw sad mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Festway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar.

0: Amay gabi ka sa mga Benji watching from North Cotabato. Koy gagaw dito sa Mindanao, Zimara Umandak Tanghian. Amo niya, kasi nga wala ko dili ra kayo tantong kusog kunos ila. Amping mo diya kanunay, Mar, ha? Hinay ra kuno dito sa ilaha dapit sa North Cotabato. Ang kusog yun dito kuno sa Jinsan, ha? Okay, nangumusta mangguto si ko, nangumusta mangguto si Tia During ni Muri. Abang gabi ika sa mga Benzi watching from San Vicente, Liloan. Ginoorag din tayo na hibalong tanan. Ika ni Virgilia, Anura, Albania. Aha. Tes Caballero Barliso, sila ray naghulga na sinadong isok. Okay, balik ta karon ta taon bagkasama human lamang sa mga importante kay sa magbalik ato aga mga hisgutan ato mga hisgutanan og dugang pang mga pa shout out. Alas 10:55 na sa gabi, standby.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Can-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
8: Love,
9: ano Everbest food mo in the world?
10: Of course, yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Kada

0: available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Angie na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
7: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
11: sa mula sa number 1 smart dishwashing face.
12: Tanggaling-galing.

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda!
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, baka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Ato ang atak na alas 11:00 na sa kagabhion. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na.
16: Straight to the point.
15: Oni sa di pa ta muadto no sa ato ang mga isgutanan sa karon. Ang uban diha basi og nakakuha na ha. Basi gi doka-doka nang uban. Ay lasa mo gatulog ha. Apiyong-piyong lang sa mo diha pero ay lang mo sa

0: Anyari sa ta makasama sa ato ang mga reports. Gikan diri sa ato ang mga kaubanan. Aki nakasunbay na speakers linya si Radyo Man Josipos. Gihano kasamang listor. Aki, dyan na speakers linya. Ato sang i-check mga sukindig paminaw. Yes, Radyo Man JQ. DYHP.
1: Yes, wala pa kasama Radyo Man Bingino. Sa mga pag-arina din si Gawas Kabahin na kumarasa sa naglaob na gagabi yun. Nagpamilin nga way mga nagkugama-alarma ron nga gitumatong kabulisan din sa nakbay sa Subo Metro Cebu area. Sa ripagatrong nakuha patay ng nabog din sa Cebu City because sa kasaka 40 anos na lahat yung kininyong lumos samtang naligo niya sa may SRP maalas sa 11-20 o'clock na sa Kabuntagon. Gas kadagatan sa Mais Road property sa Mais RP din sa nagbayan sa Sumbo ang nalumos o namatay na lang sa pag-alag Sertin Dante Baruma 40 anos sa panigod na taga Barangay Santo Niño din sa nagbayan sa Sumbo. Si Baruma ko yung mga barkaya nag-inom at hindi yun habang pila ka butlo na huwag tang kinima o biktima o pila ka oras na kalabay nakita ang kining wanay panimuhot niya adapin sa dagat o gituan niya na lumos kini na kinigida sa Cebu City Media Center sa rescue team mapan ginikar kini nga patay na agama o 40 anyos nga lalaki. Samtang sa pikas na bahin niya isa doa kabaga suspek sa pagpamusil ang nanakpan sa gibo na hot pursuit operation sa kapulisan sa pinamungaan na police station kini ditubok na mo ay suspek sa pagpamusil. Sila sa mga parinti, malasong sintak na sa kagabiyon, kagahapon niya sa may lungsod sa pinamungahan. Aga nanganakpan, mawa sila kung nila nga sila si Alan Traya, magmata tayo sa anyos sa Sanita Track Boy, na taga-prok ng barangay Kabugaw, pinamungahan, o pinaling lain pa niya nga kauban niya si Mirisiano Paner, magmata sa City Anyos sa Panigon. Agadua mo kini ang ditumbok na suspek sa pagposes sila sa mga siligan nga gilag seryo matmata 40 anyos og nagtuga po sa nisgutad nga lugar. Agadua mo kini ditumbok na suspek sa pagposes sa biktima sa mga kini nagkural og nagtrabaho sa kural sa usak kaluna dito sa nisgutad nga lugar og kagigidoon sa duwa og gipusil nagay nakakwala ni kuwa mantimano og inong gidayon gida sa at ang balanan, dituan nga land dispute ang hinungdan sa maog na pagpumusil. Ang doon ka mga suspek, gitanggong na karoon sa pinamungan ng posisyon ng samtang pasigang kinig tukbag ang kaso. On board sa patrol, kung Radyo Man, Joseph Huscano, DYHP, Tatak, RRN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Huscano, sa imuhang report. Samtang adugan detalye sa tuang mga balita. A menor de edad nga nariskyo sa mga sakop sa PDEA 7 og Guadalupe Police Station human may bypass na sa barangay Guadalupe ni Antong Adlaong Domingos gabi. Ato ang kuhaw ng kompletong detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante. DYHP.
2: Manampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office ang usa ka 17 anyos nga lalaki atol sa girusag nga bypass operation sa sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Surakme, Sugbo, alas 6:35 na itong Domingo sa gabi. Si PDEA 7 Director Joel Plaza, may kustodiya sa maong minor de edad, human manambigit sa pagpamarigyag sa Cebu sa usa ka undercover operative sa PDEA. O din hinasuta nga usa di ikinika 17 anyos na sakmit sa mga operatiba o kapulisan ang nakalainlaing nga mga pakete sa gitong Cebu nga mutimbang ang tanan sa 75 gramos gado ng estimated average market value nga 510,000 pesos lagip sa nasakbit ang bypass money. Cellphone ug ebidensya nga girusot na sa PDEA 7 office laboratory. Ang dalambigit nga minor gireferred kini sa PDEA 7 ngadto sa Cebu City Social Welfare and Development Office ug miisyu kini og certificate sa preliminary determination of the discernment apan ang hingpit nga paghukom sa mga discernment niini mao na ang korte. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga base sa pamahayag sa ilang informant, makabaligya ang maong nga minor og 500 gramos ka sabo matag semana. Atol sa gilusad nga case build up, wala masayri ko nga nagpagidaron pa kiniga 17 og diha na lang nila nahibawan human sa operasyon. Giang konsumidoridad nga doon siya partner sa negosyo ni sa illegal nga drugas, apan ipaubos pa nila kini sa investigasyon kung kinsa. Giandam na ang kasong kadapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 batok sa maong nga batanon. Kasama mo sa PDN 7 inyo Radyo Manuel Bosman, TDYHP, Tata Carmen.
0: Samtang, ano ganit nalit sa tuang mga balita? Bagong Senate Majority nag-auhag o hinabang hiniusang tabang alang sa Mindanao. Ato ang paminaon ang kompletong detalye sa report gikan sa ato ang CNU Mascom intern Rob Mosquida.
3: DYHP. Ottoman Report. Nag-auhag ang Senate New Majority sa Tibok Senado nga mag-iusa sa pagtabang sa mga pamilyag komunidad sa Mindanao nga napiktuhan sa kusog nga linog. Isip ilang personal contribution, andam nga idunar sa mga members sa Senate New Majority ang kantidad sa usa ka buwan nilang sweldo aron masuportahan ang relief o rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Gidapit usab nila ang mga senador sa minority nga moapil sa mga inisyatiba din matud pa kini ang panahon alang sa mga senado nga magpakitag panag-iusa og kaluoy alang sa tanang Pilipino nga nanghanglan og tabang. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang financial assistance alang sa mga nasunugan sa may sitio Cruzan, Barangay Bulacau, ipanghatag na. Ato ang siren ang detalye sa report. Ni CNUCOM intern Olive Diguero.
4: DYHP. Ottoman Report. Gipanghatag na ang financial assistance sa mga pamilya nga naapektuhan sa sunog sa sitio Crossan, Barangay Bulacau, siyudad sa Talisay. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nga padayon ang ilang inisyatiba o pagtabang hangtod nga makabangon ang mga biktima sa maong insidente. Nagpasalamat sab ang administrasyon sa Talisay City sa nagkadayong opisina o ahensya nga mitabang sa paghatag o ayuda sa mga apektadong pamilya. Dugang panigulyas, nga paspas ang pagresponde o epektibo ang koordinasyon sa Barangay Bulacau, nga gipanguluhan ni Barangay Captain Banjo Abastillas, aron masiguro nga ang tanang apektadong pamilya, maatiman og mahatdan dayon sa hustong tabang. Kasama mo sa Dakbayan sa Talisay, Olive Diguero, CNUCOM intern DYHP, Tatak RMN.
0: Agusan del Sur ni pahibaw nga ilahang tutukan og posibleng upasaka og kaso sa mga responsable sa kamatayo ni Bubet Butter Bunia. At ako ang kumpleto detalye sa report ni si inyokom intern Alisa Ligario.
3: DYHP. Ottoman Report.
5: Ni paibawo ang provincial government sa Agusan del Sur nga ilang tutukan o posibleng pasakaan o kaso ang mga responsable sa kamatayon sa batanong atleta nga si Bobet Butterbunia atol sa usa ka team building activity sa Aurora Province. Matod sa provincial government sa nasoing probinsya nga daghan pa og mga pangutana nga nanginanglan og tubag kabahin sa maong insidente. Si Butterbunia usa ka paboritong atleta sa Agusan del Sur ug kani MVP gidaig tungod sa iyang dakong kontribusyon sa basketball og nihatag og dungog sa probinsya. Kasama mo sa balita Alisa Ligario, CNUCOM intern, DYHP Tatak, RMN.
0: Samtang, kita sa tuwa nga paugnat sa kusog ang Spurs na kalangkat, kalangkat ang kadaugan batok sa next sa Game 3 sa NBA Finals. Tunghaon ang detalye sa report ni si CNUCOM intern Delphine Junior Libot.
3: DYHP. Ottoman Report.
6: Nalangkat sa San Antonio Spurs ang kadaugan batok sa New York Knicks. Human gipaloka pa ang maong team sa score nga 115-111 ato sa Game 3 sa NBA Finals nga giduwa sa korte sa Knicks karong adlaw, Hunyo 9. Tungod sa maong kadaugan, 2-1 na ang standing sa NBA Finals, din duha na ang daog sa Knicks ug usa ang sa Spurs. Samtang, ang giila nga MVP sa duha ka kupunan nga sila si Jalen Brunson ug Victor Wembanyama na himong lead players ato sa mong duha, human sila nakatala og parehong 32 puntos. Gipaabot nga magbangga pag-usab ang Knicks ug Spurs karong Hunyo 11, alas 8:30 sa buntag oras sa Pilipinas alang sa Game 4 niini nga himuon pag-usab sa korte sa Knicks. Kasama mo sa Balitang Sports, Delphin Jr. Lidot, si Inyocom Intern, DYHP Tatak, Aremen.
0: Samtang dugan tudling sa tuang mga balita, mga relief goods sa gisakay sa helicopter, o mandili maagian ang kadalanan dito sa Sarangani Province. Kompleto ang detalye sa balita. Ihatod ni Sinami Alferes.
7: DYHP. Tatak, Aremen Report.
8: Gisakay og helicopter ang relief goods nga gipadala sa mga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Glen Sarangani, human dili maagian ang mga kalsada padulong sa maong dapit. Mukabat sa duha ka gatos ka family food packs kon FFPs ang malampusong niabot gikan sa General Santos City ngadto sa drop-off area sa Glen Central Elementary School sa naasong dapit. Ang operasyon gipangaluhan ni Assistant Regional Director for Operations Bonifacio Selma Jr. kauban ang Philippine Air Force. Gawas ni ini, gipahibaw usab sa DSWD 12 nga aduna pay umaabot nga dugang duha ka gatos ka food packs og 157 ka mga tent. Kasama mo sa balita. Sinome Alferes, CNUCOM Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat sa tuang mga CNU Mascom Intern. Sila ang report kasamang nista. Kinibay na sad baga sa matod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang kape mga kasama 17-in-1 kinipasabot sa 7 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuang kape. Anya dunay ni sagol nga rose hip kadto sa anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato magisunan mga naminaw sa nato karon ha. Kato mahiligon kay mahigugmaon nga moinom og kape. Kining kape ha gyud ganunay maoy atoa nga imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya lakip nga sagol ang luya, doon na po ni say dulaw or karanduaw, or turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay bisaya, ang tapol, nga mais, doon ay bayabas, nga gisagol, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalami, sa to ang kape, doon ay barley, doon ay arabica, o doon ay ginseng, ha? To ang ginseng magkasama nga naa sa to ang kape. Indot kayo ni siya kasamang nisor kay magkapa-update sa tuang panglawas. Kung nagkapangapita ini, tungod kay dunay ginseng, magkalahutay tamatag-adlaw na ito ang pagpanikay-sikay. O niya, mabinlan pagyuta gamayang lahutay para ni Inday, ha? Inood, Bito. Basta kapi, gani mo isgutan, magkasama EXL Makabuhay Coffee Mix yun, ha? O niya, kung mag-isgut sa tag-haplas, wala na tayo lang haplas, ha? Dagamiton, ang EXL Makabuhay Oil na po, no? Nga tuwa nga EXL Makabuhay Oil o tong haplasa. All-in-one kini makasama pasabot na dalatanan o niya skincare oil pag yun. Minus mga panakit sa kalawasan ato makaigsuna na kanunay lang makasinatig paminhod, panglaylay sa mga lutahan, mga panuhod, pangulngulos kaunuran, kining haplasa. Pagkamaayong gamiton ani. Maayog yung kayo taon. Una nga basta haplas ganihisgutan EXL Makabuhay Oil gyud. Nagasamang Nestor ay naglinya na iyang haplas diyang EXL. EXL una kasamang Nestor ha. Iyang haplas makasama no. Una basta haplas ganihisgutan ha. EXL Makabuhay Oil. Anya nga tong haplas makasama ko mang haplas ta ani dili ta magkasakit og dengue kay dili man makapaak ang lamok sa tong panit. Minus makatul-katul sa panit pinakan sa gagmay mga mananap og sa pangagon. Mapalit ang atuang nga kape nga EXL o haplas nga EXL. Diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Nakaninot aning nga itong produkto sa EXL Makabuhay Coffee Mix o Gauel. Kay mapalit na dipo ni siya makasama din sa Shopee, sa Lazada. Ama order na na ninyo ha? Pwede na mo, dili mo antos butika. Kaya naana sa Shopee, sa Lazada, astila nindutan, no? Nanindot kitong produkto magkasama.

0: Onya nga tuwa nga kuan sa diay ha, tuwa nga mga naminaw sa nato karon nag-kiay-kiay sa diay. Ah, nag-kiay-kiay sa ginagmay ha, si kasama nga Mirna Civiliano, pag si Edward Asombrado, pag si Jane Abilia, og si Sopriano Almeria na minaw sa nato karon ha. Og si Grace Dumale Firulino. Ah, naminaw na to sa... Og si Nida Arcolo, ha? Okay, unya! Ato makiksunan to mga pinanggandig paminaw sa diay. Ah, nga naminaw, unya nga to ang Uplan Tabang, no? Dire sa DYHP o GIFM kasama Gerald gi... kanang naang ipadayo na to ang atuang pag-auhag sa atuang makaigsuunan di ay atuang mga naminaw no nato karon nga atuang Uplan Tabang nagpadayon mga sukindig paminaw sa pagpanuktok no sa atuang makaigsuunan ang mga pinanggandig paminaw kadto nga mga dunay mga malumong kasing-kasing bitaw nga wa pa maka hatag sila han donasyon do natay update sa pagkakaron ang atua nga natigom no mga kasama nga donasyon aduna na tay 236,992.73 centavos kasamang nistor ang atuang natigom nga tabang para mga kasama sa mga biktima in town mga apektadong pamilya dito sa Linog sa Mindanao. Diin 7.8 magnitsod nga linog kami igo dito sa Mindanao. So sa tuang mga naminaw at tuang mga sukindig paminaw nga katong adunay mga malumong kasing-kasing din na kay hantod karon nagsige pa in town og aftershocks pod no dito sa Jinsan, dito sa Maasim, dito sa Kasikbit nga mga lungsod og syudad dito sa Mindanao makasama unya tumakaig suunan taon ng trauma no na nga trauma in town ng ubansad ang ilang kahadlok na paghihapon nagpabilin paghihapon ang ilang kahadlok so muna sa mga naminaw na to karon mga auhag ta no kay ganina sa programa ni Atty. Rufil yahaman ninggi katong mga naminaw ganiya nakadonate na sad katong uban nga mo kanang naang mo dugang pod sa ilahang tabang okay ra sad no kasamang nistor. Pwede ba na ito padako-dakuan kasaman Gerald? No, kanang naang, ayala, pakita kung naong kasaman Gerald, kanang naang padako-dakuan na ito ang kanibitang mga numero, kanis ito ang mga GCash number, no, kaning ito ang gipakita, no, gipakita nimo sa screen. Pwede sad o kanang bank transfer, kaya na may BPI diha, no, na ay BPI, kisa man ang usang BPI, kasamang Marisa na, no, ang BPI sad mga kasama, so, o kana no at least dako na gamay mo ni no ato ang GCash number tulo ni ka mga upat lima gidi ay no lima ka mga GCash number lima ni ka GCash number tungod kay uban ni reklamo man to gani nga dili sila maka solid good so do na tay GCash number din he no kaning ni ang kang una na diha ang kang kasamang Aida Tampos nga Pimaya og iyaha nga GCash no pareho ra na og ang number sa Paymaya o sa GCash ni kasamang Aida Tampos, no? Ang GCash number 0991-207-9880. No, so muna makasama ang GCash number o Paymaya or Maya number ni Radjuman Aida Tampos, no? Ngalan na Aida Tampos, no? 0991-207-9880. Bisag ginagmay lang kasama ni Sir, bisag piso lang, bisag piso-piso, 5 pesos, kontante nga kinasing-kasing, para sa makaigsunan in town nga apektado, no, labi ng uban, namatiyan ra ba in town, dito sa Sarangani Province, tungod sa kusog kayong linog nga may nasinati kanila dito sa Mindanao. O niya, laing GCash number ang kasamang Remart Bugoy, ang GCash number 0916-525-5663. Muna ang kang kasamang Remart Pugoy, usab nga GCash number. Nasa tong screen, mga naminaw na to, nagtanaw sa Facebook Live, nasa screen na to. Onya ang laing Gcash pananglitan o dugay mo makasend no, sa kasamang Aida or kasamang Remart. Pwede sad ang Gcash ni kasamang Marisa Abadiesa. Ang kanang na ang 0906-298-3429. Amo na kang kasamang Marisa Abadies o niya ang usasad nga Gcash pananglitan o mo loading or dili mo makasend sa kang kasamang Marisa, pwede sad sa kang Idol Tweety. Ang kanang na ang ngalan ana Ilaika Joy Hanaban. 0927-648-2390. Onya na apo di ay kang kuana akang Mother Caroline na Rilien. O oh, muna ang muna ni oh, Rilien na Caroline Rilien. Ang ngalan sa iyahang Gcash 0993. Akang kasamang Ken Galinia 0993-590-8029. Nangalan anak Caroline Rilien. Sumuni makasama ang mga Gcash number nga pwede ninyo nga padalaan sa inyuhang mga tabang. Doon na po sa GoTime Bank diha, no? Kanang sa, kuwan niya, unsa man niya, BPI ba ni kasamang Marisa. Na ay QR code nga gibutang sa tuang screen. Katubang panalitan, gikan mo, ganahan mo, bank transfer, online bank transfer. Pwede rasad na adiha ang mga QR code. No? Doon na ay QR code diha sa kasamang Marisa Abadies. Doon na po ay kisam na usang QR code. Ha, kang... ni usang nga sa kuan ni ay kuan ay diretso lang niyo dia mo automatic na bana kasi kasamang Jane ba ni kasamang Gerald no? Ang BPI kay para in town bisan og ginagmay no kinasingkasing atong mahatag usa kana ka kanang naang simbolo gihapon sa tuang kana bitawng kaluoy simpatiya no sa tuang makaigsunan nga labiktima sa linog kay dilalim ang ilaha in taong gidangatan dito sa Mindanao tungod kay hasta ilaha ang mga balay puting luoya tao nangaguba ang mga balay ang mga butang nangabuak kun do na paginakalas in town to sa ingon ini panahon sa kalisdanan panahon sa kasakit ilaha nga gisagubang sa pagkakaron wa sila maginosara okay ni ata nga mga sugbuanon ni ata nga mga naa nila usab ni sa pupo pinagi sa ato ang paghikap silang kasing-kasing og paghatag og ginagmayng kantidad yawat man lang makatabang dili magyud ni paagi kineto ang gihimo para nga mabalik ang ilahang nga mga kabtangan mabalik ang kinabuhi apan makatabang silang matag-adlaw nga panginhanglanon og makatabang sa pagpahiluna sa mga kaigsuonan taw natong mitaliwan abot ra batog 38 kabuo ang mga namatay mga kasama. So wasin na to mga kwani ato mga OFWs na Minaw mga taga taga Sugbo. Kadton to ang kay balota crisis ang panahon karon mahal ang palitonon unya banay pa nga to ang mga politiko ato ang mga congressman unta banay pa nagpanon unta sila adto dito. Para mo tabang kasamang nisto pero murag ang uban nga mga kongresman nakapaldo wa man murag wa may imik wa may timik hindi lang ta magsalig ano yung mga politiko kay ilahan na mundo po na para sa eleksyon ng uban gawas lang sa uban nga mga nakapadala na tabang dito gawas na sa uban nga mga politiko nga natuan na nagpadala ng tabang nagpadala ng ayuda. Ubansad, no? Sikrito nga ni salamat kayo sa mga ni tunol na. Salamat kayo sa mga nagpadala, wa nagpaila. O niya katong uban po nga ni walk-in. Palitag, wa mo'y Gcash, wa mo'y dili mo makamao nga mo send. Pwede rapod na dalon ninyo din sa tuwan si Bianan. No? Kaya naghan man nga mga nag-walk-in ra, nga ilaharang nga gidala, dili sa tuwan si Bianan ang ilaha nga mga tabang. Nga kinibahin nasad makasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama maayo kaini. Alang sumagisuna mga naminaw sad nato karon ha. Nga kanang naa nga dunay taas og dugo, taas og blood pressure, to mga high blaro nato nga makaigsuonat. Onya ingon man usab katong dunay taas og cholesterol, taas og blood sugar, ayang na nyog pasagdi makasama ha. Naa natay maayo kaayo nga imnon para ana ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga protection kay nanay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may kini magsama sa tuang nga magsunang adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato magsunang adunay problema sa kidney. Ayaw nagpasag niya. Kidney disease, unya gallstone sa formation. Hyperacidity, magisunan nga dunay insomnia. Pag dunay gani insomnia, ayaw gabalaka. Kanan na ang maglisod sa pagkatulog, dili magkatarong o katulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, maayo usab ni Hakay. Napamatudan ni siya nga maayo po no, para sa tuang panglawas gyud ha. Mapalit ni sa ilahang clinic, amo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kanamimutang sa Unit 102, Marjorie Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ugloyo, Saga, Isano, Main, o baka ha, mutawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang ilahang clinic no sa DTX 500, nadiha at bagyod si The Freeman Luyo sa Gaisano Main mga kasama. Nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes ha. Isitahan lang nasa Luyo sa Gaisano Main ang opisina sa DTX 500. O di mapalit usab ninyo ang DTX 500 sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taon magkasama human lamang sa importante kay isto magbalik ato ang isgutan. Dugang nato nga mga isgutan sa karon taon. Standby lang sa ha, standby lang sa. Alas 11:37 na sa gabi.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajud
6: na! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
2: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
0: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot
9: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Ato ang atak na alas 11:50 na sa kagabion. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion. Ato ang mga kaigsuunan sa diya, ha? Kato mga nagtikaw-tikaw paghihapon. Oy, katong mga... kato mga nagmata, nagpiyong-piyong, ngunya, nagmata andunggan. Ayaw sa mug kwan, ha? Ayaw sa mug katulog, ha? May nalang gihunat ka sa mga nestor. Onya, gabi, nagisgot ang padidit ka sa mga nestor. Onya, karoon, unsa man yung padidit nga di, naman po'y padidit. Akatong ato ang padidit gabi, dito to kabahin to slinog sa do. Akatong dito linog dito sa Mindanao. O niya, karoon ka sa mga nestor, doon na naman po'y padidit nga. At saman, maayo na ko'y nagsunuron ka sa mga nestor, on saka. Ang uban ba muramag na pulanas isyo sinado ang uban? Muramag na pulana, o niya, kanang, kuha na ba nga? Ay, da, isyo, tinang kuha na tong isyo dito eh. O niya, on sa may kuha na ni nga, ha? Puti na kuwag kango ka sa mga nestor, padidit yung lagi ko. Anya kini sambayin na makasama tur ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sumagisunan mga sukindig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes, ha. Palitag dibitikon mo diha kana duna moy kaila nga adunay diabetes ingna ayaw nagpasagni. Akay delikado na makasamag mga anak na og daghang sakit, delikado mo complicate. Oya delikado kayo maguba ang kidney anak kon pasagdan ang diabetes. Ha? Delikado ma stroke, delikado pod maguba ang ubang organ sa lawas. Muna nga mainom ta kanunay, bata sana ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ano nga tong Life Extension Vitamin D3, ang pag-inom sa tong Life Extension Vitamin D3, pwede siya og tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw kung ikaw dunay diabetes. Pero kung dili kay dako ang budget kay sa mga nestor, pwede ra sad og tulo, no? Usa sumag pamahaw, duha sumag panihapon, ha? O niya pananglitan kung why diabetes, ha? Pwede ra mainom og duha pang maintenance lang. Usa humag pamahaw, usa sad sa human og panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA, nakaninot ani kay Certified Ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit diha sa ilahang clinic no, diri sa Dakbaya, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon sa Mesminya Boulevard. Ha? O niya, nadya ilang clinic, napo diha ang ilahang farmasira, nag-usara na sila, diha sa sud mga kasama. Dito sa Konsolasyon at bang sa Jollibee's Konsolasyon, padung kasod sa merkado, nadya ang ilahang clinic. Sa. Dito sa Negros Oriental, na ang makasama sa Dumaguete City, diha sa Kamanhak Terminal, no dool yun diha, nadya mapalit ang Life Extension Vitamin D3 o guban pang mga produkto sa Life Extension. Ha? Okay, ato sa nga tagag pagtagad nino, ato ang balikan makasama kay ang mga nabiktima in town, no? Or kaning ni ang mga namatay, ha? Mga namatay makasama in town sa Linog. Dito sa kanang naang kuan, ha? Dito sa Sarangani province sa Mindanao, nisaka na og 38, no, ang namatay, o niya upat ang padayon nga missing. So nagkasaka ang ihap karon ni ining maong mga namatay. Ha, unya kani mga nangaangol, dunay 478 ka mga gidaghanon sa mga naangol in town. Sus. Kuyawa ba in town na niyo? Ha, muna nga og ari sa kapanlitan papilion ba? Ingon sa ta arisunog na ingon na may pay sunog tingali ana. Na pay ingon nga mas may pay bagyo ana. Ha, dili sa ta maka kuan kay katulambitang bagyong tino, kisa may magtuo atong bagyong tino nga daghang mamatay ato mga sukindig paminaw diris norte. Ha? Kanabita po na isunog, na aman po'y mamatay na sunog, pero kanang na ang makuankuan ay nung uning sunog, kay palitag makabantay ka, o dunay, palitag dunay mga matrap, si bakulang po, dili kay nana kadaghan. Ha? So muna nga dinis ato, medyo daghan ang nagpanghadlok, pero muna nga, di lang magpanik. Ha, kay niingon karon ang Feebox nga adunay posibilidad. Ha? Nga ang sugbo maigo usab ta og 7.2. Dunay umaabot nga linog posible na nga dunay 7.2, pero ang pangutanaw kanus wa pa hibaw eh. Sa pagkakaron wa pa kunoy ti mailhan ka sa mangki. Ha? Nga moigo ang 7.2 ngadto 7.5. Si bako lang po din taon. Ha, muna nga kita, no, nato ang mga pag-ampo, kita makasama, kalabinag ka na mga Cebuano, mga naminaw na to, karon. Ha, mga Bisaya, mainampuon, mangyuta, muna ang ampo lang yuta, kaya ang ginuorag yun maoy, nakahibalos ta na. Ha, so muna nga, kanang na ang tua, dito sa Mindanao, manghinaot, labi na ron ang aftershock nito, nagsigi o kuan, ha, nagsige pagyapon ng aftershock. Ha? Kay muna nga, kisabay, tanan nga truma, maratol, bata, tigulang, idaran, basta lino, gani, way, gipili, kasamang nisto. Pero di ay video, di usa ka video to kasamang Gerald, no, nga luoy kay in town. Usa ka apuhan mga sukindig paminaw, no, katong apuhan kasamang Gerald, bitaw, nga nagkuha sa iyang anak. No, nga na, ang iyang anak, murag nagtanaw tingali ng TV, diha makasama sa sala kasamang Nestor. Ha, unya, sala ba ni or kusina ba ni, pagkusog kay silinog, nisulod ang lula, ha, luapuhan man kuno, nagikuha ang bata. Pagkuhas bata, tungod kay grabe ng shake ba, grabe ng uyog sa yuta, grabe ng uyog sa ilang balay, ang lula in town, murag nakalit o kalupog nga wa makagawas balay. Ha, kani, itong tanaw, kani, tanaw, ano, uyog kayo, oh, amon eh, kani. Ito ko ng audio, anay kasi, sus, nabihiya. Uy, tanawa, oh. Wala, nag-iwanag kabarog. Sus, ipakong-pakong ang ulo mo ni Kuya o ingon ani, nabitso kagdagan. Sus, tanawa. Sagitaw, ikaw nalas pag sagitaw ang lula. Sus, nabihiya. Tiksing kita og tabang, wa pa ginabot nga tabang taw. Jesus. So ang bata ni yarang gihalog ang bata. Oh, nihunong na ang kwan, nihunong ng uyog. Sus, Ginoo ko. Oh, may kaya nakakuan siya. Oh? Dugay kayo siya kabarog down. Huwag siya kabarog na yun, oh. Sus, kayo siya tabang. Ang bata, huwag niya buhay taon. Ang bata, batang lalaki, rabani, oh. Sus, grabing kuyawaan ni niya. Uy, taon. Oh, tanawa muna, nga dili na to, ma. Kwan ang linog taon. Tanawa, muna ipagsugod sa kwas bata, oh. O, kwan yung bata. Sus, atangka-tangka sa magawa sa kwas niya. Sus! Sus! Gawas sa gikuha na iyang apo. Unya mo gawas siya, paggawas niya, pagyasas gawang na ni Axe na nabalik siya. Oh, nabalik sa agi. Pagbalik sa agi dito na sa nalupog in town. Kaluuya taon. Oh. Sus. Oh? Uya in town. Wa siya kagawa sa balay. Yang ngayon siya tabang. Wa po ini tabang dito. Sus. Yawa taon ani o tanawa. Tagtabang ta dugay sa taon nakabarog taon. Ha, nalupog siya mga sukin dig paminaw na pakong intaw niyang ulo sa semento. Ha, may gani kay kanang wala mahunlak ning niang ilahang balay. Ang kaniniya sa sulod mga sukin dig paminaw taon ha, muna nga adi lalim in taon ang nagian suma kay igsuunan makasinati aning linog. Pero muna nga ato mga igsuunan na nato isusama ani. Magawas magaling, gabay gyud ana, gabay o niya dili mo dagan. Ha, dili mo dagan kay kuyaw kayo gyud na no susama ani o. Aksyon sag dagan, pagbarag niya na pangka hinon siya. Ha, kanang na ang hinahinay lang o gawas o niya og naay ka kanang na ang dunay kagabayan, gabay lang gyud padus gawas. Uya bein taon ani eh. Onya ha, ito ang mga naminaw, nagtanaw sa ito ang Facebook Live, nagpadayon ang itong Uplan Tabang, nagpadayon ang ito ang pagpanuktok no, sa inyuhan tagsa-tagsa ka makasing-kasing, alang sa makaigsuunan ng mga adunay mga malumong kasing-kasing na naminaw na ito sa radio, nagtanaw sa ito ang Facebook Live, ang ito ang Uplan Tabang, no, nga nanuktok ta din he, kay mangayo tagtabang para ito ang i-donate sa ito ang makaigsuunan nga napiktuhan sa linog, dito sa Mindanao. Ato ang mga GCash number na adiha sa ato ang screen nag-flash na no makasama ang ato ang mga GCash number ang bangka ang QR code.

0: number na apo diha kan Gcash ni kasamang Aida Tampos anaan ang 09-91-207-9880. Gcash na o PayMaya no ni kasamang Aida Tampos. Aida Tampos ang ngalan doon na po dahil kasamang Remart Pugoy. Ang 0916-525-5683. Anya kang kasamang Alaika, no? Idol Alaika Joy. Hanaban, no? Ang 0927-648-2390. Onya kanang usa kang kasamang Marisa Abadies, no? Kanan na 0906-298-3429. Onya kang kasamang Caroline Rilien or Ken Galinea. 0993-590-8029. Bisag asa ana mamahimo ninyo nga ipadala no ipadangat ang inyuhang bisan pila no nga tabang importante kinasingkasing para sa makaigsuunan nga nanginahanglan in town og tabang sa pagkakaron dito sa Sarangani province nga naapektuhan sa linog in town. Okay, salamat kayo ninyong tanan sa mga naminaw nato og sa mga nakiguban nato karong gabi una. Ha, salamat kay ninyong tanan ha. Okay, wa naman tayo igong oras no sa pagbadayon sa tuan tulumanon. Galasano, Arisgado, Lucy Elevera. Ha, naminaw sa nato karon ha. Sa mga naminaw na to, salamat kayo ninyong tanan kasamang Jonathan Abapo. Kasamang Jojo Abapo. Anya mo congrats ko sa kuwa nga anak nga mi-graduate na sa TCC at Talisay City College kasama. Congratulations sa imong anak kasama si Stephen Abapo, mi-graduate. Oh. Congratulations sa Stephen. Kamu nga maganaka ang mga ginikanan ka sa Manjojo. Okay, sa ngalan na lang, sige na itong pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kawan dres master control si kasamang Nestor Homicilio. Kasamang Kisos Minia, dres pikas lawa, kasamang Ciral Albios. Oliver Ates, o Grubil Boisir, aton chief technician. Kung nalang yung ubos ng alagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kayo panagispag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN. Straight to the point.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang,

0: Kaslawa kasamang si Ral Albio sa Oliver Ates o Grubel Boyser aton chief thickness siya. Kunilan yung ubos ng alagad sa kahanginan. Inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na to tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang!

0: vitamins in high levels. Tabang at...
1: Langin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo

Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungos kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo.
2: Smart 2.
1: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
4: Philippines Alert Time, alas 4:34 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Nakalas tungod sa kusog ng Mindanao o kusog ng linog sa Mindanao, nisaka pangatlo sa 41.
6: Sandano, nag-work from home arrangement. Karon sumay sa gingong security threats sa Signado.
4: Pwede na sila makakuan? Maka-online voting? Maka-online session? Kasamang
6: work from home lang sila kasama.
4: Ah, work from home.
6: Okay, wapan na sila yung session pa karong mga panahon.
4: Ari, ay. So kung mag-work from home sila unya mag-session, pwede ra sila mag-online. So pwede ra makabutar si Bato aning kalakihan ni ay. Sa mga balitang lokal, konsyusunod sa Sugbo ng Pakisayod na sa komprehensiva o komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capability sa Dakbayan.
6: Kapitolyo, masugod na pag-apulbon sa mga school supplies, sug learning materials, alas sa matinunan sa kindergarten, hangtod na sa grade 3.
4: Balita gawa sa nasod, U.S. President Donald Trump nangantiog lakang Juan na namahayag ang Iran ni nitiga sa Osaka chopper sa Amerika.
6: Samtang si Gosho Fuel Supply sa Southern Mindanao, nagpabilin nga stable huwan sa kusog nga lino.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan.
7: Unang radyo, unang balita.
8: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Miros Diaz.
6: Mabuhay Pilipinas.
4: Tungkaw na mga mahinong danon, kaya Unang Radyo.
8: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Hatorbang impormasyon ng inyong masairan.
6: Agayanin mo madunggan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
8: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante.
7: Ang number one.
8: Number one.
7: Number one.
8: Hindi lang rating, kundi award-winning.
7: Unang Radyo, Unang Balita.
6: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
8: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
9: Gising na! Bango na!
8: Sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Adlaw na may galang Miyerkules, Pizza Gisda sa buwan sa Hunyo, tuiga 2025. Sa ngayon sa kanito mukhang para sa Cebu HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
6: Grabe ni Radio Man, Ken Galinea.
4: Ako sa Ibirad Jaman, Arbo Samante, hantot na may galang sa Lasay, sa Antak na sa Butang. Paghatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa iyo ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong kapapanaguman, sa itong katulumanon unang radyo ng balita. Miyerkules sa mga kasama. Kumusta inyong kabuntagon? Ning adlaw karon ng Miyerkules. Dali ara may galas panahon, oy, bago pakita may galang nga naglunes. Unang pagbuka sa klase sa mga publiko ng mga tunghaan sa tibuok Pilipinas. Apan karon may galang Miyerkules ta. Ikatulong adlaw karon may galang sa klase. Wapatay na dawat ka report. Gikan sa nagkariyang mga tunghaan, gano'n ay problema sa mga kabataan. Nakita sa nato, may galang atong kapulisan nga nagbantay sa gawas, may gala sa mga tunghaan, matag buntag. Aron sa pagpatunhay sa kahusay karinaw, o balikay may gala sa problema, insidentisan ang atong mga ginikanan. Nga muhatod sila ng mga kabataan sa nagkariyang mga eskwelahan. Dari sa nasyonan sa Sugbo. Magbuntag sa mga nanay. Kaling orasa may ganda ng mata na aron malikisikay. Nangandam para sa pag Baon sila ka mga anak nga, nga miskwila ang karabutaga. Nagbuntag po sa itong mga silingan ng mga rakbayan. Nagbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, rakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Yung pinakabayan magkara sa Western and Eastern Visayas, galing orasa. Naminog na mati na sa tuluman ng unang radyo ng balita. Samtang sa atong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan ka mga drivers, may ganang lang sa kainasan ng mga sakinan na nikura sa karon sa kabuntagon na may buntag. Welcome sa unang radyo ng balita. Gusto mo masayad may ganang sa mga nagko ng mga balita, mga update sa balita sa kauluhan o sa atong lakad sa panahon. Ano lang mo may ganang sa unang radyo ng balita o niya mga hatag tarong kwarta. Aron nga makabaw ng atong mga bata, may galang mga eskwila. May lang ni, magbaw sa mga bata, palit may galang snacks, gliti po sa atong mga aginikanan, nga matos sa eskwilahan, mukuha o muhatod sila ng mga anak. May buntag saan sa mga teachers? Sa atong mga magtutudlo sa elementarya o sa sekundarya. Kasukad pa kagahapon may galang, sige na, hinimuay o lesson plan. Lugin ni sila mga tog, unya sa iyong mga mata. Aron nga sa iyo po at na makaanto sila hangga mga tagsa-tagsa ka mga atunghaan. May muntag po sa itong mga kaigsunan nga mga kumprador. Demigras Carbon Public Market, mga biyahidor. Kapanong gawas o panong sa sulad sa Sugbo. May muntag ang tingta sa itong pagmaniho sa itong mga sakinan. Samtang nga nagbiyahe, di matog ha? Kaya usan ni sa mga problema, may gala ka ng mga sus, makatigpilaw ba? Samtang nagmaniho sila ang mga sakinan, mga kasama. Dito maglangay. Arita may gala sa ito ang answer to win na promo. Karabutaka. Sa itong answer to win na promo. Karabutaka mga kasama. Ah, atong pangutana. Base sa latest data o datalaan dito may gala sa Mindanao, pila na may gala ang nakalas? 35 matong kagahapon. O niya karon, pila may gala ang latest nga nalista nga nakalas sa mga kasama? Na, tubag, tubag, tubag. Ha, tubag, pila na to kamook ang dili 19, oy. Ah, dili, oh, dili 19 kay... I-review, i-review, i-review itong headline. Waka mo itong 42. Pila kamok na ang nakalas, may gala sa linog dito sa Mindanao. Pila kamok ang nakalas na sa latest nga talaan sa National Disaster Risk Reduction Management Office. O gano'n na pa ito yung namising mo. Pa na ito magkuha, may gala pila ito namising. Murag lima, matito ang namising pa. O niya, kaabot o 42 ang nakalas. klaro na kayo na, ha? Klaro na kayo na. Siyaro masipiat pa. Basta wag kaabot 42. Napag ma-wrong pag yun. Napag 37 sa stilan ginoon ko. Basta wala lagi kaabot na 42 lagi. Mana, tumagahan to dala sa 5. O niya, atong i-raffle lang inyo ang mga tubag mga kasama sa itong tulungan ng unang radyo ng balita mga kasama. O niya, panahintabay ka lang manawat sa inyo ang mga tabang ang atong GCAS sa mga kasama atong ipakita sa screen kasama ang Nemuel. Alang na itong gustong mo tabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Labi na may gala dito na pita sa may Cagayao, sa may General Santos City. Kang kasamang Aida de la Cruz Tampos sa Money Megala 0991-207-9880. Kasamang Aida de la Cruz Tampos ha, 0991-207-9880. Onya kang Remart Pugoy 0916-525-5663 Onya ikaduhang Gcash ni kasamang Aida ang 0991-207. Oh, guha man ni kabuki yung number, di ba ni? The same naman yung number nung? Ang usahan ni, kuha ni? Kanang PayPal? Ah, PayPal dito. Ah, PayPal itong una mga igala. 0991-207-9880. Mauna ang PayPal. O niya ang iyang Gcash at same number. O niya kang... Asama na yung usa kang... Kuan, di na ako mabasa. Isa ha, kang... Paymaya. Ah, Paymaya rin na. Ah, Paymaya ka nang usa kang Aida. O niya ka ng Osaka number dresto o. Di na ako mabasa ang panganday. Kisa nang layo kayo. Kisa na siya ka ng 0927-648-2390. Napo ng 0906-298. Ah, dara, dara. Good time. Kang Marisa Abadjes. Napo'y... Katong katabitaw nga kuan kanang makita ninyo nga kuan kanang color kanang code kanang kuan ba sana QR code na di amegala ang go time ni kasamang Marisa Abadjes ya kanang usa kang Ilika Joy Hanaban Gcash na niya kang kasamang idol idol Tweety. Hindi naman takailan ng itong mga kauban. Unsa naman taon tayo. Idol Tweety. Ah, kana. Isa pa ng uban. 0993-590-8029. Amo na na. 09. Kung anong Gcash ni kasamang Marisa Abadjes. O niya, Gcash po ni Raymart Pugoy. 0916-525-5663. O niya kakasabang Aida, muna ni Kagarina, 0991-207-9880. Ang iyang Paymaya, 0991-207-9880. Muna na tanan kasabang kay, no? Kang Jane Gallardo, napod siya ay QR code sa BPI. Alang sa offline na donation na mga kasama. So kung doon naman, kang Ken Galinia, saan, no? Nasaan? 0993-590-8029. Napon, manalig ganina, kasamang Marisa Abadjes. Kung namoy mga sobra-sobra diha nga kuan, kanang kwarta sa inyong Gcash, magkaha, sa inyong bangko gamay, sa inyong account sa bangko, pwede na ito na may galang i-donate aning nga mga number. Karon nga, ato pong mahatag ato sa mga biktimas lindog dito sa Sarangani Province, particularmente na sa Tibuok Region 12. Dito mga higala sa Region 12, grabe ang epekto may higala sa linog dito. Limang kang 7.8 magnitude may higala nga linog, pwede kusugan na nga linog. Gani matod pa may higala sa mga report sa international media gani ha, kana mga experts sa linog ba. Gani kuno ang pinakakusug nga linog nga miigo sa Pilipinas. Amo to sila katinood ka sa mangkin kung atong sa history ba. Mo kuno ni ang pinakakul napagid ay lain no ah nailain 8.0 1976 pa so ato mo research tong mga kuan katong mga naa sa BBC the same area gihapon Bangsamoro area no kana nga trends usara na siya nga trends kasamang Ken no diha sa Mindanao particularmente na diha sa Bangsamoro area Cotabato General Santos City Sarangani kanang nanipita Davao Region paingon nga ito may gala sa kuan kanang panunan na sa Hulusulu paingon nga ito may gala sa Mbuanga kanang itawag nilang Cotabato Trench So, alam na itong mga dunay extra diha nga kwarta, parihog, ato lang, kuano, na tabangan na ito, mga higalang, ato nga mga kaisunan dito sa Mindanao, kay Sukuhay Aragon, itong kita dirigi, hapag po ta may galag kalamidan, o bagyo o linog, ang taga Mindanao may galang, nag-tigom sa sila o kwarta dito, aron nga itabang dali sa ato. So, kita na po, muna niya ang panahon may galang makatabang tagbalik nila. Kaling ato, kung bayanihan man eh. Pagtabang mga higala sa ato nga mga kaigsunan sa Mindanao nga naginhanglan nato rong mga panahon na. Naginhanglan sa itong pag-ampo, naginhanglan sa pagtunol sa kas, alang silang nga mga panginhanglan nga sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Inadlaw-adlaw nga konsumo. Ang total donation na may gala as of 5 PM kagahapon, niabot na taong 236,992 pesos and 73 centavos. Atong usbon ha. Labot na ta may gala. Salamat aning uban. Salamat sa mga nag-donate ani ha. 236,992 pesos og 73 centavos. O sala na kaadlaw na to may gala nga pag panawagan kagahapong adlaw. So mag-expecta karong adlaw. Madugangan pa rin, no? Alang sa ato nga mga kaigsunan sa Mindanao. Ang cash ug maya ug good time niabot og 146,522. Niya ang cash niabot og 90,470. Kagahapon, natoy magtiayon na kasamangken nga taga Mandawi. Nari-gidari ni personal gyud nga ni tunol sa ilahang cash. Kay naluoy sila sa mga taga Mindanao, personalmente na rito may gala sa General Santos City o ka mga kasikbit ng mga probinsya, kasikbit ng mga lungsod sa Sarangani Province. Unya matod pa niya nga di mi musalig sa uban nga kuan kanang ahinsya. Ang DYHP regyo na mong gisaligan kay tested and proven na. Ito nga nangalabay ng mga paglusan na ito o plantabang nga transparenta dari sa DYHP. Wala yung ilahang gikabiliban ni kasama nga Tony Rufil o sa itong nga mga kaubanan. Ang kwarta nga abot dari kung yun na dayon. Kanang kwintahon na yung pili na abot. Aron nga ipahibaw dayon nga ito sa publiko. Pila na nasunod sa itong mga GCAS. Hindi tam pwede may gala nga ato ng tag-utagoon. Diba sino niyang madudahan ta nga ato ng gigamit ng kwarta ha, para mana sa mga nabiktima sa kalamidan na mga kasama. So, ipon yun na dayon. Una, itunol sa tagtungod ang donasyon. Oh. Salamat kayo sa mga nag-personal nga niyan hindi sa DYHP, ha? Niyan itunol, may gala silang hinabang cash. Nga hinabang. Okay, ato sa check, may gala sa kasamang Jesus Amampong. Alang sa pag-asusin ato sa mga presyo sa mga nagunang palaliton de Ascarbon Public Market.
10: DYHP, tutok presyo sa merkat.
4: Kasaman Jesse, good morning, Jess.
11: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMLG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinaso na nga pangyatang ron sa atong mga suking pigpaminaw. Balisa, 80 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Unod sa swagi, 130 ang lapad. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Aninikad, usagatos gato sa 120 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Bagungon, usagatos ang kilo. Tahong, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Saang, 160 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, Aremen.
12: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo!
4: Dan salamat ka sa mga Jesse Samampong, kami gala sa Carbon Public Market. Inyarabati may gala ang presyo sa mga seafoods, mga kinasunog uban pa, tahong, onya scallops, imbaw uban pa niya. Ato mga ganahan o mga kinasun may gala. Ato ang presyo sa atong mga palitunon niya sa Carbon Public Market. Nagbuntag di ay ni sa mga nagtanaw sa itong FB9 karamuntaga, oh. Dabay-ubay na ni sila may galang na nagtanaw. Ay, i-share ha ang itong program o ng radyo ng balita. O niya, i-like po ng itong Facebook page. Ang Niwa HP Aramin Cebu, ang Atty. Rofil Fernandez sa Banyok, mga kasama. Good morning, Dante Bilandres. Pusukay mo dali sa sityo Kandikay, Dumalan, Dalaget, Cebu. Yan niya, gikan po ni Cans Oterol. Magbuntag, Sir Arnold, watching sa sorry, Dubai. Buhol man eh. Saan ni pagkuhan na? D-A-U-I-A. Buhol. Darwin? Saan man eh? Darwin Buhol? Samtang magbuntag ni Edwin De Los Trico. Kasama ng Arnold na nagtanami diri sa Valencia, Alegria, Cebu. Si Carolina Abiliana Gutierrez, magbutang. Magbutang si Arnold de Mina Ron, si Lilith Morales, o si Picot sa Kapul sa Kabulihan, Danao. Okay, at sa check, may gala sa kasama ng Jane Gallardo. Kay Katulong Adlaw Ron, may gala sa pagbuka sa klase. At ang Sir Ron, may gala ang gawas gawahin. Kung hindi mababisi lang atong mga kanalanan, ang atong karsada sa mga sakiran. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
13: Good morning, kasamang Arnold. Kasamang Ken. Ngayon, karoon din ni Sumaya. Usunan niyo, Boulevard, kasamang Arnold. Di nakita na ito. Mga medyo busy na good. Ang ato ang karsada, karong mga orasa niya. Murag na kasi natin po tag mga buhabo, kasamang Arnold. Pero hinoon, karoon mo rin, wagtang na sa linoon. So, dinilagyan po kumpiyansa, kaya tingklasin na rin ba po sa mga Arnold, ikatulong adlaw. Muraga, ang ato ang mga kabataan po karoon, nag-andam na ka sa mga Arnold, ato mga isurjante na padung na sa iskulahan. So mag-amping ka, mag-gaya po nagpayong ka sa mga Arnold, so, di rin gila ito may bawaan. Kung mubundak ni Juan, hinoon, wala ba tayo nakita ang pagpanagong sa atong galangitan. Hayag raman po hinoon sa ato ang naimutangan karoon. Wala ra tayo nakita ang dag-um, book up tayo nga dag-um ka sa mga Arnold na panili gihapon ta nag-kumpiyansa. Ato ang kadalanan, ato ang harsada, pwede na pong ugahas pagkakaroon ko sa mga Arnold, pero di gihapon ta kumpiyansa sa ato ang pagbiyahe. Sa ato ang naimutangan ka sa mga Arnold, dagdag na tayo nakita na mga jeepney na nangagi, na puno-puno, gil ka sa mga Arnold. Kasagara na ni kaya mordikan ginis carbon ka sa mga Arnold na umpra ang ato ang mga kasama o mga idol ila ginagigad tong mga inahan or mga ginikanan na mga dama para po da baon or para pamahaw sa ilahang mga estudyante. Gawa sa ato ang mga sakyanan niya nagbiyahe na karoon din sa Mayos na niya Boulevard ka sa mga Arnold dagan po tayong nakita nga mga kasama nato o gato ang mga idol na sayo kaayo po da, nga naglakaw, napuuban niya, nag-jogging din niya, Prince Carsada ko sa mga Arnold, kaya medyo maayo man kayo ang kuhan, hangin, dili alimuot ko sa mga Arnold, so nindot kayo i-jogging-jogging din niya sa mga kumdapit. Pero wala po tayo nakuha or na dungog ang dunay pasikas or disgrasya sa ato ang kadalanan. Apan mo hapar lang yapon tag-update sa mga pangitabo. Ingin ba na sa mga update code sa balita din sa Dakbayan sa Subo ka sa mga Arnold. Kaya lang sa pagkakaroon, nagiging din sa Mayos na niya Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Kapa, Araman.
4: Dan salamat kasamang Jane Galliardo. Arita may gana sa kwanta atong kwintahon to na, no? Pila na yung nasood sa mga GCAS, sa Pimaya, sa GoTime, BPI, adra. Arita may gana kang Remart Pugoy nga GCAS, no? Ang Remart Pugoy nga GCAS, labot siya og 38,457. Wala na akong i-appeal lang ako ang mga kasama kasi hindi niya ma-appeal din pa rin kung ano niya. Makuan ba? Malaras ba? Ako yung nang ayaw na lang i-appeal ako ang GCash kay basi niya di marimit. Ayaw na mga babae o mga kuan kaya mga kay kuan na sila mga honest din sila. Kang Aida de la Costampos ng GCash 50,800 pesos and 73 centavos. O kagayang Paymaya, nabot ng 17,565. Niya kakasamang Marisa Abadjes, 17,300 pesos. Ang iyang GoTime, 21,900 pesos. Naroon ba ko yung GoTime na rin akoan? Card? Pwede nilang magamit, tigalin nila, no? Niya, unsa man eh, kanang usay pamaagyan eh. Nani siya ano? Account number? Ah? QR code? Nani siya QR code eh? Pwede lang, nakoy card rin. Wala ba ni Sud? Pwede rin na magamit. Pwede lang, mga kwan ba? Kaya nabit ang makaingon ang taga-gotay. Gigamit kini. Hindi na ito ni i-close. Ang kang Jane Galliardo, mga igalang BPI, 1,000. Ang kasamang Ken Galinea, ang GCAS, 817 pesos. Unya ang cash, mga kasama, kanabot na rin sa ato, 90,470. Wala nga nabot ang 200 kapin. Ang atong mga natigom-tigom na mga kasama. So ato pag-aponing ato pag-aponing publish ang ato ng mga GCash number kay nagparayin tabay gala sa pag-panawat o hinabang. As of 5 PM, 238,300 o 5 AM 238,309 pesos and 73 centavos. 238,309 pesos and 73 centavos. Tama na, may ganap to nga natigom. As of 5 a.m. June 10, karong adlaw. So, ato pang giawhag, no? Ang tanan. Naminaw na itong karong orasa. Kung mahimo, makakanta. Kanang mo... hatag tag ginagmay, bisag ginagmay, may gala, matigom na tanan, dako na, no? Atong mahatag nga to sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City. At may gala sa atong winner, sa atong answer to win promo. Congratulations sa atong winner, nakatubag siya eksakto, 41 kabuok, as of... kagabi sa ihap may gala dito sa General Santos City, 41 na ang nakalas. Nakatubag og sakto si Salis Labuga. Salis Labuga, Salis man ipag-pronounce si buhang pangan, ma'am. Salis Labuga, congratulations. Unya, naka-follow ka sa DYHP RMN Cebu. Unya, naka-share po sa atong unang radyo ng balita. Ikaw mo ay atong palaran nga mananaog karong buntaga. Congratulations din mo, ma'am. Panihog lang kong chat sa Facebook page sa aron ipahibaw nimo ang imohang GCash number. Aron dito na lang nato ipada ang imohang 200 pesos.
14: DYHP RMB.
15: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Standby sa dugang pa nga mga balita, mga kasama, sa itong pagpanit ko man lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:03 na.
16: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.
18: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
19: The original Koi Herbal Capsule.
20: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
21: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang

0: Amor, rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Said Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Said Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
6: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
18: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
22: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
23: DTX 500 na.
22: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
22: DTX 500. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
23: DTX 500.
24: Ah, sa Janice, okay pa yung maman ako minsan.
0: nutrition din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kumbanao. Vitex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation.

0: kayo sa DTX
1: 500. DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagway Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nakagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit diabetic og high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
7: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
6: Nya gidakop si diabetes.
7: Oh, nya diabetes.
6: Sakita na high blood diabetes pa.
7: Oh, diabetes sad.
6: So unsa pagi mong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
7: Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar o akong high blood, wala na sad, wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah. Unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag udto og hapon.
6: So nindot na kay imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamin. Na kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa na imong sakit dahil sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungod na niya akong sakit.
6: Sir, unsa na imong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main na akong lawas, makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo sir na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong ibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Philippine Standard Time at a 5:15 o 16 na.
10: D-Y-U.
5: YHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye sa mga balita sa Britanga National. Bisa ka pa nga 241 ang mga nakalas tungod sa magnitude nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Samtang niabot na usabog na 470 ang nasa listahan sa mga naangol. Ugupat na lang ang gagituang nga nabising. Ang mga doktor, nihimo na silang pagpanambal sa mga pasyente. Ilam sa mga tents na liwa sa kainit sa panahon. Sa Sarangani Province, nga nakuusab og epekto ang linog. Ano na ipipila ka mga lugar nga ma-access lang pinagi sa chopper. Samtang ang kabalaka sa kusog ng mga aftershocks mayo sa hinungdan nga nalangan na pag-search o pag-rescue sa nahabiling ng mga namising human sa linog.
9: Samtang sa mga balita, gibutiag ni Senator Sherwin Gatchalian nga nagkarawat kining impormasyon labot sa gingon nga hulga sa seguridad sa Senado. Matri Gatchalian ang National Bureau of Investigation kon FBI Director nga si Attorney Melvin Matibag wa dipadagan sa impormasyon atul sa gipahigayon nga consultative meeting sa Senate Bureau Review Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo kani atong adlaw nga Lunes. Si Gatchalian makitagbo sab sa Senate Executive Committee apil nang Office of the Sergeant at Arms para pagsigurado sa himuon nga security adjustment sa Senado taliwa sa gingong hulga sa seguridad. Si Senador Vicente Soto III Bidason nga nakarawat usab siya sa susama nga mga impormasyon. Gilagway ni Soto ang hulga clear and the present danger o gagayang seryosohon ang pagtratar ni ini.
3: Samtang temporaryo nga rin anuna ang mga bisita gikan sa pagsunod sa Senado samtang ang mga empleyado rin nag-work from home karon ugog mga adlawa. Subay kini sa kapatuman nga masugot nga seguridad tungod sa gingong nga security threat sa Senado. Si Senador Sherwin Gatchalian unang nag-issue og memorandum arang sa temporaryong pagsuspenso sa visitation policy sa Senado og pagpatuman na og masugot nga security measures og preventive safety protocol. Ang mga opisina ginasig nga mopahigayon lang una og virtual meeting kung kinahanglanon mogamit og telepono, email o kaha video teleconference.
9: Ang pambalita ni Paygayo nag-usbay bala oranan sa labing una nga SONA Interagency Coordination Meeting alang sa ikalima nga State of the Nation Address kon SONA. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karasunod buwan si House Secretary General Attorney Chiloy Garafil na mahayag mas maayo nga simple apan dignified ang SONA sa Presidente subay sa kasamtagan nga sitwasyon karon. Mato ni Garafil, walay red carpet, walay long gown o gani gibutanggit sa imitasyon nga gidasig ang mga kababayanan nga mutambong sa SONA nga magsulob lang og simple nga Filipiniana nga sapot. Mitambong sa interagency meeting mao ang mga representante sa Presidential Management Staff, Presidential Communications Office, Office of the Presidential Protocol, Presidential Legal Legislative Liaison Office, ang Radio TV Malacañang, MMDA Office of the President, DFA, AFP, PNP, Presidential Security Command, ingon man ang Senate Secretary nga si Attorney Renato Bantog Jr.
3: Alas 5:19 na, ginagway ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga garbage o basura ang inconsistent nga pangangkon sa 18 ka mga kanhi bodyguard ni kanhi Kongresista Zaldico. Mato ni Castro ang mga pahayag sa ingong nga bagman ni Ko dili mubarog sa korte. Gikwestiyon sab ni Castro kung anong nga ang mga pasangil igulang i-release sa abogado sa grupo inay ang 18 ka ingong nga bagmen ni Ko ang musulti nini. Gisister ni Castro nga ang mga akusasyon hinimo-himo lang na mga akusasyon aron na pagguba sa pipila ka mga individual.
9: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, mabatiagan na ang El Nino condition sa Tropical Pacific Ocean. Hinunwa pa i-declare ang higit ng paglampo sa mga weather phenomenon. Atun sa pag-asa, ang abnormal na temperatura ibabaw sa dagat, milapas na sa positive 0.5 degrees Celsius na mo'y barometro sa kainiton sa buwan sa Mayo. Kinahanglan na magpadayon kinisulod sa tulog kabuan para higpit nga ma-declare ang presensya sa El Nino phenomenon. Sa kasamtangan, anapa sa 80% ang posibilidad na ma-develop ang El Nino sa musunod na mga buwan.
3: Kini dapat ang pangandaman sa itong gobyerno unta, no? Kining nagsingabot nga ka-kuanapod, kanang huaw kasamangken.
9: Kaya no, nakasamang Arnold, kay labing una mapektuhan ni ng atong food security.
3: Kana, ang atong mga pananom, labi na sa humay, ang mahitabuan ni kasamangken, mag-kuwang ta sa atong supply sa humay, unyang uban ng mga nasod sama sa Thailand, Vietnam, o Indonesia. dili pa, apektado man sad sila, kinaman ni sila sa Southeast Asia kasama ang Ken. Apektado ni sila sa huwaw nga moigo karong sunod nga mga buwan. Unya nga tong nga mga officials gobyerno, ang atong nga mga senador, ang atong mga kongresista na mulitika pa. Wala gihimo nga preventive measure unsaon na to ni pag kuan pag tubag ning mabaabot nga huwaw taas-taas na ba rin kasamangkin hantol pero sunod tuig di ba
9: ang kinibwa kabuhan kasamang Arnold unya ang epekto ni Anna ma-feel ni mo at sa musunod pang first quarter next year
3: first quarter next year so grabe na
9: taas-taas yun kasamang Arnold
3: taas-taas yun dapat unta ang gobyerno rundunan ni mga lakang na himoon para ma kanang di kahit maapektuhan ba di kahit magutman sa maabot ka mga adlaw, usa sa mga maapektuhan na tubig, ang supply sa tubig, ang humay, o guban pa nga mga lagot mo na ito may galang paginahanglan sa balay, ato nga mga gipangkaon, pastilan. Dapat himuan na ni may gala sa itong gobyerno, sa itong mga senador, ato nga mga kongresista, sa itong mga mayor, tanan mga higala LGU. Dapat tutukan na ni mga kasama.
5: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hoy, sarili pa tamad to sa itong mga endorsement at sa aris at tamay galas ng pangutana. Aron di balimtan, mga igala, ang itong kwan karon. Isyo, ha? Matod pa, mga igala, ni Auntie Claire Castro. Ang pangangkon ko na may gala sa 18 ka mga kanhi bodyguard o kato mga ex-marines. Di mang nikunin ni sila tawgon may gala nga mga ex-marines kay di na ko kuno marine. So sa ato pa, tawgon na lang kuno sila mga bodyguards ni ko. Onsay paghulagway niya sa mga pamahayag atong 18 ka mga kanhi bodyguard ni Kongresista Zaldi ko kato mga ex-marines. Onsay tawag niya ito? Ha? Onsay in English basura? Onsay nga na ito. Onsay gingon ni Kwan? Onsay nga gingon ni Attorney Claire Castro may gala sa pamahayag na ito nga 18 ka mga bodyguards may kalabutan may gala sa flood control scandal. Ito malimta nga kwarta mga kasama. Ala, tumaga sa ito ang answer to win promo. Basta in English na lang, Juan. In English na lang. In English na lang basura. Amo na, may galang atong pangutana, karumuntaga. Unsay paghulagway niya ni atong pamahayag sa 18 ka mga ex-marine sa mga bodyguard o mga former bodyguard ni Kongresista Zaldi ko mga kasama. Onsay tawag niya to? Onsay Bisaya anang usay in English anang basura mga kasama ha? Lahi sa nang trash. Oh. Kanang katong kanang ilabay na to. masama na. Kana sakto. kana basta in English sa basura mga igala mo na. Eh, lagi trash. Basawa na may gala ang atong kuan, ang atong pangutan na karong buntaga. Lain ng term ang trash. Katong usa ka term. Katong lain ng term. basta ka di ko mudawatan ng trash lagi. Katong lain nga term sa trash. Kanang trash, wala na'y labot. Stricto ang kumilik. Stricto ang kumilik din eh. Katong common nga gamiton ba? Kanang common nga gamiton. Kanang mga trash. Kung ano na siya, mga social kayo na siya. Ah! Ang ganda itong kapagpanaguban, may galing kapananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anong Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Kamoy muhatag, may galing kaligong salawas, kaligong sa itong immune system. Anong ganita na lang ang masakit po sa ikaw nga nagpaminaw karoon. Bata sana, ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, kamubatok, may galing sa mga balatian, sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkumag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, mubatok sa nabigala, sabisanon sa nga matang sa virus, mupaligon sa atong immune system. Ano nga rin, tadaling ka masakit, gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado sa nabigala sa Food and Drug Administration, inyo rin mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit namin kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimaw sa namin kala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Manonhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
9: Taas bomb pressure si Bodigoy, kabadunay hypertension, basa taas imong sugar, agbasin may diabetes kang yung kamay bawa. Taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mong arterial walls, sumapalapot si imong dugo ang sarakarason, nga na magka hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaan si imong kidney, o daghan pang mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mong asamad, pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Bisa nagpabuta, gamograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kinis quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni imong katog makapugong pagid sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension og bisitahon sa bag klinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer naa kini imong tag-di sa media ko Salem Street sa Cebu Sige nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
3: Alam niyo ba na si Bura Edad, si Edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa Edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kontasang level sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells magka-function na sa kuyo maayo, magka-produce kini og mga panagang, mupatay kini sa mga viruses, at dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ta nga magpakonsulta, pwede tag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohata kini og libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City naa ni may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Diras konsolasyon ra pay Life Extension Clinic kana may mutang sa may EDM Building sa Barangay Kansaga tubangan sa Jollibee na Baguete City. Naa ni may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo kontakto ng mga hotline sa Life Extension Clinic alas indugang pangpangutana or katong gustong magpa-deliver ug Life Extension Vitamin D3. Kontakta lang ang 416-1655 o gang 0917-318-1161. Sa Picas, gabay di ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ni Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Doon niya, saan po kay gandamo ng Super Fiber? Kay powder man niya? ang usa ka sachet niini mo ni siyang isagol sa sakabaso nga tubig. Pwede kag moinom ani kun sa buntag, pwede before magbreakfast. Kun ali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas nindot pagiri effects pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, kun na sa Life Extension Clinic.
3: Oy mga pisa tama nga kasama ha. Samtang naminaw ka diha gabarita sa Dibay HP o sa unang radyo ng barita. Pangapisa, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa ka-active nga sagol nini, mao ang rose hip. Nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibihuan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imuhang heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o gabayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.32 na.
11: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
12: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
23: iBerry.

0: og sana all. Original Koyer Bar Capsule. Timagol. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
5: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murang pirminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot na flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagtayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
11: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yon." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
2: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Ora sa mga kasama na 546 na.
6: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pabarigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, sari pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duhang atura sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, number one katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Niya dito sa Konsolasyon, nasa dimigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 Duol sa Kamanhag Terminal. Ay magmatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Atong sugato na atong kabuntagon, piragis pag-inom sa alamian o ga-healthing kape, Vitamin D Plus Coffee Mix. Ano kini, daghan ka mga health benefit. Tungod kay ang mga sagol ni ini naglangkob sa Vitamin D3, ang matagsasay sa Vitamin D Plus Coffee Mix. Ano kini, 200 ayo nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Nga doon mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag ka ng mga polysaccharides at terpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-inom kini ng mangosteen, fruit extract, magkabato kini sa oxidative stress. So kini, dali ka padao sa mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Maunang mga piganita sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka Vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinic.
6: RMN TYHP Police Plater Honda Presinto
7: alias Pogi na dakpan sa illegal gambling operations kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
6: TYHP Tatak RMN Report
8: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, City 40 ni sa Tabuan, Barangay San Nicolas Proper, nasigpatan sa ato mga sakop sa kapulisan nga padayon na niin ining ilang nagpadayon nga anti-illegal gambling operation si Rosalito Agsoy alias Pugi, 50 anos kinagapuyo.
5: Pila edad, pila edad?
8: Abril, Barangay Labangon dito sa Ringisio, ining mga numero sa aswerte sa Tabuan.
5: Pila edad na ni Pre?
8: Nilundan niya siya na jackpan.
5: Pila edad na ni Paul?
8: 50 anos.
5: 50 anos, Pogi.
8: O, Pogi, gabon.
5: O, upaw lang.
8: Murag si Bato Ogo.
5: Ah. Pogi.
8: Pogi. Sige. Murag ni Bugal-Bugal.
5: Di, katungon sa mga ko na, no? Ikaw, ako gwapo sa pogi ko, ikaw pogi sa kao, di ba?
8: Dito na yung taon, kinikiron sa itong kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatang RMN.
6: Radyo mo, nationwide.
5: Salamat, Radyo Man, Pogi, Paul Lauro. Samtang sabi ka sa mahin. Doon ka nitali sa mga balita, Senador Bam Aquino, nagtingohang Marisol Barna, ang halapad nga na Maria sa flood control project sa Nasod. Kasama mo sa balita, Rajaman Eli Bulonos.
6: TYHP, Tatak RMN Report.
9: Gitinguhan ni Senador Bam Aquino nga Marisol Barna ang harapan ng anomalya sa flood control project sa nasod. Ang senador ni awag sa mga ahensya sa kagamhanan kad dalion ang himo niya ng imbestigasyon tungod kay kinadili malimtan sa katawhan. Partikular na kung masarap tinusap sa mga Pilipino ang mga pagbaha.
10: Hindi po nakakalimutan yung flood control dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maaalala ng tao itong issue na ito at iisipin nila meron bang nangyari. Mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa.
9: Subay nini, nanawagan si Aquino sa Department of Justice, National Bureau of Investigation o sa buhatan sa Ombudsman nga muhimo na udinali ang lakang.
10: Mag-iisang taon na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Napakarami pong issue, napakarami pong crisis. Ngayon lang po nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. I-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon.
9: Si Senador Bam Aquino, nilugang senador, kaya din kayang isakripisyo ang kaugmaon sa mga Pilipino pagproteher sa mga nipahimo sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo, nationwide.
7: Samtang DepEd ipaibangon sa publiko kalabot sa fake news nga mikatap nga matod pa wad-o na ang senior high school program sa DepEd karong sunod buwan. Kasama mo sa balita ra diman Raymart Pugoy.
6: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni pahimangno ang Department of Education kon DepEd sa publiko kalabot sa nikatap karon nga peking impormasyon sa social media. May kalabutan kini sa nikatap nga matod pa wad-on o tangtango na ang grade 11 o grade 12 sa kasamtangang school year karong sunod buwan. Giklaro sa ahensya nga way ka matuoran ang maong impormasyon nga mabasa online. Subay niini, subling ni pahimangno ang DepEd sa publiko nga magbinantayon og makisusi sa mga impormasyong makuha o makita online. Huwag i-report dayon ang mga pages nga nagpakatab og peking impormasyon. Dugang sa ahensya nga mag-atang o maki-update lang sa ilang official social media accounts para sa mga official nga mga announcement kalabot sa basic education. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aramek. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
6: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
12: ni saad si US President Donald Trump nga mutubag kini sa gihimo sa Iran pagtira sa ilang helicopter. Mato ni Trump, ipaybaw na lang siya sa US military nga gitirahan sa Iran ang usa ka Army Apache helicopter sa karagatan sa Oman. Tony ininsister ang maong leader nga kinahanglan tubagon ang maong pagpangatake sa Iran bisan naluwas ra ang mga sakay niini lakip na ang duha ka mga piloto. Gikataho nga ang maong helicopter na igo sa usa ka Iranian drone apan wala pa maklaro kung ang maong panghitabo tuyo ba kining i-target sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
7: Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. dosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:55 na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante napuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
6: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:57 na.
6: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Mga kasama ni Gilmapungan, nga muta sa katong nga inan. Mailhan na nato na, nga inara na ta, kaya nananmantay, masinati ang mga sakit sa lawas, nga kanyan to sa batanon patawa, ginato ni mabatsyagi. Kung sakit ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na ay may galang atong blood pressure, lakip na atong blood sugar, hanap na atong pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. O nga mapiktuhan, ramagin may galang atong mga buluhatun sa balay, kaya nananmantay, ipamati sa lawas. Dili sama kaniyan tong sa batanon pata. Ato na ganin ng daganon may gala ang taas nga hagdanan. Unya ka nang buntod may gala nga walay kapoy. Muanang magkinahanglan tag nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matang adlaw. Ingon anak na gyud na siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o og high cholesterol. Mora nga gamit ko og maintenance medication. Naginam ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level. B1, B6 og B12 nga makatabang proteksyon. May dugang B2 og B4 para tabang mo nindot sa kasing-kasing og cholesterol ubanan sa maayong diet og ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang dugang balita, Office of the Building Official sa Sulat sa Subo ni Susi sa Nagaraiya ng mga edipisyo din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
6: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kini maong balita hatong nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gisusi sa Office of the Building Official kung Obo siya ng Sugbo ang kalayang edipisyo sa Dakbayan. Partikular na bagulang gitukod o gantong karaan ng mga building sa syudad. Kini man haugno ang ubang istruktura dito sa Mindanao nga naigo sa kusog nga linog. Buod pa siguro ni Building Official Florante Catalan nga compliant sa balaod ang mga building owners Dakbayan.
18: If kana siya nga building, more than na gani na siya around 30, 50 years, dapat i-retrofit gina sa mga building owners. Pero kaning mga bagong natindog na turon, they can stand. Makaya rin na nila magsayo-sayo rin na ilang buildings.
9: Giklaro hino ni Catalan, ito na annual inspection certificate ang karaang mga building sa syudad, ilabi na diha sa Dan Colon.
18: In every year, gicheck na sa ilang mga professionals like architect, engineers, consultant nila. Mangayo tayo na nila og certification or documents proving that their buildings is safe prior ta mohatag og annual inspection certificate.
9: Si Architect Florante Catalan, wahin nyo nakita ni Pekto ang ubo sa mga buildings na bayan kay susin ini kagahapong adlawa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sige inyo Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo, Nationwide,
19: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
12: Nipasalig ang Department of Energy kung DOE nga pabiling stable ug igo pa ang supply sa lana sa Southern Mindanao taliwa sa migo nga 7.8 magnitude nga linog sa maong rehiyon. Sigon sa DOE, wala sila nadawat nga mga taho nga dunay mitumaw nga problema sa maong rehiyon bahin sa supply sa lana. Inay minister kini nga dunay igong inventory ug supply sa lana sa Southern Mindanao aron motagbo sa kasamtangang demand niini. Tungod niini ni awhag ang ahensya sa mga residente sa maong rehiyon nga dili angay magpanik sa pagpamalit og pagtagong supply sa lana, sanglit pabiling stable o available ra ang maong produkto sa ilang lugar. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radyoman Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga Panyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Radyo mo Nationwide.
5: Samtang konsiyo sa sudan sa Sugbo, nagpakisayod na sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capability sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Rajaman Eli Bolora.
6: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nagpakisayod na ang Konseho sa Sugbo labot sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capabilities Dakbayan. Gusto sa Konseho nga matino kung unsa kaanda masiri government kung doon ang linog na posibleng igo sa syudad. Kini subay sa labing awahing kusog na linog na igo sa probinsya sa Sarangani dito sa Mindanao nga nikalasog ubay nga kinabuhi. Ang City Council pinagin ni Konseho June Alcover na ngayon ang report gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
20: Including the inventory and operational status of rescue vehicles, heavy equipment equipments, emergency tools, and disaster response assets. Second, the available manpower complement training, qualifications, and deployment capability of rescue personnel. Third, the status of emergency communication system, command centers, and inter-agency coordination mechanism. Fourth, existing deficiencies, operational gaps, logistical challenges, and recommendations necessary to enhance the city disaster preparedness and emergency response capability.
9: Sa samang kalamuan, City Council Piagi gihapon ni Alcover, na ngayon sa report gikan sa Office of the Building Official kon Ubo.
20: To respectfully request the Office of the Building Official, Ubo, through the Office of the City Mayor to submit a report on 1. Implementation and enforcement of structural safety inspection. 2. Measures adapted to ensure that commercial, residential, institutional, industrial, and public buildings within Cebu City are structurally sound and earthquake resilient. And existing challenges, deficiencies, and recommendations to strengthen building safety and disaster resilience in the city.
9: Si Konsehal June Alcover, dugang ini, ang konseho ngayon sa National Disaster Disaster Action and Management Plan sa tuig 2020 ngayon sa tuig 2030.

0: Sama sa pag-atiman sa ibong panglawas, ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule at umaangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon og Daigo ng Ginoo, pinagi sa pag-atiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar og ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Hey, congratulations sa atong winner karabutaga. Bigawas ka mananaog, mega na mo si Flor Denise Gamaw. Sakto iyang tubag, garbage. Naiuban mega na tubag o rubbish. Uy, kung anapod kayo, kanang, kung anapod kanang social rapod kayo. A very, very, very conyo. At ata sa iyahan ko ang termino yun, garbage o basura. Iyahan nga termino yung gigamit. Garbage, kuno na ang pamahayag sa 18 Marines o 18 former Marines o 18 bodyguards ni Zaldico mga kasama lamot na sa pagdawit sa pipila ka mga public official sa flood control. Kaya malita-malita nga kwarta mga kasama. Congratulations ni Flor Delisa Gamaw, ma'am. Ikaw atong nga palaran nga mananaw karbutaga, makarawat ka 200 pesos. O niya ikuan lang, i-chat lang ang atong nga Facebook page. O niya i-send imuhang number sa imuhang cellphone ha. Alang sa imuhang Gcash. O niya once again, congratulations. Kamu na kanaminaw. Monitor lang yun mo may gala sa DYHP. Kay natay daghan may gala nga mga papromo. Aron nga ma... kansan mo ba? Makadawatsan mo may gala nga premyo. Alang may gala sa bounce sa inyong mga anak. Magkapliti. Panungan to sa inyo hanggang mga... at trabahoan. Aris na may kalalang paldo na saan? Ah, makalawat may kalalang chorizo ug bugas. Sumay! Tarong buntaga! Nasakpan nga naminaw sa DYHP kasama ang Julius Malini. Nakastan may nakasama ang Julius. Good news!
2: Good morning kasama ang ano. Good morning kasama ang Ken. Good morning!
0: Siksik is nanay, oh! Siksik is nanay!
2: Ay, nasa ito nasakpan sa mga ano. Ah. Nanay buntag!
3: Nanay buntag saan?
2: Ito pangalan na ito.
3: Marian Miguel.
0: Marian, ma'am Marian. Pila edad ni mo, ma'am?
2: Pila edad ni mo?
0: Pila?
2: 72.
0: 72, mura naman og 62, ma'am. Asa may sikrito ni mo, ma'am? Ganong bata kay katanaon?
3: Oy.
0: Ha?
2: Sikrito.
3: Wala, oy.
0: Wala ra, kaon lang. Kaon lang, niya kaligo katulo sa... Kaon, niya kaligo kanuha sa kaadlaw? Minyo naman, Minyo, dalaga, biyuda.
3: Minyo.
0: Minyo, pila kabuk anak?
3: Usa.
0: Usa na kabuk?
3: Oo.
0: Ano mo manaduha at tuluha? Upat?
3: Pagbuot.
0: Pagbuot ko na yun, pagbuot. Ah.
2: Wala na maapo lang ang panang guna.
0: Wala. Si tatay, dapat si tatay?
2: Dapat tatay, nay?
3: Naa.
0: Pila edad tatay?
3: 74
0: na po si tatay. Unsa na may trabaho ang tatay ron?
3: Wala, masakit ron.
0: Ah, nara sa balay. Aha, pirmi ka maminaw ng DYHP?
3: Naa.
0: Pirmi maminaw?
2: Pirmi ka maminaw?
3: Oh, pirmi.
0: Pirmi maminaw! Tuna na dawat na mong ginagbay ng pahalipay! Congratulations! Yeah.

0: Silinga lang. Nakapalit pa kanig suit na para sa Yanga. Estudyante. Ay, nako. Kala, kala, kala. Birahe. Sayawi. Kala, kala, kala. Kala, kala. Oo, oo, oo. Bakit mo sayo, manak, oo, oo, oo, oo. Nakasalamang kasama ka, Julius Valerio, mga kamarad ka sa Research Department. Kaya itong kapag managubag, may panahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original koi herbal capsule sa pimentong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mo hatami, kaya kanigun sa lawas, kanigun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, ipigti mo ba?
1: Hati mailhan ngay ko tunay daghan toksin si malawas mundili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw dugay kang mahilisan magbuto ni muntian magkasinati kang insomnia kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pa ginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigmo na pagkaluya sa imong lawas busa ug tanga ka mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas pagin man tagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog.
0: Oy, happy birthday din ni Nelly Balorio sa Sunrise po og Talisay kasi ang bana nga si Ay Balorio, anak ni Raisa o si Teresa o Pio ni Franny o Penny Tiway ni? Tiway? Jojo Abapo. Okay ka ni Jojo Abapo. Oh, salamat ko doon ka ni Jojo Abapo. Wala pa tayo oras, Megala. Sa nga na lang, sa kanito kang faro sa Sinuba HP, aramin sa buo kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kailangan ni Radio Man, Kang Galinea.
0: Ako sa Biraja Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong galas kasama Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangalaw tanan. Dahil ang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas. Dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: kanya ng Pinoy.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: BM Extraordinary with MX3.
18: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Sirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
19: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
21: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 6:17.
22: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
23: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
24: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
29: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
29: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
31: This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol in candy flavors.
32: This time check is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
34: Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon.
35: Straight to the point.
34: Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo.
35: Straight to the point.
34: Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
36: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
35: Straight to the point.
36: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Kinilagay po niyo, boss ng lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa Diyes na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
35: Straight to the point.
36: Sa gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila mang gihapon mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Nagunas to maiskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Nakalas tungod sa kusog nga linog sa Mindanao ni Sakapa sa 41 ka mga tao. Upat ang namising, tapin pa sa 400 ang natala nga nangaangol.
35: Straight to the point.
36: Katarik pagtagad no butaga mahigala sa tubad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Padayon ay mahigala ang ilang gipahigayon nga search and rescue operation hangtod karon mga sukid tigpaminaw. Katong uban nga nga piit in town mahigala sa mga semento o tingluuya mga sukig tigpaminaw. Ang uban na nakasurvive, ang uban mahigala na nga angol lang. Ang luoy kay katugyo nakalas ang kinabuhi. Gumikan mahigala kay nga trap o nga pusdakan mahigala sa mga dagkong haligi sa mga buildings.
35: Straight to the point.
36: Manay nakalisod o nakangilngig mahigala na mong klasis katalagman. Samtang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS wa musalikway sa posibilidad nga masinati ang kusog ng linog nga maabot og 8.2 nga magnitude mga dapit nga himutangan sa unom ka active trends sa nasod. Ang mga trenches mahigala sa nasod naglakip kini sa East Luzon, Manila, Negros, Sulu og Cotabato.
35: Straight to the point.
36: Ang Cotabato mahigala kani adto 1976 naka-experience sa dinhi mga kahigalaan og grabe ka kusog nga linog mga sukid di puminaw 8 ang magnitude. Yawa no, dugay na nga panahon, mahigala mga 50 katuig na nakalabay.
35: Straight to the point.
36: Nga kalaw na usban, mahigala 7.2 magnitude. 7.8 magnitude. Grabing kusuga, ha? Katong buhol, mahigala 7.2 magnitude naman to. Last year, this bugo, 6.9 magnitude na. Pero kining naigo dito, mahigala sa Maya, Sarangani province. Imagine ka, mahigala 7.8 magnitude. Perting kusuga, mahigala nga linog. Muna ang atong tagag pagtagad karong nga buntaga sab sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Ang PHIVOLCS sa Visayas ni Butyag sab nga potentially active fault line ang Sugbo nga makamugna og 7.2 magnitude ngadto sa 7.5 nga pagtayog kung dunay makatrigger niini simba ko lang taon.
35: Straight to the point.
36: Ang potentially active nagpasabot og why aktibidad o palihok sa fault line sulod sa 5,000 katuig.
35: Straight to the point.
36: Ang ato naging mahigala nga madarig itaw mga pag-ampo, no? Uban sa atong pagtuo sa labaw makagagahom, no? Ila ka-importante mahigala ang panalipdan taon ta. Kay bidawagi may laki mahigala ining klasiyas katalagman taon.
35: Straight to the point.
36: Muna nga karon, bisan pa man mahigala sa maong katalagman, o matay mahimo pagpugong ni ana, apan doon na tayo mahimo mahigala pagtabang sa mga nabiktima sa katalagman.
35: Straight to the point.
36: Muna ang padayon ta mahigala nga nanuktoks kasing-kasing sa itong mga listeners alang sa atong uplan tabang mahigala dito sa atong mga kaigsunan sa Sarangani province, particularly ang dako-dako na mga biktima mahigala, dagadaghan ng biktima o dako-dako damage ang General Santos City mga sukin tigpaminaw.
35: Straight to the point.
36: So ang atong cash donations pagkakaroon mga kaigalaan nga ato na mahigalang gitigom ni abot na tayo indekin o pila na naadiha, no? Ato sang check mahigala kaya ang latest mga kaigalaan, no? Salamat kayo katong gigamit mahigalang GCash numbers nila ni kasama nga Inday Aida Tampus, Inday Marisa Abadjes, kasamang Rimart Pugoy, kasamang Jane Galliardo, kasamang Tweety, Idol Tweety o ato mga kumanan astang kang indekin galing niya nagamit na bang imo indekin? So niabot na tayo mahigalang niabot na tama kay galan 305,903 pesos na atong natigo mahigala. So ato laning anam-anamon sa gyud, no? Katong ato mga kaigsunan din ha, ato gyapon mahigalang gidasig sa pag hatag sa ilang mga donasyon, sa ilang mga higalang kinasingkasing, no? Nga pag share sa ilang mga grasya, ha? Aron nga atong mahiusa mahigala niya atong matunol dito sa mga biktima sa linog.
35: Straight to the point.
36: Labi na ni mga nangamatyan in town, mga sukin di paminaw. Tatarik pagtagad nga buntaga sab, no? Sa atong pamanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Samtang sa kauluhan, de linog mahigalang katalagman, de po'y linog sa politika. Diri sa atong Senado, mga sukin di paminaw. Mga empleyado karon sa Senado, nag-work from home, matod pang arrangement, gikan karon hangtod ugma. Subay sa giingong nadawat nga security threat sa Senado.
35: Straight to the point.
36: Ano nakalit ba ng security threat sa indekin? Tungod ba ni kay ang order ni kay tanong ang manarbaho na tao niya ang order ni Gatchalin may gala mag-work from home? Yagi talanig katawa mga kaigalaan. Duha ka Senate President na laugaw na ni karon. Nga duha ang matawag na to may galag ni pasiugda og liderato diha mahigala sa Senado pero usara ang Senate President usa mga kaigalaan ang legitimate Senate President usa ang legitimate nga Senate pritong tempore.
35: Straight to the point.
36: So ang usa ini impostor mga sukid di paminaw.
35: Straight to the point.
36: So kinsa may impostor ani nila ha? Sa Senate pro tempore. Si Win Gatchalian ba or si Loren Legarda ba?
35: Straight
36: Monay
35: to the point.
36: Muna yung pangutana mga kaigalaan kay mga Senate President dili man matandog tong Senate President mga sukid di paminaw kay wapa man mga higalay di man makailik tong ila mga higala nga 12 kabuok sila. Niya to milabay nga June 1 mga sukid di paminaw.
35: Straight to the point.
36: So ato ni nga tagag-pagtagad or June 3 no? Kay June 1 man to yung session kaya wapang tunga mga majority June 2 wasan. Abot na sa June 3 mga kaigalaan.
35: Straight to the
36: atong
35: point.
36: Ipadayon ang pag-discuss ani kay ang website traba mga higala sa Senado ang nabutang Senate pro tempore ang leader sa Senate Runday si Win Gatchalian ang ilang ibutang official website si Kaitano in town gibutang na lang senador. So ila mahigala ang gahom o pwede lang duwaan mahigala ang balaod kung mauhon eh.
35: Straight to the
36: ato ipadayon ang pag-isgot karon mahigala kay sa ako nagingon ang basis mahigala ni Alan Peter Kaitano ang constitution mismo ang basis ni Win Gatchalian ang Avellino case o niya ang Avellino case mga sukit di paminaw nga ato ng sa ako nagingon o atong utingkayon yun mga higala dili sa official nga doktrina mga higala sa Supreme Court kung dili opinion lang sa Supreme Court mga sukit di paminaw kay ang maong kaso miingon ang Supreme Court nga wa sila jurisdiction.
35: Straight to the point.
36: Mihatag ang Supreme Court og opinion labot ini mga sukit di paminaw.
35: Straight to the point.
36: Kung naunsang pagkaunsa mula na mga higala og lugan og pwesto mahigala si Kaitano. Now, umiyunta nga pareha doon na illegal basis, at least, ato inon, huwato na itong Supreme Court, no? Ano yung maong desisyon? Pero kanina yung mahigala, wag yun eh. Isikaran yun nila mga sukit di paminaw.
35: Straight to the point.
36: Muna si Kaitano, mga kaigalaan, naaniya mahigala ang dako mga kaigsunan nga back up sa balaod kay constitution man eh. O igoban mahigala ang kamatuuran o mga pag-ampo. Muna yung saligan Kaitano. Kay mingon ka mahigalag Malacanang to Manila tanan ha kining faction sa Malacanang nga senador oh ang kang Kaitano mahigala independent from Malacanang which is maogyod ang angayan unta mga sukid dig paminaw kay kinahanglan ta nga duna tay legislative department ku equal branch nga independent mahigala dili mahimong diktahan lang sa laing branch of government.
35: Straight to the point.
36: Mao na sa mahigalay spirit sa atong 1987 constitution o kanang mga provisions sa gibutang liha, gumika na sa atong experience sa martial law in town.
35: Straight to the
36: so
35: point.
36: So kung ato mahigalan tanaw ng spirit of the law, nganong gibangilan daan sa atong 1987 constitution, ang pagsabot mahigala nga of all its members, nga 24 ka mga senador, gumika na kay di na ta gusto nga mubalik pata mahigala sa atong pait nga experience sa Marcos Senior.
35: Straight to the point.
36: Kay kanang 1987 constitution mao na ang core constitution mo na gitawag freedom constitution.
35: Straight to the point.
36: Giusab ang constitution gikan sa kangit-ngit sa martial law.
35: Straight to the point.
36: Nga anadikta usara ka tawo mga higala. Pagsiguro nga di na mausab ang dictatorship. Gibutangag mga provisions gibangilan kana mga higalang bangil sa section 6 article 6 section 16 paragraph 1 bangil na wa na sa 1935 constitution. Gibangil na may gala because atong kasinatian sa martial law.
35: Straight to the point.
36: Ato ni tagag pagtagad karon kay kung ingon ta nga ang available na senator mo inaaday og ipapriso ni Marcos tanan senador nga kontra niya. So ang atong ipon kadto na lang wa mga priso. Mawagtang mga higala ang spirit sa constitution nga gibangil na aron nga di na mausab ang dictatorship.
35: Straight to the point.
36: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Samtang sa pikas nga bahin sa mga higala og hantod karon mga kaigalaan mula ko giingon samtang sa pagkakaroon nga 12 ra ka senador ani pili ni Win Gatchalian isip pa Senate pro tempore mga higala di pagyod medyo alanganin pagigkais la mga sukit di paminaw sila mismo nakasabot nga alanganin mo na sa magpili og Senate President.
35: Straight to the point.
36: Para tawag ingon, sige lang, pagbira lang mag-usa diha, total inyo raman ang hulgaon. Wanang doon na may hohongihong karon kinsa kailain nga mabira dahil nga gihulga, yun, kasi jingoy, human madag hulga. Ingon jingoy, ah, magpapriso lang ko. Si Cheese may galawa, madag hulga. Or nadaog hulga, kay mo, lagi na, gisungsungog sa nila nga delikado, si Heart, unya, o panalitang mawa na ka. Kung mapriso niya ka, niya magsuri-suroy si Heart, ibang hilista mo, suroy na magitong iya kay bisagwa kang wasi cheese. Maguda ang uban, makikilan mo, rumunig ikabalak ang cheese da. Di po lalim ng iya, mahigalang kahimtang cheese ko diro kung maoho na. Patrick Pagtagad, Lubutagas, Tumanuban, usap din ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
36: Samtang umaabot nga ikalimang State of the Nation address, konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., himuon ko na kining simple lang, ha? Ang ayan lang simple. Why red carpet o why long gown? Alang sa mga kababayanan nga mutambong sa mong suna.
35: Straight to the point.
36: Pero mag-usa ka tuig na mahigala ang pag-ingon niya nga mahiya naman kayo. Wagyo'y na nga prisong mga congressmen nga iyang mga kaalyado. Mahiya naman kayo, pero ay na nga prisong mga senador nga iyang kaalyado. Kiniuguban pa ang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per diligid na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
3: Puti vitamins plus iron, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Wala kayo sa pabang sandwich ni mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
7: Lady's Choice Chicken Spread.
8: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
7: Patikim! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
8: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
2: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may kilala sa 39 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: At sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol na usa ka balay na ugdaw sa sunog sa may Buanoy lungsod sa Balamban. Dili patamad to may gala sa mga panghintabo sa General Santos City o yung man sa itong paghisgot may gala may natad sa politika dito sab sa Senado mga kaigalaan niya mga problema mga sukit di pamilya. At sa i-check ang report naman ni Radio Man na Paul Lauro. Paul?
11: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
12: Radyo Man, Attorney Rufiel, naugaw yun, gining ground floor type nga mixed material nga panimay sa niulbong sunog, mga alauna 20 na dawat sa kabumiruan sa Balamban, o ilan na yun yung gidagan, first alarm status, alas 2.07 na, nideklarar sila og under control, o alas 2.28, nideklarar sila fire out. Panimay sa Osaka Dennis Garcia nga na may mutang sa sityo alang-alang barangay Buanoy Balamban ang galit lang nga ni Silaob og nakapaukay ni sa mga residente palibot dito sa lugar si FO3 Gerald Fritz Desierto sa Balamban Fire Station mibutyag nga ilanong nadepensahan ang uban pang mga kabalayan og wa ra kakatap ang kayo ngadto sa lain pang panimay gawa sa panimay region ni Dennis Garcia ang hingpit jud nga naugdaw ibarabana na sila og structural damage sa 330,000 pesos ang maong nga danyos waroy report nga dunay naangol atol sa maong sunog gisubay pa nila ang inungdan nga nung kalit ka nasunog kining panimay ni Dennis Garcia. Pauni atong updated report sa sunog sa Balamban. Ako inyong radyo man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:41 na standby sa atong pagbalik.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ang galing! Pangmatagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Aww.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: Sarili Pack para sa kalikon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026. Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la size 47 na manghigala sa ato bukunuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Okay, mga kaigalaan, sa makausap pa, ato manghigalang pasalamatan ang atong mga listeners nga ni tubag sa atong panawagan mahigala, pero padayon pagyapuntangan na nawagan sa pagkakaroon alang sa mga biktima sa linog dito mahigala sa General Santos City, gumikan sa kadako sa dini mahigalang maong katalagman. Imagine ka sa ako nang giingon og 7.8 magnitude mahigala nga linog. Kusog pa sa linog nga itong nasinati na itong 2012 dito mahigala sa Negros nga kami sa DYHP ni nga dito sa gaming Negros mahigala dito sa Bohol pagka 2013 dito ta unya kining linog mahigala sa Northern Cebu. Kita sa nagpasiugda mahigala og relief campaign so ato na ni mahigalang kabahin, tipik og kabahin sa ato mahigalang panibya nga dili lang mahigala igo sa pagbalita sa mga kinini ang latest nga mga news, komentaryo guban pa kung dili mausab ang pagtabang sad no sa ato makaigsunan nga mga angayng tabangan.
3: Straight to the point.
4: So muna nga mayunik ta des DYHP sa bisan unsa mahigalang mga pamaagi kay di man ta kutob lang sa pagbalita ha, kasamang kay mahimo sa tang frontliner kay dali ta makahimo lang nga mopiyong lang sa ato mga mata sa mga panghitabo sa atong palibot. So mo ka na nga ang ato sa mga listeners, salamat kaayo nga apil sad sa atong krusada nga ato ning krusada tanan, ang pagtinabangay mahigala alang niini kay kining linog di man kapugngan gyud ato, di man ma forecast lahi ra man ning bagyo mahigala nga ma forecast man na may pag-asa nga ma forecast og unsa ka kusgon ang bagyo, asa mo agi ang bagyo. Bak kining linog mahigala porbida pagka ngidlis nga paminawon makaigalaan nga maong insidente.
3: Straight to the point.
4: Unya ka na bang bungkag ng agi sa kwan ba? Ah, kana na ang malinugan mga sukit ng Paminaw. Sama itong nahitabo may galas jinsan na pulpugod kasamang names. Tanto ito sa may jalebi names. Pwede pagkapulpuga. So inana mga kaigala, ano? Surte kayo kay kantong maong building. Ang ako nabalakan na today kay jalebi maguto sa so doon ay mga mamahaw. Kaya alas 7.35, unya dito mahigala sa taas, toa dito mahigala ang Love Radio, ilan ng sister station dito ni kasamang Sir Marlon Baula, gani Ayi Lansa, good morning nyo da sir, inautpunta nga okay na itong mga personnel dito taon. Pagtayog mga kagala, nakagawas na dayon day. So muna importante ha, kay kiniwa may namatay dito. Kani ho, kung nalago names ka na nagtanaw, ang pinaklaro ni, butangin sa audio gamay. Butangin sa audio gamay, be. At sa balikan, kadali, mga sukit ni Paminaw.
5: Bumpago!
4: So, ato matanaw, nabalaka gitag mayo, pero, kalau isa Diyos, nakapaspas na nakagawas. So muna nga doon ay linog dekin, mas maayo mo gawas ka dayon. Di gud mahimo mga higala nga mo pundo ka niya. Kay kining itabong aleksyon man nga wa ma kwan dayon. Tama o?
5: Hulo no, oh my God, akong kamo. Hulo no, ito kayo, diro. Hulo, may tao kayo, may tao. Hulo.
4: Okay, so, sige names, kanang kuhay ko yung names. Kanina ha? Talawa, leksyon ka na mga kagilaan, kaya nakagawas man matur pa sa itong report ni Radyoman Rose, dito mahigalas jinsan, pag uyog, dagan sila dayon. Grabihang gamay sa oras dayon, no? Nga dagan dayon na kwan? Grabihang amazing, no? Nga, na kwan yun? Na milagruhan pa ng mga tao nga naaliha, nga paspas nga nakagawas mga kaigsunan. Pero ang uban taon mahigala, way swerte, og nga matay gyud sa maong linog. Muna nga sa makausap ha, ato mahigalang gi hangyo ang ato mga kaigsunan. Og salamat kayo no kay sa pagkakaroon mahigala ubay-ubay na matag na dawat sad nga tabang. Salamat sa inyong pagtubag og ato bang ma suta mahigala nga ining panahon sa katalagman di ay mga igsuon na to nga andam og tagana nga mutubag sa gyud ay naapay mga nabilin nga kwan bisan pa man sa atong usahay magtan-aw tas mga balita sa palibot pa makaingon tag wa na masiguro paglaom ning atong nasod kay naunsa naman ang kalakihan pero ang mga tao ba sa private sector no makaingon ta mahigala nga do na pagyud ay usa ni nga maghatag ba natong kadasig nga naapay mga daghan tarong mga tao. Daghan pa mga ma-encourage sa taba nga salamat sa Ginoo na pa ba daghan-daghan pa din doon ay kasing-kasing. Kay magtanaw ka sa mga balita, labi pa sa kauluhan, sige man kinawatay mga sukit ng paminaw. Muragwa ba'y pagtagad silang isig katao, basta sila ay makakwarta lang sila.
3: Straight to the point.
4: Kawat dito, kawat dire. Pero kanina na yung mga insidente, di na to kapunggan ang linog, di ta makatabang ang linog, di ta kapugong anak, but makatabang ta human sa linog, pinagi sa pag tabang upasan sa bugat nga palas anon ini mga biktima. Labi na itong mga namatyan, mga sukid ng Paminaw. Muna itong anandapita, makasuda, ikaduha, makahatag tagkadasig nila, nga daghan ang mga tao nga naghuna-huna para nila, daghan ang mga tao nga doon na pa'y malumog kasing-kasing, nining atong katilingban karon. Gahapon landaan mga sukid ng Paminaw, ubay-ubay naman yun. So ang ato galing update karon sa ato may galang nadawat nga donations pagkakaroon pa lang, sukad na to gilusad ni Daikin ang maong atong relief campaign mahigala. So karon na anatay 305,000 na 903 pesos no. So salamat kayo doon natin nakuha mahigala nga GCash na di sa Maya sa GoTime niabot og 215,433 pesos and 73 centavos. Unya diri sa cash donations doon natay 90,470 pesos. So katong uban amot-amot lang ta. Bisa pila lang, no? Kutob lang siya mong makuan. Unya, maka-send lang ka pinagis GCash ni Inday Marisa Badges, Inday Aida Tampos, Jane Galliardo, nila mahigala ni... O saan itong kan Jane nga, kuan GCash ba ito? O kuan ito? Good time itong iya. Ang kang Inday Tweety, Idol Tweety, nga appeal sad mga sukit ni Paminaw. So salamat kayo, no? Sa atong mga kaigsunan. So kang Rimart, GCash, kang Aida, no? Data mahigala atong mga... atong gibutang diri sa atong kwan atong screen ang inyong mga GCash numbers para nga makapaambita mga kagalaan sa ato sa mga grasya atong mga nadawat mga kagalaan. Okay, atong asa man tong kwan, asa man tong atong basahon nga mga GCash numbers. Okay, so aron nga atong mga kwan kinesya. So mo ni atong mga GCash numbers mga kagalaan, ang atong total donations is 305,903 pesos and 73 centavos as of today. Og unya ang atong GCash numbers nga katong kaigsuna na tuuban nga wa pa maka-donate, mahimo mga mo-donate mo, pinaagi nimo mga GCash numbers aron makapaambit sad mo sa inyong mga grasya din ha. Usa kini ka opportunity nga makatabang ta sa atong mga kaigsunan nga tinuod nga nanginahanglan ro mga panahon ha.
3: Straight to the point.
4: Og kini mga kagalaan tinuod gyud nga mga biktima taon nya nga ato ani, rest assured nga naa ninyo gi donate, pinaagi sa itong sibiyanan DYHP Aramin Cebu, transparent ta sa itong nadawat ng mga donations, transparent sa ta sa itong paghatag ini ngadto sa mga biktima, mga sukit ng Paminaw. Mahimo nga itong i-turn over ni sa itong sister station sa General Santos City, o pwede sa mahigala nga kita mismo may muhatag ani dito yun sa mga biktima. So, atong tanawon, depende sa itong madawat mahigala nga mga cash donations. Kanang sa pagkakalon, padayon may mahigala nga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga kaigsunan nga makapaambit no, sa ilang mga grasya sab sa pagkakaroon mga sukit ng Paminaw niining maong katalagman. So, salamat. No, doon ay mga nitubag na ito dire. Doon ay ganiuman nga nihatod yun sa ilang donation nga ni Anhe yun. No? So, naposto sa itong kwanday. No? Katong itong ni Anhe kagahapon kayo na timingan nga na ako dire. So, nagkakita mi no nining ato mga donors gikan sa Mandawi nga ni tunol sa dato may gala og kantidad nga dako tong iyang gitunol dai pila man tong iyang gitunol nga tanawa ko no ang kwan ngari na timingan may gala nga nag-abot mi diri so ni tunol og 20,000 no nga kinini ang ilang gi donar mga kaigalaan diri dona po ni tunol gani og 50,000 dili magpaila. So, doon na dinagko, doon na po'y ginagmay, doon na po'y may galay mo, GCash ang tag 500, 150 pesos na asad. Doon na po mahigala yung 1,000, na po itag 5,000. So, depende lang. Kaya kanagong gidakon mahigala sa atong gihatag o gigamyon, depende mong po na sa ato mahigalang kapasiti, no? So, ang kadabang atong pagkamanggihatagon, depende sa itong kapasiti kay o by way o percentage mahigala sa ako nang giingon. Kung nagsweldo ka o 100,000 kay, yan ihatag ka o kininyang 10,000, dako na na kay. Pero by way of percentage na, mga 10% na na. O nagsweldo ka 10,000, yan ihatag ka 1,000, 10% sige po na sa iyang sweldo. So, depende na. Nga kanabi tayong muna, doon ay kurot gamay ba? Kurot gamay imong kasing-kasing sa paghatag, kay doon ay mga nasakitan dito na ikaw mismo saan mahigala mo, paambit ka o due tayong sakripisyo, alang nila. So, medyo, kuhan, kaya kita na imo sweldo pa naman kay 1 million a month kay. Mahatag ka 1,000, mula guwara yung nahitabo ni mo, no? Mula, sinsiyo na kayo ni mo. Doon na kayo po mga grasya mo abot ni mo, pero medyo, gamay lang may naiban sa mong panudanan. O doon na yung mabubo, grasya mo lang. Igo lasan. Pero kato mo lang dako-dako yung naiban, kiba nga, bida mo lang dako-dakong porsinto para ni mo. Kaya mora na yung income niya, hatag ko ka. Medyo, ang mo suod sa ni mong mga grasya, mapilo-pilo saan ka sa mangke. Believer sa taana, may gala kay biblical, sa gunda yung anak. So muna nga, doon na yung mga kaigsuna na tuuban nga, kuhan yun sila ka ng kinasing-kasing o willing yun mga kagilaan nga mo donate. Muna nga, among gilusad ni mahigalang maong atong uplantabang kay doon naman tayo maigsuon nga nanginahanlan yun karon in town mga sukit di kuminaw. Ang saman itong mga bata nga, kung anong lahat itong video dong, katong nanagan mga bata, ang kini ang pagkuhan man ni katumuntun na datugan sa ilaw mga sukit di kuminaw. Okay, so mo ni mahigala mga panghitabo dito sa General Santos City atol mahigala sa naitabo nga linog. So ang ato karon akong gi-account dili mahigalang atong mga donation sa atong gipaagi mahigala sa GCash, gipaagi sa Paymaya, o uban pa mga sukit ng Paminaw, kinikang Inday Aida tampos. Akong basahog, bali ko no, names, ipadool ko no names, kaya di kayo ko kabasag layo names. Kuala na ka na names, okay. So, kang Inday Aida tampos, ang atong GCash number, o Paymaya number, parihala ni mahigala iyang GCash o Paymaya, 0991-207-9880. Okay, kumalikon, 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remark Pugoy, 0916-525-5663. Ang kumalikon, 0916-525-5663. Ang kang kasamang Idol Tweety, kang Ilika Joy, mga kagilaan, 0927-648-2390. Ang kumalikon, 0927-648-2390. Muna kang Ilika Joy Hanaban, si Idol Tweety ni, no? Okay. Ang kang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. O ang kang kasamang Ken Galinia, Caroline Rillian, muna yung muday. Agi-apil na kang Inday Ken, kaya mo kining uban gud mahigala mo traffic ba niya usahay mga kagilan mo kagar. So aton nga papi appeal ang kang Inday Ken Galinia mo ni si kasamang Caroline Rillian, 0993-590-8029. O giyatay go time ni Inday Marisa Abadjes na QR code o datay InstaPay sub ni kasamang Jane Gallardo no nga aton gigamit mga kagilaan. Alang sa inyo mga donations itong mga kaigsunan na ito nga anda mo paambit mahigala sa ilang mga donasyon alang sa mga nabiktima mga kaigalaan sa linog dito sa Mindanao.
3: Straight to the point.
4: Atong iampo sila dito mga sukit di Paminaw kay Pulbida. Dili sad malalim mga kaigalaan. Si Idol Buiki nag-text na ito. Wagi hunong ning ato mga activities Idol Buiki kasama nga Buiki kay naaputay uplan balik eskwela karon sa Sinsin Elementary School as kangilngiga. Why kapoy-kapoy, Buiki? Kumbati lang, Buiki. Ato may gala mga kabanan sa IFM, mga sukit di Paminaw. Monig ingon may gala nga padayon lang yun mga higala, no? So, moni nakalahi na ito mga kagilaan sa DYHP o sa IFM. Kay ang ato may gala ni Balita Tani, pero di lang kutob sa pagbalita, kundi li apil sa may gala ang pagtabang. So, moni mga higala ang mo feel sa tama higala kung sa'y mga nahitabo ba. Muna nga, atong gamiton sa makausapan nga instrumento ang atong sibianan. Katulang gustong mutabang, no? Doon ay mga Grasya din ha nga willing sad niya mutabang sa ato mga kaigsunan. Kung ato gong dadoon nito itong tabang, o doon tayo 1,000 pesos, 500 pesos, o 100, pwede lang na siya. Ato lang yung usahon din eh, para nga mudako siya, mudakong impact ba. Kahit kung natay 1,000, di man ato madala dito nga pila rin itong matagaan, no? Pero kung mudako ang atong kwarta, mas dako ang atong madaghan atong matabangan. So inanak lang mga sukinting paminaw ang atong pagabuhaton. Atong attack na, la City 2 na, ang atong mga isgutanan sa Senado, bida. Ubay-ubay pagid ni mga sukit di paminaw pa na to ma tibawas mahigala pero to lang ning isgutan onya og dugang pa mga report sad mga kaigalaan. Okay, as of now ang atong update mahigala ni abot na tag 326,663 pesos and 73 centavos as of this time. Salamat sa mga kaigsunan sa ila mahigalang pagtubag sa atong panawagan, no? 326,663 pesos and 73 centavos. Nya padayon ta mahigalang nidasig ninyo sa uban pag padangat sa inyo mga tabang diri sa atong sibianan DYHP RMN Cebu among gi i-account sa kahanginan kanang maong mga nadawat nato for transparency o sa ato sa paghatag ato sa mahigalang ipakita mahigala sad, no, ang atong transparency sa pag-turnover nato sa atong madawat diri mga sukinting paminaw. Okay, standby lang una lang sa RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon. Musunod sa itong mga lokal nga mabalita, unya, mabalik tas itong dugang pang mga komentaryo, unya, mga sukinting paminaw. Alas 7:03 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: Sa Sukserjen at Davao Region. Tayo po ay makikibalita ng live dyan sa Sarangani Province. Kasama natin doon sa RMN General Santos si Rajuman Brian Onyete.
1: RMN Toto Lindor.
0: Brian.
6: Rajuman Zander at Rajuman Ricky, narating natin kagabi ang pinaka-apektadong lugar ng malakas na lindol nakaraang araw. At ito ang munisipyo ng Gran Sarangani Province. Alas 7 kagabi, sumakay tayo sa barko ng Philippine Coast Guard kasama si Sarangani Governor Roel Dapidran Pacquiao at mga opisyal ng Sarangani. Kasama din natin ang DSWD, ang PNP at daladala natin ang mga food packs, galon ng tubig, maging ang oxygen para sa kanilang hospital. Alas 9 ng gabi na tayo nakarating sa pantalan ng Glan at sa pantalan pa lamang Rajuman Rica at Rajuman Zander, makikita na natin kung gaano kalakas ang lindol na tumama sa lugar. Bumigay din ang isang istasyon ng PNP at ito ay Sarangani Maritime Police Station. Ang kanilang munisipyo ang bumigay at ang mga convenience store at iba pa. Mistulang ghost town ang buong lungsod ng Glan Sarangani Province. Dahil wala pa itong kuryente hanggang sa ngayon, walang mainom na tubig at walang signal. Halos na mga residente doon ay nasa labas ng kanilang pamamahay dahil sa takot ng mga aftershocks na nararamdaman pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pahirapan pa rin ang pagpapaabot ng tulong sa nasabing lungsod dahil sa sirang mga daan at tanging dagat lamang ang madaling paraan para makapagpadala ng inisyal na tulong. Umapila naman ang gobernador ng probinsya ng Sarangani na magtulungan para sa nasabing pagsubok at dasal para malampasan ito.
0: Brian?
6: Yes, Rajuman Ricky.
0: Kumustahin natin yung anong balita mo doon sa yung mga kababayan natin na maaaring nasira ang bahay. May mga evacuation center din ba sa Glan particular?
6: Yes, ang napuntahan natin kagabi Rajuman Ricky ay ang kanilang command center at evacuation center. Ang iniligay nila sa kanilang plaza dito sa lungsod ng Glan. Yung napuntahan natin, sentro lang yan ng

0: ang ospital ng munisipyo dahil kakailanganin talaga yung dala nating oxygen para sa mga pasyenteng nandoon, Radyoman Ricky at Radyoman Zander.
1: Tapos isa pa, yung kahapon, kausap natin ni DPWH, pangunahing pangangailangan ay tubig at saka pagkain. So kumusta ngayon yung, dahil sabi mo ay nahihirapan yung supply ng tulong, so kumusta ang sitwasyon ng tulong sa tubig, partikular at saka sa pagkain, Brian?
0: Yes, yun yung problema ngayon, very challenging, Radyoman Ricky, dahil wala na silang mainom ngayon na malinis na tubig, wala nang supply ng kanilang mga ng tubig, at yung tanging paraan na lamang yung tubig mula sa mga kapitbahay na mga na mga lugar gaya ng Jensen. Ang ginawa namin kagabi, Radyoman Ricky, yung dinala namin tubig, dinala rin namin yung kanilang mga galon, no? Dahil everyday na magbiyahe yung barko ng Coast Guard para lamang maiparating doon sa kanila ang kanilang kakailanganing tulong mula sa Jensen at dito sa mga lugar ng Sarangani Province.
1: Brian, salamat at mag-ingat kayo.
0: Yes. Mula rito sa Glan, Sarangani Province, Radyoman Brian Oñate, Tatak Arimenda.
2: Kaugnay pa rin ang lindol. NGCP walang nakikitang banta ng power interruption sa BARM kasunod ng malakas na lindol. Kasama natin sa balita live si Radyoman Jul Dimapalaw ng RMN Cotabato. RMN
3: Live Report. Jul. Walang nakikitang dahilan ng power interruption na maaaring makaapekto sa Cotabato City. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maaaring ipatupad sa kabila ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi sa DXMI ni NGCP Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist Engineer Bernadette Buac na wala namang umanong naitalang major damage sa kanilang mga transmission line maliban na lamang sa mga linya ng kanilang mga kooperatiba na sanhi na mga pagkawala ng power supply. Bahagya nga nagkaroon lamang mano ng mabilisang power interruption noon sa bahagi ng Tacorong City Substation ng NGCP, ngunit nanatiling normal pa rin ang takbo ng mga transmission lines sa loob at labas ng BARMM. Gayunpaman, apektado dito ang bahagi ng General Santos City na isa sa labis na tinaman ng malakas na pagyanig kung saan ilan sa labis na napinsala ang 138 kV line ng Matanaw to Jensen line ng NGCP. Nagkaroon din ng mga auto trip sa ilang pangbahagi ng South Cotabato at sa kasalukuyan ay patuloy din anyang minomonitor ng tanggapan ng ilang bahagi ng kanilang linya upang maiwasan ng ganitong mga pangyayari. Nilino naman ni Engineer Buac na walang naitalang bumigay sa mga poste ng NGCP at sa loob lang mismo ng Jensen Substation ang nagkaroon ng abira kung kaya't nawala ang supply ng kuryente. Sa huli, nanindigan din ng NGCP sa kanilang mandato na magbigay ng power supply sa buong franchise area nito. At kung may abiryaan ni Engineer Buac, ay kagad itong tutugunan ng ahensya sa lalong madaling panahon at sa abot na rin ng kanilang makakaya. Narito ang naging maikling panayam kay Engineer Buac ng NGCP.
4: Normal po ang ating sumpanimagat sa station supplying in Cotabato City and parts of Maguindanao del Sur, parts of Maguindanao del Norte, and parts of Cotelco Pilipalma. So wala po kaming monitor na power interruption sa facilities ng NGCP sa Sultan Kudarat Substation. Ngayon din po ang ating pinapawad substation, wala pong apektadong linya o facilities doon. Meron lang po na monitor na power interruption sa linya ng Cotelco na nagsusupply naman sa malaking bahagi ng Cotabato Province. Pero na-restore po siya agad at around 8:08 a.m. Apektado po ang ating dalawang substations ng NGCP within Southern Mindanao area. May naitala po power interruption along Tacorong DSA sa Tacorong substation natin.
3: At yan ang report kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato. Radyoman Jul Dimapalaw, Tatak RMN.
2: Maraming salamat, Radyoman Jul Dimapalaw.
1: Samantala, anim na mga active trench sa ating bansa ang posible raw po magdulot ng hanggang magnitude 8.2 na lindol. Ang kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol. Ito yung mga Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench at Sulu Trench. Sinabi po ni Director Bacolcol na pupwedeng maramdaman ng malakas na lindol sa anumang bahagi ng mga active trench. Kasabay na rin po yan ng pagtataka ng ilan na ang Cotabato Trench ang gumalaw at nagdulot ng magnitude 7.8

0: Lindol sa General Santos City dahil aabot sa mahigit 300 kilometers ang haba nito. Kaugnay niyan, inabisuhan na po ng opisyal ang mga komunidad sa baybayin na agad lumikas sa mas mataas na lugar kapag maramdaman ang malakas na pagyanig. Mayroong posibilidad daw na magdulot ng tsunami kung saan tatlong senyales ang dapat pong tandaan. Malakas na pagyanig, biglang pagbabaw o paglalim ng level ng tubig sa dagat at ang malakas na ugong na nagmumula sa karagatan.
1: Sa kaugnay pa ring balita, nakahanda umano ang sektor ng enerhiya sa bansa sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila o mga kalapit na probinsya. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fentebella, nagsagawa na sila ng simulation kung paano tumugon sa sitwasyon ng malakas na lindol. Tuloy-tuloy rin anya ang ugnayan sa mga stakeholder mula sa power generation, transmission at distribution para matiyak na makukumpuni agad ang masisirang pasilidad sa lalong madaling panahon.
2: Ang The Big One po, meron po tayong ginawa ng tabletop exercise. Nakadalawa na po yan. At meron po tayong contingency plan. Ibig sabihin, meron tayong mga assignments sa bawat player. Both from oil and power, kung paano po tayo mag-respond. So, yung maganda po niyan, uulitin natin or dadalasan natin yung tabletop exercises para po itong ehersisyo at mapabilis no yung ating memory, ang pabilis din yung ating mga dapat gawin.
1: Tinukoy naman ng DOE Task Force on Energy Resilience ang power company gaya ng Meralco na magiging pinaka-apektado ng The Big One dahil ito ang nagsusuplay ng kuryente sa Metro Manila at mga karating lalawigan.
3: As early as 2019, sinimulan po natin ang paghahanda ng energy sector when it comes to The Big One in the Greater Metro Manila area. So, nakipagtulungan po tayo sa iba't ibang stakeholders po from the energy sector. So, majorly po no, nasa Meralco franchise area po yung magiging apektado kung magkaroon po ng The Big One.
1: Yan po si DOE Task Force on Energy Resilience Supervising Science Research Specialist Maggie Olvido.
0: Magsasagawa naman ng special prayer at second recollection o second collection ng Simbahang Katolika para po sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Kasunod yan, ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines, President Archbishop Gilbert Garcera, na isama sa special intention ng earthquake victims sa mga Sunday Mass at maglikom ng pondo bilang pantulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Garcera, ang makukolektang pondo sa June 14 Mass ay itatransmit sa mga social action center ng simbahan at ito ang magbibigay ng emergency relief at rehabilitation effort sa mga biktima ng lindol. Nagpahayag din po ang pinuno ng CBCP ng pagdadalam hati at pagkakaisa para sa mga pamilya nga na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, isang veteranong mamamahayag sa Baguio City ang patay matapos atakihin sa puso habang nagbabalita hinggil sa pagbubukas ng klase. Kasama natin sa balita si Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
4: Isang veteranong mamamahayag sa lungsod ng Baguio ang nasawi matapos atakihin sa puso habang nasa gitna ng coverage para sa pagbubukas ng klase nito lamang Lunes. Kinilala ang biktima na si Mar Dilaw Oclaman, 61 years old na nagtungo sa Manuel Rojas Elementary School kasama ang kanyang anak habang kumukuha ng mga larawan para sa kanyang news coverage. Nakaranas umano siya ng matinding pananakit ng dibdib bago bumagsak sa gilid ng kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga saksi at isinailalim pa sa CPR bago isugod sa ospital. Ngunit idineklara na itong dead on arrival. Mahigit dalawang dekada rin naging bahagi ng media industry si Oclaman. Nagsimula siya sa isang lokal na pahayagan sa Baguio City bago naging reporter ng isang regional news outlet. Kalaunan ay itinatag niya ang sarili niyang online news platform na nakatuon sa mga balita at pangyayari sa Baguio City. Kinilala naman siya ng mga kapwa mamamahayag bilang masipag, maaasahan, palaging present sa coverage ng mahalagang kaganapan, sakuna at isyong lokal. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Tatak Armin!
0: Samatala, umiiral na raw po sa Pacific region ang mga kondisyon na nagpapahiwatig ng El Nino phenomenon. Ayon sa DOSD Pag-asa, mas mainit na ng 0.5 degrees ang temperatura sa karagatan sa rehiyon kumpara sa average temperature sa mga karagatan ng mundo. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga climate model na nasa mahigit 80% na ang tsansang ma-develop sa ganap na El Niño event ang nararanasang pag-init ng karagatan. Patuloy namang babantayan ng State Weather Bureau ang nagpapatuloy na El Niño condition at ang mga inaasahang epekto sa klima sa ating bansa. Mahigpit ang abiso po ng Pag-asa DOST sa lahat ng ahensya ng gobyerno gayon din sa publiko na paghandaan na at gumawa ng hakbang para maibsan ang nagbabadyang epekto ng El Niño katulad ng mas mababa sa normal at dami ng ulan.
1: Pagputol ng puno sa isang government housing project sa Bataan na uwi sa tensyon. Kasama natin mula RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaran.
5: Naging tensyonado ang isinagawang tree-cutting activity sa isang government housing project sa barangay Pinulot, Dinalupian, Bataan, patapos harangin ng ilang residente ang pagputol ng mga puno sa lugar. Makikita sa insidente ang ilang residente na humarang sa mga manggagawang gumagamit ng chainsaw habang ang iba ay niyakap pa ang malalaking puno upang pigilan ang pagkapatuloy ng operasyon. Ayon sa permit na inilabas ng DNR, may kabuuang 128 puno ang pinayagang putulin upang bigyan daan ng konstruksyon ng 4-piece housing project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Iginiit ng pamahalang bayan ng Dinalupian na dumaan sa tamang proseso ang proyekto bago ito ipinatupad ng private developer. Gayunman, maliing tinututulan ito ng ilang residente na nagsasabing may issue umano ng land grabbing sa lugar. Sa gitna ng operasyon, dumalo ang mga kinatawa ng DNR, DSWD, MSWD, PNP, Public Safety Office at ilang miyembro ng media. Kalaunay na nagpatuloy ang pagputol ng mga puno alinsunod sa ilang na nakasaad sa permit ng DNR matapos umatras ang mga nagpoprotestang mga residente. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
0: Samantala, bawal muna ang pagpasok ng mga bisita sa Senado habang naka-work from home ang mga empleyado simula ngayong araw, June 10 hanggang bukas po yan, June 11. Kasunod ito ng napaulat na seryosong banta sa seguridad sa Senado. Sa inilabas na memorandum ni Senator Sherwin Gatchalian, iniutos niya ang pansamantalang suspension sa visitation policy at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na preventive safety protocols. Inatasan din ang mga tanggapan na gawin muna sa pamamagitan ng video conferencing ang kanilang mga meeting. Layunin ang hakbang na ito na mabigyang daan ng National Bureau of Investigation para magsagawa ng masusing security assessment at inspeksyon sa loob po ng gusali. Naka-heightened alert na rin ang Office of the Senate Sergeant at Arms kung saan mas hihigpitan ang screening sa lahat ng taong papasok, maging sasakyan at package sa loob ng Senado. Sa kabila ng banta, tiniyak naman ang pamunuan ng Senado na tuloy-tuloy ang legislative at financial operations ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: Sa kaugnay na balita, banta sa Senado nag-ugat daw sa 18x bodyguard ni dating Congressman Sal Dico. Kasama natin mula Senado Radyoman Conde Bata.
6: Inamin ni Senator Ping Lacso na maaaring pinagmula ng sinasabing threat o banta sa Senado ang 18 dating tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Ito rin ang sinasabing dahilan sa iniutos ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na maglatag ng heightened security measures at preventive safety protocols sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Noong Lunes ay nagtungo ang 18 ex-bodyguards ni Co, subalit hindi rin naman humarap ang mga ito sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa intelligence information na ipinarating sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng gamitin ang 18 para makakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng Uniformed Services. Inialimbawa ni Lacso na kung humarap sa pulong ng Blue Ribbon Committee noong Lunes ang 18 ex-bodyguards at kung sa pagsisinungaling ay makontempt sila at ipinag-utos ang pag-aresto, posibleng may mga armadong pumasok sa Senado na hindi naman mula sa mga uniform services, kung hindi sa mga sibilyan na nais lang manggulo. Tinukoy din ang senador na sa tuwing may ganap o pagdinig, ay narariyan palagi ang mga anti-government protesters na nagrarally sa gate ng Senado. Nanawagan din si Lacson sa AFP at PNP na maging mapagmatiyag laban sa mga tao na tinawag niyang power hungry at iyong mga destabilizers na magte-take advantage sa kalituhan o sa sitwasyon. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMS.
1: Sumangat sa aming pagbabalik, isa patay, isa kritikal sa banggaan ng motor at kotse sa Iligan City.
0: Isa rin ang patay matapos gilitan sa kanyang bahay sa Bukidnon.
7: RMN Network News.
8: Mayubudag, Pilipinas. Sa ito po
1: sa Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
10: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
11: Apat ang arestado sa paihi mo.
12: Impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
7: RMN Network News. Police Report.
1: Isa patay, isa critical sa banggaan ng motor at kotse sa Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Jay Dubarco ng RMN Iligan.
14: Isa ang patay habang isa naman ay nasa critical na kondisyon matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at isang kotse kagabi sa kabaan ng highway malapit sa fire substation, Barangay Santa Filomena, dito sa lungsod ng Iligan. Mabilis na isinugod sa pagamutan, ngunit binawian din ng buhay ang driver ng motorsiklo na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon, habang nanatili namang critical at sa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor ang wala pa rin pangalang backrider ito. Sa inisyal na ulat mula sa kapulisan, bumabiyahe sa magkasalungat na direksyon ang naturang motorsiklo at isang Toyota Vios na may plate number GBC6598 na minamaneho ng isang 57 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Barangay Tomas Cabili. Pagdating sa nasabing lugar, aksidenteng nagsalpukan ang harapang bahagi ng motorsiklo at ang harapan ding bahagi ng kotse. Dahil sa lakas ng impact, ang driver ng Toyota Vios ay kasulukuyang nakadetain habang ang kanyang sasakyan ay dinala sa tanggapan ng Traffic Enforcement Unit para sa kaukulang disposisyon at karagdagan ang investigasyon kaugnay sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man J. Dubarco, Tatak, RMN.
7: RMN Police Report.
0: Police report pa rin tayo sa probinsya. May isang patay na natagpuan sa kanyang bahay sa Bukidnon at yung biktima ay ginilitan pa sa leeg. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
15: Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay na matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki sa loob ng kanyang bahay, partikular sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay nasa 45 taong gulang at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, base sa salaysay ng kanyang kapitbahay, gabi nung nakarang araw, narinig di umano nito ang biktima na may kausap sa loob ng kanyang bahay, hanggang sa kinaumagahan na ito na diskubre na wala ng buhay. Sa pag-eksamina ng mga personahe ng Scene of the Crime Operatives, usok sa bangkay ng biktima na pag-alamang ginilitan ito sa leeg, rason ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa posibleng pagkilala sa suspect sa krimen. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Man Mark Micabalo. Tatak, RMN!
7: RMN Network News!
1: Naghihinagpis ang kaanak ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya matapos itong masawi ng malunod sa kasagsagan ng team building activity umano sa Dipakulaw, Aurora. Sa post ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonya, sinabi nitong walang anumang halaga ng pera ang papalit sa alaalang iiwanan ng kanyang anak. Nakausap naman ni Ginang Rovilin si Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. bago tumulak pa Maynila. Inamin itong wala siyang alam sa klase ng training na kakaharapin ng kanyang anak. Kung alam lang nito ang klase ng pagsasanay kabilang ang paglangoy sa dagat nang may weights o pabigat sa paanan o sa paa, ay sana ay hindi na niya pinaluwas ng Maynila ang kanyang anak.
16: Wala nila giorient nga, ma'am, pag maangin mo ang anak, naami training, inana. E kung di pasabot lang po nila nga na anak, e kung masabot, parang magkalisod na din ako siya yag po dito. Pero wala man nila gipasabot doon sa kontarong. Inana lang sila nga, ma'am, pag mutungtong na sarili din sa atin niyo, naami inana nga training, naami inana, umakaya ba sa imong anak? E ako pangutan nun akong anak.
1: Umaapela naman ang pamilya na isailalim sa autopsy ang katawan ng kanilang kaanak. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang paamunuan ng Ateneo sa National Bureau of Investigation at sa PNP-CIDG para pangasiwaan ang investigasyon. Pahayag ang pamilya ng isa pang nasawing atleta na si Divine Adili na maibalik sana ang labi nito sa Nigeria para maisagawa naman ang cultural practices nila. Sa mailalim naman sa psychological processing at counseling session ang men's basketball team kasama ang coaching staff para mabigyan ng suporta kasabay ng malagim na nangyari.
0: Sa kaugnay na balita, yung pagkamatay po ng dalawang atleta ng Ateneo ay pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
17: Nananawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkasawi ng student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adile at Rene Clert Baterbonya matapos malunod sa team-building activity sa Aurora. Gate ni Chua, may kakayahan ang NBI na magsagawa ng buong forensic investigation upang matukoy ang totoong naging takbo ng mga pangyayari, sino ang nagdesisyon, ano ang aktibidad na isinagawa, may ipinatupad bang safety measures at nasunod ba ang kaukulang protocols? Ayon kay Chua, kailangang silipin ang lahat ng anggulo sa insidente at dapat makipagtulungan dito ang mga organizers at mga individual na responsable sa training camp. Din ni Chua, marapat mabigyan agad ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at daan ito upang magkaroon ng peace of mind o kapanatagan ang mga magulang na ang anak ay lumalahok sa mga athletic camps at training programs sa iba't ibang panig ng bansa. Katwira ni Chua, ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga coach, sa paaralan at sa training camp dahil sa tiwala na makakauwi ang kanilang mga anak ng ligtas, mas malakas o mahusay at handa sa kompetisyon, kaya dapat matiyak na hindi na mauulit ang sinapit ni Rene at Divine. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Hindi dapat makalimutan na nararanasan pa rin ang krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang ginit ng think tank na Ibon Foundation kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa Senado. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, marami pang pressing issues o mas mahalagang usapin na dapat unahin ng mga mambabatas maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ni Africa na hindi naman natutugunan ang pangunahing problema ng mamamayan sa pagbabangayan ng mga senador.
18: Meron pa rin krisis. So yes. I think hindi pwedeng sabihin na natapos na yun porque wala masyado sa balita. Ikanawa, may bagong lindol nga at may nangyari po na lindol. Di ba? Marami nagulat doon. So actually marami naman pressing urgent measures sa kailangan pag-usapan. So para sa amin, ang pinakamahalaga kung paniwalaan natin yung mga surveys o humihina talaga siya, it's actually exactly yung panahon na kailangan magpakita siya na hindi politika ang concern ko. Ang concern ko, yung mga apektadong Pilipino sa mga ganap na krisis.
1: Dagdag pa ni Africa, sa mga nangyayari sa ngayon, malinaw na laro ito sa politika at bahagi ng paghahanda sa 2028 elections na hindi dapat gawing prioridad ng mga mambabatas maging ng pamahalaan.
18: Walang duda, tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap, nahinto na ang pagbigay ng ayuda, kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ng dagdag na ayuda. Doon lamang may economic rational na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Kaya polite way of saying lang yung baka may iniwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulo Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na bumagsak ang lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa lahat ng pwede niya gawin.
1: Sibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
0: Otorisado na po ang Senado na maghalal ng bagong presiding officer sa impeachment court bago ang nakatakdang pag-convene sa Hulyo. Ito'y matapos mailathala na sa mga pahayagan ng Senate Resolution 48 na nag-aamyanda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Matapos ang 15 araw, legal nang may patutupad ng Gatchalian Block ang bagong pamantayan. Sa ilalim po ng konstitusyon, minamandato ang Chief Justice na mag-preside kapag uusigin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas habang hawak naman ng Senate President ang impeachment cases sa iba pang impeachable officials. Ngunit sa ipinasang amendment, papayagan ang pagluluklok ng ibang leader sa rostrum sa pamamagitan ng floor vote. Iniatap ang panukala sa June 3 session kung saan lumitaw si Senator Chief Escudero para makakuha ng 12 senador ang nooy minority at dahil dito'y nagkaroon nga ng sapat na bilang para makapagdeklara ng quorum at makapagpatawag ng sesyon.
1: Malacañang nanindigang walang constitutional crisis sa gitna ng gulo sa Senado. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel sa Lazar.
19: Walang umiiral na constitutional crisis sa bansa sa gitna ng gulo sa liderato ng Senado. Ito ang iginit na Malacañang sa gitna ng patuloy na pagtatalo ng Cayetano at Gatchalian Block kung sino ang lehitimong namumuno sa Senado at dapat mga siwa sa mga opisyal na gawain na mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang posisyon ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng mataas na kapulungan.
20: Sa mata po ng Malacañang, sa mata po na ehekutibo, Tibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
19: Git pa ni Castro, anumang usapin o problemang may kaugnayan sa pagpatakbo ng Senado ay dapat resolbahin ng mismong Senado at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Nananawagan din ang palasyo na tapusin na ang sigalot at igalang ang kasalukuyang liderato upang makapagpatuloy ang Senado sa pagtupad ng mga tungkulin nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Nagsimula ng paghanda ng Kongreso ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 sa ginanap na Interagency Coordination Meeting kahapon, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, simple lamang ngunit marangal ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Bukod daw sa walang red carpet, hinihikayat din ni Garafil ang simpleng pananamit sa mga dadalo sa SONA.
21: It will be a simple SONA. In dealing with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we prepared, we specifically mentioned that we're urging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
0: Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senate Secretary General Renato Bantog ang kooperasyon ng mataas na kapulungan at nagbiro pa siya pagdating sa gagastusin sa SONA.
22: We give all assurances apart from the regional support for a very successful SONA hosting. I also did not include our debt support finance because we did not intend to spend. Sagutan ng House, kaya naman natin. Bilo lang. But just keeping it light. So with that, I'm wishing everyone a very fruitful preparation for the song. And of course, a very successful song.
0: Yun po ang magkasunod na tinig ni Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary General Renato Bantog. RMN
1: Police Report. Balita sa lalawigan, babaeng grade 7 student ang nakuhanan ng improvised tutor o yung ginagamit ho sa paghitit ng droga sa loob ng kanilang paaralan sa Talisay Negros Occidental sa pagbubukas pa naman ng klase. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Nasa kustodiya na ng Talisay City Social Welfare and Development Office ang isang grade 7 na babaeng estudyante matapos nakuhanan ng improvised tutor sa loob ng paaralan. Dumalabas sa imbestigasyon na isinumbong ng Student Council President sa isang guro ng paaralan na nakita ng improvised tutor ang estudyante na siyang nagkumprunta naman sa estudyante. Matapos kinumprunta, voluntary naman na kinuha ng estudyante ang tutor sa bulsa ng kanyang uniforme at ibinigay sa guro. Hindi naman na ipaliwanag kung bakit ito ang may dala na improvised tutor sa eskwelahan. Sadyang hindi naman pinangalanan ng estudyante at paralan dahil sa sensitibo ang kaso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN
0: Network News. Probinsya tayo, barkong may kargang construction material sumadsad sa La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
3: Nagdulot ng oil spill sa baybayang dagat ng La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte ang isang cargo vessel na naglalaman ng aggregate stockpile na ide-deliver sana sa Kalayaan Islands. Ayon sa kapitan ng barko na si Pedro Solana, ay mag-emergency dock sana siya sa Salomague Port ng Cabugao, Ilocos Sur dahil sa pagpasok ng tubig sa kanilang makina nang harangin sila ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard dahil sa kadahilanang baka black sand ang laman ng kanilang barko na siyang issue ngayon sa Ilocos Sur. Kaya naman, desisyon ang kapitan na magtungo na lamang sa Corimao, Ilocos Norte nang hindi na nila kinaya ang sira ng barko kaya't isinadsad na lamang niya ito sa baybayin ng bayan ng Badok.
4: So, tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng adon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni. Nag-loading ako ng doon.
23: Omni ko sa Corimao, sir?
4: Yes, sir. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed bound for Kalayan, Batanes Group of Islands.
3: Sa ngayon, ay nagmumonitor na ang PCG Ilocos Norte sa nangyaring oil spill.
24: Sir, nagpadala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismong vicinity waters, doon sa area, or sa mismong kung shoreline po, sir.
3: Samantala ay ating nalaman na ni-rescue ng mga mangingisda mula sa Badok ang 15 crew ng barko. Nagpapasalamat naman ang kapitan sa pagre-rescue sa kanila at pagbibigay ng mga kain at mainom na tubig. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sasara ang halos 100 paaralan sa lungsod ng Utsunomiya sa Japan. Ito'y matapos na makapagtala ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga oso o bear sa iba't ibang bahagi ng kanilang syudad, kabilang na yung loob ng isang junior high school at isang shopping district. Pansamantalang sinuspinde ng Board of Education ang klase sa lahat ng pampublikong elementary at junior high school para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagpapatrolya na rin ang mga pulis at local hunting association. Ayon pa sa mga otoridad, muling tumaas ang kaso ng pag-atake ng mga oso ngayong Hunyo dahil tapos na ang hibernation season at dahil na rin sa epekto ng climate change at kakulangan sa pagkain sa kagubatan ay napipilitan ang mga oso na lumabas sa lungsod. Batay pa sa datos, mula noong Abril ay umabot na sa 3 ang namatay habang 20 naman ang sugatan sa buong Japan dahil sa pag-atake ng mga oso.
0: Sports tayo, mahigit 1,000 atleta sasabak sa Philippine Athletics Meet ngayong araw na ito. Kasama natin si Niel Santua.
25: Nakatutok ang atensyon ng mga lokal na atleta sa pagsisimula ng ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong araw sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Mahigit 1,000 atleta kabilang ang ilang dayuhang kalahok ang sasabak sa prestihiyosong track and field meet. Layunin ng torneo na mabigyan ng pagkakataon ng mga homegrown talents na maipakita ang kanilang husay at makakuha ng pwesto sa mga susunod na international competition. Inaasahang magiging tampok ang matitinding laban sa iba't ibang uri ng running, jumping at throwing events. Samantala, magsisilbi rin ang kampyonato bilang mahalagang yugto sa paghahanda ng mga atletang Pilipino para sa mga darating na pandaigdigang torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua, Tatak, RMN! RMN Network.
5: Network News.
1: Sabay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman o yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa Armand Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mapiya mapita, mayapayabak mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Treasurer's Office o yun nga ma-recognize sa mga top taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kapin 400 ka mga suspechado sa lain-lain ng mga krimen nga dakpan sa PRO 7 sa usa ka semana ni ini nga operasyon. Kini ang headline sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso Balitang.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
27: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
29: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na!
30: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
31: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
32: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
33: Smart 2!
32: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
33: Smart!
32: Tanggaling for everyday.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
33: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
32: Tanggaling-galing mo,
33: smart dishwashing paste.
31: Heavy duty linis, bawat pahit.
34: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
27: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad, sa pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
36: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo sa bango ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
36: Banggong kumakabroof sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
35: ACS.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Ang mga mommies, simula pa lang. Sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
36: ACS!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
27: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplang tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
9: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alaga ng buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: taon-taon mo padagat na sa tagline sa ugna sa atong GYHP Answer to Win na promo. Magkarawat kag 200 pesos nga GCash, basta imo matubag ang sakto nga ang atong masakto nimo ang tubag no sa atong ipadangat nga question niya taon-taon. Plus naka-follow ka sa promo mechanics nato, naka-like, naka-share, naka-follow sa ato mga Facebook pages, DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page niya, siguraduha ka to dunay blue nga mark check di askilit siyang pangan mo inyong ma-follow, ma-like o ma-share, ha? O niya, lain pa, hala, i-share sa inyong mga friends diya sa Facebook ang atong programa karon na nga nag-live. Programa ni Attorney Rufil nga straight to the point para daghanta nga mga friends nato sa Facebook nga makadungog sa itong mga balita di na sa radio o niya makakita pag yun, no? There is a Facebook Live. Na-share ninyo straight to the point nga program ni Attorney Rufil kini nag-live karon. Kayo sa ni sa itong pangitaon sa unya, no? Sa pagtanaw na ito kung kinsa mo'y dapat makadawat sa itong 200 pesos nga GCash kay nakatubag sa itong simple kay nga pangutana plus naka-follow pag yun. Sa atong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. Ikaw man, naka-share ninyong programa karon ni Attorney Rufil nga straight to the point. O karon sa detalye na sa itong mga balita, ang Cebu City Treasurer's Office o yun nga ma-recognize ang mga top nga taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Uyon ang Cebu City Treasurer's Office nga ma-recognisar usab ang top taxpayers sa small and medium enterprises kun SME sa syudad. Kini ato sa tinuig nga Taxpayers Appreciation Event nga pasiglahan sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang konseho sa syudad bang isugyot niini aron pagdasig usab sa mga magpapatigayo sa Dakbayan nga naa sa iskutang kategorya. Gipadayagin ni City Treasurer Emma Villarete nga ila pa i-establisar ang guidelines pag-appeal sa SMEs category sa sunod nga Taxpayers Recognition Night.
3: Ang muna istudyo or mga unique assistance with DTI ba or chamber ba unsa ato pag-classify sa small or medium kay kayo kami rin magbuot ba o sa kategory sa small medium so at least kung sa acceptable standard based on DTI maybe o sa ilang pagtanaw sa business sector nga mo na small o na medium considered na to.
2: Si Emma Villarete sa nangaging katuigan ang top business taxpayers sa corporate or sole proprietors top real property taxpayers o lain pang kategorya ang gatagan upang sa dungog sa kagamhanan sa bayan o maapil nini ang SME kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.

0: Okay, hatag tanan og question ha para damoy taas pag panahon nga mapadangat ninyo ang inyong mga tubag dinha sa comment section nining live nga program ni Attorney Rufila, straight to the point. Okay, nya nakakuha na mo din na, nakasubay na mo daan sa tong Promo Mechanics. Para ninyo na lang buhaton mao ang pagbutang sa inyong mga tubag. Like, follow and share sa tong mga Facebook pages. DYHPRM in Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page, katundunay blue nga mark check na skillet siyang pangan, ha? Kanya ipa-share o sab kining programa ni Attorney Rufil nga nag-live karon ang Straight to the Point. Sige, ready na ba mo? Yan ang atong pangutana. Oh, katuning pagkaitabo gidayon, pagkaitabo sa linog nga magnitude 7.8 dito sa Mindanao. O niya, nang react na dayon ng ato mga pipila ka LGU din sa Subo, labi na gyud diri sa Kapitolyo, under sa atong gobernador Pamela Baricuatro. Nangay siya og pondos nga atagaan siya authority nga maka-release og kaning amount para mo itabang dito sa General Santos City. O, pila man to ang giplano sa kagamhanan sa lawigan sa Subo. Pilay kantidad sa katong giplanong ihatag nga tabang pinansyal gikan sa Kapitolyo paingon dito sa Jensan. Wala, kung nasayod mo, ay nakapaminaw man gin mo sa itong balita. Nakabasa din na sa itong Facebook page ang amount, ibutang. Di na sa itong comment section ha sa nag-live nga programa ni Attorney Rufil. Kaya itong balikan karon taon-taon, saktong tubag plus naka-follow sa itong Promo Mechanics. Mapabot ni mo ang 200 pesos GCash. Alas 7.54 na.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa tumaga balita, kapin 400 ka mga sospechado sa lain-lain nga mga krimen nga dakpan kini sa PRO 7 sulod sa usa ka semana nga law enforcement operations. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Mabot sa 446 ka mga suspitsando ang nagdakpan sa Police Regional Office 7 sa kasimana nila nga Regional Law Enforcement Operations batok sa illegal nga drugas, wanted persons, illegal gambling ug loose firearms gikan sa Mayo 31, 2026 kadto na sa Hunyo 6, 2026. Sa datos sa PRO 7 nakasikop ang batag unit sa kapulisan og 216 ka mga suspitsando atol silang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Sa maong gidaganong nga nadakpan nakasakmit sila og 727.57 gramos ka sabu ngadto ni standard drug price nga 5,423,476 pesos. Kini nagpakita sa nagawaray hunong nga pagpuhag sa supply sa illegal nga drugas sa Central Visayas. Gipakusgan usab sa PRO 7 ang ilang manhunt operation batok sa mga pinangita sa balaod nga resulta sa pagkasikop sa 113 ka mga wanted persons nga naglangkob sa 21 ka mga giilang nga most wanted persons ug 22 ka other wanted persons nga nagatubang og dagko og gagmay nga mga kaso aron mahatagan justisya ang ilagang nahimong krimen. Samtang silang kampanya batok iligal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 108 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 14,128 pesos ka kwarta gikan sa sugal. Wala usa magpaulahi ang ilang operation batok loose firearms, di nakadakop sila og 30 ka mga balapason sa balaod ug pagkasakmit sa 51 ka mga armas nga walay mga lisensya ug usa ka granada nga kung wala pa maembargo mamahimo kini nga magamit sa krimen. Nasakmit usab nila ang kapin sa 100 ka armas sa nakadaiya nga kalibre naanak karon sa kustodiya sa matag unit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang kaso. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting regional director sa PRO 7 ni Mibutyag, ang ilang accomplishment na nakalinya kini sa ilang pagpadapad sa tinguha sa kahusay kalinaw. Gipasalig sa PRO 7 ngayong ipadayon ang ilang intelligence-driven operations, inter-agency collaboration o community partnership aron mapaligon pa ang ilang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Rajaman, Arbo sa Mantriwa HP, Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug